0: hashtag SAE FM ke molela motshemorati wa kgotso o tshwere pase ka mafa batho ka mona ka botshabelo ko mametse pula 89.9 ke le ka mona ka botshabelo T section ha moya wa ntate ka ga ile go bala ka kgotso motshemorati wa ha re ho re nya u hlana ntate thank you ho fedile motshemorati wa bye
1: mina mo botse go nne tsho go tama mo fola mona ka sa so be jona mme na go mametse ka SABC plus Tse mo nambe re le ka gedi tlhaga a mme ha botlhokwa mpe. Ntate ke motsibile na go tete le ngwana mme a tla tla ditaba tse tsana South Africa mo. Yo ai difu le se close us. Go phola motho ke ntwe nyane. Yo se ka moya ka go bala ka gotso tle. Ke go tuma vusa ka mona ka sa Solberg.
2: Yura wa go rume di mwana zo ka jaela re nyela mo rompi go rompi le jo magana ma go di. Ana ga ga bebi bana ba ka ga di mo. Ro bebi ga netwe. Se yana se se tla se dire. E kula ta un jo go biri supa go to supa ngwana matara a be o reng a o o qete. Ya go
3: go tso mo tso magatuwa go mametse ka 89.2 ke le kana ma di Frankfurt in na khanye ka tiso. Ke go mo ya onta te ka re di go bala ka khotso.
4: E mo tso moratuwa dumela. Ke me mamoloi ka mona ka medal kopo le khubung la 18.0. Hai, ntate ka redi o re tabotse dipelo. Empa he, ha moya wa e phumole ka kgotso, ke a leboha.
5: E motho moratuwa. Sibeko a lukuma ntorontoro, a umametse ka 88.4, a le ka moka Kendall Power Station. Ha eshiko ha ntate ka le di arroballe ka khotso mana phumle ka khotso e le ka labhlano se le tjaba mo tango isme wa
6: khotso khotso motse moratuwa ke rutse le wena le khubung la 88.1 megahertz ke le kwa mafeteng ha patsa Lesotho ao ha moya wa ntate ka radio o tswelelo phomola ka kgotso lwa badumedi botlhe ba faletseng tlase lefatsheng o ntse o dutse ntate Rampai John Tsimile kwano mafeteng ga patsa Lesotho phela leboleng la fanroi
7: go tsonda le ka jela e nna le sola ka mona ka gastemeka ga simone ntate ha moya ntate ka radio phomola ka kgotso ka maruwa modimo ntate ntate modimo o nka sa se ratang lefatsheng Ndate nzeko mametse mona ho 806 ile se bile cha ile ndata e bi khotso ndate
8: dumela e motho moratuwa kumametse ka qhubula 89.9 sho ke ipotsa ona lefu le tlo goraneneng o familia akaredi tete mo di matlamela maqeba le bohloko ba pelong tsa lona ke themba wa ntaka tangos
9: se bo di sa ka dimela o di medi sa ke mo simona le khoko le kwa tsana ka mona ka Klerksdorp empire ke mane di sante Botterville ana ke ra moya wa ntate akaredi o go bala ka khotso mametse ka 92.9 ka mona ka tlhagiso
10: dumela sponono ko mametse ke le mona Petrasten musia mona Petrasten ka 98.2 ha moya wa ntate ka radio ro bala ka khotso ai ene ke mo tlhoka mo gata e no motho ne ke mo gata go connecto mo ne lo mo mahana bua radio mo ne ke mo khotaletsa haholo e re la o hlalile le le le o senga fo ha ke na se ke papa me sentse ke mo mametse go dire dintla tsaltsatsi tsa beke ka ofela e ya roba le ka khotsa ke tla dula
11: e mo tsomara tswa khotsa ke mareka melke ka rebene ka mona lapeng ke mane botlhokong Bethlehem le nna ke ga moya wa ntate ka redimpo go bala ka kgotso a re phumolele cheka nnete re mo tsibile ka nako e telele a re fatse molemo fela thank you ngwana mme thank you
12: hashtag dikalaneng e motsho morati wa mafifi a komametse 88.8 ke le ka moka tswatswa thaba bosibu ke nna traffic masangane
13: Khotso khotso mo ga katjela ke le bo hanke mo ga monwane ka fishini ya ha ke vepenare ha mo ya wanta te ka gedi le me ya ba dumedi bohle ba faletse go ruma le fatshe o phumule ka khotso makhubu a radio ya le sedi ya FM le dipelo tsa ba mamedi ba le sedi ya FM le South Africa ka bo yona ha me ya bona tletele.

0: Kgotso kgotso, e motho moratiwa, ntate Mafifi, ntate Majabajaba, o phetse ngwana mme? O tshwere sekolanyane Clocolane, ke na le wena ka 89.0 mesong ya labone. Ntse ke pushana e shift ngwana mme, tsohle ntse ke apere tshiamo. Re kaofela re ye hore nyane ya bohlano.
1: Ntate Jakele, kgotso le kae ngwana mme? Ha monate. Ke kone taka ga di sare hela ngwana mme. Se nna go ile he. O tla kena kwa mabenkele se budi a se a go kana go nna go se nna kwa mabenkele. O nna te ka re na sa tloetsa radio ka mogoma ka tsa. Pelo ka gona ba mme wa se di fembe tlo mamme se re go kana go se. Re ntlo ka tshela go mametse ka 80.8 ke le mse di tsona o shopa sentse ba tlamata. Ai mo
2: somara tsuna. Go mametse go 89.4. Ke Maria Majang ka Risberg. Mme wa ntate ka re di phumule ka khotso ke le bo e mtsumura tu
3: e la khotso mre la mafisi journalist in shabalala a go mametse ya SABC plus ke re mfilete ku filete anga fihla mme ntabazimbi ke tsebo phumule lwana o tla ke u fihlela hore ya buhlane lolo fela
4: mo dad mo somora tuo peso peso la twaka a go ke pa pitha na mo gadala maswa go se 88.4 fitla o se ntat ha tse bo hloko ntat tangi
5: mo somora tuo khotso khotso go mametse ka lekhubula 88.4 ke wa itimjale ka mo Kronstadt ana tena msebeting ai ame wa ntate ka re di go bale ka khotswe motho moratuwa le wena o kopa o tshidisege tsebile ntate ka re di ka wena ntate wa ka
6: pele u ka fa go ntate ka re di hlokaetse magare tsebe go o na kula ho etsa etseng sirile ke fela tshe ntate a ikona a ke le go hlalosetse ho etsa etseng ka ntate ka re
7: e motho moratuwa a go ile ka tsebe ka re kula 89.9 ke ma mfanteng Phase 5. Moya wa ntate ka re di ha o phumula ka kgotso. Ke ke go tlhoko go reka ga prank nne go ha le ke bona. Ke bona ho magang ga nta ba e bua. Ine ka ja lora nne ke ai. E nwe tse se mme no ke nne ke nna di karang ya sa ke ba ya moya wa ho phumula ka kgotso. E tmo di go tla Phase 5 tango.
8: Khotso ya mo tsomaga tlwa go tso ntate. Wo mameza ga dhula 8.1 ke ndate tsholo ga se tsaya ga mona. Moya wa ndate ga le ya wa bala ga go. Ta ngi ndate.
9: Ke mo tsumuga tuwa. Ke le hlonolo. Ka ma seruka mona. Ao bana ndate ga re di. Ao. Bana ka le ntse le mona tinyana le bonolonyana. Ach. Ka nnete ha phumula ka kgotso ntate. Le khubu ke robedi robong khutlo ha o le thao letho. Amen.
10: Mosomogatuwa e mosomafifi a go mametse ntate ka mino mo nnate nnate go 88.9 ke le ka mona ka Carltonville go isa sa letho mine ke ga o le busetsa Gauta ntate. A re ye horeng ya bohlano.
11: Mangadi ka ke la khotso. 88.4 tamati. Ao mangadi ka she, mangadi ka she la. Bo se re fast ka bo parar mangadi ka re. Go bala ka khotso ntate. Modimo go.
2: Tumela e motho mo gatu. Kuki 89.9 blo fonte mo tshavela. Ke mo yonde te ka re jolo pumula ka khotso. Ba bang mo tsipile kana go e nyane. Ba ya re la palotsise. Ke o thabile ga ngwe. Ya bua. Thank you kwete.
12: Dumele mo tsimo ga dibo. Ke si thetis ba hlama fetha ka melody in Virginia. Tsa ko mametse le khubula 89.4. Eish, me ya bona go be ke ka nnete. Ke ntate ka gedi Hey. Ocha loka. Sithethe se bahlana khatha Melody in Virginia. Thank you.
13: Dikalaneng. Holisedi FM.
14: O mametse mzwake ka tshela. Emu tshumratiwa. Holisedi FM.
15: Na o blacklistilwe ka podikolotong. MCS ka o thusa ho hlakola lebitso la hao. Ba leletse ka poromele WhatsApp ho 0833 244 0046. Ba thusa ka ho hlakola lebitso la hao tabeng tsa dikoloto. Mokitlane ha o na le di-arrears, dikoloto le ho hloleha ho patala mokitlane. Ba founele ho 0833 244 0046. MCS ngwadisitswe jwalo ka mofani wa ditshebeletso ya molaong.

0: mamelo tshebeletso ya lesedi metsotso ke ke motsotso ka marora ya boraro tshebeletsong e ratwa lesedi FM ke o filevelo black ga edi a re jalo morati male mosadi ke engwe wa dipina tse monate ya golo pinena male mosadi mphosebina re dikeledi tsa re beelefelo metsotsong motsotso ka morago gorra ya boraro mamelo ya tshebeletso ya lesedi e re nna le wena re tlegetse boitekolo ka nnete phepi ka nnete ne ke re tlhege ge tswele pele go fetisa matshediso melaetsa ke bona ke ene ka kwano re ananela ka nnete mabile wa lesedi FM empa ka jono ke rata gore tlo bua ka taba botlhokwa golo jalo ka gare le kgweding ena ya botšhaba mo re le mo Aforika re ketekang botšhaba ba rona ke thuto efe e botlhokwa e o naganang gore wena ga gago kapa lapeng la gago kapa motlhang motlhomong o nang le lelapa o tla e kenya tshebetsong lapeng motlhomong ruta bana ba gago bana beno ka diboko ba ruta ka dijo tsa basotho ba ruta ka diaparo tsa basotho kapa moaparo wa basotho go ba ruta ka molokona gore na o tswa kae ke thuto efe e o fanang ka yona kapa e o naganang e botlhokwa gagolo ga dinthong tse di fetowa jena letsatsi le tšhaba le dikelang re bona technology le maemong a odimo ge se re phela nakong ya AI gona jwale artificial intelligence ebile ke bone kamane ka ke nageng ya America ba bile ba ntse roboto ya motho wa mme e nang le sebopego sa motho wa mosadi ba ntse roboto e nang le sebopego sa motho wa mosadi le nke ke ka re letlalo empa ba ntse gore le tsela o e tshwareyang ka teng e se ka ke letlalo la motho mme ke bone ba entse ba re he wa tseba ntho tse dingwe he e lefatshe le na ka nnete ya church botho ke mogamale ekelele ke go soka ipotsa gore ga re ntse re na le bothata ba basadi ba bangata lefatsheng o tsebe basadi ba bangata go feta banna lefatsheng ge na le bothata ba gore basadi ba bangata ga bana banna basadi ba bangata ga bana banna basadi ba bangata ga bana banna banna ba banyane ba fokola basadi bona ke ke setlhopha jalo o ka ipotsa gore ga goboto tsena fela se di rekiswa go thwe ke goboto ke tsena gore na ga e ntse le leqemi tsena la banna ga banna bana ba se ba kgetha gore aa ga ke sa batla letho ke nkela goboto goboto goboto ga ena mathata goboto ke a tletleba ke a mpotsa gobane ke fitlha ka nako ena goboto ke a tlhodiana goboto ne tlo sebetsa gantle bo ntho nngwe le nngwe mosadi ya kgonang go etsa goboto ne tlo etsa ntho tsotlhe ga ke kgetheng kukapele sepono ntho tsotlhe tse motho a mme a kgonang go di etsa goboto ne tlo etsa ko fetsa nnete ntho tsotlhe ntle le ena ya go pheya he motlhomong tsena tsa go pheya le tsa go tleka tseo goboto na ke a di etsa ke bua ka tsena tse o kile wa nkutlwa mabedi ya tshebeletso wa nkutlwa o nkutlwa gantle go temana ena ya kae ya kae se tsena tsa go pheya tsa mahlatswa mahleka goboto ena ga e tlotla di etsa sa gago fela ko etsa monete ba gore wa e tlhwekisa e dula e tlhwekile e dula e tlhwekile ka nako tsotlhe e ntle dintle jena dintle ga nako e ntse ya o tla bua gona o batla e tshwanang le mang motlhomong o rata sebini se itseng kapa o tla bua gore ke batla nna le nketsetse ena e jena ga o sheba ona jwale ntho tse dintšhe le ga di amogela fela ke batla o fetsa nnete ntho tseng di etswa ka morero o fetsa nnete ke a tia ke a tlapa ntho tseng di etswa ka morero di fana ka thuto ntho ne re bitsang tsamaiso system ntho tse dingwe ke di tsamaya ke system go fetofetolwa tsamaiso ya lefatshe ke bomme ba bakae le bontate bakae gona jale ba na le disebediswa tse ba di sebedisang ba seng ba sa gobale le batho ba bontate kapa le batho ba bomme ba seng ba sebedisa dinnye tsena tse ba di rekang tse le bontate ba kgona go di reka bomme ba di reka ga e le gantle go ne go sa tshwanela gobe dintho di ka tsela e jalo mme ke le maAforika go na le ntho tse re sa tshwanelang go di amogela la ga ka di bona television ka pa ga utlwa ntse bua ka tsona America ka pa kai hona ndo tsa tsa lang hudi wa mohela ge hane shebana ke na na ya Burkina Faso la ga ka tla ka mabakana fa pa fa paneng a mangati ke a tsiba ge dula ge batla ke gabella ge dula ge batla o tsietsa o tshetleya la o sa hlokagala bona ya Burkina Faso hana ya Burkina Faso e gona hore ntho tse dinga ga tlotla ge di ya moela mona Burkina Faso bo South Korea ke North Korea South Korea ona le dina ha re bua tsena mabedi a tsebelo tswa le sedi mo di social media tsena re tsa dumelwang ho hamba ke sa bana ba banyane di le mo ho hang ha di dumellwa wa kena fela Facebook wa kena fela Twitter o tlotse molao ha ba pale Kim Jong-un o tlotse molao wa a hlolo ya Dongko jale re ring yena ya botshaba mabedi o tsebeletso la se nempa ke tsaka letsa fela ke o kulu ke o hlokomedisa gore ho ntse o hlokahala re rute bana le molokona dithuto tsa motheo ke kopa o go ntjwetse ka jeno e motshomoga duwe nna haka nna lapeng thuto e ke ikinyang ke ba nemba ka ka pala pelleso la se se ba neng fela nna le batho ba holo ba ntse o hloka ho rutu ke thuto efe ya botshaba ye o kekeng wa etlwela ya o dumelang hore ya o thusa ho aha ho bopa semelo sa hao ya o thusa ho hola le o nka diqeto tse nepahetseng bophelong ke thuto ya mofuta ofe a ke retse boitekolo bono ka jeno mabedi a tshebeletso le sedi ha ebe o sa etse ho re tlo ithuta ka jeno rona ke difeng dintho tsa bohlokwahlokwa tse re hlokang hore le ha dintho ntse di fetoha ke se ke ra di tlwela a ke rate re tloetsa re ikarabela ge re he ha ona ntho re ka ba etsa lefatshe le senyeile lefatshe le senyeile naga tse dintse tsona le bo Burkina Faso ga ke gole ke Afrika mona bo ga Burkina Faso di kgona jwang mona Burkina Faso di kgona jwang o re le baai mona ke buika ka moporesidente Ntate Traore Ibrahim Traore ga ke buika yena ke bua le ka baai baai ba dumelang gore nna ntshone ke etsana maobane ke ile ka bua ka re manrangrang mona ho WhatsApp status yaka ke ne ke etsa mtho tweng ke market research wa ka mehlotlo a ke bua ka dintho kapa ke le ka ho thuisa dintho ke batla go di agela batho ka lengwe ke di agela le metlae fela nna ke a tseba ke bokeletsa lesedi le ke tlatla ka rona kone sea le moeng ke tlotla ke le a golelana mmogo le wena ke ile ka bua ka re ha bontatwaka nkgono saga o na le bana ba bangata haholo ba fetane ye ke le shome bolo shome tse mmedi 10 kapo 12 bona mo bona ke bana ba ba ngono aka saga ba ba tswetse le fatse 12 aba ke 12 yo motsumo ga ntatwa ka ndile na inile na matsibulo uri ha na nyantsa mo na santse a hlahlantse ku wa ukwisisa o sokana ha jwale ba ne ba sakuli bomme wa rona bonkgono wa rona ba ne ba sa pepile ka nthwene o thweng ke operation bongata ba ne ba sa e di dipetlele ba ne ba pepela malapeng ba bona ba ne ba pepa jwalo ba sa be le mathata gona jwale fela o tletleba ka ngwana le mong fela a le mong fela o sa ntse o tletleba o sa ntse o tshwarisa strengthe o ga o gone jale ke rata tle re shebisane ka jeno mabedi a tshebetso le sedi metsotsong e ne robong ka moraro raro ge ke re qoqe gore na ke thuto efe ya botšhaba e wena o kekeng wa tlwelela ha ntho di ka ba tsa fetoo wa tseba go na le nako tse o tshwanetseng o beele o tofatshe ka tlong ga gago ke ne ke sheba ntho nngwe motsho mogato ke tsene ke dingwetse mona ntho tseno ntho ya tumediso dumelang batho ba baholo ba bona ntho e nyane jwang le kae batho ba baholo ba bona ntho e nyane jwang dumelang batho ba baholo le kae batho ba baholo e bohloko ha o dumelang le ha o dumelang batho ba baholo dumelang bontate dumelang bomme le ha o fela dumelang tshotseng di tse pedi tse fapaneng ha o kera o dumedisa batho go dumelang haya fella haya le kana me a se tumediso dumelang boma o go dumelang boma natla o botsa mosadimo go natla o botsa meiki a go dumelang dintsha na tla o botsa go dumela ninja jwale papa ke golo ha holo ha re tla tabentseng ke thutwe bohlokwa holo re sa tsonelang ho ile ba dumela ga go dumelang go dumelang bomang na tla o betsa meke go dumela ninja o tsona tsa bona bo ntate go dumelang bo ntate ha o bona bo mme dumelang bo mme ha o bona batho ba holo dumelang mong batho ba holo dumelang bo ngkhono le bo ntate moholo o tsana tso be le o tofatse ka tlung ya ha go na ha ka mona ho dumediswa lape mona ho dumediswa hona le nthotse di mamelo ke ngotsi kena ke ngotsi kena mona ha o sheba malapeng a bo rona mo hona le batho ba mmalwa fela ba mmalwa o bone motho eno ba tla fetola thutjwa la paleng o bile mo hopotsa ha ye mona ha o tjena ha o etswe tjena ha ye mo ntho o tla nka yona e tswa ka o wa mo wa etsu ka nako go motho ba tla ba sebedisa le diboko o tle motho a re ha ye ta u mona ha ye etsu ntwena ko ene mona ha ye etsu ntwena re tla la ho e bona ka wena kana go tsedi re le batswa di re le malapa le bogagadi o mmangwane ge re etse ntho tseng di sa lokang ge nke ngwana ge batlo mo hlapisa ge mo vetse o re ngwana no ha etswa maseko e se le taba maseko ngwana no a sile batla go galengwe tlamatisa ngwana mona le mo isa dinukeng ngwana a touwa touwa ka metsi a touwa ka metsi a etswe mehlolo ena ka ofela bothata e le boitshwaro e se o sna le me di tshila ngwana a sa louwa bothata fela le thuto re ntho tsena tse o di etsa e re ke tla go feta bakie mme o nno tshwara pene ya o ngole nongole fatshe ntse ke bua taba tse gona le ke ne ke bua le motswadi e mong maoba e motsho mo ga tu jole ga go qala motswadi enwa ke re ho yena mme wa ka gona le dintho tse di mme mamadi ke batla re nagane ke batla nthona re dule re bolokile dipelong tsa rona o itsebe o le ntate o itsebe o le mme o itsebe o le motšha o le ntate mogolo leng kgono gore go na le bana ba bangwe gona jwale tšhe e se kao fela re kopa o nkutlwe e seng kao fela go na le bana gona jwale ba tsubang dithelefatsi ba dronkong ba qeteletseng ba entse dintho tse sa lokang e re tle ko jwetse go na le batho ba ileng ba senyetsa batho ba etsa batho ntlo tse bohloko ka nako tse ding ga re bona bophelo wa motho bo fetogile bo se bo le ka tsela itseng ge mo utlwela bohloko ka nako tse ding ke nnete re tla ba le pelo ya go kutlwele bohloko fela batho ba bangwe go ntse go lokile gore ba be ba maemong a mangwe gore e tle e be thuto gore ba se tlhole ba pheta dintho tse ba di entseng go na le batho ba utlwisitseng botlhoko batho botlhoko lefatshe mo beo kannete nna o na le batho ba ke ba tsebang be ke sa ba qenele lo ba qenegele ga ba tlhaelwa ke ntho tse ga ke ba qenegele ke be ke go yena a se go modimo ga o rata wa go rata fela dintho tsena tse o di entseng batho le tsona ntse di nna di tlamorago ke ka gona motho lefatsheng bona o tshwanetseng a phele gantle le batho gobane ka nako tse dingwe ditlamorago tsa ntho tse o di etsang batho ba bangwe di atla gape di gotlela wena jale ke thuto efe re thutong ka jeng ke ne ke etsa kaletsa fela o tlo rena taba ya rona motse wa teng o tswa kae motheo wa taba tsena o tswa kae thuto ntho tse dinga ka tshwana o di dumella malapeng a rona tshwanetse o be leoto fatshe e seng obane o le gopo o le motswadi seng obane o le pelo thata o be leoto fatshe gore ga o je o le ngwana ka ngwane mongwe a le pele gao o je kotlolo sa papa bo seqete o ntse o qoqisang o tse bona le bana ba setlhong re gotse le bana ba setlhoo mme ne re sa tsebe gona e bengwe yo o tla konya mathe mo o na ntse a o qoqisa a jaje letebeletlhelefu a tlhasele plate ena a eqeta a ntse a inye ka menwana banna bone namene ga ntse a ise odimo kana o ntse o nolola matlhoge o ntse o konya mathena utlwe malana le la ko rrr yo utlwe o lapile o tšhaketse motho gabo gotho tlo o tlo tlhapa ga gutlagutlwa le moputso o ipotse motho a wa tswelo tlhapa fela o tla mmona mona makameng mone tla mmona melomo mona sa tshwetletse ga ae o tswa o gamatla o se o tla bona fela ka melomo ga ae ga o natabe ya go tlhapa mone ena o tswa o gamatla tswa o ja ke thuto o keke wa ja ngwane mongwe a sa je lesome le metso metlhano metsotso ka moraora ya boraro o sekala ke kopa o seka tswa le kwete mabelo ya tshebele tswa lesedi o be tabeng tsa gona thuto ke thuto efe ya wena o kekeng wa e tlogela lesedi fm tumela
1: ee
0: o phetse morenaka
1: ntate ke a phelang ka utlwa wena
0: kgotso ngwaneso
1: atewaka atseba ntate mzwake ke ntate mzwake atseba nna ntho e buang ke dula ke umametse ka mehla ha ke na boroko jale ntho tse di buang ntate di molemo haholo wa tseba nna lapeng la ka ntate ke batlang ke batla bana ba ka ba etse seo ke hotseng ka sona nna ke hotse ke etsa ntho tseo tseo di buang ke go tse ke di etsa ntate
0: fela ke thuto efe ke thuto efe wena o e kenyang tshebetsong ha gago eo reng e ne motsho moratua ke a e sebedisa mme bana ba ka ba tse bore ga ba ka etsa tsena ba mfosa ga ba ka ba tlola thuto ene ba mfosa
1: okay ntate thuso e ke nna ntho e ke etsang ka lapeng laka ke batla bana ba ka ba mamele radio ba be radiong metlha kaofela fela jwale mme wa bona ha batle gore ba etse seo ke batlang ba setse ene jwale mme wa bona o lahleisa bana ba ka ntate wa tseba ntate ntate mzwake ke ne ke batla di-number tsa gago ke o tle re tlo bua nna le wena re bue le mme enwa e ke dulang le ena mme wa ka ntate ke na le dilemo ke dula le ena ene yena dintho tsa ka lelapeng o a di etsa tsa lelapa fela jwale sa go bana ba ka ga a tsamaye ka tsela e nepaetseng o ntendisa ka bana ba ka ga batle a ke galemela bana ba ka
0: amogena re tla bua re tla bua ka letlhakoreng tshwara mane facebook ngwana eso ge ke re bue mono nthomelele fela facebook nomoro ya gago mono ntate ke ntate mang
1: o ke ntate matshenene mona ntate ka tlo mona ntate nna ke goletse lesotho ke tswaletswe lesotho fela jwale gona jwale ke se ke le mona Senekale jale ntate e nna ntate ke bothateng
0: ao go tlaloka ngwane so se ka tshwenye ke na le wena
1: ntate wa
0: ke lebuile gaolo mongaka le sedi dumelang
2: kašela kašela dumela
0: le kae
2: ka mohau kašela
0: ngwaneso
2: o bua le mme mmini mona maokeng
0: ngwaneso
2: nna kašela kašela ke re ka lapeng laka ke go bana ba ka ga ba ka hlompho ba tsebe motho a mogolo ba hlomphe motho o mongwe le o mongwe e nngwe ke gore go kena ka nako ka tlong le thuto ga ba ka inkela thuto ke tsona tse ke di kopang ka gare go lapa laka le ke reng bana ba ka ba di etse ba sa phela ke a leboa
0: ke lebile
2: gaoo
0: lesadi fa mdumela
3: mafifi
0: ntate le kae
3: onono ke petso petse
0: ga monate
3: ke mo rena ranthiba ka mona ka khima le ga gona ntho e botlhokele ka go ngwana go wa mmitsa ga ba re he ai ke ba rutile gore ga motho a o bitsa sponono a raba motho mama kapontate okisis esenga o mmitsa mona dineo he a kgone ntho e ne tlhotlhotsa ditsebele kile ke ba rutile bana ba ka gona mmang le mang ga o bitsa na o sa tsebe lebitso la gae e re fela ga o bitsa ka palesa bo ntate kapo ga bomme kapo go malun ka re he
0: ke
3: le tlhompho tlhompho mafifi tlho wa bona ga ngwana sa tlhomphe ga gona mo a tla teng ka bophelo
0: sponongmang
3: kapo mang e bare motlhomo ke motswadi kapo ke mang santse a mo tlhomphe mafifi kanye sponono
0: phela kwete le sedi dumela kgotso
4: kgotso mafifi
0: le kae ntate
4: le teng ntate mafifi
0: phelaphela moetapele
4: wa bona ntate o ya satswa a bua bo ntate o ba babedi wa satswa bua wa bua mantswe yaka
0: ee
4: empaneng bophelo kore ntho e se ke itlhokometse gona jwale malapa ga a sale jwalo kga rona le re godiso
0: ntate ke batla re gutlela tabeng ya rone ke thuto efe yo o ka ratang gore e se ke a fetoa ga gago kapa heno kapa yo o e kenyang tshebetsong ke efe thuto eno re moono ka jeno
4: gore ngwana a tlhomphe and a tlhomphe motho e molemo e se ka re ga o bitsa ngwana ngwana a ba re e goe le nna ke na le ngwana e reng ga ke mmitsa ba re e
0: ga ona ntho e botlhoko jalo ka eno
4: e botlhoko
0: a ikutlwa ke fofuelwa ka nkong ka mone ga ngwana a etsa ntho o motho wa mogolo ke be ke ipotsa dipotso go na e le gore kelelelong ya gae ga utlwo go na le ntho e fosaetseng ka tsela wa gabang ka yone
4: and-e go na le bomme ba bangwe be e reng gaoro o ruta bana molao wa lelapa le laka. Yena a ba re o tlo mo ruta lelapa la moo yena a tswang teng. Wa utlwa go ba le phapang gona moo.
0: E golo.
4: Eye mafisi.
0: Ntate ke re phela tlhe moetapele.
4: Jale bana ba. Kore ba ntho ele ya e wa bona ntho e ditokelo le ga batho ba bangata ba e nyatsa. Malapa a rona ga a sa rutwa ke rona jele kga rona re go rutse ntho e ya gore bana ba gotho ba na le ditokelo e ntho e bodisitse lefatsheng
0: ntate
4: e le bodisitse ore wena o ruta ngwana ngwana gago ga a tshabe ore ga ore wa mokgalemela kapa ore tsa moshapa a ba rudi o tshwarisa go shapa ngwana a semmolaya mafifi rena re go tswere shapuwa ebile ngwana a se go moshapa dikgaina ngwana a kanka thupanyana fela wa moshapa e re ga o re ke tla o shapa ga batho ba re ntate o tla o shapa jele wa se ba re he wena ke tla o shapa o shaba fela oa tse ba re ke ka ba moetsadino o tseba gantle a kry- ba rutwa le bona re le dikolong
0: ntate
4: bana ba etsa metlholo o bona ngwana ga a bua le motho wa molao le ponisa kore o bo o tshoa ba le ngwena motho wa molao o mo tlhompha ee o ne o mo tlhompha kore bona ngwana monyane fela sa tshabe o bua le ponisa jo le kga a rata
0: ntate ke lebo
4: a ba bulelele le ponisa a re ke tla o bulela case ke tla o tshwara kore ko utlwa ke sthile ke re ngwana yo
0: ntate ke le mo meta pele hey ke re lantse ke hlokang ke ntse ke hloka ntho ka re summit ya bana mo go batla go ba fe monyetla le bona batse ba ke ba ntse maikutlo a bona ba o na le batswadi ba etsang bana gopiso galefo bana ba gola bana le galefo ka lebaka la batswadi kana ko ngweketso tse bana ba di etsang ke boitshwaro ba batswadi tsele batswadi ba ba phedisang ka eno le ena ya thupa ena re ntse re tshoge ka nnete bana ba shapuwe ditokelo ntsho tsena kaofela tšhaa ke gane ke maikutlo a rona go na le batswadi ba bangwe ba e sebedisang gampe eyeyee go na le ntate mong o kopolang tateo ke je ka mo lebala le kajeno kopola ge tswa sekolong le motswalle waka ka tshwere direporto ngwana ga ya pasitse ebile a pasitse le go feta nna ko go tseleo ke ne ke ipotsa metlhaena le ka jeno ke ntse ke ipotsa ntho le a ke founela motswalleno wa ka ke mo ge gopotsela ntho tsa gale monne eno keledi tsena di a theo ga a gopola ntho eo kore dingata ntho tse ntata yana di etsa fela eo yona ga nke ke ka e lebala ge tswa sekolong re thabile re isitse repoto heswa re gotlha re isa repoto gabo o fumana ntate o a dutse ka ntle o na ntse a go ka seeta ga ke ana re thabile re bitsa bitsolang tata ya mone re thabile gateng mane itse fela re kena gateng ke a santse a hweleditse sanong etse salagata monaena le tlhodiana mona re thabile ke le ka bona thabo ena moshimane o na ya fatshe ya ba mofa repoto a papa ke pasitse repoto wa ka kere o na tlelape moshimane eno a mo tlelapa a tlelapa le repoto ne e latlhela kwa a ga jwale o ne gore ke etseng ga o pasitse a je go tlame o kena sekolo yo hai ke la ka utlwa ke sa tsebe go na ketsa jwa le bana ba bang ga ntse re tlhoka o dula fatshe le bone la ka re bana ba matsatsingana ba sele ga ba mamele ga ba tlhomphe ee ke nnete ke a dumela pere sentletse lesome ke a dumela fela go na le bana ba e leng ditlamorago tsa boitshwaro ba batswadi bana ba nga ba iketse le re tlhokang dula fatshe le bona ge ke re qoqe le bona go utlwe maikutlo a bona le sea le moeng kone re tshwanetse ke ba fe monyetla ba ke ba ntshe maikutlo a bona le bana fela ba bue gore re ikutlwa ka tsela e jwang tšhe ga se bana kao fela empa ona le bana be ba imetsweng ka tsela e kgethileng ba golang batswadi ba otlana ba rwakana ka tlo mehlaena ke resley le ko ntswetse gona ngwane o gola le jwang ga ngwana a shebelela resley tlo a le motse pedi a gola ka resley ka tlo ga e se resley ke tlhapa make you no fugulets and the ticker stoli. How on the ticket and no fugulets and make a sofa? How on meals of shrivia to fugulets and the ticker bete? When I'm for a fee. Really? Remona tutu, Gajan, get tutu if you're an angle shock. You are now sending away Kenyaga, ah, got room. Can I go as to Jam Banin Fella? Get to Jang Wena. Get to Jang Massadu, how get to Jam now? Get to your old Ang Mewa, how get to Jan Banabinuka true. As it to Jabana Fella, we got Bana Fella. He work at two to Kakarich. Katu. Yo ring any Motsumatua. Haya, it took young wins in the shock of Nagalabatai. Young waking what's in Kina, Yokadiman Radi Pass. Kie. Kie na ukadima na kadi pass, ukadima di pass, ukapo ukadima na kadi pass. Umele mampo fe mo tunto mo ne, umo fe. Yeye ure uta pishonga ki pasam matumelo. Uinge buru kuba mampa kiso, uye uye intong. Baby shower inga kajini am mampa kiso. Kitu tuzem piti. Tewo niki tuzem piti. Tewo ona nte tuzem piti jolo kemi kisai batling. Aki batli tuzeyo. Ngambaga tama kaka kwa na kabu jini ona ya kai. Ngambaga epita. Hai wasa lifumba sampone aba mpone ulukile ya go kankeke ya nka foskoti ya manye mo be ki ke nna yo ka foskoti ya manye a motsumo ga du ha ona mkokolla njwa
5: simela ntse ka shele na tito ba so di baka ba ngutile nyona ntse ke e gutela ngwana ka kajeno e ke le bua mehlena gore mme wa ka ngutile hantle mme mosadi o ngutile ho hlompha ho hlompha motho o mong a monyane a moholo mme wa ka ngutile ho hlompha mme wa ka anguta ho amohela kore se ke na le sono la nguta go se ke se tholang ka plate ke se amohele seo ke se tholang se aparwang ke se thabele mme wa ka la nguta o se ka complaina ke re tanki ke le bohe ke yona ntho e thuto e ke e fetisa e ntse ke e fetisetsa ngwana ka gore my boy kopa o nthuse fela o hlomphe motho o mong le o mong ga o hlomphe batswadi bao fela o hlompha motho o mong le o mong le o appreciate nna mme wa ka ke mo rata o nrutile ntho se e leng tate ka jele o bua le nthabiseng ka mana ka pareisi nthabise se
6: kgotsokgotso motse moratuwa nna thuto ke fanang ka yona lapeng baneng ba ka ke ya gore ba dule ba tseba gore motswadi e mong le e mong ke motswadi wa bona. Motswadi wa bona ga se nna fela kapa mme wa bona. Motswadi e mong le e mong ke motswadi wa bona. Le a kopana le bona seterateng bane ga ba dumedisa ba seke ba re dumela time kapa dumela o lady ba re dumela mme dumela ntate dumela ausi kapa dumela abuti. Ya bobedi ke ya gore ba itsebe gore na ke bo mang ka seboko. Le ha batho ba ba botsa kapa motho a mmotsa seterateng mono re na o moeng ka seboko a tsebago ke mogatla wa mang a se ka re fela ke mogatla o ntse o dutse ntate Rampai John Tsimile kwa mafeteng ha patsa Lesotho pela lebo lena la Van Rooi.
7: Ditheoha dikalane le e motsho moratuwa go lesedi FM fela. Re ja lekomo ka se hlahellang ka mahetla baking ena. Le nanong la dikalaneng fela. Le emotsho moratuwa. Emotsho moratuwa.

0: Mela mo tsoma ga tu. Ka se utla ka ba ka se gata se hlosa ha ntate. Na kwa ngita be ke ga kopitsa. Ho ba ne bo ho ba dintlo tse le ngwe ga. Nna ke hloka ho phela ka tsona la teng. Ke tsena tse go ile ntutwe tumeliso ke ntwa pele ntate. E bile tumeliso o tlameha be le kgetho la ho dumedisa thaka tsa la ho dumedisa batho ba baholo. Ya bobedi ke ena ya hore e be bana ba ka batlatla le bana ba bang kwana ma ntseng ba bapala teng ba telape mona ba tlo tla baja jale e be bana ba ka ba etsana nthwena ya hore e be baja fela ba ntse ba koka le bana ba bang bona basadi ba ba shebile mahlong gona ga gola ka yona ntho eno go tse go tseba gore motho ga a seele dijo batsadi bana ba go amanya ba go ruta gore ntho tse sielwa dijo ke dintšha e seng bana ba bang ebile motswadi a na ka fumana o ntse etsa bana ba bang jalo go ne a seng ka sekotolo seno a se beya fatshe mono wa ga leja kao fela o sa kgathaletse na ke dijo tse kae mme ke thuto ena paetseng eno bana bo pelo mona mara pa ha le ka re bi ha tswa e bi ke ya tswa ya le ka nete ke tshutwa bo tlhokwa yo no ha holo
1: mavolo lo le ba mo di ba sa bi FM a pe ha pe madume a pele go na go le botswa di mvolo lo bana re mo ikutlo ba bona eh we tsala ntlhoke next door tsa gago wena o itse bana ka tlong ba tlhomphe mang le mang seterateng ke nne ke ntate ke abuti ke ausa nna ga go feta seterateng gona ga tlhomphe bana wa bona ntho jalo gona ga tlhomphe bana makape re beleletse bana ba ka tlhompha o sa lebelela ka gore bana ba se ga re seke ra ba bolelelang gore ba tlhomphe gona ga re tsaleng re tlhomphe re itlhomphe pele ba hlomphe ba ba be re tseba gore na le boikarabelo ketsong tsa go ke ka go bana ba ka nkang le sedi go go sa ba tamdela e kwa ka kopisa
2: hello dumela ntate e motho moratuwa go bana na ntho sa motlhoko ya bana e ke kgalemelelang ka go lapa laka ke thuto ka mehla ha ngwana o bua le ena o mo heletsa ela e motshomoratuwa tlo ko ana ba re ye kapa a re a etsela a sa re ye ntate kapa ye mme aa a kopane le yona ile ke na le ngwana ka tlong ka mona ke a mo jwetsa gore a ngwanaka ha bua le batho ba baholo fana ka tlhompho tseba fana ka moedi pakeng tsa batho ba baholo le ngwana thaka gago ga mothamolo a bua le wena se ka re ye a e ke a leboga ngwaneso ke maaforika ngwana ka mmamofubetho

0: Dikalaneng o le sedi FM.
1: Hela e motho mela kwete. Thuto ke fanang ka yona lapeng la ka le ka sheko. A ke batle bana ba tshe ya malapa mang. O ga ha bo mang ha ho nang ha bo mang ho na leng. A ke batle bana ba utlwisang bana ba bang bohloko. Ke batla bana ba hlomphang ba tsebe motswadi ke motswadi. Motho ke motho. A ke batle bana ba tshe ya ba bang ho hanta te. O bona nye o jwa bona nye o jwa. Ye nung go tlisa bohloko. O bua le tau mo lo ka mona ka Springs, Gauteng maboneng. Thank you ntate.
2: Eh ma fifi. Ke huseditse bana Thabong le Legatong la Mokana Jesu Legato. Thabo. Tlhompho, tshwarelo. Ke yona thuto ke fang bana ba ka eno. Motala ka gabuka binyone kinzwe. Thank you ma fifi.
3: Dumela mafifi, dumela ke sebole le balelo ka ngwana ka Parisi ha e ke Wepenare. Nna batswadi ba ka kannetse ba ile ba nruta ho hlompha le ho ikokobetsa batho ba baholo. Bye.
4: Dumela e motsho moratuwa. Ntho e nka e buang fela ke hore hlompho, hlompho ntate Mzwake Katshela. Aholoholo baneng ba bashanyana, bana ba bashanyana kaofela ha bona, ha ba dumedisa batho ba baholo, tla utlwa ba ntse ba re monna moholo, monna moholo, madala, madala. Kore ba, ha ba shebe gona ba bua le mang. Motho o mong le mong wa ntate ba bua le ena ba mmitsa monna moholo, ba mmitsa madala. Kore thuto ya hlokahala bathong ba batjha e leng bana ba bashanyana. Ba ke ba ithute ho hlompha. Ya buang ke mo rutile ka te ka mona ka maraba start mo shate kurun start.
5: E motho moratuwa. Hai. A nnete nne no wa tla nne ba mo. A ka ba o kadimana ka diphahlo. Ye go tsitse ke khate tsitse ke tsine. Hai. Ke mo na chief mo na le motho moratuwa a wa tsa ne patama kwa
6: khotso e motho moratuwa o phetse jwang.

Moraka tjela. Atjhe, ka nnete nna ke a iphelela. Modimo santsane a re babaletse. E motho moratuwa, sehloho seo buang ka sona. Yo, e motho moratuwa, se nroba pelo. Empa neng se batla motho e le horeng o na le maikemisetso, e le horeng ha se mamele fela, wa se nka o se etsa thebe ho yena. E motho moratuwa, ke hlola ke bua nna thutong ya ka e ke rutang bana ba ka. Ha se bana ba ka fela ka tlung, le baneng ba seterateng le mosebetsing. E motho moratuwa, ha hona ntho e bohlokwa jwalo ka ha o tsoha o bo dumedisa ka pelo ye tshweu, o thabile, o na le lethabo le le hore Modimo o file lona. Ha hona ntho e bohlokwa jwalo ka eno ya hore o iketsetsa letsatsi la hao kapa mahlasedi a letsatsi ha hlaha a hlahe o thabile ho le monate ho wena. E motho moratuwa, bana ba rona re a ba ruta ka tlung. Le nna ke a emakalla yena ya eya ya dumelang a ba o feta fela. Ha hona ntho e bohloko jwalo ka eno hobaneng ke tseba hantle hore ntate le mme ba nrutile. Ba nrutile tumediso, ba nrutile tlhompho, ba nrutile hore ho rongwa ke motswadi. Na ke awe ne re rongwa ke motswadi e mong le e mong a batlang ho nroma, empaneng le ka le mohla kapa letsatsi le le leng re ne re sa fetohe. E motho moratuwa, tse ding di tla latela ka mora mono. Empaneng ke nahana hore tumediso ke yona e bulang mamati a hore o kgone ho bua le motho mang kapa mang a kgone ho amohela letsatsing leno. Ke nahana hore e tlisa lethabo pelong ya hao. Ke ne ke lakatsa ekare ba ne ba tswile ba mamele sehloho sena sa hao. O buile ka sehloho se bohlokwa se nang le keletso. E motho moratuwa, ke pele wa lekhosi ka mona ka Zastron Matlakeng, JC number 10. Modimo a o hlonolofatse. E motho moratuwa, ke tla dula ke ntse ke o rolela kgaebane. Dango.

0: Dem za ke na dem za ha e nwe nna ke e ke loge ke bone e tlhabisa tlhong ke na ngwana e tla ga batho ba bagolo ba kena e be le go dutse fatshe setulong ga a batle le go phama e nngwe ba tloka monao teng o atlame o ntse ba sheba ka ganong ga e nngwe ke yona e nna ke batlang go e tsa bana ba ka ba e tlwaele enong wa gore ga motho wa mone wa kena mo o mo fa setulo o a tsoya ka ntle tanko
1: a go ngwana mme o ene pele supile metsotso re ya goreng ya bone aforika borwa maaforika matle tšhaba sa tesele molemo sepheo le morero wa tshebeletso ya lesedi ka jeno e motsho moratuwa metsotsong eno e supileng re ya goreng ya bone re theo dikelaneng lesedi FM ke mollelwa ke gore re tle re jolo ka re keteke kgwedi ya botšhaba ge se lebale mo re tswang teng ge se lebale thuto tsa bohlokwa tse re bopileng tsa re etsa batho beo re leng bona ka jeno ga dintho ntse di fetoa ga o ka baka opola pine nngwe ba nna nkileng ka fitlha e binwa mane matedile a segaupane ee ba re ga dintho di fetoa jeso nthuse ke fetoe ngwana wa gago ga dintho tsena tsa lefatsheng tse di fetoa re tshwanetse o beleng dintho tse re ikotlang sefua ka tsona tse rereng re di bolokile ga ke batlo bua ka setso meetlo ditlwaelo ga ke batlo bua ka ntho tse ga ke batlo tlhalosa gore setso ke efe moetlo ko ofe ditlwaelo ke dife goba eno e tla ba ntho ngwe e tla reng ka dilemo fela taba botlhokwa ke thuto ka jeno ke ya kopa ka boikokopetso bogolo gore ga dintho ntse di fetoa lefatshe mo se dumele gore thuto e o bopileng gobaneng ga wena o godisitswe ka tsela itseng e o bopileng ka jone o batla bana ba gago bona ba godisitswe ka tsela e fapane le wena o godisitsweng ka yone ga re tla tabeng ya thuto gobaneng tshwanetse ke itse thuto e ne ga e baneng fela eo batho ba bagolo e dutse go rona thuto e dutse go rona ge le batho ba bagolo go ntshwane le batho ba bagolo ba ka utlwelelang o dule fatshe mo o lapile mona a utlwelele a utlwelele mo o na nna tlhadiele pitsa mo o tla e tlhadiela nna e tlhadiele o banna ka bako opola batho ba se ba ithobaletse o na le monne mongwe o na ja tlhapi ya le mongwe a letshwala bona letshwala tlhapi o thong ke a letshwala o na e ja nnou a qeta nnou o ntate eo ke motshaba le ka jeno o naka o ne o ka motšhakela wa utlwa o ne o tla dula o dule a nna o kopise ga monate a ke ba tshola o hang ke ba ba tshola o hang ka utlwa fela ntse e tswa tla pitsa ere a nna ke ena ka manna e tshele metsi tla ja mona o tsamaya a re pitse di dikakapa ai di sa bole ke sekile o fetsa nnete monna go tla lofa le mongwe go tla lofo le mongwe a utlwa ebile ga di a dule antle o batlale ya bobedi lofo ge re phetse le batho ke ba bitsa botlhelefu o botshomogatua ga o na le thuto tse tlamang odi tshwanetse mosadi ya ga o nyetse monnao a tsebe gore papa ga e mona ga o phele ka tsela e jena bana ba ntho tloetsa gore ananele bophelong ntho tloetsa gore ananele bona gona jwale ke mathata motshomogatu mathata na e sane nna ke batla summit ya bana le ke lemphe summit ya bana ke dule le bana le batlise bana ba lona le ba tlise ke dule le bona fatshe mo ga ke tlo ba thetsa ga ke re ke betere ga ona ntho ke leng betere ka yone ga ona ntho ke leng betere ga ke re nna ke betere ga ke re ke odisitswe betere go feta bana ba bangwe fela ke tlo ba fa nnete ya bophelo bana beso nna seng bopileng bophelong bona gore ke be seo ke leng sona ka jone ke ya leboatlhe ntate moloi ausi thekiso le ntate kgobe ke ya leboga golo ba ile ba nkuka ka yaba dikolong mona ka tsamaya dikolong mona ka bua le bana ke leboile gagolo ke ya leboa le ka jeno ke ntse ke re tanke gangwe tanke gabedi tanke ya raro ke bua nnete ya bophelo gore ke godisitswe ka tsela jwang le batho ba phelang ga e kwana ba tseba gore ke botse ke le ngwana jwang ke godisitswe ka tsela jwang ga se taba o ipeya dibetšhe o iketsa betere fela ge tlame re bue nnete go na le ntho tse motho la tlame o itime tsona ga o sheba bophelo gona ntho tlame ya motho o utlwe o digaleletse fela hei ga o sheba maemo a lapa leno gore ba tseba ke batla go ntsha lapa le se o ka gabe mo bo ga o kgone o di etsa ka nako ono ba reng bakgotsi ba gago we get a bit of so tatla ba gore ba o tsebe ba ba bitse ba bitswana a la fatseli ke rona le thutu so tlamang bana ba o kapala pelela hao di se fetowe go mona ga o ka lengwe di chelete mo ko o buwe gore mona ga na le 100 rand ke thutu la pele ga a golela mona ga ga khomelane ka diphahlo ha ona mo hlaotlo khoma ka phaka diphahlo mo Jozi batho go lwa yetsang hey ke ke bone di tlhontse jwang ga motho a mogolo a kena social media a kena TikTok mo a qhoma ka teki go rekile teki e turu mangwe tenne ya fake go go bone motho a reka hempe wa tsiba ke buka hempe e wena ke mogolo batho ba bagago ke be ke bona le botlatla le boatla bo jwang go ke bona le botlatla le boatla ha e u besitse e bona dimono o besitse banna ba holo 50 years 40 years go ntse go kenelelwana ka diphatlho atch a-e seponono ga re e kwale dikalaneng
2: alopa
1: le kae ba monate
2: a go thuse molao ditokelo go ntshitse ditokelo re se ka betsa ngwana
1: wa e seng wa e fosa mongaka wa e fosa a se ka re ga o thuse mona re le ka o aga re fana ka ditharololo ke thuto efe o ne a nang go botlhokwa gore kajele re etsema re phute matsoge re tlwele dintho di dijalo
2: thuto ke fela kore ko o simologe ko ditokelong ngwana o tla go utlwa jaanong ga ore o siapa ngwana ore wa moaga e kere o na le ditokelo tsa go tshwarisa
1: jale ngwanalwa molemo o mpo shape bana ke yona thuto o tla ikenyela pelela go ba shape
2: Ah, molao ga o o ntate molao kone o senya wa utlwise gore ntho e one go tloa ka 1994 ne go ipelaetswa wa tswa o le mogolo wa go ipelaetswa o tsena o re o laola ngwana a go thuse sepe
1: e ke batla o tseba gore na wena lapeng gona jwale o bona thagololo go ngwana ga o tlo mo godise gantle e le thupa na
2: bana baba ne
1: ee
2: ba na le thuto e ke godisitsweng ka yone le nou ke sana le CS ke tota mongwe le mongwe yaano ga ke ba re le gare ditokelo ga di bereke mo go tlogeng bonnyane ba bone sensalo ke ba godisa yaano go na le mo go teng go na le ditokelo se ka betsa ngwana wa bona ntho e ke yone e senyang o kgona go bana bagolo ba bangwe ga ore o bua le ngwana ga go mmolela ka ditokelo ko gamang
1: ntate ke a leboa ke utlwa gantle motapele ke ya ikokobete
2: ore ke yone phoso fela o ipelaetso le ditokelo tse dintsintse ditokelo tse di ka tswa bana ba tlo gore utlwa ba utlwa gote ba bolele gote a go sana ditokelo
1: ntate
2: eeapa
1: ke a leboa ke bua le mang
2: ke jafta pa
1: ke a leboa tanki ntate jafta Lolo mo shapa ntsa sa mabedi o tlo mo shapa fitlelane. Reduwe mo na di matebele. Hey la mamela nsia le moya. Re sele moya ha be ka go bula bophelo ba hao. Sele moya ke bophelo matebele. Le sedi ga e kwala.
3: Hela mo gatua.
1: Le kae mo gatua?
3: Mamu ya fa wa phela wena mo
1: gatua. Ah mo na tipopi.
3: Ke nna la ntse tsa ba tlile ngwana o tswa. Utswa.
1: Unzo la batho ba holo ba utswang le bone.
3: A tshe ka ne tlo wala tsantsa mo go buto ga a khula tswa go buitsa sentle please.
1: Ehe, a kope.
3: Ba mo bedi. Uta ngwana bo hlweki.
1: Mm.
3: A ithat.
1: Mm. Mm.
3: A magete.
1: Mm.
3: Wa utswa.
1: Ke utswa ntle mo jale fahle.
3: Ngwana tswa ka ga ba tswa hulu ha ba tswa hulu e u go ha ba bua bo ntso ba gaba. O gate batho, o hlomphe batho. Ha go bitsa o le ngwana ka ska re he, e re ngone ka pom.
1: Magatu.
3: Wa ikwa.
1: Ke utlwa hantle ga tolaka.
3: A ke patse ngwana ya se bang, ha ke patse ngwana ga tanta ba tsim ka batho ba go. Ha ke batle ngwana ya somang bana ba bang lerato le tlepile kutlwela bohloko e tlepile
1: manana ke a lebo
3: tanki moratua
1: tanki Emeli bitso so ka bara ra bone. Mamedi wa tsebelo tswa le sedi. Mentate abuti ya o seng go runtate mogolo ke anela maikutlo ha o hle o ile wana rena ka ona ka jeno. Ha re and e bua ge tswa hlata batsena tsa bohlokwa. Ke le bua holo mme ke a tshepa re ithutile tsengata mme go tloa hona jwale. Ge tla ke ge titise ka nnete o fana ga dithuto tse tla a hamala pa rona malapa a bo rona, bana ba rona, bana ba bo rona, batswadi ba rona. Ho rena ha ena. E tla be naha e hantle e be naha ka nnete o re batlang e be yona. Ha holo jwang ha re ka lukisa ka malapeng go bane. Ka wetsa jwalo re lukisa naha.
4: Dikalaneng ho le sedi FM. Wa ratwa. Wa le. Wa le. Le sedi FM.
5: Kana le tati la hao ha monate meso e tsola meswa. Re tshwa dikalaneng. Moho le mzwake ka tshela. E mo tsumratu. La bone la pta no go tswa go renya go bile. Di tsela go renya bo tsamaeng so. Ha ha tapwe. Go le sedi FM.
6: Bloemfontein motse wa di rosa.
7: Set away.
6: Be renye so singangata. Manga ume pilunya Free State. Le sedi FM le fumane ha bonolo le khobung la 89.9. Kapa kenang ho SABC Plus F. Ke molelwa.
8: Freistata, Makufe, e khutlile. Mokete o moholo wa Makufe o tla itsahala magong Bloemfontein. Ho keteka mmino le botjhaba ba Afrika ka mokgwa o kekeng wa lebaleha. Oho tlo mamela mmino wa budumeng, amapiano le hip-hop. Mmino wa dibini tsa basadi le metlae le dithotokiso. Ho tloha ka la tharo ho isa ka la leshome le metso e mmedi Lwetse 2026. Ditikete di a fumaneha hona jwale mane Computicket. Makufe e khutlile.
1: Fumana tikete ya gago gona jwale Computicket. Makufe e khutlile. Mme o tshebelo tswa le sedi. Fumana tikete ya gago tlo ba karolo mokete ona o ntse o tswela pele. Metla e dithotokiso, mino, amapiano, hip hop, mmino wa sedumedi ga mmogo le yemeng a taka nete dibidi di tlaba teng tsa bonete ba ro ya Computicket yona jwale o fumana tikete ya gago ya Makufe. O tlo o natefelwe ga monate. Mehlano metsotso ka bara o rabone wa hola ka jeno happy happy happy happy happy birthday. Ke a tsebo itukisetsa go qala tsatsi le gago ga re qala ka mafolofolo ga tuwa ka tla ga re qala ka mafolofolo go ngwana mme tsatsi le go nna letlele ganye le be ka tsela e kgethileng. O Msingizane a Phumani ke o fejelo Desiree are alive for press na lady ga re gotla mona go fe monyetla re tlo ro ba ga tuwa ba gago ba kitekang ga zino happy birthday le bo ratang go ba tseletsatsi o tlo re go bona hello dumela hi

0: ke go pega wa le tsela tsaba ya le di di go checha o ka ba ka comment ke tla ke go pelela ngwana ka tlhwa o fela yana ke hlompho checha o ka ba ka comment bana ba go pela ke sebegile bana ba checha ka bo ka thabo vele kwa ke re batla ba ho le batla ba ho la ka letsatsi le ke kula ka lona jo e botswe ba ka lo ka bona se
1: hallo e motsomara tuwa le ka re teng ke so sa tsa mangwana wa ka mangwana ma mrena makhubo mme a ratang go halala qala botšhagalala ke tsose mowa ka maphelelo makhubo ke qetele ka buelethu makhubo ke re buelethu makhubo tsewa mokeelo le sekolong sa maleka ke a leboa e motsomoratuwa tanko
2: e motsomoratuwa ga ba tswe batho ke kopa tsosa rato la pelo yaka yena ke se ipatitelane ke ra tswa phatsime ke tsotsele moaisane wa ka o simoigantse mo fokeng ke qetelele ka ntate tšhaka maseboko bana ka o fela ba tsoswa ke vose mfene mo re fang kgotso Dennisville tanko e motsho moratuwa
3: e motsho moratuwa ke moo papitso tese phomolong hanemane masepala kwa matšhabeng o la Freistata ngwana mme o kore ke tsoseng kgone wa ka ngegoreng ma dibueng tsotetsi ka mane ka makeneng o le a tlwakwa ke tsose ntatemolo wa ka ntatemolo jimane tsotetsi ka mane ka friede qetelele ka abuti wa ka ke mo ratang ka mane ka phomoleng hene mane ke abuti velem velem moletsane ntate moruthu velem omveli omvelolo omveli tsowa phatsimo omveli ke moo
4: e motsomoratuwa dumela le kae mosomoratuwa ke dilo sa makgabanyane ka mona ka masheng mosomoratuwa ke rata go tsosa bana ba ratelang tsose ba fokeng botlhe ba kgolokwana ka kgutlo tse nne tsa lefatshe ke tsose ngwana ka identise makgabanyane ena o ka mona ka masheng le ena ke tsose tseko mosia o ka mane ka gesina ka mane tanke motshomoratuwa
5: gabatsoe batho ga ba tsoe ke tsosa senatlamelago mafeteng lesotho go tsoswa ke ausiwa hae mafose eja go ale ka mona ka besplay tango
6: e motsho moratuwa ke sebeko a le mantorontoro ga o mametse ka 8.4 ke re ke ga ba tsoe batho ke bana batho ba ke maria popi sebeko ka fikele isisane sebeko ka sekunda qetelele ka tango ke sebeko
7: dumele motshomoratuwa ore ben rasponono ga batswe batho ngwaneso ga ke re tshokolo dlamini o mane velcomo ke re jonas dlamini o mane lefirinageng ke be ke qetelela ka mofodisi dlamini o mona clarence amin betlem sorry batsosa ke motsamaye dlamini mona clarence ta ke mongaka
8: good morning motswake ke mabinta ka maokeng motswake tle o kore ke mane velcomotlhe ke tswese mothona ga mpona gore mmangwane yena ke abtitsekiso mangwe jane ke abtitsekiso wakey ke remane ka virginia x5 ke tswese mogotsiwa ka mootengtle yena ke shwane mohale ke re hi girl wakey ke qetelele ka mahudi modiwane ka mane ka Bloemfontein ke re a batswe batho tanke ya bothe
9: ke lebile tlhe mme wa ka lesomeletsomesepile metsotso ka boraro ra bone lesedi fa me ke molelo a re thabo dikelaneng e motsho moratuwa la bone bekeng ke re go wenatlhe o tlala tsatsi le ao le tlala ga monnalte ka kgotso thabong ya kalelopelong ya gago e re aketse tsena tlhe ke potele ka mona 086303084 lesedi fa me dumela kgotso helo popinyana tlhe a monate ga tolaka
10: o bua le ngwanane a e beileng matati ele matofete kopa go tsosa fikile matšhagaba o ka mane ka monyakeng ke re stone o ka mane ka poch ke petele ka sporo ka iwane ka mane ka naledi tanke mosomoratuwa school sa rata
9: baba e moratuwa lesedi dumelang
11: e motho moratuwa
9: ae
11: poti wa phela ka mona ka mme ya toni ke mamotina
9: a monate
11: a kore ke re mme mangaka ka moo ka park west e la motswalatsewa ka moo le ke re me makabelo mo le Telkom ke re le yana tsoe ke ke qetella ka mona ka qoqwe ke mamo sa ke ke ra tsoe ba le le tsatsi le mo nat tsholo ka mamo tena thank you mo mo
9: bye pop le sa di dumela
12: ntate ba jaba jaba o pitse
9: ma jaba jaba o pitse ntate o di pompong ga utlwa wena
12: hello o be hantle ntate le tse ko shebile mo na marand rand ntate o be hantle o fole mo yeng ntate ma jaba jaba ma
9: o lokile ntate ke a leboga haholo
12: thank you gore ke batsofe ke tsosa mogwera makhalema o ka sithu botshabelo ke tsosa shambalala iwa lena o ka sithu botshabelo ke qetela jolo ka mantla speak ye lena o ka sithu batsoa ke fusi maphatsa ka Boston thank you ntate ma jaba jaba
9: phila motapele sa di dumela khotso
12: What's the Kachela.
9: Kya lebo mangaka. Le sadie fam tumela. Le sadie khotso.
12: Kavivi.
9: Le gantate. Abola tle gae.
12: E bezo pese spodoro.
9: Pila mota pele.
12: Abola dikhe. Anke ke tsose makabelo ka mana ka velo komo. Ke iputa ka wipa kila sa butla mo yema tsa tsiyo. Ke makabelo tsohle. Ke re ntate le bese ka mana ka mala batle. Ntate le bese tsuo tsuo tsuo tsuo tsohle. Ke tatele ka ntate selomogele ka mane ka tlhotlhona sponono ke motho a nayang breakfast le lunch ga e letsabotse mo rena rante ba di jwa danke sponono
9: le sedi dumela kgotso
13: dumela e motho mogateo
9: le kae
13: ka mao le kentate
9: phela ngwaneso
13: ga batsoe batho ga ke entse ntate selomogele ka mane ka tlhogo yane a tsoe ke re ntate morena rante ba a tsoe ke re ntate dinga ka mane ka hene mane a tsoe ke re
9: Press Naledi music soul child half crazy. Yaringa jwa le mitsingi mashwe di kabra ora yebone.

0: Hello, yo motho motho wa ha nke ke tsetse bana ba latela letsatsi ba holang ke ntate Lefu Lekgema ka mono ka Aliwal North le ntate Mohau Magele ka Makgathe. Ke re ba hole ba bone tse dintse ngata, ke be se ke tsosa mema ngaka ka mono ka Pakist ka dishebong, mema le bitsa ka Western Area, ba tsosa ke ntate le bese ka Phamorisi.
1: Dumela Mafifi, dumela. Ke sebola le balo ka mona ka Pakist ha ke bapela. Ke tsosa makhuba bosiu kaofela, ke tsosa bahalesika o Rebecca bo Miriam-e ka mona ka Mabi Street. Ka tsela ka ba a ile ho ba botsa ke ntse ke tsikela ka taka la gatelo bai
2: e mo tsomo ga tuwa khotso ke kopa o etsa batho bona letsatsi ha ke re o sipina ona a birthday ya maobane ke tsose le tshela mofokeng cable musi mo hau pol marbum ke qetelle ka ba a ibo hle ba Brandfort majama so thank you e mo tsomo ga 20 ntse wa itebela.

0: a bona se di eme mo a di mpatla go la se di eme mo a se di tsena di mpatla go le motshomo ga tuwa botle ke gine pila ke monate ya go Patricia Majale sa re temba la mikile ka fam music search or soul child half crazy mashume di bitsola metse mehlano ka mo re re bile reng ya bo hlano ya ntumela ha idutsi mona ge tlotla ge fetela ho nga ka moima ke nako ya imi na ju ho le se di ya fema mo ka nete ge tlo thusa ka tsa bophelo ba hao bo botle mme ka jeno go shebana le fulina la mafura ka pa ge tlo shebana le cholesterol le orna imi na ju thusa jwang ho lwantsa le fulina nga ka moima re kwa mele tsebeletso ka le sedimo nga ka dithapo ke tseo
1: ntate go dumelisitse e bile go hlompile le ba mamedi ba rona ba le se di FM dumela tse ba tsa di ba rona dumela mbo ntate le bomme le bana ba rona ba dikolo fela jwalo taba ya me ya bolwetse ba mafura e leng yona cholesterol ke bolwetse bo leng kotsi haholo batswadi ba ka ke batla go isalosa hantle le gore bolwetse bona bo ka ba bo solwa ke eng gore bo be teng maphelong a rona e ya ka taba ya mmele wa gago ore o mongata ga kanakanang mmele wa gago mo e reng o tla ketela jalo o utlwala ga o tsamaya o kena ke molapo o utlwa seo o sa tlhole o goga moya ka tsela e tshwanetseng jale we o itekodise o utlwe le mangole ana a le bosoko gagolo go tloa bogato o ntse o utlwa di-joint tsa go di le bosoko ga se taba ya gore ke lefu la arthritis fela le cholesterol ya etsa ntho e jalo gore o fumantshe gore masapa a o a kakapa a ba bosoko gagolo le mmele wa gago o se o imela o le mogolo gagolo mmele oo ga o batlege ke nthena e bakang bolwetse bo bitswang cholesterol go na le cholesterol go na le higher cholesterol ga e le godimo o ra re e tlabe e tsamaela ko bo 6 point something kapa 7 point something o rare e godimo cholesterol ya gago ga e batle gore e nne jalo cholesterol e tlamehile e laolege e tsamaela mo bo 4 point something kapa 3 point something o rare ke mo e leng goreng e gantle e tsamaya gantle o e laola gantle le gona ga re ja ga re shebentle re ja dijo tse mafura gagolo and mo le goreng ga o batlege ore re je tse mafura gagolo bane le tsona di baka mathata mmeleng wa rona ore re tlhasele ke lefulena la ga ya cholesterol and bolwetse ba cholesterol nka bo tshwantshana le bolwetse ba tlhekere botlwa bo le kotsi gagolo baneng cholesterol ga mogalatshika wa gago mo ka kwalwa ke mafura ana bophelo bo totile ka wena kore ke ntse ke ba tlamehile ke bolelele mmamedi gore ga lefulena la cholesterol e menya megalatshika ya gago ga e ka kwalwa ke mafura jalo mathateng jalo tsiba gore emena jeo e na le insulin insulin ke e tsamayang e bula megalatshika ya gago ya ba le blood tonic e le goreng e etsa madi a gore a tsamaye gantle jalo re bereng ka dimela tsa rona tse kang african potato ra o bolelela gore e laola bolwetse bona ba mafura re o beya bolwetse ba gago ba madi a magolo botlheng ra lebelela gape le cancer bush sa nalandia ke molemo o mogolo gagolo ra be re nka le calcium ya rona magnesium ya rona manganese sodium potassium go na le di-iron tse bategang mmeleng wa rona wa di fumana ka gare go imena ju batswadi baka le ba go discam o lebe go clicks o lebe go di-farmers choice ka o fela o lebe di-fanherd and pharmacist ka o fela o tla fumana imena ju ya rona discam special settings fela ka di-13 mo e le goreng ba theositse ka 50 rand ga o nka 250 gao o discam o tla bo fumana di-100 capsules tse pedi.

0: sena ke Black Diamond tari panoi le shumele betswe tseletse metsotso re o renya mohlano go tso mozwa ke ka tshela ke hulisa mme wa ka ke confidence modimo ampolokela yena ke le buile o le hlengwane so tsa tsile monate o beletsa tsile hlono lo fetse ndumela motho boratu wa ke rata go tsosa bana ba latelang Thembinko Sivelaphi le Longiswa Velaphi ke qetelle ka no Zipho Velaphi bana ka ofela ba mona ka botshabelo west ba tsoswa ke Thabo Mokola ka mona ka botshabelo west na ha ke tlokolele re go bona batsohe ba phatsi radio ke ya hao ho le sedila bone baking dumela go tsohle
1: e motho wa nna me go tsohle
0: le ga mongaka
1: a mo ha mo di mo tsare ba baletse
0: phela mongaka
1: e re ke lebe ba nkosi ka mono ha bitse tse bitse laka a go ke tsile batho ba nna tsatsi ba ne ba hola tsatsi la mabana ke ntate Isaac Matlabe Emme makhati kitisetse go mogadi wa mokwena ke mohlomonyana ke mo jam hlomonyana ke go go tsala segutle e bentena ba pita pita tshunke ba tbona ba hola maobane e ba kupela lo tshusa ke hebe dinga ka mona ka phumulong ha fili yena mana
0: ke a lebo le seri
2: jo mo tlo mara teng wana mme o ke
0: ka bona tle ke
2: e pika mo wana mme a ke tsose ntate jo mo tlhanka mo madela paka kire omchali mwana 21 jo vicho kire ba sele di mongo ka fela mo hene mane a ba tsho ba patime re mo sele di mwana me ke ntate Wiseman o lebe ke mo tsomora tiwa mo province
0: ke le buile ntate le sedi
3: ke mala mo sa ke le kai
0: a bona tlhaka mwana na
3: se teng go le mo le go sentse men ka mana ka tlo le tarise
0: me ya popinyana
3: ke rata ho tsa batho ana ba latelang letsatsi le rata teneng ka mo le ka betleme mo sa di ho ina le sono ro teneng ka mo ka betleme ha pampona ba re antisa ke re ma se tola senta wana ma kong kho kho me ma mo kana ma loka se ke le bo mo zwa ke ba tsene mo na tele sono ke fetse le hlokang tsitse le to bye
0: thank you popinyana le sa di dumela khotso radio le sa di dumela
4: morana ga se la dumela
0: ntate phela tle ke phele mo tapile
4: mosompedi wa ka ke ba tshere ke bana gauta mabose o teng pela ka mona sa solo ke re ntate ka moo mane ka mane kwakwakwa ke ka kopisi ka mane ke tetelele ka kgalemolefe ka mane ka reo diporto ka dirisopong tsa re wakeup ke a leboa morenaka
0: abe kgotso mongaka letsadi dumela
5: matiti wala mme wa tsela
0: ntate ke phetseng ka utlwa ena
5: ka morao o kore ke re mohlalefi kamele ka grassland ya Bloemfontein o ya gola ka jeno ke re mmaboriti wa letebelo la magoesele ka botlhokong betlam ke re dijane ke tanka la zekas volcom ke qetelele ka panya manase matadi farm le baai botlhe ba tlokolane ba tsoswa ke sekolanyane tlokolane danko
0: danko lesedi dumela
6: eyo motho mokatuwa
0: le ka ntate
6: uzwa
0: ke phetse nka utlwa wena mongaka
6: a ke te ntate ha tsaka le ka latsebana letsatsi ntate mokatuwa ba latelang bana ha o tsake ke nga ka mokwena ka mane ka koka ka mane ke re sekemekeme tuile mona ke kere lucky ntamane ke mosebetsi mo le nna ka mona ka Frankfurt o tse o komenna ba di Frankfurt e motho moratuwa
0: ntate le sedi dumela
7: e motho moratuwa le kae ntate
0: a monate le kae
7: ke teng tsorme mangaka ka mona ka Parkers
0: ngwaneso
7: o kore ke tsosa bontate bana ba bararo bana ke ntate e reshete ra magatho o welcome ke tsosa ntate mphatso of oslogase iqetele ka ntate dikotsi matlabe o migrant a tla ka ke a leboa botlatsile nnate ja
0: ke a leboa le sedi dumela
8: dumela e go ka tsela
0: le kae manana
8: ka mo ho lona le ka sponono
0: ha mo nate mo ga tu
8: ha ke tsuse bana ba latelang ha ke re men jine charatani ka mo ka dinwe ke re ke le buile ka thapelo le monate ya ntliseditseng yona ke ga usiwa ka kamane ka phomolo o ntselane se sedinyana ke katelle ka motswala wa ka mane faldamo mamotsong ke ke ba tswe ba phatsime le ba haisane ba ka ka ofela tsa tile monate ka tshela ka tshela
0: ba ba e popi le seri
9: ha e mo kemagatlwa
0: le ga manana
9: ke tlo ka ngomriti
0: pila pila ga itse diaka
9: go bua le ba mmeng ma tsa ka mona ka standard town
0: ehe
9: ke pa tsena le ausi ya ka tshisi ya ka eleng ga mmisa tsana le mo le ka no ha e le mo tsheneng ma tsiga le mo ka nwa ka e le mo di paso jeng le la palang se ka man ka tsaka la ja di
0: waneso
9: tsari ke ga metse tsari ke le bua
0: o bira tsebele tsela sedile shumele mo tsumetso tsore a o renya ba hlano ntumele ke tla ke go wena go tle go roriswe gato lena le ile la re kopanya ha mmoho le ha nna le wena re ka arohana dipelo tsona le meya ya rona ile ya kopangwa ya ho kangwa mmo ke maqhubu a ga so re beile mona ke mohau ka nnete re ntse re le bua tsebeletso le sedi bo ka medi ho tshepela maemo ana ho tshepela na kwena ka nnete kana go tsohle ke ananela mabira tsebeletso le gatwang e ba le mabedi mo nate ba le nngwe hlatlatela ka morao go mona re nya ba hlano teng ga itsedi ka mantsi wa mofokeng le mo ifoma kumani a mona le mano ratwa ke motsomo ga tua me ke gata go wena hle e ba le tsatsi le hlono lo fetseng hopula o mohludi o hlotse mme o tla dula o hlola ka nako tsohle ke mantswe o tshwanetse o qaletsatsi leo ka ona ao wa bue o a bolele ka lemela gago ga o tswa ka tlong ga o ya mabakeng a bohlokwa ka jeno ga o kena ka tlong o tle o le boetaba tseno ke o sia matleng ke tshepa gore nako e tlang ga re teana o tla bontse o dutse o tsorame matleng ona ao tshebeletso ena ka nako tsohle e tla dulantse o tlhokometse e o rata batšha ba botshepegi bitso la pina Johanne Mokolobetsi ya kgaola ya.

mo mamedi wa mafube ke fara mahlomola wa hakala ke ya ring morena abelelona ka jeno re shebisana ka lefella la bududu re bala pesale menya da fita pesale me ya mashume ya mabedi a metso e supileng temaneng ya leshome le hantate le mme ba kantahla morena yena o tla nthola re bua ka lefella la bududu loneliness lefella lena ke sebaka seo motho a ka bang hara batho ba bangata empa a ntse a ikutlwa e le motwaitwai a itlhopereng a le mong bona ke bohloko bo sa bonagaleng ka matlho empa ke bohloko bo imelang maikutlo le pelo gagolo batho ba bang ba ikutlwe ba le bang ka baka la mabaka a latelang tahlegelo mathata a bophelo go latlhwa le go kgeswa ke batho kapa gobane ba utlwa e kaka ga o ya ba tsotelelang le ya ba utlwisisang empa momamedi ka jeno lentswe la morena le ya re kgothatsa seo se re bontsha gore le ga batho ba ka re furalla modimo ga re lahle ga re tlogele le ga motho a ka ikutlwa a le mong morena o ba le rona gaufi le dinakong tseo re phopholetsang re ikutlwa re le lefela le Jesu Kriste o kile ikutlwa a boutlwa bohloko ba bodutu nakong ya tlhagiso ya gae sefapanong ya ba wa kweletsa o re modimo wa ka modimo wa ka modimo wa ka o ntloheletseng ga baratuwa ba bangata ba ile ba mosia o ile utlwa bohloko bo boholo empa le ga o le jalo o ile a tshepa boteng ba ntatae ka dinako tse ding modumo o dumella lefella la bodutu gore re tle re mo atamele ga boima bo re kena ga batho ba sa re ababele ga batho ba re furaletse ba re fa mokokotlo re sana le modimo ya mongwadi wa ditronome a itseng lebesebete le tie maatla le setshabe gobane morena modimo wa lona o tsamaya le lona a ke ke a le tlogela le go le latlha le ka jeno ga e ba ikutlwa le mong gopola modimo wa bona o a utlwa o sa ntse o rata ka Jesu Kriste morena wa rona.

0: tsantsela ka sesotho se monate
1: ke mo tlotloka dilotho le ditshomo paletseng
0: go di sentse le ho fa maikutlo a o behang motjheng o nepahetseng wa puo ya sesotho.

0: mashoma mabedi ya mosego bo fela betso segile bile tshelo reng ya bo supa ena ke a okofa happy birthday Thabo Kofa ke mosebetsi mo le rona kopela jolo ke molato rano kodi a kopela jolo role model ya hai Thabo Kofa ka Peter Gabriel blood of Aaron ni monati pinena e bonga ke tikang ka jeno ke mosebetsi mo le rona Thabiso Mafrika tough guy le ena o hola jolo le okofo ka jeno ke a ipotsa o kofo na mamelang ha ntse tla hola le yena ene le motho wa mapiano a nako eo ha o ntse tla hola
1: ha re hola ha re hola mamele mapiano
0: ha di hola di a mathathwasa ha di le montse di a se di tla di lata
1: a tsa da da da ene le tsa bo
0: saka di bomo ene
1: le saka di bomo ka la ke bo ma bo fusi shangi
0: ke tshojwa le di ma
1: bo blondi mage
0: ha o hola sedigetsa
1: bo ntate ba ne ba ne ba apara swimming costume TV
0: o go botsa tsile bona tlo wena a Thabiso Mafrika ao ba ke teka ka jeno
1: ha apara e ke ba metse blondi mage ne ke o pola re yena le papa ngwana ka da ne ba apara swimming costume
0: ke di ja pa
1: e bo ntate ba tswa o le mame Hona le na go le mo ga o le ntate.
0: Yeah.
1: Ona le se fuba sa plat.
0: Yeah.
1: No 26. That's what I'm saying. Se le plat a jalo ka sa Michael Jackson. Hoti jo. Jale ba di bula mona.
0: Le 6 ya na go.
1: E hoti hoti 6 ba di bula mona na se fuba mo.
0: Mo tsomela na jale.
1: Ba hlaisa. Ba bona ona le bo ntate ba ka melang.
0: Eh.
1: Bo hete mona pa ke tsa. Ba ibule he jwa la tsama.
0: Ai, ba tsama tsaka boete.
1: Ka boete ono tsama. Ke
0: tsaka tsile tsaka jele lo ya ka. Ka itse ya ka wa tlase tsa bosebetsi o bomo.
1: Ke bo hwete.
0: O ai pepe. Ine e tla ka bo. E ntse e tla tshe. E went sa tlo bua pele thwas. Ya no ke boete ka.
1: Wena ono ya yo.
0: E di fine ba. Ale. O tla tswala le. E boete, ke boete. Ka itse ya ka. Le mo mo ko ina ke na mo tlo rona ka jeno. Re to bui sala le la betso tsekele shobela botse mehlalo pele hora ya busupo ena ga itse diaka. Letsatsi le la ke letsatsi le bohlokwa go.
1: Le bohlokwa wena ngwana so mamedi re a kiteka re tlo hona le ditaba tsa go tshwaretseng tsona re tlo shebana le tsona. Ke yona ena. E hona le bothata ba batho ba ipolayang. Hona le bothata ba batho ba ipolayang. Mme re tlo bua ka taba ena. Ka mogana ko e sa fedi simpelo. Fela ke lakatsa hore ke phatlalatse mamedi hore jalo ka sibuhudi ha hona mo tla mphumana ke tsamaya kae kapa kae hona le mogatlo wa dipolitiki o ke tsamaya le ona ke ke be wa ifumana ntwe jalo ke hlokometse hore hona le Twitter handle le engwe mona X ibitsa tho ba sebedisa tshwantsho sa ka mo ke likile o etlala ya ntwe ena ena le bothata ha se nna monga ntho e
0: tlapatsetswa
1: mo lo wena mmamedi ha o ka bala di posts tsa
0: mo
1: o tla elellwa hore jwang ka pa jwang ha se nna jwa le round tsena ba se ba phatlalatsa ke tsebe ba tshietsa mogatlo fingfing jwale motho a shebile o nahana hore ke thwasa
0: ya bo sheba ka pele ka re thwasa senepe ke sona fela ka nnete motho a o tseba jolo ka ke tshogaitse di aka a tlapatsetswa mono e ka se boela ho ha mo mamedi a hlokomele a se yona fela le rona ba sebedisa dintho tsa rona o fumane ba batla batho tshelete ba rwakana batho bana ba etsang ba etsang a ke dumela hore wa re tseba re ka feme kana kana o se re kena fela ka megatlo ya dipolitiki
1: ba
0: ka yena re gesa yena re tsa eng a se ntse
1: e bile o etlale ho bane jwale motho no sebedisa snape sa ka ntle le tumelo ke likile ntse re le ka ntse re etlale ya lana jwale o e shebe ke tho ke tho ha se thwasa ke tho SA go re bontsha ntlo re o ntweng
0: a we bala o tla botla o
1: tla Africa bo
0: yeah o ka o tla bona e kare ke ke e chepa tuna na una mamela di things saka di bombo
2: ma
0: o kof
2: ei that the mr kulu wa tla mino mong go bana fela ke sa o tsebe hantlo na
0: da da da da da
2: hello ma wa tla ntho tse boima ma
0: tsa da da da ke tsa di constable
2: wa mo kala mr kulu wa ga wa le no
0: he ke
2: Hanta le kamana ka Saskok mo fumane ngore president ya Saskok e gautswe mosebetsing ka opanya ha lehlo Barry Hendricks o beletse ka thoko ka lebakala ditletlebo tsa bo mohloka le bitso tsa hore o hluleile ho latela mano a Saskok a o isireletsa dipatlisiso dipontsitsa ona le bopaki bo bongata ho netefatsa ditletlebo tseo gahlano le Hendricks ho bellwa ka thoko a Hendricks ha Hendricks a sore o molato empa he lo fana ka nako lo hlompha di gato tse lokelang ho latelwa Lwandile Simelane eo e leng presidente ya pele o tla tswa sa dutse sa maratswana e o tla tswa sa ntsa tshwere mokobobo he ka mono ha bantsa ba sheba taba ena ya monghari Barry Hendricks ntle mo ona ha ke lekole ka mona ka Betway Premiership ne di te mo bane ne le papa di lengwe fela mo Mamelodi Sundowns ineng ya moetse jwalo si welele FC me papadina ile a fela Sundowns e tlhabile ntlhatse tharo ho noto re sa lona papading ena ya Mamelodi Sundowns ditlaleo dikuma he mona ha sehlopha se ngodisitse se bapadi se bapalang molengo ka morao ka lephio le letona se bapadi sena ke sa mehleng sa Polokwane City e leng Thabang Matuludi Thabang he ho hlaloswa a signe kontraka ya nako e telele ka tsana le monane qele he le yena ga tse ba yana le ka o makhosi ka mane makhosi la molokolla ya ga o ga ikela ka gotso wa bona gona ebe o ka ya ka wetsa jwang he le yena o ngwe ke hlopa seno sa Mamelodi Sundowns maobane hono lo be a holo ka mane ka UEFA e le tsena tsa UEFA Champions League ke mo tere fumana hore Barcelona ile kopana le Feyenoord mme Barcelona ya e gagata ka tse hlano le nngwe Stuttgart yang kana le Viking yaba Stuttgart e tlhaba dintlha tse thago le lapeng Viking yaba iba ntlha le nngwe Napoli ine tetso jwalo ke Arsenal Gunners of London yaba o tla ntlha le nngwe ho noto Liverpool ine e tetso jwalo ke Atletico Madrid yaba he ya feta Liverpool ka dintlha tse pedi ho ntlha le nngwe Bompudi ba tshireletsa ngwana mohope ona wa UEFA Champions League ke PSG ine kopane jwalo le Slovan Bratislava ke bona mo hel PSG ile nya hlaba dintlha tse tsheletseng ho ntlha ele nngwe Sporting Club de Portugal SCP ine nkani jwalo le Galatasaray ya belo re mona pa ba dinyana ke mo Sporting Club de Portugal e feta ka dintlha tse tharo ho ntlha ele nngwe ya Galatasaray Hona papa ding ya bolo fumana tse ditaba tse re mokotlisi puti mahafe he le Musa Bilankulu ba hatisitswe kosene hang hang ka tlhopensane sa Marumo Gallants. Mme o bona le he ha Dimitri Pantev ile yena ntatuwa hore mohlomong a ka nka sebaka sa ba mokotlisi wa hlopa seno empa he ha jwale ya tla tswantsa a tshwere mo a dutse sona sena sa maratswana ke Trevor Mthiani. O itlwaetse he Trevor batho ba na o tsamaya le yona. Ha ile Gianni Infantino le yena ka nnete ka mona gore o batla go kgethwa gape kgetlho la bobedi.
3: To come back to football, and I think I'm somebody who can bring FIFA back to football together with all these players, together with the clubs, together with the associations.
4: Freistata, Makufe, ikhutlile. Mokete o moholo wa Makufe o tla etsa hala magong Bloemfontein. Ho ketse ka mmino le botshaba ba

godisega. Diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno, ho bobebe, ha ho tlhatlhobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS-a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

0: FM. ¡Qué molde!
1: Tso ke le sedi mamere metso tshedula hantle ho ya le shumela metso robedi pele ho ra ya busupa butla le jenar tle re mathe re kopana le exine ya rutlo re maemalo ho di mara ka ra le belang ka jeno ke ya joang o tso pola hle ho re tlo ke rata beng kwano ena ya e ho ipola ke bothata mamere batho ba imetswe me re tla ke re tlo utlwa ho lwanyane ka bothata bona ba batho be leng hore o ya utlwe kae ka re ha o sa matsela engwe empa ke la ka tsa o tsho le hana jwa le hore tshepo e teng hle ka kopo ha ebe ke ntontswe nana a tshepo e teng atamela o tlo utlwa mamela tshebeletso ya SFM magazine ya kena magazine ya dumela wena ngwane sora amoela o thakgwa breakfast show tshepo o tswile hantle ho tlotla ba jwang ka jeno
2: ere ke le dimedi se thwasa le batukara moho le ba mamedi ba le sedi FM ha re sheba tsa tseno tsa bolipe tsela ka mana ka province ya Gauteng teng ho hlakile me ho tla futhumela ka tseno Pretoria le Johannesburg e tla dilo mane ho mashima ma pele le metse hlano ka mana ka Mpumalanga le teng maemo ntse e tshwanela ho hlakile me ho tla futhumela ka tseno Mbombela le Marahleni e tla dilo mane ho mashima ma pele le metse hlano profense ya le boya bophirima le teng ho hlakile me ho tla futhumela ka jeno flex of le poshistrum bita dila mane ho mashima ma pele le metse hlano ka mana ka profense ya Freestat le teng ho hlakile me ho tla futhumela ka jeno Bloemfontein le Welkom bita dila mane ho mashima ma pele le metse hlano ha ile profense ya KwaZulu-Natal le teng ho hlakile me ho tla futhumela ka jeno Durban bita dila mane mashima ma pele le metse hlano Highly Richards Bay di ka dilama ho mashuma a mabedi le metso e robong a le ka profesenya kapa le boya le teng ho hlakile mme ho tla tshisa a thinking di ka dilama ho mashuma mararo le motso mo ha ile kimba le di ka dilama ho mashuma mabedi le metso e mera e me e tleteng mme di ba ke ntse ka borwa jwa ka bo Southland bo Calvinia maru a tla kwaela mme re ka lebella mafatsane a mmalwa a itsepileng a tiatima ho sheba le ka mafelongana a beke ho tla ho hlakile mme ho tla le ho futhumetse dipula ka le bela hape beteng e tlang la boraro ke le ba mamedi ba nka tsa ma ba lo ke tika ha mona ke ke ntseng ena
3: are le boya go lohle bona gaitsedi ya ka le shobela botsetseletseng fela betsotso re lebile tsholo re ka bosupa mamedi kana le moetse re tla tlo buisana le yena ka jeno etse jwa joloka World Suicide Prevention Day re tlo buisana le Leboha Mokoena SADAG volunteer training re tlo bua le yena ke rutle batho ba ipola ba bangata go utlwe gore re thusa yang jwang re thusana jwang tla hlalosa Monghadi Mokoena ka ho he ke sa batleng seng yana ko re hle re fete rutlo ga spedipete seme jwa le shomela botse mehlano metsotso re le bile tsholo re nga bo supa the biggest morning drive bo hloko ro tsebe o re betsotso ha o ye me jwang jolo ka ha o ntse o tikisetsa jwa le ba mosebetsing ka pa ho le ba sekolong ho hlotsebe dintho di ye me jwang madi ga so ka uteng manga o metro municipality a hla re fetsa pele tsa sepedipete ha o se ba re khantla go be di se khaitse di ya ka ke tsa pele tsa sepedipete manga o metro di ye me jwang ka jeno
2: ke a le dime di tsepa mamedi ba tsa go breaka show sa se pitse pitse manga o se pitse pitse sa rona se palla hantle ha o tsitiswa ya letho se pitse pitse sa rona se tla se palla ka matla Hugo Avenue O R Tambo Dr Delta N8 Muscle Sport re go pasala ba gani ba rona ho elwa hloko le go fokotsa lebelo la bona le go ba le tshebedisa no mo mo di go botedi sa se sententeng le teng go patli teng ba di tshebedisa jalo ka for way stop ra tseba go makhufe e kadile ka mona ka mangangong re kopa fela bagani ba rona ha ba ya boithabisong go paka dikoloi tsa bona hantle lo

0: Gizara ya hao, ene itlabe na le metsi a tshisang. Ha ba batho ba bang ba ne ba sa imetsa transformer ka ditshebeletso tse seng mo molaong. O latetswe hape hobane diroboto ha di sebetse. Batho ba bang ba sentse ha ba nka koporo ka tsela e seng molaong. Setšhaba sotlhe ha se na motlakase hobane batho ba bang ba ntse ba tsipa dimitara tsa bona ba ba patadisa tšhelete e nyenyane. Jwale transformer ile ya qhoma ka lebaka la ho imelwa. Se dumelle ditshebeletso tse seng molaong tsa dinokwane ho sitisa le setšhaba sa heno. Tlale ha botlhokotsebe ho Eskom ho 0800 112 722 kapa SAPS. Boloka transformer ya hao, pholosa maphelo.
1: Freistata, Makufe, e kgutlile. Mokete o moholo wa Makufe o tla etsahala Mangong Bloemfontein. Ho keteka mmino le botjhaba ba Afrika ka mokgwa o keteng wa lebaleha. Tloho o tlo mamela mmino wa bodumedi, amapiano le hip hop. Mmino wa dibini tsa basadi le metlae le dithothokiso. Ho tloha ka la tharo ho isa ka la leshome le metso Lwetse 2026. Ditikete di a fumaneha hona jwale mane Computicket. Makufe. E kgutlile.
2: Lesedi FM ke molelwa. Mafikeng, toropo ya nalane ya boitshepo e profenseng ya Bokone Bophirima.

0: Peace. Good morning.
1: Breakfast show. Dr. Thabiso Matla. Hi, Hwatshisa Mokgotsi. A ke tsebe rena o bapalla meeting ha kae. Fela ke a tseba hore nna jwang kapa jwang ke tshwanela hore ha bedi ka letsatsi tshwantse ke poto bane. Ai kona tla le ntho tse tshwantseng ke ditlo.
2: Batla Dr. Matla ga le mele ena ya ha bedi ka letsatsi.
1: Ntate wena o ya ha kae ka
2: ntse? O kena wa.
1: Meeting. O kena o tswa ha kae?
2: Hangwe. Dr. Matla le kae?
3: Ke tlo mo kae ba tsikara.
2: A re khalimele tho sa o senya metsi.
3: Ka ka ka nete o etsa kotse e tsamaya netlalo nna ha e ka o tsapa ha ngata ka letsatsi. E bile ha ho ne pa hetsu no o no tshanela hore bonyana sa to ha be di ntsa ha ga go beke.
4: Ee, thwasa le kana. Re le batho ba tsaba metsi ke mathata. Ba nkile monyetla ha o tlo hlapua ho ha.

0: Hi, Mumona. Hi, Mumona.
1: The Village Pole.
0: Ena ke Maduba mamedi ke pina Maduba tsamaya le Tshepo Tshola
1: bona
0: Mucheza cha changa
1: yeah
0: changa
1: Azila
0: Cheza changa
1: ah mona mona re tsore ka kapa mona ke la ka bona go sesotho se gona o bula ho hle ga itse dia botswe Tshepo Tshola ine se sibini sa ba sotho fela bohle le ba utswang
0: sotho
1: se hohle mona
0: Africa bo rale mose
1: le le mose Tshepo Tshola robedi fela betse tsogile bile tshola re ka robedi Maduba o etsa pina tse monate ka nnete Maduba o etsa pina tse monate mona o tsa majolo le Tshepo Tshola Tsheza Tshanga metsotso e supile fela re lebile tsholo renyane ya borobedi re ne re bua ka dipapadi tsholo ka tsedi etsa hala re tla bona ya pele hey morena ra morebudi monna rothabetse le re le lesedi FM ke ne re bua maobane re re le lesedi ha ke tsebe mmamedi wa hlokomela hore ba sebetse mmoho le rona ka dipapadi ka mona molifintseki di morena ra morebudi hore ba o dimo ha kakang ho safa association ene tshwere bolo Africa borwa mona morena ra morebudi ke technical director eneng e tshwere ke Walter Steenbok eneng re mo qale hona le nanong lena la thagoa Walter Steenbok
0: ntabe se ba file ntatentseki koloni
1: a ba mo wa opola ke ngwe a thotse ile tsa kwatisa Walter Steenbok
0: tselo
1: a ke la la o hanne
0: hana o ka yana jwale Walter Steenbok
1: marumo skukuni ke technical director ka moka skukuni o sebeditse dihlopetse ngato o sebeditse lo Sundowns o sebeditse lo Kaizer Chiefs pele a tloya ka mane ka safa jwale o tlatsa mokotlisi a santsala le bonyane ya holo dilemong morena ra morebudi re tla bona ka nnete sehlopa style se sebetsa jwang ha sebetsa jwalo le mong ha dipitso mosimane sentse ba tsa mahlono lo a holo e ka re le ka mahlo a ka matha ka ntle ka mane le shebe ke bone hore tsegofatso mabasa o ntse a sebetsa hantle ka mane ka Morocco ha re shebeng re na le dibapadi bone o maema ka mane ka Tunisia re na le dibapadi ka mane ka ke o kae lodge bana Libya mane re na le bo Thembinkosi lodge Iraq mane re na le bo Master Chef Africa borwa mona ba teng mosoma wa tle dibapadi dingata ke a dumela ka nnete le tlo sheba hohle mona mo dibapadi tsa Africa borwa di leng teng hore re bone hore dintho di tsamaya Mobani papa dine le ngwe fela suwele le ne se bapala jalo le Mamelodi Sundowns masanda wana fitile ka ntla tse tharo ho noto me ke a kgola se le papadi ya bobedi ka tatellano mo Sundowns se sa hlabuing dintlha wa pola pele ne ntse re lla ka ho
0: tsamaya ba ke ne ba ba phunya ka morao ka mane ba ba phunya mane
1: ne hlaba di ne hlabua dintlha holo ke nana ba thabile mo kotlisi le yena ka neto thabile hore dintho di tsamaya hantle engwe ke a thabotsele yana tswang Kaizer Chiefs o ya ka mane ka Mamelodi Sundowns fela ona le ngetse ya hore hona le thotsena tsebitswang bo di medical test e ka re ba bone le ngwelengana le seng hantlengana mo
0: ba tla le lukisa
1: jwale ho thusa ntle le emisitse dipuisano hanyane ha ho thu ba sa mo saina fela emisitse dipuisano hanyane ba santsane ba shebisana ho thuhlile ka re hona le bothata hona
0: le
1: bothata
0: le batla Sundowns ngwelele le batla Sundowns
1: hey
0: Kada le batla Sundowns sengwelele.
1: Wa tsiba ikotsi jwa ntwe ya bapala ka bolengwelele senghantle. A ke bona le nale tsetse hlabua no thimukona ona ntwe tsare. Ntwe ngwene mo tswisi bohloko ka 1998 World Cup of France man. Ona nale di bapala tseleng ho rufumana hore lo tole bohloko ba mo hlabe ka nale.
0: Ha sa be o mathe ebola e bohloko
1: ba.
0: Fela o ntso le me.
1: Fela ho thukotsi ya ntwe o thwasa. Na ka mogana ka itse. Tlaole matsena ba pala ka bodinala ba tsiba ba tla o jwetsa ba re tla o le matsa bo
0: tshwantse ke re tlo bua ka yona hona le engwe ke la ka tsang ke re tlo bua ka yona ga itse ka re bua ka mong ha di Steenbok tjena ke hopola hore hona le batho bana ba ikarabellang ka diphatlalatso tsa sehlopa be leng hore ntwe engwe le engwe ka sehlopa ha o batla o buisana le sehlopa o ya ho bona ke la ka tsa ke re tlo bua hore ke kae mona mo ba re suthelang jwale ke re ye ka mora bona re batla o bua le batsamaisi ka mora o ka pa le mokwetlisi ka pa re batla o bua hobane ka nako engwe e se kae ka re di PRO wa o thibela hore o fihle o motho e leng hore antlentle ke mong ke motho a nkang diqeto ka sena se o batlang go botsa ka
1: sona neng neng re be re hlompha bona re ka nna ga fetela ka mani thwa
0: se re le ho na hore re ka fetela
1: re be re hlompha wena hore e fela ha o ietsa be thata
0: be thata go jwa le re fumana motho yana o bo re jwetse hore ha se ke tshwere jena le sa hlotse le bua le yena
1: e ba bothata ba bangata ba etsa jwalo ba bangata ba etsa jwalo mme o tlisa bohloko bane jwalo ka ketjo ha hona ntwe re thibelang ho gana jwalo re nke mohala re bue le a o tshwereng hai
0: ai tsantsi ke re tlo bua kgaitsedi ka re medi e hokae ha hono kana ko eleng gore mohlomo ba latedi ha ba gotsofala ka bona le phoso e bona halang e leng re hla e hlaeletse ga e bona ditabeng re tloka utlwa ditaba motsong wa tsona a ikona ebe ona le kieno mo kena dipaki
1: na motho mona jwale a thibelang tsena tsohle
0: kieno mo kena dipaki ke re tla utlwa go medi yona e fella
1: ona lena ya disa ya ho khetho jwalo ha ba tsama isan safa mo
0: president
1: ke ntate deni le
0: ntsa phamiseletso
1: le ntedi ntsa phamiseletso le ntate zungu nana ke mang
0: ntate deni
1: he
0: ai tsamla
1: ona na ke mang e tlo khutla ka mang
0: ntate deni
1: dai dai
0: ha re a e hore
1: dai
0: na ke mametse makala ke
1: mametse
0: makala ke mametse maikutlo makale mona
1: ha ba bone
0: ha ke re ke na le bopaki khada o nkutlo ke bua ke ikemetse ke le ka mona ka studio ng Johannesburg S1
1: ona hana ha ntsua hore mo president a happy tabe Danny Jordan happy
0: khada nna ke bone ka mere ya ledwa ba ntwe
1: a ila mo betsa tenni ke khoga ke ba
0: nna ke bone ka mere ya ledwa ba haiba hai ba makale entse le batho ba nemba le teng mehlenya mere ya ledwa ntate deni tla
1: ba la tedi ba deni Jordan ba re ntate zungu ke motho a hantle mpa e singala jwa ka 2030 ba kandid hola mo mahlali ba go wena motho a hantle a bolo a o tla sekotsomala ka 2030
0: hona le ntse ke ithutile nyona ka ka lebelo la boeta pele ha holo megatlong e leng
1: gore
0: e motho voutelwa ke makala ga itsira ka baeta pele ba ye manghatlano le bagale ba ba le bothata ba nke ke tlokomele ka re ha ba a hentwa bona makaleng
1: e awa ka eng thwege a he
0: makale ka makala ai khona
1: ke awa ka eng bona malle manga la jwale re dumela hore o sebeditse ntate Danny Jordan fela ha le ya dikgetho
0: tsa Zungu wentse makale
1: ntate Danny Jordan wa lesha
0: ntjetse makale ntate Zungu
1: ha ye sent 2030 Danny Jordan a ntsa yetse
0: ka re jo
1: nna le ba na ke na kolwane
2: ke tlo tshuma kala a safa a 52
1: eh
2: Danny Jordan o na le a 50
1: Joa. Wena ha o dumela gore tate tlo ke ba le sebedi jwa le tsena ka ga phomolo wena etsho
2: makala.
1: Makala ha e bone yona.
0: Makala a batla moeta pele e ba mo ba.
1: Ha ba e bone.
2: Twasa constituency.
1: Yai. Le tlile mo thata ba bafana bafana e so fumane chelete ana jwa le ba patsele ke mo somo.
0: Hai ke bothata ba botswa. Tab guys ba tse ba
1: le. Re tse re khutla tse re phetha deposit tseo ha.
0: Ba ba tla fumana di 2 million
2: ka ba. Mara re bo.
1: Ho tsona le 50. Bona la o tla meri ya le do ba 10.
2: 50 di tsetsa.
1: Ah ba
0: la. Na ke ne ke re bothata ke ka. Motho tshantsa ma.
1: Ah o sa utlile ba ba phomole.
0: Mang utlile.
1: Ntate deni o sebeditse.
0: O utlile o itse wena
1: o utlile. Ah o sebeditse ma. Ha ke na o sebeditse o dene ma. O
0: de.
1: Ah o sebeditse. Ah, o sebedi. Ke go na bana. Ah, o sebedi
0: so ga le bana. Se ga le bana, ga le ba sadi ya.
1: Ah, o sebedi so ga. Oh! Ah, go na bana.
0: Eh, ya ba tsetsi etsi mo hala. Antoni mahlo ra ke a borobedi na tsebela tsokele sedi wa SABC. Ditaba tsena di balwa ke tsetsi mo hala.

0: un kamuchiu.
1: Aska ba fasola ing.
0: Aska ita china ita china.
1: Aska ba aska ba ntapula.
0: Ah.
1: Iba kintena litena.
0: Kintena ya ukuma itwa ha itwa hole.
1: Hasuko makada mulo mukwa.
0: Kintena ya ukuma. Wa ekwa kaiti.
1: Hey. Kuna leba tu basa batling hotaisa disanta.
0: Kintena ukuma.
1: Kintena mshala. Hai mnyani scripti sire. Motho a hlaise dikagolo tse itseng tsa mme
0: se ka tla re batle motho a tla hlaisa di santa
1: kada ha wa dumela ha ya ne pa hala
0: o khona two pack sa
1: ku o khona how le actor o khona hore o be le body double wa e bona body double ke motho a etsang ka mmelo wa hae se wena o sa batleng sietswe ka wa hao se tshwantshong eka kwe
0: khantsa mo ka se thomele thupaka
1: mo thomela ka eng thupaka na batla o meta janet
0: o ka se thomele thupaka ma
1: o na batla o meta janet thupaka yena batla o meta ngwana bo Michael Jackson
0: o ka se thomele thupaka
1: e nka khoma self
0: thupak shaku
1: nna nka mo khomela a tle kwa no
0: amaru
1: o sa re si
0: Makaveli the dawn ane fela he ile poetic justice itse ga tola ana jwa le gaitse
1: ha ntse ke ratala
0: ha ntse ga tola ana jwa le
1: a ntse ke ho
0: pole ya poetic justice Tupac Shakur
1: le jetse
0: yeah
1: go hey mama re tsamela tswara se di re kena ka tabatse bohloko ka nnete metsotsongena mashuma mabedi ana le metsoro bedi ka mora hora ya brobedi ntse re hopotsana hape ka lehlakogeng le leng jwalo ka ntse re hopotsa ga tla nne re uneletse hore di tikete tsa makhufe di ntse di tsa majwang fela he re kena ka mona ka province ya Freestata ka tabatse bohloko tse phatlaladitsweng ke seponisa sa Freestata ka mong wa batho be leng hore ka nnete re sebeditse haholo le yena ho no kwano tshebeletsong ya le CD FM ha o tlwa tabeng ya ho sheba ditlolo tsa molao kamara ka province ya Freestata re bua jwalo ka provincial communication officer sergeant Mahlomola Karedi hey ya no
0: into sitele na khaitsedi ka into sitse jwale ntwe ngwe ntse ke jwetsa Jonito wa bona radio ke ntho ye ngwe o tla sebetsa le motho na go etelele le soka le kopana
1: o so mmone
0: lo mmone
1: ntate mapiri wa dipere
0: o so mmone thwasa a le kopana moye mmona ho monate nati
1: Ne ke sebetse le ntate maphiri le motse le shomela metswemedi ke soka ba ke mmona le ka mohlaudi
0: ntate ka re dina ke motse ke ne ke qala o mmona ka sedepore he ba
1: jo
0: ene santana ah ntate ha moholo lo ba moholo mane ntate sa le monyane ya holo ao ntate ka re di bana ke ne ke qala o mmona ka nnete ka senepe ha ke utlwa hona le motho a lang romella ditabatsena re mane o tlile ditabatse tsena tse jwale batho ba jwa Jolo ka ke tshokere ha re bua le batho bona bana na go le tsebana le kopana le tsatsi le letsatsi.
1: E jwale.
0: E jwale motho eno ke motho a mamela le sedi a holwan romella. Ah o bana. Ke motho a manyane a holo. E re utlwisitse bohloko. Manane o ka ofapana ne se rona fela thago hantle ntle le sedi FM. Ha re ne re hlile re hloka ho netefatsa ditaba holo tswa sepoliseng ka province ya Freestata. Ne le yena mo. Ha la pele ntate ka re di ne re tsa le mang. Le ntate Magele.
1: Ntate Magele.
0: Ne re tsala ntate Magelo.
1: Ntate Magelo.
0: Yeah. Jwale guys, ke motho a sebetsa le sedi FM ha ho lo tswa ka mona ka sepoliseng a lane tefatsa ditaba ditlaleo tseleng hore sepolisa se batla ho di fitisa. Le yena ya Excelsior ne re bua ka yona. Ine le yena motho e re tlotla ga moletsetsa re ntate ka re
1: bua tsala
0: eng ha ontso tu bona le ponisa le ya metseng Excelsior. Ntse di tsama jwa ntaba tsa movers ka mo ka Excelsior ka mo. Ke la ka bona hore ntate Mbalula le tona la ya sepolisa ona ile ka mono wa Freestata. Ha fumane ka pagetsebe ho roetsa etse mamedi re itse mang ka papanga ka tsebanga taba tseno wa fitise. Ntate ka re ine le yena motho a tlatla a tloga
1: hlalosetsa.
0: A re fedi taba hantle.
1: A re tsa tsena mamedi re sentse re ma di sohlela pengla ha karedi ka nnete rutule bohlokole lona sergeant Mahlomola karedi ke motho re motsebanga ho rutule ho phatlalatswa ka nnete ditabatsa ho hlokala ha hae maobane ke motho e leng hore ha isa like na seponise mmona ka 2008 me utlwa la hore ka nnete ka lebaka la hukula ke mona mo e leng ho rola hloleha asa sebelitse seponisa dilemo tse le shume le metso e robedi ka nnete a phumole ka kgotso ngwanona wa borona o tla hopola hore mweli wa province Mmeta Ndimbambo o lahla a hlalosa dinthla tsena ka nnete tsa ho hlokahala ha sergeant Mahlomela Karedi le hore o kene seponise monaneng
0: I am a Pomola Cajoso, Haiti, Catacaredi, Pomola Cajoso Boss, Mashama Bedabaso, Robeso, the village of Rangabrobo, Mzaka, Kiba Lebelites, Owa How, Mzaka Cachella, Sabua Catabin, Serbua Cayona, Yabo, Jenny,
2: Yabo Poetic Justice,
0: yeah, Kiba Lebzak. I want to melabat. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
1: Inga lele hetla bona la sa batle mo hlaisa le hetla
0: motho na re le kiri o batla manuscript se re se batla motho a hlaisang
1: ah kana ko ngo ba o fa script sa audition a so fi di sinitse di
0: eh che
1: aba so fi di sinitse
0: aba sa hlalosa ga itse di ya ka kiriba mzoi ke ba le mo se ke ba di le go dumelana le thwa
1: kana ko ngo script ba sengoletse nna
0: eh
1: wa bot a ke audition
0: yes
1: Ba be ba ngola nye o kwa na o ke hlaisa.

0: Bela, batho ba bangata ka mono bo re report mane hle bane ba lla hore hey ba bile le bothata ba motlakase maobane e ka le ka jeno lena ntse le mathata fela kutlile ka City of Joburg hle hlalositse hore ho tla ba le bothata ngana bo tswana le bono ba motlakase jwale dibakatse ameileng ba re lebele pelonyana fela hanya ni ba pelu skotlolong nwe be plating o tla ba hantle thodi tla ba hantle thodi tla ba motjotjo
1: mo sale teng thuli ke a ke gola thuli dimela le kai
0: ta tele kai
1: ka ho ka le ka
2: a re tswile che pa ke hare ke be ze ya mafrika ke re o kila mona ke a motse o kila bona mafrika o jae fa jwa
0: a ke a motse ba le tlhobana le nna ke a motse
1: a e buke
0: ka la mafrika ka ba ga ha se bo
1: tsuki wa itso
2: o mo be
0: ta ka la mafrika
1: tsuki
0: tena se le ke tsuki ka mosebetsi
1: tsuki
0: tena se le qetile ba le a tlo re a dula le a qoqa ay ay ay galo ya ma kama o ke mo tsiba ha
2: le ke maketse ke a tlase
0: eh nna ke a mo tsiba
1: ke itso ke di bo
0: ke mo tswa ba tla le qete le belle tsa mosebetsi
2: ha le ke na go le ga itlhabolla
0: ay ay ay
1: top guy
0: top guy yo go theka le tsoka tsu
2: ha ka morata tsase
1: ha ha
2: ha ha
0: how so money to us
1: ha ke so
0: mo go bala
1: nna ke go bala furu
0: go go bala
2: furu diamond we tsa o be monate
1: ai party we kala pa
0: ha ke so go bala furu nna le ke mbone
2: go bala
0: furu man
2: tsa ena ke tsena ya cha furu ya se yona ba
1: le nana le tla ketsa
2: ke tsenga
0: ke le ma tap guy to one
1: ba tswa ke a feta ba feta
0: tap guy to one a se bana ba ja famba dutse wa ema ka maona
1: ai man
2: ha ka lo sala le mong ka ga
0: seke
1: saka di bonga nyolo wa mama
0: o ka tekala tekala motheo ska bona tsa magatetse tsena o bona ka o wa
2: re sa ile tsa ka ena re pore ka ba tla bodutse nya
1: re
2: thapwa
1: le re thapka
2: a go banke mo wa go banke mo
0: ga go ya go ya
2: o bo ya fela o dile fa
0: e wa go ya go ya tas kai ya be tsa tsena
2: a mo bi ena o tsa ka no tsa majuka ga na na rai
1: ai ai
2: o tsa mai sa ka le mahetla fela
1: le njetsa yo
0: ha number 2 ya ha ke manga ka o je number ha ke a se mbone ka ni o santsa na re tshabanya
1: o ponta ja
0: ke man number 2 tula
2: a tsi mojaifo
1: ka mojaifo
0: mosebetsing
2: ka mojaifo re ke shebe
0: ke mang
1: ke ntswaki
0: le ke bone sticks ya dilata le yena ha ke tse bona thabile a holo ka pa le yena o nae
1: ntswaki
2: eh
0: awa khiba ayo khiba botai
2: tsa
1: rona tsa se tsa tsa nna ke bona ntsa la hla molentse
0: ke bona ke ma number 2 ba
1: ke bona ro ke ka ntsa la hla molentse
2: ka tonya ka go ke mala
0: mo mamedi number 1 a se thabiso ma Afrika kore wa rat
1: ka tshela ka tshe
0: ha re hlalose han ke ba gatang o jae a so ba tseba mo mamedi bana be re buang ka bona ba gatang o jae
2: ba ka ba tseba
0: ha a go boli bua batsiba
1: kachela kachela ai wa jaifa
0: batsiba kenya batsiba kenya li
1: a kachela ko kenya kachela kachela kenya pompantswa kimpe
2: e motsumuratua o mobe ya
1: e motsumuratua
2: o be ka tsana ka ofele
0: le go be a kae le go be a kae le joni to le keji
2: jaifa e sele kotse ba le motse a kso bonu jaifa ana witse ona le 20 man years o le mo
1: 20
2: a kso bonu jaifa go
0: tholwana ke patalwa ho jaifa na ha ke
2: a ke
0: so nona
2: o kampare tsheisa ona lo jaifa a ke so bo
0: ai a ke qoqelo na na ke dula le management a ke na la go tsheisa le lo na
2: ke ba ka tsheisa bana ba tshwa jaifa
1: ai khona le nna ke so mo kachela kachela
3: chairman jaifa a ko
2: ai
3: ba skala mo tama
0: ke so poli ke jaifa
3: o etsa wa la sa ka mmile fela wa go
0: ye
3: wa la saka mmile fela wa
0: jole ke
1: le teng e simmile ka o fela le he
0: le ke ke a boga
3: a
2: o boga mara o tsebu ja e
0: ke tsa eng ha ke sa ja e fiketsa
1: ha ha so ha tsi le fela ha ite ke lo ite
2: e mongwe ka mo Kenya mona ke ba se jona
1: John, no, John, no, John, no, John, no, John, no, John, no, John, no, John, no, John, no, John, no, John, no, John, no, John, no, John, no, John, no, John, no, John, no, John, no, John, no, John, no, John, no, John, no, John, no, John, no, John, no, John, no, John, no, John, no, John, no, John, no, John, no, John, no, John, no, John, no, John, no, John, no, John, no, John, no, John, no, John, no, John, no, John, no, John, no, John, no, John, no, John, no, John, no, John, no, John, no, John, no, John, no, John, no, John, no, John, no, John, no, John, no, John, no, John, no, John, no, John, no, John, no, John, no, John, no, John, no, John, no, John, no, John, no, John, no, John, no, John, no, John, no, John, no, John, no, John, no, John, no, John, no, John, no, John, no, John, no, John, no, John, no, John, no, John, no, John, no, John, no, John, no, John, no, John, no, John, no, John, no, John, no, John, no, John, no, John, no, John, no

0: Sabol.
1: Mamedi molaetsa wa bohlokwa o bileng o potlakileng o tswang kantorong ya tonagolo kwano provinceng ya Freestata me Mathai. Ke ona o latelang me McQueen Letsoa Mathai me hona le diponso tseneng diloketse hore di beteng ka jeno bare ke Youth and SASSA SRD Beneficiary Expo ene loketse hore e tswele pele ka jeno ka mana ka limo me bacha ba setriki sena sa mangaung ho tlala hore ka nete ha ba ka ba fumana molaetsa wa hore letsatsi lena le se le tshechiseditswe morao ho ba la le shume le metsisipileng ka di 17 tsa September ba ntse ba tse ba boholo ba bona e le ka jeno ka di 10 jwale le kopetse hle ho utlwahala hore ba bang ba batjha ba sentse ba le teng me le kopetse hle tswetswe kantoro ya tonagolo e kopa tshwarelo le bainele matsometseng ha e ba molaetsa ona o saka wa finyella ho lona wa ho fetola letsatsi la expo ena ho ba la di 17 September le kopetse hle batjha lona ba streke sa mangaung le kopetse hore le tsebiswe hore letsatsi le letjha la expo ena e se tla ba di 17 tsa September e seng ka jeno jwale ka ha ho ile ha phatlalatswa pejana re ya kopa hle molaetsa ona letle le o fitisetse ho babang ha ba hona le ya utlwang me lona ba seng ba ntse ba fihlile sebakeng sena re kopa tshwarelo hle re kopa tshwarelo ba kopa tshwarelo haholo kantoro ya tonagolo re e kopa tshwarelo le ba inele matsometseng le se le tla tsebiswa le kene mane he di social media platform tsa Free State Provincial Government me le tla fumana dintlha ka botlalo mono he empa he letsatsi lona ke la le shume le metsisipileng 17 September le tla tsebiswa fela hore na ebe sebaka se ka fetoha ka pajwang jwale lona le dule le ntse le sheba marandrang a province ena ya Free State muso wa province ena ya Free State ho bona hore na ebe sebaka e sa le sona kapa le sona se fetuhile ri kopa tshwarelo ka nnete ka ho ba halona ka monu ke a tseba ba bang ba tswile o seng ba tswa di bakentse fapaneng kantoro ya tonagolo e re le ba inele matsometseng 17 September ke letsatsi he lona batho ba batjha re a leboga ile shume le metso e mehlano metso suka mara hora ena ya borobong ontso ba metse le nana ola e tlapolle ke la bone baking mo mabedi mo hle o tswile jwang e mong a re hatefully ke bona boemo ba le hodimo buntumela ho etsa mesebetsi ya ka e o kineng kentse ke la katsa ho ietsa na kwena ka ofela ke sitiswa ke boemo ba le hodimo ba bang ke nako jwale o tsebeka na kwena di goditsena ke tsa sprint cleaning e goditsena ke tsa sprint cleaning batho ba hlokisa ka ma wa pentwa ho rekwa di furniture tse ntsha batho ba le ka hore ka matlung ka mona ho shebehe ka ntle ka manu hona le ba khothang ba hlokisang di jarete ho apetisela ba bang ba hlatsa di festere ke nako ngwaneso ke nako ya ho hlokisa ena he ke a tseba hore boholo ka nete sentse re lukisa ba ne le mekete mengata di kgwedintsena tse tlantsena tse mekete e o letla ya ho yona me hara tsona he mo mamedi motle ka jeno re tlo bua ka kufafa mo eya pitiki kufa famo re tlo kufasela metso sunye mashima mabeti le metso mehlano pele ho ra ya le shume o tlo ske wa fetwa wena mo ba medemotle re tla buisana le me mahlapane hamfela ka mrasinelo sa tumelo kila bone ka jeno re tlo setlisetswa ke ntate muruti thabiso ntlatseng metso le rona ya sohang le bona ba teng ka jeno o tlo ske wa fetwa ke taba sa bona re he wena mo ba medemotle ke tle ke fite mona ditabentsena tsa bohlokwa me re tla re tsebotsola pele ka lenane lena la e tlabolle
2: now motho wa Afrika Borwa ya batlanga monyetla wa ho fumana boiphihlelo ba bohlokwa ba mosebetsi le ho qala mosebetsi wa hao ka matla ditaba tse bona tikitsena SABC ena le menyetla e 120 ya ho ithuta mosebetsi e leng di internship makaleng a fapaneng Re fa ba tsha ba batlang a monyetla wa ho fumana boiphihlelo ba sebele aba mosebetsi ka dikgwedi tse 12. Ha e ba ona le mangolo a hlokehang a thuto a kang NQF level 6 kapa 7. O ka ba monyetleng o motle wa ho fumantshwa thupello ya mosebetsi. E ba ona le thahasello ho tsa technology, khaso, thekiso, ditaba, televisione le seyalemoya kapa makaleng a mang a fapaneng a dula o mametse. Se ke wa fetwa ke monyetla ona hobane dikopo di se di buletswe.

0: kgaso e tlisang pososelo difatlhegong tsa basotho. Ba ikutlwe ba le motlotlo go tsheetsana leetong la bona la bophelo ba katlego.
1: Mamedi e leshomeletse robedi metsotso ka mora hora ena ya borobong ho sentjena re ntse re bua taba e nngwe le basebetsi mmoho hore na ebe jwalo ka motswadi o kile wa lokiswa ke ngwana ho na le lentswe le o sa le bitsang hantle kapa polelo o sa e bitsang hantle ngwana ba o lokisa. Hey, re fumane e le ntho e monate ka tsela e bakatsa ka tsatsi le leng rona ebile ka lehlonolo re na le sekgutlwana sa bana tsatsi le leng re tla ke re bue le lona batswadi gore na ngwana o la o lokisa o ne o itseng yena o lokisa a reng. Ntse re bua ka bane e mong a re wa ka o la re tjena e mong a re hei le nna o la re tjena. Wa tseba kandete bana ke batho ba monate mane, wa tseba bana ke batho ba monate. Ha o ka ithuta gore o potapoto ke bana o ka ba le letsatsi le monate ka tsela e makatsang. Ke batho ba monate, ke batho ba e leng gore ga o na le bona a le kgatelelo ya maikutlo ya sutha ba o theola stress bana. Bana jale ke ka ho ke kere ka mehla batswadi ya ke le gateng bana ba lona hle ba gateng ba hlokomeleng le ba sireletse mo ba tshwanetseng hore ba fumane tshireletso teng ke batho ba bohlokwa batho bana re tla ke re tloetsotlha le lona batswadi re ke rutlo e mong a ba santse a tshwara ya ithuli nna wa ka o kile a ntukisa ke itse tjena a re ha e bitse jalo. Mabito motle e re fela he re fete ka mabenkeleng ke a gutla. Bekeng e tlang ho Lesedi FM, One Life Insurance e o fa monyetla wa ho bapala Winning at Life le One Life Insurance. Kena ho website ya www.lesedifm.co.za kapa SMS-a One Life Funeral le lebitso la hao ho 38596. Mme o ipe monyetla wa ho ikgapela karolo ya 50,000 rand. Dula o mametse Lesedi FM mme re ka fetola bophelo ba hao. Eketsa monyetla wa hao wa ho hapa ka moputso o ekeditsweng wa 2,000 rand e bang o kgetha quote ya life cover e sa o tlameng ya One Life Insurance. Insurance SMS kangwe e kosa 150 SMS sa mahala ha di sebetse. One Life ke mofani wa insurance ya bophelo ya ngodisitsweng le ho ba mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete. Melawana le dipehelo di teng online. One Life, changing lives.
2: What's it again? Ke rata kasi ya ka haholo empa e se le nako e telele haholo jwale ke sheba ke nahana re lokelwa ke bophelo bo betere ho feta bona. Ho khaula metsi matsatsi a mangata, ditrata di a senyeha, ha o mohla dintho di lokiswang. Ha ke kope letho le majabajaba. Ke batla fela hore dintho tsa motheo di sebetse. Mme ke a tseba hore di ka sebetsa. Hobane ke bone mo Democratic Alliance e busang teng. Ke batla toropo ya rona e sebeletse bohle. Ka hona, dikgethong tsena, ke votela DA.
3: Papatso ena e lefelletswe ke mokga o amehang wa dipolotiki. Maikutlo a hlahellang papatsong ena ke a mokga e seng a SABC.
1: Freistata makhufe e khutlile mokete o moholo wa makhufe o tla etsahala mangaung ho keteka mmino le botshaba ba bo Afrika ka mogwa o kekeng wa lebaleha to o tlo mamela mmino wa bodumedi amapiano le hip hop mmino wa dibini tsa basadi le metlae le dithothokiso ho tloa ka la 3 ho isa ka la 12 Lwetse 2026. Ditikete di a fumaneha hona jwale Compu Ticket.
4: Lesedi FM. Ke mo le.

0: Mametse lebo se khobela nyakalang e re be me sesong e mashume a mabedi le me serobedi ka mora hora ina ya borobong mamedi har fetemona
1: Now mucha wa Afrika Borwa ya batlanga monyetla wa ho fumana boiphihlelo ba bohlokwa ba mosebetsi le ho qala mosebetsi wa hao ka matla ditaba tse bona tikitsena SABC ena le menyetla e 120 ya ho ithuta mosebetsi e leng di internship makaleng a fapaneng Re fa batjha ba batlanga monyetla wa ho fumana boiphihlelo ba sebele ba mosebetsi ka dikgwedi tse 12. Ha eba o na le mangolo a hlokehang a thuto a kang NQF level 6 kapa 7, o ka ba monyetleng o motle wa ho fumantshwa thupello ya mosebetsi. Eba o na le thahasello ho tsa technology, kgaso, thekiso, ditaba, television le seyalemoya, kapa makaleng a mang a fapaneng a dula o mametse. Se ke wa fetwa ke monyetla ona, hobane dikopo di se di buletswe.
0: Re tloke na senelong sa tumelo ka jano re se tlisetswa ke ntate Moruti Thabiso Ntlatseng me yena he o tla re balla bukeng ya baroma kgaolo ya leshome le motsomong temana ke ya leshome le metso e robedi me ham fela ka mora mono he re tla ke re tlo bua ditaba tsa bohlokwa ba re ke kufa kufa fa fa fa fa Ha, o tla se ya o tla ba hobe bo ba bile botle mona re tlo bua ka kufa pitiki kenyeletsa kufa fa mo tla ba mino mono hobe monati empa he hona le motho ya tsebang ditaba tseo ka ofela metselle ya rona le yona iteng ya tsuhang mika jenu he le bona batle ba tlo bua ditaba tsa bohlokwa wena mo mabito motle ba re molatu ha o le balehe e molatu ha o le balehe ke pali ya bona ka jeno ha re fetele senelong sa tumelo ntate Moruti Thabiso Ntlatseng sebaka ke sa ha ntate

ke a o dumedisa o seng gona ka lebitso le maatla la mmoloki wa rona e leng Jesu Kreste. A re fumane lentswe la Modimo jalo ka lengwadilwe bukeng ya Baroma kgaolo ya 11 temaneng ya 18, mme ka thuso ya moya o halalelang re bala ka tsela ena. O seke wa ikgomosa go makala a teng, gobane le ga o ka ikgomosa ga se wena o jereng motso, empa motso ke wona o jereng. Leo ke lentswe la Modimo, lengwalo le hlonolofatswe dipelong le ditsebeng tse utlwileng, mme ka Jesu Kreste morena wa rona lentswe lena le seke la tswala kgutla le sa etsa mosebetsi. Amen. Boloka botšhaba ba gago, boloka botšhaba ba gago. Mme Paulosi o a re lemosa ka o sebedisa setshwantsho sa motso le makala. Mme Paulosi o leka gore lekala le phela gobane le goketse motsong. Lekala ga lena bophelo ka bolona, le amogela bophelo, maatla le phepo go tswa motsong. Paulosi o lemosa ka boikgomoso mme gore ga se wena ya tshegetsang motso, empa ke motso o tshegetsang. Ka kutlwisiso ya rona ya botšhaba mo mamedi, temana ena e re gopotsa gore ga re ya ka ra kala ntho e nngwe le e nngwe, go na le motso o re tswang go ona, go na le batho ba ileng ba phela pele go rona, go na le batho ba ileng ba etsa nalane, go na le batho ba ileng ba bopa tumelo, go na le batho ba ileng ba etsa magabane, go na le batho ba ileng ba etsa gore re be seo re leng sona ka jeno lena. Mme temana ya Bibele e re o seke wa ikgantshetsa motso wa gago, gobane wena o lekala fela, wena ga o motso, ga se wena ya jere motso, empa motso o jere wena. Go na le kotsi e kgolo mo mamedi wa ka ya rategang botšhabeng ba rona, ke ga makala a lebala motso. Mme moloko o ka fitlha mo goreng ga re tlhoke bagolo, ga re tlhoke puo ya rona, nalane ya rona ga e bohlokwa, meetlo ya rona e fedile, seo batswadi ba rona ba neng ba se ruta ga se sa sebetsa. Empa Paulosi o a re gopotsa o seng ona ka o boloka botšhaba gore o seke wa lebala motso, o seke wa lebala gore goga o be teng go bile le o bile le ba bileng teng pele go wena. Mme jalo ka o so o le teng, boloka botšhaba ba gago. Mme taba ya bohlokwa ke yona, go ela hloko motso wa rona. Motso wa rona go bolela gore re lokela go tseba mo re tswang, re lokela go itseba. Mme o tla ba bobebe go tseba mo re yang ga re tseba mo re tswang teng. Momamedi wa ka ya rategang, hlokomela ba bang, hlokomela lelapa, hlokomela motse, hlokomela botšhaba ba gago. O seke wa ikgantsha, o seke wa ikgomosa. Leo ke lentswe la Modimo, kutlo ha e beketswe.

0: Amedi ke metsotso e mashuma mabedi le metso e mene pelu horra ya leshume re fela ke etse tjena ke a gutla re ke etse fela tjena ke a gutla
1: wa ratwa wa le le sedi fm
0: Hasmo he wena mo mabedi motle re le botle ntate moruti thabiso ntlatseng o badile ho ba roba gaolo ya le shemele motsomong timana ya le sheme le metso e robedi ke tlo buisana le me mahlapane ha fela ka mora ditabatsa hora ya le sheme re ne re lukilukisa ntlatse pedi tse tharo fela re tla be re bua ka tsena tsa kufa fa fa fa fa fa ha o fa fa jale re tla bua le bona he hamfela ka mora ditaba tsa hora ya leshime re keng ke pina etla ka Tina Zungu kwa ngaba umusa

0: Ena ne lipina e monate ka nnete. Dumela hle bana ba ka ba batle.
1: Dumela mme Masipi.
0: Le phetse jwang ka jeno?
2: Nna ke phetse hantle mme Masipi, wena o phetse jwang?
1: Nna ke phetse hantle haholo mme Masipi.
0: Ke a leboha bana ba ka. Helang, lenaneong la ka jeno he, ke tlo le phethela pale ya molato ha o lebalehe. Bana ba ka.
1: Mme Masipi.
0: Na ho na le dintho tseo le seng motlotlo ka tsona tseo le kileng la di etsa.
2: Tjhe mme Masipi. Nna ke ngwana ya mamelang ebileng a hlomphang haholo.
0: Tsena ke ditaba tse monate he ngwana ka, ke a leboha.
1: Mme Matshepi, le nne ke etsa tsohle tseo batsadi ba ka ba ntaelang ho se etsa. Mo e bang ha ke utlwisise ke a botsa.
0: Ho lokile bana ba ka, ho lokile ka nanelo, ke a leboha ngwanaka. Ke ne ke ntse ke tseba hore ha e le lona he, le bana ba ikokobeditseng haholo. Nna le mmametse.
1: Eya mme Matshepi.
0: Ebile le a mamela ha o bua le lona. Kapa hona le kopjwa hore le etse ho hong ho itseng. Pale ya rona he, ke ena ya latela. E mameleng ka hlokohle bana ba ka. Motsaneng o mong o monyane wa Dibaseatjha, ho ne ho phela monna e monyaneng a bitswa Lerutle.

0: mo le ba lelapa la gae, e leng mogatsae Masekepe le moragae gape. Monna enwa e ne e le moruigadi, o ne a ena le motlhapi o tshabeyang wa dikgomo, dinku, dipudi, dipere le dikolobe. Ntate Lerutle o ne a tsoa e sa le ka matšeke tsatsi le leng le le leng go sheba gore na motlhapi o na wa gae wa diphoofolo o tla jang. Ga e le gape ena o ne a le botswa e kaonka ntshofatshe. Ka nako eo a tsoileng ka yona, o ne a ikorela letsatsi jwalo ka mogodutswane, a sa rate ke re le gona go iphotla fela.
1: Mme Matshepi, ke obaneng ga gape a ne a sa rate go thusa ntate Lerutle? Ke ngwana ya jwang ya sa tsebeng go thusa lapeng la?
0: Hei, kananelo ngwanaka, bana ba bang ba etsa dintho tse utlwisang botlhoko haholo. Le nna ke a ipotsa gore na ke obaneng ga a etsa ketso ya mofuta ona. Le ga o le jalo he, ke sa tswela pele ka pale ya rona, re tla utlwa gore na go ile ga qetella go etsaetseng ka gape. Ka baka la keketsego ya leruo lena, ntate Lerutle o ile a lokela go batla motho ya tla mo thusa go tlhokomela motlhapi ona wa gae. Ntate Lerutle o ile a lokela go tsamaya nako e ka etsang beke go isa kgweding a ntse a batla. Qetellong o ile a teana le motlhankana e mong ya neng a sotlheile tjena. A sena mangwe. Lebitso la mohlankana enwa e ne e le Tshidiso. O ne a bonagala a ikemiseditse haholo. Ka baka la go hloka, Tshidiso o ile a etsa tumelano le ntate Lerutle. Tumelano ena e ne e le ya gore e be ngwana e moholo wa ntate Lerutle, le gore mohlang morena a ka mo hopolang a tle a bolokwe ke yena ntate Lerutle ka gobane ga a na be.
2: Mamasepi.
0: Ee, Tlhone.
2: Tshidiso jwale e ne e se le ngwana ntate Lerutle. Ke thabile ha e le mona le ena a iphumanetse le hae. Ke a kgolwa gore le ena tlhathele le ke sa tsebe.
1: Tlhone mmogo le wena Mme Matshepi. Ke sa opola hantle ntate wa ka a ne a mphethelela ka diketsagalo tsa ntate Mandela. O ile a re ntate Mandela o ne a dula a kgothaletsa batho go thusana moo go tlhokegang teng.
0: Bana baka.
1: Mme Matshepi.
0: Ka puo ya rona ya Sesotho re re, tshwele le beta poo. Mme le nna ke a dumela gore ngwana o hodiswa ke setšhaba. Mamelang mona he, ena e santse e le nako ya pale, e reng ke tsweleng pele ka yona. Ka nako e nngwe ga go jewa ka lebese mona lapeng, gape o ne a sa je ka gobane o ne a bolela gore yena a keke a ja lebese la dikgomo tseo a sa di tlhokomeleng. Empa go bua nnete, gape o ne a sa batle go ja lebese, o ne a ipatlela nama fela. Jwale mme wa gae o ne a tla tlhaba kgoo ka lepotlapotla gore ngwana gae a seke a robala ka tlala. Tshidiso o ile a nna a tswela pele jwalo go iketsetsa mesebetsi ya mona lapeng a sa tsotelele letho. Gape o ne a kena sekolo go se seng sa dikolo tsa mona motseng. Le gona mane sekolong gape o ne a ntse a le lekgoo. Mesuwe le mesuwetsana e ne e galemme ebile e kgathetse. Tsatsi le leng ke ga gape a thetika ngwananyana e mong ka ditebele a sa mmopa. Bonneteng se neng se tsekwa ga se tsejwe. Empa gape o ne a bolela ka moo yena a kekeng a tlwaelwa gampe ke bananyana ka teng. Ka gobane mosuwetlhogo o ne a sa kgathetse ke diketso tsena tsa gape, o ile a lokela go moleleka mona sekolong ka gobane o ne a sa rate go tla le batswadi ba gae. Jwale gape o ne a se a sa kene sekolo. Mme o ne a sa rate ga batswadi ba gae ba bona sena. Empa qetelo ba ile ba utlwela ka tlhokwana la tsela gore nke ka ga sa kena sekolo.
1: Mme Matshepi.
0: Ee, Kani.
1: Gape e ne e le ngwana mofuta ofe? Bana botlhe ba rata sekolo, o etsalang ka ene?
0: Kananelo ngwanaka, ke utlwa ka moo o buang ka maikutlo a gago ka teng ebile a le fatshe. Empa ena ke pale fela ngwanaka.
2: Mme Matshepi.
0: Ee, Tlhone.
2: Ka nnete ga ke kgolo gape o tloetse sekolo ga a qeta a bolelele batswadi ba gae. Ga e le gantlhe gape ikemiseditseng ka bophelo ba Mme Matshepi.
0: Bana baka.
1: Mme Matshepi.
0: Ke itse ena ke pale fela. Empa le ga o le jalo, ke a tseba gore go ntse go ena le bana ba bang ba ntseng ba tshwana hantle le ena gape. Ga re tsweleng pele ka pale. Ka mora nako e telele gape a sa sa kene sekolo ebile a dula gotlhe mo pelo ya ha e batlang o ile a qalella ho iphetola le shodu la popota o ne a utswa eng kapa eng eo a e bonang ka pele ho mahlo a hae ke re le wena o le motho tjena o ne a ka utswa ha ne a ka fumana nako e ntle tsatsi le leng o ile a leka ho utswa peipi ya monna moholo e monyaneng a itsamaela mmeleng a thi kgale monna moholo a mo elelletswe o ile a mo jaretsa leihlo lena ka koto mme jwale ke mona o se a tsomaka leihlo le le leng ha ditaba di se di hlahella hantle ho utlwahala gore monna moholo enwa e ne e le ntata moholo wa ngwananyana yane eo gape a ileng a mo kwala mahlo ha a ne a sa kena sekolo jwale o ne a phethetsa seo gape a ileng a se etsa ho setlolo sa hae bophelo ba gape e ne e le bo utlwisang bohloko haholo haholoholo ha o ne o sheba gore o tswa lelapeng le jwang batswadi ba hae bona ba ne ba amoetse tsohle ebile ba le malala a laotswe ho boloka setopo sa ngwana enwa wa bona ha o ka etsahala gore a bolawe ka baka la diketso tsena tsa hae tse hlabisang dihlong ho hloka leihlo le leng e ne e ka jwale ke sekgobo se fetelletseng ho hape jwale e ne e se e le mmutla wa dinteng a boholwa le ke tsipa sekgole hape o ile a qetella a itietse nokeng hobane o ne a se a sa rate bophelo bona boo a neng a bophela ka lehlakoreng le leng a tshaba ho ya kopa tshwarelo ho batswadi ba hae a mpa a bona ho le molemo ho qetwa ke noka ke ka moo re fihlang pheletsong ya pale ya rona ya kajeno ka teng ke a kgolwa hore bohle le ile la natefelwa ke ho mamela pale ena ya rona ya kajeno jwale arabang dipotso tsena tse latelang mmoho le hloni le kananelo lebitso la pale ya kajeno ke mang
1: ke Molato ha o lebalehe Mmatshepi
0: Lebitso la mora wa ntate le rutle e ne e le mang?
2: E ne e le hape Mmatshepi.
0: A ko re hlalosetse. Hape e ne e le ngwana ya jwang?
1: E ne e le ngwana ya botswa ya sa mameleng batswadi ba hae ebile o latela haholo Mmatshepi.
0: Hape o ne a kena sekolo. Na ke nnete kapa tjhe?
2: Ke nnete Mmatshepi.
0: Ho ya ka pale ya rona. Na hape o ile a qeta sekolong?
1: Ha ka qeta Mmatshepi.
0: Moshanyana ya neng a thusa ntate le rutle ke mang lebitso la hae?
2: Ke Thediso Mmatshepi.
0: Ho ile a qetella ho etsaetseng ka hape?
1: Ho ile a ipola ka boitela ka hara noka Mmatshepi.
0: Ke a leboha metswalle. Ho bohlokwa hore batswadi le bahlokomedi ba bana ba phetele bana dipale. E le hore bana ba tle ba tsebe hore na ho ile ha etsahala eng ka batho ba bileng teng pele ho bona. Metswalle, etsang bonnete ba hore le kopa ba malapa a bo lona hore ba le phetele dipale. O bana di tla le thusa hore le be bana ba holang ba ena le boitshwaro bo botle hape ba ruile ntsebo o fihlela hape kana go etlang salang hantle metswalle
1: tsamaya hantle Mmatshepi
3: lenane o lena o ne o litlisetswa ka motlotloki SABC Education mona ho lesedi FM SABC Education enriching minds enriching lives.

0: di tabatsana tsa ra ya le tshome di fella mona mamela di tabatseding horeng ya le tshome le motso mong o di ballwa ke di engwane moyeti
1: le seria pen a ke molele
2: Mamidi emene metsoso kamara hora ena ya le shume ria kufa fa fa fa sela ha ha homenati bo ba bitse motle ntumele ho lena la itlabolle ke kopane le me mahlapane ba re ntoki kufa pitiki ba re ke kufa famo o tla re hlalosetsa homenati man homenati huwa udimo le tlase ka hara mangaung dumela hle me mahlapane
3: Tumela hle tlhutlwe baby.
2: O phela hantle moratiwa?
3: Ke phetse nka utla wana ka mo.
2: Hantle ntla ga tshwanela o dumedisana re santse re fela re ya kufa fa fa fa.
3: Re kufa eh o o ka makufeng ka mona.
2: Re ya kufa se. Ke
3: tla tswa le sepolo, ha o ka dieha.
2: Ha monate jwa ngwaneso. O tsere taba sa bohlokwa ngwaneso, o tsere kufa fa mo, o tsere kufa pitiki ho hobe. A go re bulelle he hore na ho tla boetsa la pitiki ena ineng. Mino ona wa famu di kopana kae ke wena o se bantaba tabatseng.
3: Nete. E re kudu medise hlele ba mamedi ka ofela ba lesedi FM ke mollelwa ke gatse ba. Tswele mamelwa ke tshaba tshaba. A bua mmona tsatsing lena ke ngono wa bokang. Ke nne mahlapane ke molomo ha ona kgwele. Ba ntseba. Taba ke khufa. Khufa e ngo mme monana. E re ke tla ke matha. Ho ba tsietsi bohle. Ho bane ke mokete wa selemo le selemo. Mmele mo safety le mbare ene a tlaile haholo ibile supportaga tsa rona ne sa batla o tsamaya jwale hona jwale geteng ka khufa ka pitiki le farm jwale tikete tsa rona di tsamaya fela tjena getlabege le mola golden grape lu fonte
2: old grey sports ground
3: yes
2: old grey
3: old grey hona bona bulu fonte ticket ya rona general ke 175 gating ke 200 genala le golden circle ke 200 gating u lokena fela ka 300 vip ya rona ke 900 rand di ticket tsa rona di thola la computer ticket shoprite le checkers
2: hela mosadi
3: u loreka
2: Musadi mokitu o kwa basadi fela ka pale bon tate ba kena.
3: Me ke tlo fa ditaba tse monate. Rena le pitiki khilo qala ka 11 re tshaisa ka 6. Ha pitiki fela bomme ba rekileng di ticket o tlo bona khufa ga ta batsietsi ba yona. Bomme ba rekileng di ticket ha ba sa ema bana le ba batlang ho sala le gona fa monya bosibo. Fale ha o le mme hona tshe ha o reka tikete ya o rekela le molekane go bane mosibu ka 8 ho ya kwana di tla be di ja fatshe le famu ibile hona le dibini tse dingape tsa bontate fale ke tla ke bua ka dibini tsa pitiki ke boetse ke di bua ka dibini tsa famu
2: he he ho tlo sinye ha re hlerie re utla rona ke bo mang ba tlo thabisa bohle ba tla beng ba le ka mona ho le monate
3: ka mono le nna ke leng khona ba kang ke tla be ke le teng MC ya rona ya letsatsi ke mmentswaki motlohu go ikati mme baratang million tube o tla ba le teng le yena ka mono ka ho bomme ka pitiki di bintse tabe di teng ka pitiki mme motsa thekwa magaola wa nkokotela o tla ba le teng di bo ipupembo mme malefu Dr. Maditopo Khalatsa Orange Farm me mahlapane o tla ba leteng ka go batho pitiki ya motsia
2: a ko ba ho putseletsa tsi mogotsi o tseba batho bana bana le o le balebane ba ho putseletsa tsi le nako le sebaka
3: letsatsi di 26 tsa September 2026 kgweding yona ne re leng ho yona ge kala ka 11 ge tshaisa ka 6 pitiki jo le bere a famu famu ke lo kala ka mo pitiki ho fihlelletse re utlwa go monate o re beya kae ticket ya farm indele ntse tswana le ya pitiki re ntse rena le general ka 175 gating ke 200 ibe rena le golden circle ya gona ntse le 200 gating ke 300 VIP ya rona ntse le 900 rand ta tswela ba iketse molemo bo mme kgetlong lena ha ba ka ditikete ba ka kela le bontata
2: Hela. Ke a utlwa jalo wa rabile potso ya ka gore na ke bomme le bontate jalo ke a utlwa ho qala bomme ka pitiki etle re mane ha ba qeta ka 6 o'clock ba ntse ba ebe jalo ho qala mokete wa farm o songwe kenye letsa le bontate jalo ho be monate
3: e bile ho tla ba monate haolo ntata mafahla o tla ba le teng ka mane ka farmo botala ba dinare ka le ribe ka kwana ba nyoloa ba tla ba le teng ka kufeka
2: mosadi di dietsa ntho tsena di tsama le modi dietsa
3: ka ntse tsa modi ha ke ke tswang ka be ko hlanga bolao
2: ke le buile ho le me mama hlapane ka nete ke taba semona te ria khufa sela khufa fa halala ke le buile me
3: ho le buile nna me
2: ha se mohem ba me di u ikutletse he ho tla ba ho be motsamaisi wa mosebetsi ke mosebetsi mo le rona mona roi kate ntswaki motlounga wa tseba he ha sana le bomme bana ho senye ho ba ho be mino e se lwa famu ha ke sa bua ngwane se tsantho tso tumeng ka tsona ntswa kana ngwane so ha o se mosotho ke bohlaseng ba hao
4: Freistata Makufe e khutlile bo kitse mo holo o Makufe o tla tsa hala magong Bloemfontein ho ketika mino le botshaba ba Afrika ka mogwa o kekeng wa lebaleha o ho tlo mamela mino wa bodumeng ama piano le hip hop mino wa dibili tsa basadi le metlae le dithotokiso ho tloa ka la tharo isa ka la tshilo le tshimbedi lwetse 2026 ditikete di a fumana ya hona jwale mari computer ticket Makufe e khutlile
2: Bekenyetla ngo le Sedi FM One Life Insurance u famunyetla wa bapala winning at life le One Life Insurance kena ho website ya www.lesedifm.co.za kapa SMS a One Life Funeral le libitso la hao ho 38596 mme u ipe munyetla wa u ihapela karolo ya 50000 rand dula o mametse le Sedi FM mme re ka fetola bophelo ba hao e ketsa munyetla wa hao wa u hapa ka moputso o ekeditsweng wa 2000 rand e bang o kgetha quote ya life cover e sa o tlameng ya One Life Insurance SMS kangwe ekosa 150 SMS samahala hadi sebetse one life ke mofani wa insurance ya bophelo ya ngo disitsweng le ho ba mofani wa ditshebeletso tsa ditshelete mela bona le dipehelo diteng online one life changing lives
4: o ratwa

0: lenaneo la itlhabolle ga re itlhabollele
1: mabedi e leshomele metse tsheletseng metsotso ka mora hora ena ya leshome me ke na le taba ya bohlokwa eo ke lakatsang ho itshotla le wena ke kgwedi ena ya botjhaba mo mabedi motle ke na le taba eo ke lakatsang ho itshotla le wena ke yena hangata ho na le dintho tseo batho re tlabeng re di bua re sa phela hore nna ha ke se ke hlokahetse ke batla ho etsa ha le tjena ho etsa ha le tjena jwale ebe rona ba sotho re tla ka mantsoe a monnate a se sotho re re lentswe la mofu le ahelwa lesaka ke rona ba sotho ba o he ha re se re tla rena tifisa puo ena he eo re buang ka yona ya se sotho re lentswe la mofu le ahelwa lesaka jwale potso ya ka ke hore na ebe mo mamede motle re ntse re lokela hore re ahele lentswe la mofu lesaka le ha ile hore ha re dula fatshe re sheba ditaba tabelo tsa hai ditakatso tsa hai ha re sheba maemo re fumana hore maemo ha sa dumela hore re ka phethahatsa ditaba tabelo kapa ditakatso tsa mofu ka moo a neng a ratile ka teng kapa wena o ntse o tsitlallela tabeng ya hore lentswe la mofu le ahelwa lesaka a ko ntetsetse 086 000 3084 086 000 3084 ke nomoro ka ya mohala mo mamete motle a ko ntetsetse mono he hona le ntho tse ngata ka nnete tse o re tsebang re dietse hala malapeng a rona mona ha motho a sa robetse e mong o tla hlakano la re ula re tjena e mong a re ula re tjena e mong ula re tjena jwale re na le taba ena he e o re botsang ka jeno hore na ebe le hale se le dula fatshe le sheba maemo a ditaba me le dumelana ka dintho tse itseng hore dintho tse tse re dumelanang ka tsona ha di sa tlo dumelana le seo mofu a neng a lakaditse hore se etsa hale kapa ditaba tabelo tsa hae 086 000 3084 le sa DFM mo mamedi hello hello dumelang le kae ha mona tungwaneso
2: ke ya nne le tshuru go le tswae ke tsanga ke khama le yona yona yini mami o go mo thata ala ka re se itse se tlo mo tsanga tsamayang
1: e wena o dumela hore se tswe le ha a se a tsamaile le ha o ka ba le boemo bofeng bo kapa bofeng bo re bonang hore e keke ya gona hala re ne re petetse ye tswe
2: a e petetse me tshuru
1: ntate ke le buile le se di FM mo momente e dumela Le sedi dumela?
2: Dumela nne.
1: Dumela ntate o phela jwang?
2: Ke se se ka ma hau wena.
1: Ha mona tinta toka ke le bo.
2: Mami we.
1: Ntate.
2: Tsena ka ofela, tsena ka ofela ke ke bua ke mofu. O she gorna ke mofu ya jwa. Kana go yong we o buisa le bo.
1: Hanyane fela ntate wa ka, hanyane fela re fete ka mabenkeleng ke tlo tswela pele le wena hanyane fela.
3: Na go ntsa tahlelwa bophelong. Mohau e ka ba matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplani di fana ka double accident cover, mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
4: Ke dula ke kopana le wena o le mafolofolo o le morolo o hatile topo ebe lekunutula ao ke lefile
5: lekunutula ka ke prosiding sehlahiswa se matla se etsang ke ikutlwa ke le morolo ebile ke sireletsegile ka gare ka mehla ke ka gona o bonang sefatlhego sa ka se dula se edile mme le letlalo la ka le borreledi ka mehla
4: nka boikarabelo ba bophelo ba gago ka prosiding o tla utlwa phapang
5: ke nnete prosiding e fumela dikhemising tsotlhe naga ka bophara
4: prosiding molekano wa gago wa ka mehla bophelong bo botle
5: ga e sa re prosiding Poseidon. Ha se Poseidon.
1: Mamedi re ke khutlele ho ntate ya ntseng a tshwere mohala kwano ntate wa ka e tswela pele ka taba e o neng we hlalosa
6: e tshalosa ka bokhutso nyane fela
1: e
6: ntate ntate nna kutlwano mo na ke ipo
1: ntate
6: ntena ngwanisho ke buisa ke bogopo motho e mong o shebile dintshwantse di etsahala ka lapeng yena a ba hloleha ho di etsa a ba bua bogopo bono ba hore lentswe la mofu le haela lesaka a se nnete ntweng ga ona ntho a ka e etsa mofu ga o ka etsa se e ratang ko wena le se o kgotsofatsang gore mofu wa gago a robale kapa o mo boloke ka mokgwa o batlang bafu ba bangata ba di bua ntho tseo and ga ore ba sheba ga ana letho le tshwanetse a le kgotsofatse baneng bae kapa lelokong la gae e mongwe a ka nna re go nna ga batlo go mpona motlha lefu la gae o bua nnete ga nompona o robetse akere o tla mpona yo mme nna ketlamehile nna ke ye lefung la gae ke mo boloke ke eme mono ke mo shebelela a tsamaye ke le bonnete ba gore o robetse mme tsotlhe tsa di buileng ga ona mo di shebetsang teng
1: ntate ntate wa ka ke lebile gona ha se mohem Thank you, Dad. Kelebo. Hasima here. 086-000-3084. Let's say the FM. Mumami di Jumel.
7: Okay, to you, the guy.
1: What do you think, Dad?
7: Today, I'm happy. I'm quiet.
1: Dad, I'm happy.
7: Hey, Judy. Ah, so now, I get to talk to her about my food. Hey, the food in the lamb of food, Ella, the saka. Me, can I go on what I want to do? Okay, how to talk with her too? Ke bona kae kae mahlono lo ntse o tsela
1: eh ntate
7: eh ja le bua thuli
1: ntate mo happy ke le bila holo
7: thank you thuli
1: thank you ntate le sedi dumela
8: allo thuli
1: khotsa ntate
8: eh o bua
1: ke teng o kae
8: ah le ntsula mo fule ha rwa le saka ka nete bua le batho ba dumana ka nete mphele re bua yona wa e bua ke sforce se tla ho
1: Jali wena ona hana ka nete ditabatabelo tsa hae ditakatso tsa hae diphetahatswe.
8: Ke ama diphetahatswe ho latela ka lentso la mofu ba nne.
1: Ndate ke le bile. Eh.
8: Ke le bile tsa ke mla di tools.
1: Thank you dadie. Hello.
9: Hello Puli.
1: Dumela me.
9: Go bole Esther ka ka tsanga Heidelberg.
1: Eh me Esther.
9: Eh ne tshile a itse ntla di ntwanke ke diphetahale ska thatso ya mofu ba. Tedi ntsadi ntho a no etsala ka mokgwa o a buletseng ka teng o tlo ntamare ga nke ke re beetse se ka thatho ya gae gobane ga o sa lemamele mantse a e kaofela ga nke ke ditsagale gantle tedi ntsadi ntho tshwanetse di tse go lona nke re family la kopana go tlhele botlhoko jale ga a sa le yo yena o itse o itse tedi ntsa gae di rong go tlameya rona family re nkele diqetho
1: Ke le bile ha holo mme ba. Eh, ke le bo.
9: Tshilo le bile nna ha holo mme.
1: A se mo hemo ga tsa se le monate.
9: Holo bile nna.
1: Thank you mme e re kutlwe di voice note tools ona di kene ka nnete ba hlaisa maikutlo a bona. Eh ba mamedi ba tsabela tso ya le sedi e re kutlwe.
10: Ai khotso tshilo khotso. Ai mathaba o tshisi. A bo hang. Ke batho ba so ka ba bona bana batho ba robetseng ba etsa eng. A tla robetseng ba etsang wa irululla ntlo motho a robetseng wa idi ya koloipo wena bo ga a ine le skoting a se senyane etsa ma street jena ke lo iphetopo
1: kalba kalao si ni petitse di taelo di tabatabelo di takatso tsa hae re keng ke e mong hape ke utlo rena ebe yena o reng
11: kali bitso o bole ma gona le tsoha na passport ka ke yana ya RC 15 1764 ana ja ke tana o sebedi sa passport e bile passport
1: me ja le bua ka di fima ne so yo me a re di passport o tlepe
12: mangwane tshili dumela ke mamloi ka mona ka Frankfurt Daba ya mofu hore lentswe la haele haelwa lesaka. Ke nahana hore na hotlwa hore na ke mfu a jwang bophelong ba hae o na le jwang bophelong ba hae a laela dintho tse jwang bophelong ba hae ho na le batho ba bang ba kgopo bophelong ba bona ba siyang di ditaelo tsene tse kgohlahetseng tse kgopo jwale ha sa tsamaile na ka nnete re tshwanetse re nne re tsamaye ka bogopo bo ba gae ka go kgotlhagala go ga gae a nna ke dumele go tshwanetse go shejwe gore na motho yona o sile taelo e jwang yena e ne e le mang a yesa e mosebetsi wa gae e le ofeng ke a leboa mantule
1: yano me o di beya ka tsela eno he ha re nke mo mamedi e mong le ena ya rometseng molaetso ke yena
13: kota Thuli baby ai wena Thuli uyabona intetha yomuntu ongasekhoyo futhi xethe wathetha izwi lakhe liyakhelwa isibaya izwi lakhe liyakhelwa isibaya kuba ngelinxesha sigqibela sesisengxakini nje nabantwana bethu sebesengxakini nje kungalandeli ezinye zezinto esithe basixelela zona ukuba apha kwakhiwa isibaya kwethi isibaya kukho lena nalena nalena into kwenziwa nje najina jina nje ngoku thina sivele sisitsibe sosibayeso senze lanto lesingayixelelwanga hayi lona igama liyakhelwa Thuli liyakhelwa isibaya enkosi Thuli kodwa usengothuli baby ngoku songuthuli swekile Thuli sugar enkosi Thuli baby
1: wabona bathu ya do bathu ke namplaisanje bathu re ke nke bo mamedi e mong hape ke enwa o rumetse le ena bo
14: se hi Thuli la batho la ke re la ke na botsa le hore di takatso tsa mofudi di phetahatswe ha sa hlokaetse but in terms of hore na di phetahatswa jwang at least le na remedy halfway a di sebeletse pele ba fuwa ba batla mothutla ba ho ba topotoka ho tshwitshile hi tshwitshila la and ntho tse ke di tshilelo at least motho a ntse ka ke tsena nang mohlanse ke ile ke kopa le ditabatabelo tsa ka leng ke tsetse tsona ka mofuta o itseng e seng jalo fela Thuli thank you Thuli ke didi
1: a sia ya sebeditse tabatabelo tsena tsa hae di tle di be bobebe gore re di phethise
15: Thuli le kae
1: monate
15: ke teng Thuli lentswe la mofulu a ile le saka ke dumelana le yona Thuli ke Basotho ba ba tshwara lo hangata empa nna ke re le ha ile le saka mofu ha itseng a etsetswe eng yena o nana le eng ho ano utlwe motho a batla go a hlabele kgomo empa yena a isile le siyo kgomo ya teng ka ke dumelana le yona tse ding tsa mofutla melodi o di mamele o di etse jalo ka nna usua ka lara ha ke tlhokohala mo bana ba ka bankuwe ba isiwa bontate wa bona Natala yeo ke la ka etsa ya utlwala tse ding tsona tsa bo mofu ka nnete ba bua dintho tse ke kentsa kgonahala Thuli ke mara ya Mokwena ka kinjwe ka binofu
1: mme Maria re o batla kgomo ba o isile siyo kgomo eno yo bo ba me di le fule holo ke ditsheo rona ba sotho re bua mantswa monate ha taba di tsena re le fule holo ke ditsheo re he re le bo he bohle ka nnete bankileng ka rolo se hlong sena ke se hlo sa bohlokwa ke tsedintsa dintho tse re ithutang tsona ke botshaba ke kgwedi ya botshaba ena me ke tsedintsa dintho tse re ithutang letsatsi le letsatsi che re utlwile boholo ba lona ke maikutlo a ha mo mamedi ka mo o di bonang ka teng re a leboga re tla ne re ne re tsola pele ka dipuisano tsa mofuta ona le nakong e tlang re metso sengena he e mashima mabedi le meso e robong pele ho ra ya le shumele motsomong rena le merapelo hona le baiti ba rona ba tla re tsamaisetsa molaetsa wa letsatsi me mo mamede motlhe hopola hore ka jeno thapelo ya rona ke ring ka mehla hona le mantsoe ke a buang ka mehla ke ring o tlohele hongongorea ka dintho tse o kekeng wa di fetola bophelong jwale ba tshore lwana dintwa lefatshe mona letse o esentsa rona jwale hona le nako e o tla tlameya hore o nketsohle o dibe matsong a modimo o mo fesibaka a etse mosebetsi ke yona taba eo re buang ka yona ka jeno hore a ko nketsohle o dibe matsong a modimo me o fe modimo sebaka a etse mosebetsi ere ke nkepina etla ka IPCC bophelo.

0: Mamedi ere ko festivaka wena ya ratang hore bulela mosebetsi ona ka thapelo 086000 3084 le Sedi FM mo mamedi dumela.
1: Amen. Ntate mudumo ya lukileng Jehova ya nan le matla ohle. Le ho seng re le bohamo ha wa hao papa. Re le bohale re kola hao. Re ne re robetse re tsuhile. Re tsitse ke mo hao wa hao le mosa le lerato. Ya rapela papa ho di ma di nthotse re kopanang le tsona ke re sa gone modimo a ka lukileng ka matla a rona le bogone le bogone ba rona re mema wena jalo ka Jehova re mema wena jalo ka modimo ho re lwela ho emobi ho ba ne muso ke wa hao le matla le ganya o modimo ya re tshepisitseng ya tshepahalang we say you will never leave us nor forsake us re tshepa lentswe la hao papa re dumela lentswe la hao ntate modimo re etse ka ho loka re sa tlo utlwa lentswe la hao mona modimo a ka lukileng ho lesedi snn rapelong fetola maphelo a rona re lwanele o re hlolele ho dintho tse re sa di kgoneng papa re kopa tsena ka lebitso le kgetheileng lebitso la morena le mophulosi wa ka e leng Jesu Kreste ke a leboga mme Thuli ke mme Flora Matanka mona ka Phumulong Henneman
0: mme Flora ke a leboga amen. Mamedi palo ya lentswe re fumana dipesalemeng pesaleme ya legolo mashume a mabedi le motso le mong re bala temana e le nngwe fela ya pele ke lelaletsa mahlwaka dithabeng thuso ya ka e tla tswa kae thuso ya ka e tla tswa ho Jehova ya entseng mahodimo le lefatshe palo ya rona ya lentswe e fella hakana mo mamedi motlhe ntumelele fela re fete ka mabenkeleng re tlo tswela pele le bareri ba rona ba letsatsi
2: bohloko ba ho lahlehelwa ke moratuwa ha se papahadi clientele e utlwisisa hore ho bolokwa ba ho ba ratang ka seriti ho bohlokwa dipolane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24 o fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim polane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13 sms a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

tswella go bona re thotse mathata rona di chelete antse a yene re fumane hukula ho lentse re na le hona o ntso le teng meleng ya rona ra fumana mathata malapa entse re na le hona antse a le teng tra iphumana re le jwana o ka bana ba Israele ha ba ne ba tswa ba kopana le lewatle le lefubedu mme ka pele go bona e le lewatle le lefubedu ka morago go bona e le mapere a Faro ba ipone ba le boemong ba neng ba sa kgone gore ba ka tlwella kapa ba tswa go bona empa lentswe le legolo letsatsing la kajeno ke le reng le ga maemo a le jalo e fa modimo taolo gore a tla tsebe go ba in control ga modimo e le ena a leng taolong bomme le bontate re kgona gore re tswelelle modimo wa rona ga re mo fa maemo a rona re re e be yena a taolang a laolang ga re mo fe pegelo ya gore na a laole jwang ga re mo fepelo gore na a qeteneng empa modimo ka nako ya tshwanetseng gore a qete ka ona o tla qeta maphelong a rona gobane go fa modimo taolo ke gore modimo nka karolo ya ntho nngwe le nngwe bophelong ba ka ga ke batle e be wena e be nna ya gannang empa ke batla e be wena ya gannang pesaleme e re gutlwang mme le tsebe gore ke morena pesaleme 46 verse number 10 e re gutsang mme le tsebe gore ke yena morena bane o re tshepisitse modimo wa rona gore yena ga nka taolo maemo a tla fetoga go na le dintho tse tla bang teng maphelong a rona go fa modimo taolo bomme le bontate ko nka kgotso ya rona re fe modimo re modimo a tla re fe kgotso ka ra maemo a leng thata bane ga nako di le bima re latlhelwa ke kgotso ga nako di le thata re latlhelwa ke taolo empa ga re fa modimo wa rona maatla re re modimo nka taolo ga e be wena ya nkang taolo maemong a na re re modimo o re fa kgotso ke tshepiso yeo modimo a re fang yona gore ga o ntumelela gore ke be karolo ya bophelo ba gago go na le ntho e ke tla etsa e be buka ya diprofetia e bua mantswana e re laetsa ditaelo tsa gago kapa ditsela tsa gago modimo mme modimo yena o tla etsa tsela tsa gago di loke ke modimo ya lokisang ditsela tsa rona ke modimo ya tsebang gore fa taolo godima maphelo a rona se re se tlhokang fela ke gore re mo fe taolo re modimo ga e be wena ya nkang sebaka mme modimo ga sa sebetsa ka gare maphelo a rona o sebetsa ka maemo e re kopanang le ona kapa e re thulanang le ona e be modimo o iponagatsa ka gare maemo e rona re sa bone gore na re ka tswa jwang ka gare ona modimo yena e be o tseba o rentsha modimo o tseba o sebedisa maemo go iponagatsa ka gare maphelo a rona e fa modimo taolo ya bophelo ba gago e fa modimo taolo gore e be yena ya tlatlang a rarolola dintho tse o sitang go ka di rarolola ka mantswa mang kereng batswadi ba ka a ke re tlhoeleng dintho re fe modimo mme a nke sebaka maphelong a rona a tla tsebe gore lwanela gobane boemo bo o shebaneng le bona e ka nna ba mohlomong ga o thole tharabollo ya teng empa go modimo tharabollo e teng gobane modimo wa rona ke modimo ya reng tharabollo ga re latlheleng dipelaelo tsa rona go yena gobane o re di latlheleng go yena gobane yena o tseba o ka dijara mme o se ke batla bua mantswana reng go batswadi botlhe ga re ke re tlwelleng re fe modimo a nke sebaka gobane ga yena nkile sebaka go bana le kgotso maphelong a rona go bana le taolo go bana le lesedi go bana le poloko go na le ntho re elelelwang gore boima bo neng re bo jere ka thata ga modimo a sa le teng bo ya tloga gobane taolo yeo modimo give him mo fe tsotlhe tsa lokelang gore a dietse se ka mo balla o se ka mo fa 90% mo fe 100% ga ke tlotla ke tlo ya go phethela molaetsa wa letsatsi la ka jono ke batla gore se ka tshwara ka letsole le o tshware mathata gago e be o batla o bula letsole leng ke batla gore wena bula matso a mabedi e be o kopa thuso go modimo butse matso ao a mabedi e be modimo tla o thusa se ka leka gore ka le lengwe oketsetso bane o tla tlholega e tsa bonne gore taolo yotlhe o e fa yena ka matsogo a mabedi mme o butse pelo ya gago o butse moya wa gago o re modimo nka taolo gobane boemo bona ga bo sa le matlenaka ga ke sa kgona gore nka iketsetsa.

le mong ya fa modimo taolo o lebala matla hae o lebala le bogoni ba hae o ba ne bogoni ba bona le bo bofellante empa modimo wa rona yena ha fellwe ke modimo ya nang le matla ke modimo ya tshepahala o tshepala le ka rama yemo ere na hanang ra ke ke a fetuha ha re ke ri leheleng ho yena re tloelle ntsohle re re ena ha isa le matleng ata e matleng a modimo ebe monna ye mongwa le go o re take it to the cross and leave it there o ska wa hetla wa sheba morao empa o sheba ho yena ba ne thuso ya hao e tswa ho yena thuso e matsong a hai bomme le bontate ha re fe modimo sebaka anke taulo mayemong ohle e sitang hore re ka itshwarela wona ho bane yena o tla re fa khotso me a tsebe o sebetsa ka mayemo a lokelang hore a sebetse ka wona me modimo wa khotso modimo wa ganya a re tse ka o loka amen.

0: Mamiti rentse re le ka hare ho merapelo ya rona me re ke tle ke bitse Apostle Khatebe le yena o teng kwano ke mongwa ba re ba rona ba letsatsi Apostle Khatebe sebaka ke sa haunted
1: nna ke bona a ke di dise letsatsi la ka jeno ke di dise ka haro se ya le moya se segolo sa le sedi FM ke di dise ba mamedi le fatshe ka bo phara ke di dise o ba sang ka ba modimo ba o re sherang le bona je ntshinde na la ka jeno le matla nna tsholwana re bua ka maemo a thata a sa fetuheng letsatsi lena la ka jeno re bua le bomme re bua le bontate re bua le batho ba batjha ba shebaneng le maemo a o ka nako tse ding ba batla go lahlela thaole gobane ba bona e ka maemo ana ga a fetoe maphelong a bona re bua le boragwebo bao e leng gore ke gale ba leta ba makgetho a mangata mara ga ona taba gore ba leka ga kae ba bona maemo a le a maoba le maobane a ntse a tswela pele re bua le bontate ba e leng gore ka nako tse dingwe tse dingwe tsa dintho tse ba shebaneng le tsona ke dintho tseo bontata bona le bontata bona mogolo ba neng ba shebane le tsona re bua le batho netlwana ba shebaneng le mathata a e leng gore ka nako tse dingwe a se mathata a botho a nama ke mathata a tlhamilweng kapa ao meso ya ona e kedileng dimpong tsa moya go na le batho be e leng gale ba leka go fetola maemo a bona a ditšhelete go na le batho be e leng gale ba leka go fetola maemo a lelapa go na le malapa e e leng gale a sa utlwane le ga ba leka ba re ba ya kopana ba fetole maemo ana ba bona mesebetsi ya gona e ka e tswela boleng jalo ka mofufutso wa ntšha ba bona ba sa progresse ba bona ba sa fumane karabo leo ba e lebeletseng di bua le nna le ntate ba e leng gore ke gabe ba kopa modimo le gabonyane nanana ga ba lekile tsotlhe nna tholwana le ka jono ba bona maemo ana a ntse a diendi a sa fetoge le bua le nna ya sena dibokgetho la bobedi kapa kgetho la boraro kapa kgetho la bone ya dutsentanong ya bophelo a ntse a iputsa gore ka ntsenna ke a eng sešwane ka ntsenna ke tsamaile tse sešwang ke bua le ngwana ya godisetsweng ke single parent ye e leng gore le yana ona tlhabe ga re bua le wena o godisa ngwana gabe ngwane e ka ntshwena ditse lelapeng lena e ka ntshwena ga eno tshola e ka ntshwena e tlo dula masalelela o sela monnyane tee ora ka sheno ga na mme tloa o mo mme di o le sheni ke tshwere tshwere na mme ke e ke tsantsi la mme ke ga go ma ho ne ba ba le mme ke la ho ke le bo o ne tshwe nya ka ke le sheni tshwe le nya ka ke le bo o ne a ma utwa ka le ba tla bua le nne le ba tla bua le mosa ya re ma ya mona ha fetile mme ka sheko le mme ke tlana re rata gore go mmelwa re rata gore go ntlatelwa re rata gore motho ena ye mošwa seka bamašhela taole seka bamašhela tshego ao bana lentshela modimo go daniele o lesomele botshobe mona re ntshela modimo lere empa setšhaba se tsema modimo wa sona motho le ona re tlhoma mangamamedi gore a tsola tlhatame a tsola marure ai khotlhoe le bone la mefuo ai khotlhoe le bone la mefutlana ai khotlhoe le bone la mechomo ai khotlhoe le bone la mechwako o bane ka shemlela sepoitela o bane ka shakulela bono le mfisite le shebe le tshabile mawo le mfisite mo a tshahlile mawo le mfisite ka ba mo shiko mara Amen.

0: Mamedi re phethela merapelo ya rona me rena le Pastor Motseki Munyahane. Pastor Sebaka ke sahounded.
1: Ha ke wele ke dumedise mamedi motle wa tshebeletso ya lesedi FM, tshebeletso e kgolo. Ke dumedise sebogodise moyeng e leng Matthew ke dumedise le moifo ka monka studio. Mamedi motle wa tshebeletso, tsatsing lena la kajeko lenana, hantle re shebane le sehlogo sa go fa Modimo taolo maemong a thata, maemong a sa fetoeng ha bonolo. Re boetse re sheba lentswe la Modimo bukeng ya Pesaleme ya 121, Pesaleme e ya Dafita, Pesaleme e matla ka tsela e makatsang. Ha re sheba gore na kana matsatsi a mang re na le go bana le mathata maphelong a rona, re na le go tlhoka mosebetsi, o ithola nako nngwe wa kula kapa ona wa kulelwa, nako nngwe o thole gore na o haelelwa ke ditšhelete, nako nngwe o thole gore na motlholagadi a sa sebetseng, nako nngwe o thole gore na kgotso ga eyo ka tlong kapa ka teng ka gona lapeng. Mathata a nana mamedi o motle wa lesedi FM a tlisa gatelelo maikutlong a gago, ke mathata a sa kgoneng go kobua lefatsheng, ke mathata a thata ka tsela e makatsang ka tsela e le goreng tlamehile go rena re itshepele Jehova fela, re mo fe ona e ba e yena o tla re lwanela. Ga re sheba mamedi o motle wa tshebeletso bukeng ena ya Pesaleme 121, Pesaleme Dafita, ga re sheba temana ya go qetela, Dafita o rena Modimo o tla o sireletsa ka nako tsotlhe, gape o tla o sireletsa motshiare le bosibo go ya go sa feleng. Mamedi o motle wa tshebeletso, re sheba gore na nako nngwena le gore o seka bana le mosebetsi, nako nngwe o thola gore na wa kulelwa, nako nngwe o thola gore na le ona le maqakabetsi o feta ka ra mathata ka ra kgotlho ya moriki wa lefu. Dafita o re na ke lelaletsa maso a ka dithabeng, thuso a tla ka tla e sa tswa go mang na, thuso a ka tla tswa go Jehova e e ntseng magodimo le lefatshe. Mamedi ke sa bua le wena, wena o le sepetlele. Mamedi ke sa bua le wena, wena o kena ka ra kgotho. Mamedi ke sa bua le wena, wena o ntse o drive o kulelwa kapa o kula. Dafita o rena ke tla le ditsentse maso a ka ditlhabeng, thuso a ka tla tswa go mang na, thuso a ka tla go Jehova e e ntseng magodimo le lefatshe. Jehova ya tsamayang le nna o tla ntataisa. Dafita o re lanka tsa magotlong ya moriti wa lefu nke ka tshwa bobela bo le bongwe gobane o na le nna le re la le segotlelo tsa gae ka ntataisa bogolong baka. Momamedi wa tshebeletso ya lesedi, ke sa re le oseng gona ga re itshepeleng Jehova, bana beso ga re itshepeleng Jehova, isa mathata gao o Modimo tsa tlhapelo. Buka ya halang e bua mantswana bukeng ya ba Filipi kgaolo ya bone e re naga o seke wa tshoga bobela bo le bongwe, empa dinthong tsotlhe o rapele ka tsona, o mpe kgotso ya Modimo e tla o aparela. Ke rata gore mmamedi o motle wa tshebeletso ya lesedi useng ona, a kgotso ya Jehova e o aparele, a kgotso ya Jehova e fetisang kutlo ya motho e o aparele. Jehova wa magotla, ga o bile tshepo ya gago go yena, e kabe o a kula, e kabe o tlhoka mosebetsi, e kabe o yena mo mosologadi, e kabe o le yena ngwana ya senang ditšhelete ya tlhokang tšhelete go ya yunibesity, empa nka mathata a gago o lelaletse matlho a gago ditlhabeng mo thuso ao e tla tswa teng. Thuso ao e tswa le go Jehova e ntse magodimo le mafatshe o sengwa ka jeko lena. Se ka tshepa motho, nako nngwe o thola motlholo moo o ile ao nyatlhatsa, ao file tshepiso, monna o ile ao nyatlhatsa, ao file ngwana a re o tla o nyala, empa lela letsa matlho ao ditlhabeng tsatsing lena la kajeko, gobane Modimo ya maatla otlhe o tla o lwanela.
2: Nakong tsa tahlehelo bophelong, mohau e ka ba matshediso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa Clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka Clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng, o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno ho bobebe ha o hlahlobotsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS ali sedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke mo abi wa di tshebeletso tsa di chelete le mo fani wa insurance ya bophelo. Hona di dipehelo online le tefello tse tswa ile hileng.

Hallelujah. To God.

0: hlompheng le hlompheng molao o molongwe le kopanang le ona. Mo mamedi o motle ke tlo kopana le ntate Lebogang Maile. Maobane monneno hae sale a tshwere ha ke bulela dia le moya ke a mutlwa o sia le moyeng sena ha ke re ke a mamela television dia mo lelekisa ka mona.
1: Sorry.
0: Hey, Ntate Maile dumela. Maile.
2: Yeah. Let me just say I've got
0: quick quick interview. Ke go jetse he ke o.
2: Hello.
1: Okay.
2: Hello. Hey, Ntate Mtaule.
0: Ke nako me go le Sedi FM o tla tshesa sesotho ye mona ya maobane kore gotlhe ke utlwile ga ke re ko mametse o di otla go tsa Durban ga ke re ke utlwile o di otla go tsane ba bua ditaba tsa mane o bo mhlobo wenene ka re ke a thiba ka bona mogana lo nene le yona ka utlwa e tshwere taba tsa gago ke mona o etsang e kana-kana go etsaalang dikolong mona Gauteng a ko re fe raporoto mona.
2: No re a sebetsa Ntate Mtaung re leka go di lokisa kae ke tshilo re mathata mangata empa re ikemiseditse ebile re ka se kgathale re etela ko pele re tsamaya ko pele bao ba santsang ba saletse morago ba tla re kry-a ko pele re tla dula re ba kopa gore a batle re tlo sebedisana re lokise mathata a dikolong tsa rona gobane ke bokamoso ba bana ba rona bo o tshwanetse gore re sekabe ra ba latlhela matsogo gobane ga bana ba rona ba latlhela matsogo ke rona o raya gore bokamoso ba rona bo sa loyo o raya gore re paleletswe and-e re ka se palelwe because re a tseba gore mo re tswang teng re le setšhaba mengwaga e mengata-ngata-ngata e fetileng ne o le boima gagolo a zang ra be ra tshepa gore re ka be ra fitlha mo re leng gore re fitlhe mo re leng ke kore re sebedisane mmogo ebile re berekile ka maatla ra tshwarana ka matsogo ra bontshana lerato ke ntho e re kopang gore batho ba rona ba bontshe bana ba rona lerato ba tshwarane ka matsogo ba sebetse ka maatla re tla fenya ga re ka etsa jwang.
0: Ke le bontate ha ke re shebe ke utlwile gape gore bo tse dingwe tsa dikolo le boetse gape la fumana dithethefatsi
2: ka maswabi ke nnete and re santsane re tlo tswela pele re ile batlana le tsona diritibati tseo ebile o na le dikolo tse dingwe tse nang le mathata a gore o na le sekolo ko Shoshanguve o ile wa bampiring ba re sekolo seo a se teng a se nnete eo so e nngwe ya dintho tse ke tlabeng ke etsa a se o shebana fela le dithithifatsi le di-weapon ko dikolong ko sheba le maemo a infrastructure dikolo tsa rona ke tlabe ke se tšhakela sekolo seo o na le se sengwe gape ko Brandfisher ba re se kwetswe batswadi a ba kgotsofala tlabe le sona ke se tšhakela empa ke nyako kopa batswadi gore batswadi ba sekebe ba kwala dikolo a ba na yona tetla eo molao o re bana tshwanetse ba be sekolong if motho a sa thaba ka kwala sekolo re tlo mo tshwarisa ga o le motswadi gobane o thibela ngwana gago o nka tokelo ya gae ya gore ya be sekolong and eo gae mo matleng a gago o le motswadi ke mmereko wa mmuso go netefatsa gore bana kao fela ba ko sekolong empa ne ke re ke ba botse batswadi bao ke tlo fitlha mo bekeng e tlang ke tlo theba gore mathata ke eng and then ke tla kgona gore ke buisane le setšhaba ke tlhalose gobane ke kopile gore di-district tsa rona di le 15 di re fe at least 10 west schools kore dikolo tse e leng mathata a mangata gagolo ebile dintho di mpafetse re kgone gore re bone gore re sebetsesana jwang le dikolo tseo.
0: Ntate Maile ke lebogagolo tshwara ka thata jwalo tlhe mona bakeng sa bana ba rona gore ba ithute ke a leboga ntate.
2: O leboga rona Ntate Mtaung re lebogile gago.
0: Ke o taba motho montle ke Gauteng mona mathata a mangata golo dikolong boitshwaro dikolong boitshwaro dikolong.

0: bana di tetefatsi bana di betsa e na taba re lokela ho sebetsana le yona haholo le ho bua monna mane re tlameha hore re bue ka yona taba ena re sebetsane le yona haholo
1: na go ntsa tahlehelwa bophelong mo hau e ka ba matshidiso a maholo ho wena ha wa lokela ho tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong godiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforong SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: What's up again? Ke rata kasi ya ka haholo. Empa e se le nako e telele haholo jwale. Ke sheba ke nahana. Re lokelwa ke bophelo bo betere ho feta bona. Ho khaula metsi matsatsi a mangata di drata di a senyeha ha o mohla di ntho di lokiswang ha ke kope letho le majaba jaba ke batla fela hore di ntho tsa motheo di sebetse mme ke a tseba hore di ka sebetsa hobane ke bone mo Democratic Alliance e busang teng ke batla toropo ya rona e sebeletse bohle ka hona dikgethong tsena ke votela DA
3: Papatso ena e lefelletswe ke mokga o amehang wa dipolotiki. Maikutlo a hlahellang papatsong ena ke a mokga e seng a SABC.
4: Ipehe monyetleng wa ho hapa seabo sa hao ho 500,000 ranta ya meputso ya kontane ka Nespray. Reka pakana ya Nespray, WhatsApp hi ho 073-097-6335 o latele ditataiso. Tlhodisano e fela ka la 17 October 2026. Ho na le melawana le dipehelo. Nestle Nespray, always giving more.
0: Ke o taba motemotle. Hey, ditataiso. Fela ke a kgola gore bana beso ba ntse ba sebetsana le yona gore e tla ilokiswe. E lokiswe papatso ena ha se Sesotho ke a hana ke a latola ke a leboha motlhomotle ke buile le wena ka bua le wena mokganni wa thepa ka bua le wena monga thepa ha holo lona ba tsamaisang bana ba bo rona ba tswang ka bo Mozambique ba tswang bo Lesotho ba tswang bo Botswana ba tswang bo Swatseng ka bo Namibia jwalo jwalo tlokomela ntle banna lona bo ratepa medi mo ho tlo ba thata haholo gore ha kolo itsa lona di ameile kotseng ba iti ba lona ba patalwe ho tlo ba buima haholo haholo haholo ho tlo ba buima haholo e seng hanyane ha ba qala fela ba tshintsha mola wa utla hono botswa me grisia botswa mane parliamenteng re na melata e patetswe bokae 23.3 billion parke chelete e kalo e tlamelong gore etswe ho road accident fund na melata ye li le la sheba la lekola ba di bana di pampiri tsa ba ka Afrika Borwa ba ne ba tloetsang Afrika Borwa ho ba neng ba claimile le ha bana le tsona ho etsa hetse eng thotsengata tseno tse seng di botswa hona jwale ha isali mokga o le mong o busang hona jwale me khaimengata e le nteng parlamenteng ya Afrika Borwa Huna lipina e ba thaba nga taba nimba ibina ereng zo chi gizinto tulamtanam 2022 le bona jwale mulaitsa ona ko romela ka wotlolwa ho lona bemba thepa le lona ba khani o ka ba kwa mani o ka ba hona teng kwa no mona accounting o tloa ka bara o tloa ka korte ka mani o tloa hotle mo tloanteng o tsamaisa baiti ba tswang ka ntle o Afrika Borwa ba ya Zimbabwe ba ya Malawi ba ya kae ho tlo ba buima haholo me ba batla hore molaona o tloka ka pelinyana ba batla hore ba ba ba sebetsane le ona ka pelinyana ka pili ho tlo ba buima ho tlo ba buima haholo haholo ba utlwa balla ka tjhelete e ngata ngata ina 23.3 billion e ba reng e tlamehile hore e patalwe melata ke qetile ke buile le wena momamedi mme ho wena monga thepa hore o ya utlwa taba ena kapa o e utlwe ho wena mokganni renke moo wena ya khannelang batho ba tswang ka ntle wa Afrika Borwa hore taba ena o ya e nka kapa ha o e nke empa mohlankotsi hlaileng fela e tla ba sono ka bana ba bo rona e tla ba sono obang ho ameha dikotsing latela melao ya tsela hantle mme le wena ya tlang kwano wa utlwa hona jwale go tla bo shejwa le rona o na le insurance ya kotsi na ha o ka ameya kotsing na o na le insurance na jwalo ka molata na o na le insurance na ke bona molaona o ya o thete hanyane o ya jwalo ka molao wa difofane ha o tsamaya ka sefofane o ya bo moseo mawatle Emene metsotso wa ntle fela pele o raya pele le matla le naneo le matla le naneo le uruta ntaba tsa bohlokwa Deborah Fraser sa ila hloka hala ngwanene wa bathonga wa una bina monate jwang ye bonya vuma

0: pine monate Abigail Kupeka ke rumile mang ha ko lebo monna DJ Lovers ka pine monate ya kana kana ya me Abigail Kupeka o tsore pina tsena he bana ba di binela bontate Nelson go li hlahla Mandela ba di binela bontate Sisulu he ke pine monate ho lwena o ke rumile mang o tsore moshane sumona ai ka jeno wa per handla mpi thaba mo bitsetsentsho monna wa per handla mpi hana na le khwaya ya ne ya hai ya bashimane ba ne ba bina pine na thabang ke opola le ne le bina pina ne reng thaba tswe u ke rumile mang ke rumile mang ke rumile mang thaba tswe u ke rumile mang ke rumile mang ke rumile mang ei bana ba go tla bashimane ba no ha ba ne ba bintswa ke thabang morobane a ena le tlhopha se setla hampe wo bana ba bina bana ba bina monate a holo khudi mahlomo tsotso le shumele metso mehlano ka mora go ra ya pele le nana o ke jwale ke nako ka jeno ke la bone bekenga motho motle dumela taba tsa rona dingata ha holo dingata ha holo me ke ditaba tseo amang ke ditaba tseo amang ka wotloloa tsena du ama ka wotloloa hela ke utlwa go thwe engwe ya dikhampani tse golo kwano Afrika Borwa ya meriana. Khampani e kgolo ya meriana Afrika Borwa ba rekile dilori tse 30 tse sebedisang motlakase. Ba rekile dilori tse 30 tse sebedisang motlakase. Mme ba re dilori tsena di tla ba bolokela 28 million ya diesel. A go utlwe thaba. Ke dilori tsa motlakase. Mme di tla qala ho sebetsa ka October. Mane motsekapa le hona teng mona Gauteng ka bo Centurion. Ba re di tlo boloka 28 million rand ya diesel. Koloi tsena. Dilori tsena. Ba rekile tse 30. Di tlo ba bolokela 28 million. Eish, hona le batho ba tsebang ho rala ntho tsa bona banna. Hona le batho ba tsebang ho rala ntho tsa bona banna. Kore ba tseba ba kgwebong, ga bana nako ya ho bapala, ba kgwebong. Ba se ba bile ba bone hore ha ba sebedisa dilori tsena tse ntjha tsena tseo ba di rekileng, di tlo ba bolokela tjhelete e kae ya diesel. 28 million. Ba se ba bile ba iketseditse seteisheneng yana sa bona. Ere, ha motlakase o theoha moo loring o theoha o theoha o theoha, ba kgone ho potlakela mono ba tlatse motlakase ona loring, lori kgone ho tsamaya hape. Ha o tsamaya ka bo Harrismith, haholo rona ba kileng ba kganna koloi tsena tsa motlakase, ho na le sebaka mono moo kgonang hore o fihle o tlatse motlakase wa hao mono, ke ene moo koloi ya ho eme mono, ntho e ka etsang metsotso e 40 le metso e 5 ho ya horeng. Hore motlakase hore fo tlatse tlwa moo bo kena tseleng o tsamaya. Jwale khampani ena he e rekile dilori tse 30 tsa motlakase e tla boloka 28 million. Ya diesel ha batla ho di service ba tla boloka 3.5 million ke qetile ke bua le wena monga kgwebo ke bua le wena ratepa ke bua le wena ya na le ndi lori jwalo ka ngwana mothemotso ke bua le wena ya sebedisang makoloi hore hona le motlameng gore o no ithute teng o tlamile hore o no ithute ha ke tsa tsena ha ke tsa re we two de kelelo ya sebetse kelelo ya hao inahane kelelo ya hao nahane ha bidi ya raro a ka na kgwebongwa tsebore o ena ya motlakase e boloka tsena mona e sebetsa tsena mane sebetsa tsena mohlomongwe motho a tsa maitsang tipa so ntse o tla re bana ba tla boloka bokae ya diesel wana na le nna ka fumana koloi e sebedisa motlakase ke tla khona o boloka bokana ebe bana ha dikatsa kena industry ya ditekesi re tla boloka bokae ya diesel re tla boloka bokae re tla me fumana batho ba na le ntsebo ba dule le rona fatshe ba re bontshe re metsotsonge le shumele metso ro bonga hantle ka mora hora ya pele o mametse le CD FM re tla ma bankeleng ona jo fela re tla ma bankeleng ha re khutla ma bankeleng hona le mo re tla mire re kokote teng ona le mo re tlamang gore hanyane fela nna le wena re kene teng tawe sa ma benkeleng taba diloke bula mama timoshimane taba tsa rona diloke le sedi FM
1: ba apostola bohle le memelo moketeng o moholo wa seopotso sa moprofeta Elia molaponketseng motheo wa tshebetso tsa semoya le seprofeto ntate wa moya wa moprofeta PH Moloi moprofeta Christina Nku le moprofeta Elia Ramipo mokete o tla tshwarelwa moo a qadileng leeto lena teng e leng number 35 Martin Street Hertogville Malebogo Free State Province ka di 19 le di 20 September 2026 gommeng wa mapostola botlhe ka dikereke ka go fapana botlhe ba tlang matsatsing le koptswa go itlela ka ditente bakeng sa bodulo bakeng sa dintlha ka botlalo letsetsa Archbishop Elia Molaponketseng ho 084-73-9999 kapa ho baetapele ba dikereke tsa lona.
2: A na o thatafalla ko lefela ditshebeletso tsa mantlha tsa masepala tse ka metsi motlakase le tsamaiso ya dikgwerekgwere. Matshabeng Local Municipality mema malapa a tshwanelang ho ingodisa lenaneng la batho ba hlokang thuso bakeng sa selemo sa ditjhelete sa 2026-2027. O ka tshwaneleha haeba o dula ka hare ho Matshabeng, o na le ID ya Afrika Borwa, o le monga ntlo e ngodisitsweng le monga akhaonto ya masepala, mme tjhelete e kopaneng ya lelapa e le 6930 kapa ka tlase ka kgwedi. Bahiri ha ba tshwaneleha. Etela ofisi tsa masepala wa Matshabeng tse haufi le wena. Tlatsa foromo ya kopo mme o fane ka ditokomane tse hlokahalang. Matshabeng Local Municipality e tshehetsa malapa a hlokang thuso ka ditshebeletso tsa mantlha.
0: Ke o taba. Re metsotso nga mashomo mabedi le motsolomong ka moraora ya pele. Mo mamedi ke kopa o bua le wena he. Jwale motjheso o kuona le wena o a fihla jwale. A ko ntetsetse hle. Masipaleng o leng hona o mpolela hore na maemo a jwang na metsi a hantle na tsohle ntse di tsama hantle na. A ko ntetsetse nomorong ya mohala ya 086-000-3084. Ntetsetse mono mo leng teng hona jwale. Re utlwa hore na metsi le na le wena hotle na ho ntse ho sama hantle na nomoro ke 086-000-3084 ke tla emela mohala wa hao jwang kapa jwang ke tla emela mohala wa hao wena ntitsetse a go ntitsetse mono ke gone o tseba hore na go wena mono go ya jwang semohe mo mamedi ke tla utlwa ka wena re kutlwe mo mamedi mona ka pelinyana fela mo mamedi o moyeng hona jwale dumela khotso. Hello.
3: Mukisoma mola Friday for.
0: O Friday for dumela ntate.
3: Eh dumela ntate waka. Ke na le bothata ntate ne ke kopa ho bua le wena. Ke na le bothata. Mabane ne se ke tswa ntho ke tswa sha ba tshelete ya mofumula mona mo di bankeng tsena tse ba ntsa teba. Ba ntshu kutsha ka la ba tshelete a swa le ke mathela ntate thuso.
0: O tswa sha ba tshelete ya mofu tshwantsu ile o boloka.
3: O la ntina le wili ntate o la hlokahala motho. Estate ya teng ba ka bang hone so mang dikete khale ke mathadi le motsona ke mathile ke matha ha tsa ke matha o tloa laptop o fikela ke ba ke tla mona ke le mona 44
0: ema hanya ne ke tsong ka di nomoro tsa o tsa mohala he mphe nomoro tsa o tsa mohala ke mang
3: o
0: 07 8 4 7 4 7 4 2 4 2 1 16
3: Hello? Then that didn't to go back to the
4: city. 07 8 4 7 4
0: 2 7 1 6 1 6 libitso la ntate
3: ke nne mamu ke si nne mamu ke tima ke nne
0: o ke mme
3: e nne mamu ke si
4: fela fort
0: mme mamu
3: mamu ke jima mamu ke si
0: mme mamu ke chima
3: ane nne ntate
0: o ka friere fort
3: e ya ntate
0: ke le boa mme wa ka mme mamu ke chima hona le monne ke tla mokopa hore a ka boletsetse a utlwisise taba eno ya wili ya gago le eng kao fela ke tla mo kopa ke tla ikokobetsa go yena gore a ka boletsetsa kgone go tlhalosetsa gantle Kale bo hle mme ka mono ka free the fort o ba dumedise ha bo pelane sotwane ha ba dumela ka mo pelano na thewa ka mono ka a free the fort mo shimano wa mabona masehla mabone a blow o na thewa hona teng ka mono ka a free the fort me ke tla kopa mona mshane sore a ka letsetse mme mamkichima akale ke o thusa mme mamkichima o bana re o mathile e bile o gathetswa tswa mthemolo a sa re gathetse go bohlokojwa re tle ke tse tsena ka pele nyana fela ke kope mshane sumona kere ake amo letsetse ke nkile ke fitisitse re ke bona mona kere mshane tswa go letsetse mme o tlusise ka William High rena ho etsala eng e hobane ro batla chelete ya mufu na mongotse ke gola willing jwale di chelete ke tsebo re tla le ka fela hore ke utlona ngwana mme mona a ke se uthusina semohe ka fita e wena mme mamkichimi ka mo ka free the fota hona le mushana mono ei ene nga bapala bolo ba nene re ke na le yena sekolo mono a tsaba bolo ha holo atwa ka motseng wa Free the Fort ke motso monyane ke ha o Philip Race ha o le Free the Fort mono so le ha o Philip Race ha bo pesane ha bo sibongile pesane sibongile pesane o thewa ka mono ka Free the Fort ha bo mshane lwa legwale le yena o thewa ka mona ka motseng wa Free the Fort ma ehe ke le bo mme ke tla fitisa taba ya hao ona jwale fela ke tla fitisa re ke bona rena mushane so ke a mufumana mo kitsene kitsene ke kiena ka mufumana ke tabe ke moletsetse kere a ka o letsetse a bua le wena mo ke fita hem e ma shoma mabedi le metso e tsheletseng ka mara gora ya pele ke tsebe ho ba palapina mushane so ye dumela ngwana mme ho jwang advocate advocate hona le nomoro e ke sa tswa romela yona hona jwale ya mme mamkichima o ka mane ka Free the Fort o bua ka Willy gore hona le chelete e leng ya siwa Willy mono tshwantsa e fumane o ya matha e fumane ke kopa o ko moletsetse hlengwana mme ka boikokobetso se le motho e moholo o ko fumane fela rena ebe bothata bo kae o mo rute o mo hlalosetse ka boikokobetso a ko moletsetse ngwana mme ke a leboa ntate wa ka ya ke wena ke tlo o letsetsa ngwana mme re bue ka taba tsena tsa bohlokwa ke tlo o letsetsa re bue ka taba tsena tsa bohlokwa tsa di wheelie jwang kapa jwang hayate ke qetile mamedi ke fitile hobane mme o na lla ka wheelie jwale ke ile ba shoman ba tsebang di wheelie le ba shpan ba tsebang di wili hona jwa le ba moletsetsa mme mamkitimi ke qetile nna ne o lena ke ka moo le sebetsang ka teng re a potlaka Princess Mthembu lovers ke bona pini na wa utlwisisa le wena ke ngwa dipina tse mmatla go lo mshimane tse binelwang batho ba ratanang

0: What's wrong, Ntate Potlaki?
1: Mohale.
0: Tshepo, Ntate wa ka, ke ntho e nngwe e boima. Jwale, te diputswa. O mphokalang ha kana ke o tshepile tje, Ntate.
1: Man, Mohale. Ke o phoqa o etsahetseng jwale, man.
0: No, Ntate Potlaki. O itse go nna mme mapakiso le wena. Mathelele le metshehetso nyaka ya lebitso la ka.
1: E hlile o jwalo.
0: Jwale bona go makala ha ka, Ntate. Ha ke se ke fumana bahwanti ba tletse monyako wa ntlo yaka. Ba eteletswe pele ke mofumadi wa hao, Ntate.
1: Bahwanti ba re ba etsetsang seo?
0: Go thwe ke moka wa bafumadi. E ka ke lebitso le leng la bona.
1: E banna.
0: Ha ba fitlha ga ka ba re re thetsitswe go lekane. Tloho le tlo ikarabele. Batla ba, Ntate, ke dumetse fela gobane e nngwe ya tema tsa bona ke debate pakeng tsa ka lefane.
1: Bitso le leng?
0: Yes.
1: Mohale o ntse o reng hantle nne. E ka ga ke so utlwe hantle. Mmapakiso eno wa ka.
0: Wow,
1: ke mongatabatse.
0: Yes.
1: O re le ilwe itlhaisa mmokeng wa bona wa bafumadi.
0: Eya, Ntate Potlaki, ke tshwana.
1: E utlwa mmele ko banna.
0: Ntate, se ka imakatsa. Se ka imakatsa, Ntate.
1: Butle, Ntate Mohale.
0: Ebile ke ya teng go sana. Ke re batho bana ba fitlha haka ba tshwere diphafa. Wa utlwa, Ntate? Ke utlwa gotho ba blackse metsotsinyana e nngwe ka mane ka section ya bodene ka mane ba mogotlha, Ntate, ka
1: diaman Mohale mane o ntse o reng jwale, man.
0: Ntate, ke re wa gao mosadi ke mmaphafa le
1: enaobae
0: ga ke sheba je banananyana bana ba sheba go yena bakeng sa tumelelo pele ba etsa tsena. Le haka mona ba fophile yane ya katang heke mane.
1: Mapakiso waka,
0: Ntate Potlaki, he le tlankeng ya tsietsing, Ntate. Nagana batho bana ba gago ga ba tla ba matlhile ga ka mona ba tla dithunyeng, Ntate, ba tla dithunyeng, wa utlwa, ba tla ka diphafa. Ebile ba bile letlhonolo fela gobanne ke le teng ka kgona gore ke phoke boemo boo.
1: Butle, Mohale, butle. Butle, ke potlakele hae mane ke ilo ikopanya le mmapakiso ke utlwa gore na ke metlholo ya enyena ya nketsetsang yona. Ebile a na le sekgakgatha sa banana le basadinyana ba thusang o etsa meleko e.
0: Bona, Ntate Potlaki.
1: Ee.
0: Ga o sankgolo ke o parenyologele ka godimo ka mane ka media room. Ke batla go bontsha footage ya go seng.
1: Mapakiso.
0: Ebile o e beile gantle, Ntate wa ka, ga gore mosadi wa gago ke le gana puso. Ke vigilante. Mme batšha bao ba tsamayang le bona e ka re go thwe ba ipitsa gape radical sisters.
1: Radical.
0: Ke bona bommadiphafa baa radical sisters ke eng yona
1: mapakiso o tlamphumana
0: batho ba radicale moo
1: tla ntse ba Ntate Mohale
0: wa tseba ke Ntate Potlaki kgetlo le e tlang ke tlo fasololang tja tsaka bafana bane ke ba beileng heke mane ga se dipopi ga ba kgabisa Ntate ketare batho ba thunya ba botsa dipotso ka morago ke a o bolelela Ntate o tla molelela
2: phadime monne ga ke a dula ngwaneso ke tlameya go potlakela mane ga modiei
3: empa fela go mphitise mona monna nna e ntse e le ngwana fela se e tsalang pakeng tsa gago le ena
2: wa tseba ebile re ke o jetse keletso ya gago e sebeditse.

0: ka mantso a mang wena o tshaba fela gore nna ke monna ya nyetseng
1: le jale nna ke tlogengebang
0: le wena o batla gore ke o nyale ga o na bothata ka mainana o
1: nyala jang o na le mosadi wa gaose
0: ke tla romela bo malome ke romele banna bagolo ka nnete ba emo ono ga lona ba lo nkopela mogope wa mee ga o sa batle go ba mosadi wa bobedi le teng go ntse o sena mathata gang fela ga kgetho tsena di feta tsena I'm telling you ke tla qalelela he ka tsamaiso ya tlhalo ke itse nna ke kgetha wena ga ke batle
1: sepae seng jalo ndi tabofane jone batho ba tla go nna ke tshubo malapa jo o bone nna letsatsi la ka le senyengletle
0: a kere ke tlala pele ebile gona ke nka ngwena wa utlwa he a kere le nna ke tlameya go sheba gore ke babalele seriti sao maelo dipopo I mean my strawberry wa utlwa he mamamele o tlokwane meya tlo ya ga o bona sefubeng sa ka monamane o tloele go lela jalo ka e ka o bolaile motho tsela
1: mantshepisantshepisagoretlhe kao fela batho ba batlo jaja nna wantshepisa
0: gorese
1: bonnete ba gore o dietse batho ba bone gore o etsa ntho tse kao fela bikgobane wena o nthata e seng gobane e le nna sethupa malapa
0: a wena ga o thoba lelapa lane at monamane wa utlwa mane nna e ka ra go ntshepe man o sheba gantle gore ke mantse o kampolelela go tla fela mona o tlo fana ka loving ka nnete ke phoso ga o etsa phoso man ga o motho ya tloileng batho o fana ka loving o bona fela gore ne ke thabile jwa mapane bosiu
1: aaoaeng ba bona e le nna sethuba malapa and nnantho ke e batlang ko gore fela lebiso la ka le seke la senyega
0: ke nataba le batho motho a utlwa monate ke nna ntho tseno diletse mabane wena ostoutu ene o morata o seng bona nyenyenyenyenyenye relax relax my love ke a o rata utlwa
2: ee monna wa ntsogelela ka matsekete bothata bote
3: a le nna ke tsebe tao ya digwa ke a batlisisa mongaka
2: o batlisisaeng
3: wa tseba mekgwathatsanyana eo ke tswileng ke ena le ona ke yona e ntaetseng gore ke tle ke ka lengwena wena go tlho basadi ba tabotseng ga ka phafa ba teanela mo nagago ka jeno sena ga e le gantlentle go itse ke tla ba fumana kwang go wena ebe go ja
2: jale wena o bona basadi le diphafa ka tlong
3: ene ke sa
2: lwana ga ke a ruga magana puso mona monna mane ebile bona mane ga ke a ba roma mane gore ba ile o tlhasela ngwana wa motswalle wa lapa lena laka ka phafa mane ke botlhanya kao fela ntho ena ditsie badimo fela tse nkenyetsa metsi ka moedi nkekeng
3: o tshontaba tse a se tsona
2: ee wena mona
3: o sa ntse o bua ka metsi a kenang ka moedi jalo e tlile wena tau ya dikgwa o tseba
2: ee
3: le popoelo wa utswe ke batle mmapakiso nnanka mona ke a tseba ke masawana fela ntho ene empa ke ikarabelela setšhabeng tate ke tla ikarabelela go sona ke tlameya go buisana le yena ke botsa gone gantententententente go e tsaitseng
2: bona mona nkekeng o sekebe wa tsosa diletseng monna wa nkutlwa ebile ka letlhonolo mmapakiso ga yo lapeng moo o tswile o ile o lokisetsa anyisano ya fane le mogale mane community hall wa tseba ke rate ntse o kopakopana le moga tsaka
3: manga
2: o tshepagale man
3: ke tseba se e tsalang mane goloma ke tseba antle go ke kopano ya mmoka wa mafumadi le bagotsana ba surprise be jalo go batla go tla ka ngwe
2: bona mo mogale o itukisitse o ketile ebile o emetse ka matlho a mafubedu ngangisano eno ya megopolo ke tshepa gore le ena yane ga bofane motswalle wa gago o malalalao e bang o se jalo ke a o tlapanyetsa mogale o tla tsamaya godima ae
3: mane e tshware gona moo e re ke leboge nako ga o potlaki mona go na le moo ke phaleletseng teng go lokile potlaki
2: le itukise mogale o itukisise
4: e ne e sesitse akalo ka jeno le ka moso e ntse le letsatsi.

0: Ditebetsana tsa hora ya bobedi di fella monatse latelang tsena ke tsa hora ya boraro mogatlhelo kwa o qetela wa jwale ke nako.
1: Somohe ngwana mme re leboa. Re leboa ere ke tle ke fete le mona. Wacha.
2: Na mocha wa Afrika borwa ya batlanga monyetla wa ho fumana boiphihlelo ba bohlokwa ba mosebetsi le ho qala mosebetsi wa hao ka matla. Ditebetsa bona tiketsena. SABC ena le menyetla e 120 ya ho ithuta mosebetsi e leng di internship makaleng a fapaneng. Re fa batjha ba batlanga monyetla wa ho fumana boiphihlelo ba sebele ba mosebetsi ka dikgwedi tse 12. Ha eba ona le mangolo a hlokehang a thuto a kang NQF level 6 kapa 7, o ka ba monyetleng o motle wa ho fumantshwa thupello ya mosebetsi. Eba ona le thahasello ho tsa technology, kgaso, thekiso, ditaba, television le seyalemoya, kapa makaleng a mang a fapaneng a dula o mametse. Se ke wa fetwa ke monyetla ona, hobane dikopo di se di buletswe.
1: Ke o taba, metsotso ke tsheletseng hantle fela ka mora hora ya bobedi. Ke ile ka o tshepisa, Thabo tsa o file ditaba tsa bohlokwa, mme ke ile ka o tshepisa hore o dule o re mametse hang ka mora mona he. Motho ke tla ke leke hore ke kopane hape le ntate Bolofo ka taba ya ntate mane Senegal. Ntate ka mona ka Senegal. Ka mona ka Senegal. Ke itse ke tla letsetsa ntate Bolofo ka shebe mono mme walla ka taba ya molekane wa hae mono. E re kutlwe ntate Bolofo o kgonne hore a fumane ditaba tse. Ke batla ho leka ntate Bolofo ke tseba hore ke qetile ka Senegal. Ee ntate Bolofo.
3: Smart.
1: Ke a leboa ntate o bone ID number ko romeletseng yona e theowa ka mona ka Senegal le matwabeng.
3: Ke tshotse
1: se o lokile e re ke tle wena he ntate ke tla o tshwara ka thoko ka mona he ka mohala wa ka wa phapusene ntle ya kgaso ke tla wena a re e se e lokile. Re ke tshware ntate Bolofo ka pele a tsebo araba mme ke tsebo o feta. Gobane ke batla o feta mona mosebetsi wa ka o mongata hona. Jwale ke tla leka hore ke tshware ntate Bolofo ka potlako fela. Okay. Utlwa he? Bolofo? Ka. Ke mo tshwere ntate Bolofo ke tla bua le yena hona jwale. Re tsebo o feta. Re tsebo feta. Re qete ka mme. Wana utse ke mme mamang banna. Senegal man. Ka utse ke mme mamang. Ka mono kwa Senegal. Ke mo lebalang banna. Ke ile ka bua le ausi mona kere a re ntate thuso. Ke tla hopola. O mamle batsi. Walla mohala ka mufumana ntate Bolofo wa cha wena. Ntate Bolofo. Ke wo ntate ake. Ntate Bolofo mo yenga khotso ngwana mme.
3: Khotso tsabata ke di mele sele ba mawe ba sele.
1: Ke le bon ntate Bolofo. Ntate Bolofo ke re shebe ditaba tsa ntate mono ka Senegal.
3: Sebata, o nomeletse ke tlene ya ntate Malfetsane Molebatsi. Ntate Malfetsane ha re o sana tlhokagale, o ne a tsamaya ka 2016. Jwale, mme Mapuleng Molebatsi ke yena a neng a entse application. Jwale, e thata tlene ena wena sebata, fela re re hlalose le ha e le thata jwale. Ke a tshepa ba di shebile mme o sa le moholo o na le bo 72 years o sa le moholo mohlomong ya ditlole ditsana di tla kgona go mo hlalosetsa mathata ana teng. Ntate o sebeditse ho tlohela ka selemo sa 2009 a qetela ka 2012 a tswa mosebetsing ka lebaka la ho kula. Jalo ntate molebatsi ha a tswa mosebetsing ka lebaka la ho kula o ne a tshwanetse le o ile a etsa application ela ya ho kula e re bitsang illness benefit. I think I'm a demilibat. I get to be held by the middle of the scene. Yellow official at 2016. Yellow Vatalan Kuno to see Sora Yale and Katehana Sasagalaga 2016. Now for any day to Amulao, writing it in a higher could any safety. fela he itse ha sa tsela 2016 mme mapuleng yena atla atetsa application ye ya hore ntate so kae a yetsa application ka 2016 ha ntate na kopa so ga hala ka bomadi mabe o bane waiting period pele ya ntate ya illness ne se sepile ja la mama ke tsena ba di fitse hore ntate o nana le credit tsebeng hore a etsa application ya hae ya kula
1: okay
3: ya ba yena wa dula go fitlhela 2016 ha foundetswa ke lefe jwale lefapha la UIF ne le sa thole ntho le re ditang lekgetho kapa di-contribution tsa UIF dilemo tse ka fetang tse nne se ba sa bolela gore jwale application ena ya ntate e ya expira gore a ka etsa application ya illness itse ha sa tlhokagetse mme a sa tswetsa application eo ka 2016 nako e se fetile o kola gore jwale ha e kenya tlemena ba e hana ba no ha e loke gobane gale ketetse botho wa di-contribution kwa ka 2012 a kgutle gape e kenya gape ka 2022 ga ke tsebe ya lebaka le ne le etsa phete kenye nngwe gape ka 2022 le yona eo ga ya tsamaya gantle ra re seusa sebata rare go yena o apply-ile ka mora nako e telele gagolo yale ka nnete ha ina u luka ha ina u luka
1: ema ona ke mo ntate bolofo ka bogutswane hona o bolela hore bothata bo entswe ke ntate mo lebatsi a seng a hlokahetse
3: hantle ha ho le sebate
1: ha ka a claima ka nako ha qeta ho tswa mosebetsing aba bontsha hore o tswa mosebetsing ka bakala ho kula
3: hantle sebate ha re tsa mohlala ha ba ntate mo lebatsi ka 20 ketin go ka na tshwara go kula ka 2012 a kenya claim ya hae wa mo patala mo tsomo go di tsa ba ntharo go ya tsenne a ba tsamaya ka morao go mo ne a tla go tla kenya claim ya go hloka pala ho ntate ne tla ba ntho di motšeng ba
1: re qetile ntate wa ka mamle batsi a skis ka moka Senegal pp ka moka a Senegal ntate ha ka kenya kopo kana ko kabo 2013 jwa lo 2012 miki mona ka 2015 lifu la makhauletsa re a fita yeno ha ke re utle le lela sebetsa jwang mohlamane se chaba
3: re tsedi tse hantle ba tla tsela maemalo di nna ga khauletsa ka mora di hora tsela fa bo bobedi tsela ka nete se tle se chaba sa ka tle ho ba se le ka hantle se ba ta ho lo se di hantle ya re tsola pele he re le fa pa o nna re tsa tsirele tso ba tso ke tla utlisa be ke ntse ke tla tsena gore na re ka le ka ntong ka le fa tsimiseng hona mo ka sa itse gore na re tla re thusa ba seng kae tla re se be ke hantle se ba tsa re le bo se ba
1: ke le ba ho lo ntate ke le ba ntate polo fo mo mamedi ke mo ko arabile hle ka monoka a siena kala wena ngwaneso thembekile van royen ka 370 ya oke latletse bo ausimane gore ba ke ba leke o sebetsana le 370 ya hawa 370 ya hawa ba ke ba bona gore na o tlile jwang gore o seke wa e fumana kgwedi tse pedi tse latelananga ke a feta mono ausinkele ke a tswa o tla nketsetsa mosebetsi o motle mosebetsi o rategang makhufe
4: Freistata makhufe e gotlile mokete o moholo wa makhufe o tla etsagala magong Bloemfontein go keteka mmino le botšhaba ba Afrika ka mokgwa o kekeng wa lebaleha o ho tlo mamela mmino wa bodumeng amapiano le hip hop mmino wa dibini tsa basadi le metlae le dithothokiso go tloga ka la tharo ho isa ka la leshome le tsimbedi lwetse 2026 ditikete di a fumaneya hona jwale mane compute ticket makhufe e gotlile
1: metsotso nge leshome le metso mehlano hona le mo riang ke kena di maspala njalo he di maspala di maspala ke kena holona metsotsong ene le shumela metso mehlano ka morao re a bobedi ha ke tloa mani ha ke qala le nane o lena metsotsong mashwa mararo ka morao ra ya le shumela metso medi ke kene industry nge kholo e tsang 100 billion ya ditekesi ke kene ho yona me ka bua ka road accident fund jwale hona jwale ke kena di maspaleng di maspala hona le chelete le ikolotang engata ele ikolotang basebetsi ba lona ina ya bo di pension ya bo eng o ya hopola kana kwani ya tripoto kana kwa bo thupoto batho ba ka ba fumana di chelete tsa bona ba bang ba ile baya me di chelete tsa bona ba di fumana hona le ba ile ba fumana di chelete tsa bona ba bang bona ba ka ba di fumana ha fumana romane di maspaleng di maspala ha di patale sena se re se bitsang ka hore ke third party jwale ke kopa hore le tle le hlokomele bothata bo empa hona jwale jwale pele ke kena ditabeng tse ngata tsa masepala ke batla ho feta thutong pele moo teng ke tlang ho bua le mme Maboya Dr. Maboya e leng yena ya tshwereng thuto provinceng ya Afrikstata ngwaneso ntsa moleka mona ka kgola o tla mo fumana ha re sa mo fumane ngwana mme re a palama fela ko moleka ape kgetlo la o qetela mma Maboya a tseba hore re a o letsetsa Dr. hona jwale hore re bue le wena re a o letsetsa hona jwale hore re re mma re re mme re re mma le wena re buisane le wena o tla o shebe mohala wa hao mono shebe mohala wa hao mono re tswe o bua ditaba ke memetse fela hore a hlae mona a tle ka rona ka mona re kgone ho bua le yena molekape mshaniso la o qetela are sa mfumane re a feta are sa mfumane fela re a palama ire kenke mo mamidi mo nge mo halenga ha ntso o letsetsa mme mo mamidi o moyeng hona jwale ho le sedi FM dumela khotso
5: khotso ntate thuse le kae
1: ke a phela ntate o letsa o le kae
5: ke letsa ke le fana ba ile mo ntate thuse
1: Vanderbilt Park
5: eh ntate thuse
1: ke le bo ntate ka Vanderbilt
5: ke la ga chelte ya di mining quantity to so se sale ke sebetsa mo ha ona chelte ke slim ya di provident fund
1: ha wa ka wanga chelte tsa ha
5: e ya ntate to
1: ho bani
5: se ntate to so ila kwa la mine ile ya ba se ke
1: oh mine we le wa kwa lo no le mining o feng a buti
5: Stilfontein ntate to
1: no le ka Stilfontein o sebeditse le motse ka Stilfontein
5: 15 years
1: mona chelete ao 15 years makoloskopo
5: w
1: a
5: 010 6540
1: 6540 15 years o sebeditse 15 years a wa ka ofumana provident fund ya hao
5: e enda dit
1: me ka budulo o ka fana bail park
5: ke ke mo fana bail enda dit
1: bail park e jwala ke batlong ka nomoro ya bana re bua ka chelete ka nka nomoro ya moyemona e mong tla be sa o letsetsa re ke tlo thusa ke ntate thuswa etse botsotsi nomoro ya mohala he ke mangone so ke re ke tse tsena he re ke tse tsena ke ei ake ke le bon tate bye bye ke le bon tate ke le ka mo ka fana bail park ke re hoena papai mushane so re tsa mo jwandira ma bankeling he re tshware ma bankeling mhlo mo re tla mfumana ka mora ma bankeling re tshware ma bankeling boy mhlo mo ka mora ma bankeling re tla mfumana re ya ma bankeling hona jwale ke fitile fana bail park ra ke feta fana bail park ke ma bankeling ndate o sebeditse mono 15 years Stilfontein mining ha ka fumana chalete ya hai au banna hey yo fela ke le bua ke mono ntsatse ba makoloskopo ya hai ke tla ifitisa ke fe ba tsana be suba o sebetsana bona ke re bana ke le shebe mono man shebang a buti wa Allah hona jwale o llela chalete ya hai botata hona jwale chalete ya yo man ye chalete ya yo man ke petrol e udimo ke diesel e udimo ke motlakase bana le bona ka mona di grocery radiator Rale ntate hore ba nna nka fumana sentenyana yaka.
6: E bang nana hore ke ka wa khona ho lefella leqwetha. Nana hape. Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
7: What's up again? Ke rata kasi ya ka haholo. Empa e se le nako e telele haholo jwale. Ke sheba ke nahana. Re lokelwa ke bophelo bo betere ho feta bona. Ho kgaolwa metsi matsatsi a mangata, diterata di a senyeha. Ha o mohla dintho di lokiswang, ha ke kope letho le majabajaba. Ke batla fela hore dintho tsa motheo di sebetse. Mme ke a tseba hore di ka sebetsa. Hobane ke bone moo Democratic Alliance e busang teng. Ke batla toropo ya rona e sebeletse bohle. Ka hona, dikgethong tsena, ke voutela DA.
8: Papatso ena e lefelletswe ke mokga o amehang wa dipolotiki. Maikutlo a hlahellang papatsong ena ke a mokga e seng a SABC.
9: Lokolla boqhetseke ba hao jwalo ka mophehi le Spa. Fumana theolelo e fihlang ho 80% ho disebediswa tsa ka kitchening tsa Nutifresh. Ha o reka dihlahiswa tse jwalo ka 2 kg Omo hand washing powder, mefuta e fapaneng ka R59.99 e le nngwe ka rewards card, kapa 700 grams Spa vacuum pack cheese, cheddar, gouda, kapa white cheddar ka R99.99 pakete ka nngwe ka rewards card. Ditheko tsena di iqala ka la 8 ho fihlela ka la 21 September ha thepa e sa le teng. Spa fela, ho na le dipehelo.

0: Pinamanate ya the soul brothers mamaga sbongi la ke ngwa pina he tseleng tsa tuma ha holo re metso tsinga mashoma mabedi le metso me hlano na jole kamera go ra ya bubedi ke le bona tate ka mo ka fana bail park ta batsa o kiling kile ngwana mme ka di fitisa ke le bo a holo fana bail park ke le bo wa ere hona jole he ke tse ke bona rona ke tsumane Dr. Maboya re khone o buisana le yena jwale ke nako tuson tuse tle jo wa ba palapine monati e ntate mta unga tswa mo ke leng teng ntse ke tsa nthotsa ka ke tsa re pinena le le la irata holo ba bang he ba o potsa le papadi ya bolo ba bang ya bang ka e ba la hlele ka bona ka Orlando Stadium e o ka jeno e seng e bitswa ka le bitso le leng ene re ha e wotla jwalo ntate motshwara mantsi ya moqebelo baking ebe ile hore bashana ba ka Orlando ba ile kopana le bashana ba motau ai be wotla pinena eke be wotla pinena e shapa bohloko ho matha bo Valdez mono kana go tseno he motho motle ho matha bo Milton Nkosi kana ke no na thewa ka mona ka Springs hey to bolo ho be dipalomane o bashimane bana ba tsetsetla ine sa le ndate Banks sitrodi ne le yena ya nga ditshwara mono wo ho matha dinonyana ke tsa wa ya tseno he moroka swalos di mata dinonyana di na le bashana ba ne ba re ke panya za ba re six mabone di na le monna banna o teng o la ganna di taxi mona hantsere potoloa ka mona o na hlaba di ntla lenyelenyele o we wa cha wena ke bona ke ka o ngolang ka yona pine na he e reng mama agas bongile ere ke fete mono he ke tle ke nke mo mamedi bong hape ka mona ka ha ba kukenga ke fitile jwale ke tsamaile bona thembekile taba o se tsamaile ntate mo tabung dumela David 2014 ha sala re na le bothata le bana beso le ka jeno ho etsala jwang noro na ile a hlokala 2020 ke eng ho etsala jwang ha hore ha isale le na le bothata o fihlela le bothata keng ho tloa 2014 mme hona jwale ke 2026 ka o le tsetsa he nomoro ke eo ya hao yalla
1: tate motaung
0: dumela le kae
1: ke go tsone tate motaung le kae
0: ke a phela ntate o kae mo
1: ke bloemfontein
0: ke le boa ore ke mbo thata ke
1: ntate motaung me wa go le a hlokala ka 2020 ile go nentse re tsamaya ka ke hantle go na re hlaetse ka lesotho empa me wa gona o na ile ba ile ba la ba ya ka lesotho le ntate ya ba ba re sia ka lesotho ba gukela ka hae ka mona ka hae ka bakala ba ntate o na mo ule a mo sia pe ya ba ha sa gukela ya ba le yena wa tla ka a to batla mosebetsi a go tlo go thusa ba ntate o na sa sa le sio ya ba ha sa gona go gukela ke bona o la di ofa ra mosebetsi
0: okay jwale me o hlokala ka 2020 ntate o ka yena
1: ha re motsebi ho bane e sa bona ka leso
0: o ntate a le motsebi
1: e
0: le bakai
1: ka ba raro fela le bile e se bile re ntse tene e test le meka re fumane meka 2013 la ga ke tla ka mona ya bantsi ke batlana le meka ba ka mofumana
0: ehe
1: ya ga ke mofumane ga ye ye tsa tsene test le yena re se bile a ke la tabana a ba ka ne to khona la ga nyalo lwa la o siwa gona a bona go botata yena ona kude le yena go humana o siwa gona yena le yena ona hlaetse ka la kude le yena go humana
0: ke le bonta jwa le letsa DNA test la qeta le qetile ka di DNA test
1: le ga di etsa tsaba tsatswa empa ga iswa di monetse a se fela re be re fitla le ka le sotho ga se pidiswa le teng le no le fela no ntate motau
0: le ntse le matha le sekola fela ga le tsebe le bana ba le sotho le bana ba Afrika Borwa
1: ka nnete ebile ka le sotho ne bile ntse re pitsa ona matswantle le gona mona ntse re le matswantle
0: ga bantho e botlhoko a kakang banna ga o fitlha lesotho ba re ga re o tsebe ga o fitlha Aforika Borwa ba re le rona ka mona ga re o tsebe fela mme kwa o ka yena mme kwa South Africa kwa lesotho
1: le kwa South Africa le ntate kwa South Africa
0: bobedi ba bona ke ma South Africans
1: ka nnete ntate wa go ya ga mme a tlhalosa ka ntate wane wana a sa tlhalose ka yena ole ka go mokise
0: okay ke utlwile ntate wa ka mamela he ke le bo ke tlanka di nomoro tsa hao ke tlanka di nomoro tsa hona le mushaneso mona a bua a kore ke batla tla bua le lona mushaneso o teng e mongwe blomo e mongwe ka mona ka Pretoria me ke tla bona rona ke fine wa Pretoria ra ka bua le wena ka ba ke fa leng ka blomo ra bua le wena o tla tswa nna fela me o tla tswa rona ke mang ya o letsetsang re o tswa o tlhalosa ditaba tsena tsa hao hantle wena a buti nomoro tsa o tsa mohala ke tsena ke di shebile ke di bona mona tse o kuletse ditseng ka tsona kwa no mona re ke di nke ke tsebo peta msebetsi he na u tseka le bitso o mang
1: ke David Mohlou wa South jwale ke tshintshetse fane ngena ya beira ya a ke re ne re yale letswe le a o siwa gona ka fane yeo ya South
0: o lokile David ke ma hona te mon ke tla nka le bitso lena la David fela wa u ka mushaneso
1: Thank you.
0: Thank you, Dr. Mutawu. Wena ntho mpoleletseng yona gore mme kwa mona Afrika Borwa, ntate kwa Afrika Borwa, mme o le tlhaloseditse a bua le rona. Jwale bohloko ba lona ke gore ga o fitlha lesotho lesotho le rona re o tsebe. Ga o fitlha Afrika Borwa, Afrika Borwa e re le rona ga re o tsebe. Bona ba tla bua le wena ba na le tsebo gore na ba sheba dintho jwang. Ke a leboa ntate, utlwa?
1: Thank you, Dr. Mutawu.
0: Ke a leboa monate, ke rata le ka mo hlomphang ka teng. Ke a leboa David.
1: Thank you, Dr. Mutawu. Yo.
0: Aw sheng. Abari yo. Qetello. Aw ke sono man. He mo mamediki. A tswara na kongwe re na le o bua re re he motho a sotla, he motho na le mathata, ho na le batho ba na le mathata. A go kwa le mahlo fela wena o re fitla le sotho le sotho a lo tsebe. Ha o tla ka Afrika Borwa, Afrika Borwa ha e o tsebe. Gore ha o tsebe, ha o tsebe re na o etse jwa. O nahana o tsamaya mošhaneng wa banna o sa bile a nyalwa a usi wa bona ba nkelela ba nyalwa a ba le o nka le sefane sa gabo moo a usi a nyetsweng teng o botlhoko mo mamedi ga o le ngwana moshimane o tlhaelwa ke ntho tse ka rentseng o botlhoko agolo agolo o botlhoko wa nako ngwe batla ba bo ntata la o ka ba tseba fela ba sena taba le wena gore o ba tsebe fela gore ntate ke mosia ntate mane ke Mokwena botsebe fela last night taba le wena o ntse o lokile ke ntho e bohloko haholo e bohloko ke a mo utlwisisa moshimanenwa ha utlwa bohloko ha bila re ao banna a ha iketse ba ha iketse ke sa ke fitile ho yena ha motho motle ke le ba moshaneso ke palame jwale ho na le mo ke a ntin jwale se ke palame monna nna ke palame go na le moo ke tlamayang gore ke teng gona jwale tata ke tsamaile le wena ke tsamaile le wena re tletile taba tsa rona di fetile re ke nke mo mamedi e mongwe kwano ya ngotseng e o ngotse ore re ya sotlega ntate le bana beso re ba raro ke ka o koletseditseng monna gobane go na le ntho e ileng ya bua le nna fela gore ke tle ko o tshwara ga o monate a o le jwalo boy Ha o monate. Jo mafela. Shebelefa. Pinene ngotswe ke selo chiko twala. Jo mafela mona ona bila ba palwa meritetwena ka ofela ke chiko twala.

ba di provident fund ke opola ba bangata ba ile ba lla ka di provident fund ba lla ha holo ka tsona ha bulu bona bo di maspaling empa ona le ntwa bohlokwa yo sila sa buileng ka yona hona le ntwa bohlokwa buileng ka yona e tsa bonnete ba hore o tletle ba go bona mono o ntse o sebetsa kore gona go dwala ha so o tlo tswa mosebetsing o fumana a o fumana gore mosebetsi mono ba o jwetsa gore o tla tswa o sa tshwara le ha ile sente entsu potlaka sheba sheba mane a kwedi fela rona ba hutsina tshelete na ba re ba ikenya kae hona le ba sebeditseng dilemo le dilengwana ha ba itso ifumane tjhelete le hona jwala holo di masipale nomoro ya mahala wena ngwaneso o ka ba tweleng ka ba Frankfurt o ka ba kwano Gauteng o ka ba Garipe o ka ba Matatiele o ka ba Mount Fletcher le wa sebetsa mono wa sebetsa bo masipale mane ke bona ha o tswa ba re ha bona tjhelete ho etsala eng 012 346 1738 batla uthusa ba shebe rena jwale ho etsa hala e mona baning sa fumana chalete ya ha ho bohlokujwa hona le ntate mong ke a motse ba ile ba hlokahala khola ke ka mane ka tueleng a sa fumana chalete ya ha Jwale ha ke etsa tjena ka lenaneo lena, re tshwara le Thaba Morobane, re nka re isututsa lena jwale ke moetsa masututsa. Re batla ho thusa wena ausi mo lapeng, wena mme mo lapeng, rakgadi, rangwane, le wena moradi.

0: Osa bo ifitlile nako yane ya rona yane ifitlile ke sana ka mona ka Pretoria ha e ke mane Pretoria Heilbron ke le mametse ka SABC Plus. Thank you lona.
1: Yafi sa nako yane e leng gore pelo ya ka e tlo hlatswa e be tshwane le lehlwa TLB e fihlile tibla tas lima wela ao ntate le tsie bana beso ne ntse le nkisaka ke tshwere thabo le lebo.
2: Riatel, Riatel.

0: summer with SABC One. Shebella Skeem Saam ka 7:30, uzalo ka 8:00, Generations The Legacy ka 8:30. Sheba code ya lenano la letsatsi e hlang television o kenele ka WhatsApp ka paka USSD. Ka ba wena mana e time le data letsatsi le letsatsi 10,000 rand beke le beke ka ba ho habeng kutso e moholo ho 100,000 rand ho na le dipehelo. Shebella o hape le SABC One.
1: Na go ntsa tahlelwa bophelong mo hao e ka ba matsidiso a maholo wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa o lahlelwa ke mong ka wena o le mong go disega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatswe diforong SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moadi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: What's it again? Ke rata kasi ya ka haholo. Empa e se le nako e telele haholo jwale. Ke sheba ke nahana. Re lokelwa ke bophelo bo betere ho feta bona. Ho kgaolwa metsi matsatsi a mangata, diterata di a senyeha. Ha o motla dintho di lokiswang, ha ke kope letho le majabajaba. Ke batla fela hore dintho tsa motheo di sebetse. Mme ke a tseba hore di ka sebetsa. Hobane ke bone moo Democratic Alliance e busang teng. Ke batla toropo ya rona e sebeletse bohle. Ka hona, dikgethong tsena, ke voutela DA.
3: Papatso ena e lefelletswe ke mokga o amehang wa dipolotiki. Maikutlo a hlahellang papatsong ena ke a mokga e seng a SABC.
4: A Bloemfontein itukisetseng ditsheo tse sa feleng. Kufarimetswe basadi comedy show e tla be itshwerwe Old Grace Convention Center ka labararo la 7 October 2026. Tlohotlo natifelwa, Mashabela Khalane, Tall as More, Trevor Gumbi, Ronnie Modimolle, le ba bang ba bangata ba tlo re bolaisa ditsheho. Menyako e bulwa ka hore ya botshelela mantsibua. O tla ditseba jwang o sa ditsamaye. Potlakela computer kit hana jwale, o reke ticket ya hao. Hopola, re kufasela
5: Sibukeng dilona lia ananelwa lesedi FM le likhubung la 88.4 kapa downloadang SABC Plus app ke molelwa
4: Batse ba le tenga mazwi le gundi Hello Nebu
6: Hello Tibla
4: Hoja puja Nebu
6: Sha putibla ma
4: Ke la bone wena
6: Ke la bone wa tsabe ke fedile
4: Se o se la bone se
6: O tsho jalo O motle jang
4: Ke la bua
6: ke la bua Le jotsa le bongane ne
4: Ah tloa
6: le batle man le batle
4: Sebetsa ka brand
6: Jaiwa.
4: Ke re ke shebile thaba morobana. Thaba morobana ha na tifelo ha thaba kore nane o lena le mofile zanza le mofile mafolofolo.
6: Ke khotse.
4: Ha
6: na exact shaba account ka bana sna le.
4: Energy ya thaba.
6: Se la thabile ga re ka tsana ntwe fumane.
4: Kore pina rona pele fela. E bile o rometse le video re ba fete bona le nketsa ketse. Ha ro
6: ntwe fumane ka tsana. Ke Mr. Mrobadi he momedi taraps em o tswaga jwalo
4: ke botlhopiso wa jwalo ke nako
6: jwalo ke nako yes me he momedi go ketse black motion ba rainbow pina ne ke rata ka tsela
4: maka ntshi
6: black ke rata o go shebe moda moda ha it's set ya ha high fail a sa letsa
4: rainbow
6: me hona le acoustic version ya rainbow
7: no ke tlokomela tsanga thadi pila di bapala re re ko ke re bua ka tlo ke o rwala ditsejana o sa batle ko sitise ho ha
8: wa ihuta mara
7: mamela ke re putse tlo ka trompis malabulabu ke la bona ka jano fake friday re ke ne khwele di mo tsala ba tsela show me khodi ka borobonga khodi ka letso mabidi sontso utlwa lwana hore ho mona tsela mo yensa hao ene ke drive time e tuka malakabe ke thabole lebo mme wa tsebaka la bone re bitsa hashtag
8: money manager fela pele re ke ena ho money manager ga itse re motlotse se nna ke tsa sele botlhoka tsela makatsang go bane ke World Suicide Prevention Day me lena ke amanga matsatsi mo medie re tshwanelang hore re a sehetse ka tsela makatsang jalo ka ha ho bona hala hore ka letsatsi ka leng ka pasile mo ka seng mo ho hloka hala jalo batho ba feta million ba ipolaya
7: yo
8: batho ba feta million ka selemo ba ya ipolaya
7: yo ke pa le di mo ha
8: ho lo ga itse la mo
7: me ka hopola bekeng ena manta ha hona le scripture nyana se ke neng ke se bala mo teng ho ne ho bua ka yo re kgodiena ka kakaretso ke kgodi re buang ka taba ya ho thibela ho ipolaya mme re behetswe di artist di bini tsa kwana Africa borwa le di actor tse hlokahetseng ka ho ipolaya yo lebo yo batho ba bangata jwalo mme di brand tse kgolo tse kwana Africa borwa tse ileng tsa hlokahala di hlokahala ka ho ipolaya
8: me o di palopalo tsena mo medi ha se di palotseleng hore di a gahlisa ho ha ka 40 seconds ho hlokahala batho ba 3000 letsatsi ka leng ba ipolayang jwale yena sense le ha o tsa tlhokomedi so kwano hore ha re tlhokomeleng batho ba dulang bana le rona ka dinako tsohle e ka ba motswalle wa hao e ka ba mosebetsi mmoho e ka ba ngwaneno e ka ba motswadi wa hao ha re duleng re ba tlhokometse ka dinako tsohle hobane matshwao ona a fapane hona le motho a ka buang a re ei whatsapp ke kgathetse ke bophelo fela ona le a sa buinga sa re letho ntse le tsheya fela o le monate be hosane o so utlwa ho thwe ke maobane
7: ke ka ho di bui di dulang di re kgotsaletsa gore ha o ya o lebile motho emong ha tabutle ka hafula motho a mohohlola fela mohulaula fela ka mantswe ha tabutle ha o ya o lebile motho emong bana o tsebe dintho tsa lwanang le tsona bongweng ba hae ka hare ho yena
8: ho jalo fela ke bone ha ke sheba kwane di continent se ka hodimo ka dipalopalo ke continent ya South Eastern Asia ke yone ka hodimo ka ho fitisa ka 26% ya batho ba ipolaya mme Africa ke 13% ya batho belong hore ba ya ipolaya jwale mohamedi mme boholo ba dipalo tsena bo bontsha ha ile batho ba banna ba ipolayang jwale ha jwalo ka ha o tsoga

0: wa ho ba le will
1: eh gaitse ya ka bo tsoka ba ba le will ke hore ha motho a hlokahala o etsa qeto pele a hlokahala o etsa lengolo le lo hore wa laela hore dithuto tsa hae di arolelane ka mokgwa le tsela efeng mme di arolwa go latela ditakatso tsa hae pele a hlokahala jela a sa hlokaetse thato ya hae ya phetahala mo e leng gore dithuto tsa hae tsotlhe tsana le tsona le tsela kapa mokgwa e leng gore o batla gore a boloko ka ona e ka phetahala ka morago a tlhokagale ka lebaka fela la gore o ile a etsa qepe gore a etse will ntsa phela
2: ntate motlong maatla a will re sheba gore e binda go le o kae re bone batho ba bangata ba rata go ka ema ba batla go phisana le yona ka lebaka la gore motho a sa dumele gore ka nnete banna e ka ba thabo ke ena ngotseng thotse e le gore ke nnete thabo ke ena dingotseng e maatla go le go kae ntho eno kapa motho ga a na le pelaelo fela gore a e kgona bana motlho mongwe thabo o ka e tsalago ka nako ya nang o la ntho o ne a sedikelelelong tse nepaetseng ga a tlameya e be o nangwetse je nka ya ka le o e fetola e maatla go le go kae e binda go le go kae ntho
1: o ka tlhokomela ngwana mme gore will e tsamaiswa ke molao ona o re bitsang ka gore ke Wills Act mme Wills Act e a tlhalosa gore e be gore will e be molaong ke dintlha difeng tsa botlhokwa tse e tlamehileng di be teng ya pele ke ya gore e tlamehile gore motho o e leng gore o etsa will a ba le dilemo tse lesome le metso e tsheletseng kapa go ba ka godima tsona ya bobedi e leng gore e ntse e tsamaelana le potso ya gago ke maemo a kelelo ya gae gore o be a le jwang gana a etsa will jale go botlhokwa gagolo gore go tsebagale gore motho o ne e le motho e leng gore o na sapoetse ga a etsa wile ebile a tseba gantle gore seo a se etsang ke se feng empa e e leng gore ke e botlhokwa golo ga e be e le gore wile e na maqhepe a yona a feta maqhepe a mabedi leqhepe le leng le leng di tlo tlameya gore le tetime ke motho eo mme go be le dipaki tse e leng gore di teng tse e leng gore di a netefatsa gore motho ona ga a tekena ditokomane tse signature eo e moo ke ya gae mme ba netefatsa ka gore ke dipaki ba netefatsa gore go fela o le jalo gore ke ena e leng gore o sainile maqhepe kaofela ao e leng gore ke ya wili ya gae
0: go na le motho a reng e ke a gola go etsa wili ke tšhelete e ngata gore mme mongwe o tena a sae mono gobaneng ga a sheba dintho tsa gae kapa tsela e leng gore a sheba bophelo ba iponantse a le monyane mme go sena gore o ka etsala eng bophelong ba ye re kgothaletsa motho wa jalo gore a etse wili jwang le gore gape re ka di etsa kae diwili tsena mo e leng gore ga re lefe letho
1: ke mo e leng gore selemo se seng le se seng e etsa Wills Week mo e leng gore ge batho ba kgothaletswa gore ba ye dikantorong tsa babueli naga ka gophara mo e leng gore ba kgona go fumana thuso ya gore ba etse di-will empa re etsa re bua ka gore ke di-basic will ke mo e leng gore babueli bao ba kgona gore ba thuse batho gore ba etse di-will bekeng eo e leng gore ya thongwa ke mo e leng gore ka di-14 to di-18 tsa kgwedi yona ena ya lwetse go tla bo go etsa tsona diwili tseo ntle le tefelelo ya letho go botlhokwa gore o tsebe gaitse jaaka le bamamedi ba tsebe gore ga o tlhoke gore o bona le thoto e ngata kapa bona le tšhelete e ngata gore o etse wili wili ke mo e leng gore ntho e nngwe le nngwe o nang le yona le tsela kapa mokgwa o e leng gore o tlo o batla gore o bolokwe ka yona ga e belo go se tlhokaetse ke dintlha tse e leng gore di tla kena wiling ya gago
2: na ke bakeng la batho ba sokang ba etsa wili ba batlang go qala go etsa wili kapa le ba batlang go etsa diphetogo mo na le mane di-amendments le bona ba ka thusiwa ka nako e
1: ke potso ya bosoka o tla tlhokomela gore wili e nngwe le nngwe ga e ngwalwa go ngwalwa gore ke last will and testament o go bulela gore nako e kgolo lenyane o totlameya gore o nono o ye o shebe gore wili ya gago e ntse e le wili e leng gore e ntse e tsamaelana le dintlha tse e leng go ntse o na le tsona kapa dithoto tse e leng go ntse o na le tsona mme ya fetoga go ya ka maemo ga ntse a fetoga jale o tlo tlameya gore gantse maemo a fetoga o ye o lo lokisa wili ya gago jale ga o e fetole kapa ona go we eketsa ka gore re etsa amendment o etsa e nngwe bolela gore ga e le last will and testament e le ya pele e tlabe e tlhakolwa mme e leng gore e kena tshebetsong ke wili ya go qetela e o leng gore o ile wa e etsa mme wa e saena mme e na le dipaki tse e leng gore di saenile le tsone.
2: E botlhokwa golo wa bone ene re qetang bua ka yone ntate motlong e botlhokwa golo gobane go na le batho ba bangata ba ntseng ba tshwere taba ya gale a sa tsebe gore taba se di fetoile gana jale mme o se di bona ka nako ya tsheko gore he motho a re a ke na le tokomane ga o tho tlhatoka a ga jale ena ke e tswang kae pherekano e qala mo e botlhokwa golo ntho ene o e buang ya gore um wili mo mamedi ga e ntšhafaditswe yela ya gale ga e sa sebetsa tate motlong re lebule agolo fela ka tlhagiso leseding e ne re re fela re ke re o tshware ka jeno ka lenaneo lena la rona la money manager re gopotse ba mamedi gore ke kgwedi ya di-wheel ena mme ka di-14 o tla qala beke ya tsona mme le fana ka ditshebeletso tseo mahala re santse re le tabeng eo ebile ga re ya fumana monyetla re le lenaneo la go lebogela ka appointment man re leboa re motlotlo agolo ka wena ndate
1: bamamedi ba shebe websiteng ya Law Society of South Africa moo ba tla kgona go ba bone di-province kaofela ka rona mme ba tla kgona go bona le ditoropo tse e leng gore ba nkang karolo ke ba feng ba tla be ba kgona ge gore ba fetele dikantorong tsa bona moo ba tla fumana diwele ka bone.
2: Ntate motlong re lebule agolo fela
1: ya lebule ke nna ngwana mme a ephapatwe.
2: A re ka o se o bua ditšhelete jwa ke kutlwe ka senyesimane re speak ra e tšho.

0: Hodimamo, re ikgantsha ka botlhaba ba rona le go bapatsa dibini tsa mefuta e fapaneng ya mmino. E kenyeletsang amapiano, hip-hop le mmino wa bodumedi. Mona, re o beya leseding le go thabisa ka dintlha tsa bohlokwa tsa dibini tsena. Ke monyaka fela go ya go ile. Mamela re a thella manta go isa ka labohlano go reng ya boraro. O fihla ka hora ya botshelela go lesedi FM. Ke Molelo.
1: Nang mo tsawa Afrika borwa ya batlanga monyetla wa ho fumana boiphihlelo ba bohlokwa ba mosebetsi le ho qala mosebetsi wa hao ka matla. Ditaba tse bona tikitsena. SABC ena le menyetla e 120 ya ho ithuta mosebetsi e leng di internship makaleng a fapaneng. Re fa batjha ba batlanga monyetla wa ho fumana boiphihlelo ba sebele ba mosebetsi ka dikgwedi tse 12. Haeba o na le mangolo a hlokehang a thuto a kang NQF level 6 kapa 7. O ka ba monyetleng o motle wa ho fumantshwa thupello ya mosebetsi. E ba hona le thahasello ho tsa technology, kgaso, thekiso, ditaba, television le seyalemoya, kapa makaleng a mang a fapaneng a dula o mametse. Se ke wa fetwa ke menyetla ona, hobane dikopo di se di buletswe.

0: makhufe e khutlile mokete yo moholo wa makhufe o tlaetsa hala magong Bloemfontein ho ketika mino le botshaba ba Afrika ka mogwa o kekenga wa lebaleha o ho tlo mabela mino wa budumeng ama piano le hip hop mino wa dibini tsa basadi le metlae le dithotokiso ho tloa ka la tharo ho isa ka la leshome le tshimbedi lwetse 2026 ditikete dia fumane ya hona jwale mari compute ticket makhufe e khutlile
1: tebeletso e ratwa le sedi FM
2: ere se bana metsero mo fara metsetso ka mara hora ya bona get fabulous Kim Zolist e bile ke utlwile ona le ntwe ntsha mara o tsena zola 7 re bile fancy face ka ditaba tsa hora ya bona mo khatlo ka bobedi wa drive time tuka malakabe a ke se top la ma 7 o ke tsene ngo ya hana le bitsang ena ya sekolo reunion reunion
3: ha ke so e ho yona
2: ho hang
3: a ke motho wa tsone
2: hela
3: ha go so bitswa tso
2: o mama ndi o ke tsene ngo ya reunion o sa khata le he o rona ke na sekolo morning motho mo ka re yo thabatsa nna ke qetetse ke kile sekolo ka bo 1970 kae kae ha re so ka monga ka ra ka bo 1990 mama ne re kena kae kae ri ile What's it?
3: O kila.
2: Akiso.
3: Menakso.
2: Akiso. Akiso e ka nne takso. Ko botsa tsena mamedi ba ne ba ithuti bohle ba sekolo sa Budibeng. Ba ne ba kena Budibeng ho tloa selemo sa skete magolo robong mashoma mabedi le metse robedi. Yo. Ka bo 1928 kwane. Ha o tseba rona kena Budibeng ka bo 1928 ho tla tjeng. Le a tsebiswa he ho rona le kopano e matla ya poelano. Reunion ene re buang ka yona. Kopano ena e tla ya bakala 3 Mphalane 2026 ka hora ya borobedi hoseng hona sekolong sa Budibeng hona mono Maokeng Kroonstad. Mme ha ona le dipotso kapa o hloka tlhakisetso o koletsetse mong ha ditshidiso mahlaku nomorong ke tsena. Dingole fatshe. Ke tsa mong ha di mahlaku tsena. 072 617 0719 072-617-0719. Kapa ube leo letete munga di maluka. Ntswedi maluka. Nomoreha ya WhatsApp kina. Ina kia munga di ntswedi maluka. 082. Mono munga ka WhatsApp. 550-9918. 082-550-9918. O komoletsetse nomoro ntse o ka pelenyana fela mong ha di ntshwedi maloka tsibisona mo mamedi ke tsibiso e putla kileng ya ba ithuti bohle ba neng ba kena sekolo Budibeng ho tloa 1928 o fitlhela hantse a ho tla le dilemo jwalo jwalo ho tla le dilemo jwalo jwalo right le shoma le metse bararo ka bara hora ya bone ke le sa di FM driver ya tell afternoon drive show ha re khutla re a khutlana sa rona sa se ikokotlelo mme re tla utlwa re ka jeno re tshwere taba difitsa bohlokwa khutlana sena sa rona sa se ikokotlelo cheers

0: Spantom Tunzwelanga le shobala metseletseng ka mora hora ya Bone Retail Afternoon Drive Show. Top number 7 re bua ka nka jeno ho siko kotlelo ngwaneso.
1: Ka jeno siko kotlelo gaitse da ka re bua le batswadi me re bua ka boingodiso bakeng sa barutwana selemong a setlang.
0: Arkeronso.
1: Jo lo fela tibla mohle momedi hakule bo ha holongwane so momedi o pula go lena no lena o le tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education and Rich Minds and Rich Lives kwano le Seri FM momedi ka jeno re ne re lokela ho ka buisana jwalo le baithuti ba motheo TVET College ba na henya China le moripoli wa bona ya kwano la penka marika Bloemfontein fela he ka tsa mabaka a masesane kgile ga iphumana re sa gone hore re fitlhelle morupelli wa bona wa ya ba rupellang jwalo ho ganna drone empa he ho tla ba le tlhophiso e nngwe tla etswa hore re buisane le baithuti bana ba kana hengeo ya China mmoho le morupelli wa bona fela re se re fetutse dintho he ha jwale re tlo buisana jwalo le wena Mohamed ha ho le jamba tswa ba semba qadile ho ka ngodisa barutwana ba grade 1 le 8 profenseng ya Gauteng a tshe re tla shebala di profense setting go bane bang ba tla be ba ile qala ho kena sekolo ha bang ba tla be ba le ba secondary school jwale motswadi motlokomedi ho tsoka marika profenseng ya Northern Cape ho tsoka profenseng ya Northwest Free State moho le Gauteng ha go tlo ho tswa ho wena ho 086 000 3084 moho jwalo le 079 758 5066 putso ke na na wena o tiane le mathata ntlheng ya boingodiso e ka ba tsela ya marangrang kapa le ha wikisitse sekolong mome diputso ya rona ke and now o tiane le mathata ntlheng ya boingodiso ha o le jwang ka shebile ba bana ba grade 1 moho le 8 ka tsela ya marangrang kapa wikisitse sekolong o tla romela molaetsa wa hao voice note 079 758 5066 086 000 3084 mega profensing ena gaute momedi boingodiso bo ne bo kwalwa bekeng e fitileng ka la bohlano bekeng e fitileng la bohlano boingodiso bo ne bo kwalwa me he ke boingodiso bo monate ke a hopola tsatsi la pele ha bone bo bulwa boingodiso bona ke mo eleng hore system ile ya crasha e le mo eleng hore boholo ba batswadi ba ile ba ba le bothata bo boholo maka ho kenya dikopo tsa bona fela ha morao ya lokiso taba eo le tsatsi la o qetela ka nnete a bo ne bo se botsa mahamona tsana fela empa he ho ba le bothata ba leng hore bontse bo hlaha mo fumalang hore ha hona le mangolo a bo budulo jalo jalo e ba mongolo ba mangolo hao a budulo a sa tsamaisane le seo sekolo kapa molao wa lefapha o sedumelang o tshwanela go wena o le motswadi o ikisa sekolong seo se ngwana a kenang ho sona ebe o tla fana ka mangolo ao a dumeletsegileng e bang o se jwalo o ka kgona gore o upload le ona online mo empa he ke ka mana ka profensing ya Gauteng fela nka lakatsa ho tlotswa ho wena o le ka profensing ya Free State o le ka Northwest o le ka Northern Cape moho jwalo le hona mona Gauteng ha re mabenkeleng re go
2: Ho ketile beke ho sna motlakase ho bani ba aisani baka ba imeditse transformer ka motlakase o seng molaong. Moradi wa ka ha khone ho bala bosiu ho bani ba aisani ba kentse ditshebeletso tse seng molaong. Tsa etsa hore transformer e imelwe ebe e khume. Dijo tsa ka dia bola ho bani se hatsetsi ha se sebetsi. Ba aisani baka ba ntse ba reka motlakase ho ba rekisi ba seng molaong. Mme ba o sebedisa bohlaswa. Re phela ha ra bona. Mme re ba dumella ho senya mafaratlhatlha a bohlokwa a motlakase. Re tshwanetse ho emisa seo. Tlale ya bohlokotsebe ho Eskom ho 0800 112722 kapa SAPS. Boloka transformer ya hao. Pholosa maphelo.
1: Mashwe wa media metsetsu mo medika morao hore na ya bone re sentse re lebelletse ho utlwa ho wena ho 086 000 3084 ha holo jang ha le motswadi o le mohlokomedi wa ngwana ya etsang grade 1 kapa grade 8 e ilongetsa a ilong ho etsa grade 1 selemong setlang le ilong ho etsa grade 8 ho bagatse ba go ba le boingodiso bo ba nteng dikolong tse fapaneng me re qollotse di province he Mohamed Rashaba province ya Northwest Rashaba Northern Cape moho jolo le Free State le Gauteng jolo ka ke boletse province ena Gauteng boingodiso bo kwetswe baking e fitileng ka la bohlano bingodiso ba bana ba grade 1 mmoho jalo le 8 mme ke bletso ga ene le bingodiso bo tsamang ka ha monate fela ke o kenya ID ya hao o le motswadi o kenya lengolo la ngwana la tlao o kenya proof of address lengolo la mo dulang teng bopaki ba mo dulang teng mme ke o katile ha o ntse jalo mme o tla ba le kgetho ya dikolo hona le mo hlahang dikolo tse leng hore di haufi le wena o tla hlaha dikgetho tseo tse tharo o tla kgetha sa pele sa bobedi mohole sa boraro
0: papiso le dilemo tse ding le montsana ke ya bona dilo tse ngata ho tswa ba tswadi tsa marangrang hore ha hleng di ntshwa di tsa mae hantle re ya sokola dilemo tse ngata ga itsida ka ho ya morao kwana o no bona selemo le selemo re ba tswadi ba ne ba le frustrated ke tsela ena ya boingodiso fela le montsana ke ba tlo bua maka ha ke ya bona ditletlebo ho ha
1: ho tsona ha di yo ga itsida ka me ke na hana hore le ba tswadi ba se ba hlokometse go system ene se betsa jwang go ba kere ka tsatsi la pele la boingodiso system ile ya crasha meka morao humo ya ba hausa na ntho tsengata bane ho no bona la go ke ka bakala gore batho ba bangata ha holo ba ile ba batla go kenya dikopo
0: kana
1: go ile ngwe meka morao humo ya ba ditsa mahantle ha utlo ke re letsatsi la o qetela la bingodiso bona di ntho di ne di tsa mahante ho no sna mona le tshukuliso teng ka pa mo di ntho di ntseng di haka ere ke re hona jwale tsena o hloka go ho downloader a proof of address ho tswa emailing ya hao how wa tswa fela mo leqephelle me o tla downloader ebe wa khutlela ha o khutlela ntse eme hona mo o khona ke nya ntho tsa hao ntho di
0: tsa pele
1: so tsola pele ga itse daka
0: ka mntsa mang ke di ntla fatso tse kentsweng se sebedisweng sena o bana nnete gore pele kwa na sine le sona sine sina le di ntho tsengata mo o no fumana ka re le sona se sebediswa se ha setse bo re how felletse mo se tshwantse setse sqale ka sqale mrao ka botsa le pele ka mntsa mang ba tlhopisi ba sona le bona ba ntse ba ntlafatsa tshebediso ya sona.
1: Go jalo ga itsira ka go tle mo medimo ya nkhotso.
3: Le kae mama?
1: Re tle kae me?
3: Ke teng ke mo ratwa wa ka yo ka ba ka thaba ga go le tshola.
1: Era.
3: Se o no se ke a botsa fela ha ke ha hona motho ke mo nyenya fa tsang ke rata ba ba ba sebetsi ba o hle ba le sedi FM. Jole motho na ampolela o specify le ntate thuso ke na le botlhata bo so ke fa le go mo di sa ntuka
1: mama moratio wa ka ke kopa fela o tsaka jwalo o tla bua le mohlahisi ka mane ha o kopa thuso e jwalo ka
3: okay moratio
1: thank you ma
0: tsara jwalo fela ka
1: tsara jwalo ke ju tla
0: ka ka khiso monke nka mme mo nomoro tsa hai yo lo bona le ka re lena ka khiso mo hale
1: o tshwere ka mana empa he mo America yona tabe re buang ka yona ka jeno ke a kopa hle mo America ha re dule se hlohong taba rona ke na wena o tiane le mathata ntleng ya boingodiso e ka bakatsela marangrang ka pa le ha o ikisitse sekolong re batla ho utlwa seo jolo ka motswadi le mohlokomedi mme ga shebile di province tsena tsene le Northwest Northern Cape moho jalo le Free State le province ya Gauteng re ntse ba province sa Gauteng ka itse la motho
0: di province tsetse di ntse di etsa di walk in tsona ke
1: bo we ke tsaba di etsa di walk in province re kileng ga bua le bona kwano na neng ha ke suppose ke Northern Cape le bona ka gabane ba sebedisa bingodiso bona ke satse bingodiso botsana le ba province na ya Gauteng fela ke na bonete ba so impa ke a hopola re kile ga bua le ke media le fapha la thuto ka mo ka province ya Northwest ine ka le bona bana le bingodiso botsana le ba province na
0: o gore letsetse he motswadi wa moithuti wa ngwana wa murutwana ya tla etsa grade 1 le mosetlang ka patla tsa grade 8 ntsho di tsamaile jwang na o khotse fetse ngwana ntsho di sedi sharp ba ke hlokometse re ka godi ena e reng ho yona ya mphalane ke nako di placement me boholo ba bana ba le ngore ba se ba qetile jwalo ka o satswa tsho re ba se ba tlamaile be ba se ba qetile placement ya qala godi ya mphalane na ntsho di tsamaile hantle o sharp ka ngwana o ngodisitse di ntsho di tsamaile hantle
1: ke ra tabelong hore batla utlwa momedi ha re fete le mona fela metla ga re khutla he ebe re tsola pele me he mo hlaiswa lana no bile ke yona wa bolela koneleng monghadi ga matsi a re Northern Cape ntse sebedisa online registration system kama tsoma e sebedisa e tswana lena e sebedisa ke province ya ka mona ka Gauteng jale mo momedi ka mona ka Northern Cape Northwest Free State le Gauteng ha go utlwa ho tswa ho wena jalo ka ha o le motswadi wa ngwana ya letsa grade 1 le grade 8 selmong setla re feta le mona moment
4: tell tebeletso e ratwa le sedi FM
5: kina go ya hunka taolo di cheleteng tsa hao ka money manager ena ke tataiso ya u tlisisa tsamaiso ya tsa dichelete go tloa go dikeletso tsa go budgeta go ya go bogodi ba o tsetela mme re mona go thusa o fitlhelela bokamoso bo atlegileng ba tsa dichelete theya tsebe o qalelele go laola dichelete tsa gao ka nepo # money manager go re atelela
0: I tried 5 times online. Maybe I didn't have an address. I even had to go self-schooling. He said the documents are okay.
1: Eh le nna ke botlhata ba kileng ka kopana le bona bono ba address me ba ofa option eno ya hore ikise sekolong o lo fana ka ditokomane tseo o maeng khotso
6: dinela
1: le ga ntate
6: a de le ga nne
1: le pesin da twak
6: eh amen ke na le botlhata wa mwana a ken a tlo ya ke 18
1: eh enda twak ke bo
6: ntate men mwana ka ba mahana sekolong fela o hlaetse ka moya fela ditokomane tsa hae o le a tsamaya le mwaye a Lesotho a hlaa o na le setifikeiti sa Lesotho
1: o hlaetse kae
6: fela o hlaetse ka mona
0: ntate setifikeiti sa hae sa tswalo gore ke sa o kae
6: ke sa Lesotho ntate
0: wa bo bona bothata mo boleng teng ntate
6: ei
0: wa bo bona botata mo boleng teng tatwa gore hona mo ofela le pele re ya kae ka paka isentse le botata bo boholo bona bo
1: le province ng efeng
0: le province ng efeng ntate
6: o re province ya ya go ye go rule ene ntate mona na tar spray
0: o wa ka mona ka gao
1: gauteng go bua le mwe lo 1221
0: o re ngwana o tswaletswe kwano South Africa
6: eh ngwana o tswaletswe South Africa mona mona clinic ntate
0: birth certificate a yetsetswa jwang le Lesotho ba birth certificate e tshwantse e qale ka khatha clinic mo tswaletseng teng birth certificate a lo yetsetswa jwang le Lesotho
6: ntate mme wa hai kwa Lesotho jwale yena ngwana o hlaetse ka mo mme wa hai ula isa hlaka ta hla o na le ndindlo ka fela tsa mo le 16 tsa hai ba botse go o hlaile na Dallas Street fela jwale yena o kwa Lesotho
1: re tla utlwa re tlo bua le moelwe le fapa ntate go utlwa rona ba ka o thusa joang ha re nke le mabitswa ntate ke mang
6: o ntate ke James Machinini
0: ke ya ntate ba hana ka ngwana ntate ba seletswalo la Africa Borwa
6: ba hana mo nka ba ga seletswalo la monana
1: re fa le dinomoro tsa ha ntate
6: ne
1: ke go pa nomoro tsa mohala ba ke la moelwe le fapa
0: di re ntate dire no nomoro tsa hao e ya ntate okay ntate tau ketela

0: Mo bidi re se gading ke di domogo di nomogo tsa tsa ntate ha reng ke ha re tsole pelong ka mohala wa hao kwa re moeng khotsa. Hello? Hello? A re fitse tsebe. O moeng khotsa?
1: Khotsa. Khotsa le bo tsha bo le kae?
0: Le re phetse ntate.
1: Eh. Bona le kwa tsa o botsa. Ke batla o ya kwa kwa ka mohloma ke tsela bonde ntate o buitse potse tse tsana le yaka. Ke ke batla la tanga na ka tshuta tsho dilo le nna ka mara mo ko mo nyanya re batla tsho kena sekolo na o tla ba le mathata
0: bona le mangolo a ka mo
1: a ha na go re ha bo ke le tshotu ha bo ke le tshotu ke ngwana fa family aka na ke re ke motho wa South Africa mo so yena o dira ka tshotu so ke batla o mo lata da tsho kena sekolo ka mo
2: a
1: go great mama yena e ne e tlaseng
2: a se mthata ntate tshwantse metsetse di tokomane di permit tse reng o tlile ka kwa no tlokena sekolo diteng ka batla letsetsa tsona o tloa pele o ya kae ka paka ya hona le sethu mo tlhodi kantorong tsa tsa selahai batla o fa dinthatse feletseng re o etsa jwang ho setsa ngwana di pampiri tse modumelang o dula naheng engwe a ile kena sekolo teng che yena o dumelletswe
1: oh a sharp tabo
0: thank you ntate o maeng khatsa
3: ke kopompa ka tlhoko hlelebo
0: a tswe ha re gone mtswa di fela o ka letsa ha ga dipapading letsa ga dipapading
3: ke le bo hanelo
0: thank you ma moeng khotso
3: tlo le le bidimela re tshe kwa re radio tlo le le bidimela le ba ga tswa
0: dimela se ba ga tswa
3: mme o tshe go bete ntate wa ke tang futhi ke go tsaba bo ke botsore ila ka ngwana ka hlatsa ka mona ha ke fisa mona le dikhathe ke re ke motse tsa ba selo sotho ha ke fika le sotho ba ke mo khutletse tsa South Africa kwa South Africa ke khutela South Africa re ke mo bise selo sotho o ke hai
2: ar tale mona mme ho ba neng ngwana ana a tswalwa South Africa u batla ho lometse tsa dibete le sotho o sa metse tsa dibete gore di tloa fela mo hula ho ba ne
3: e ke re o tla bona re o tla tsaka o tsakela ka mona na o satse ba hona ho tletsala ba ntse le e go re o re o hlae go mthuna gore ngwana o tlo tsaka go ditse seletseng ha tla ntle le ditshakile ne ke sa go dilo dilo ba le ile ba botsa bo nomo gore ngwana o tlo hlaka go ditse seletseng ja le ngwana ha sa hlile ke tlame gore ke tlo ke tlame ke bona gore ngwana o ba di ntse ga iteke
0: ja le
3: ngwana ha sa hlile ke ha ile yena tshire kilometre tsa di dintho ha ba fihla ba ga ha hlaela mona mo khutse se South Africa ke khutlela sa Afrika sa Afrika ha re motho se khutse se le South Africa ke go rokwana ye re misa shoba
0: fela ke batla utlwisisa wena o motho wa South Africa
3: o le South
0: o motho wa Lesotho
2: e thata
0: ha holena o na le motho ka ngwana mme
3: o na le 12
0: bona a sala mo
2: o ke nasikolo ka yana jana u batla ke nasikolo ka u hu ka yana jana
3: ko o hai thabo go bile mo la tekin tse ja la hagi tse mo gona ke muli tse ka go o ya tsela tse hana ntse ga ito ba no kwa so tu sa ya tsela tse ha o go ha tu ha khutle a lo di batla tiki mwana o lo dula hai wa ha o le tsonka yes
2: o modimo wa ka
0: o na le certificate sa le sotwa ke re empa o hlahetse ka mona ka Afrika borwa
3: o na le khatha sa Africa o hlaitse sa Africa ha ke lo metse tse nyo hai ha o tsena hali ba re mo khutse sa Africa
2: khatha clinic ana le yona ke South Africa
3: ya South Africa
2: o tshwantse mme o mathe re go jotse mme o tshwantse o eme ka maoti a sa le monyane tsene ngwana ha ntse ya hola o tlo sokola o fete empa ntho ha o re o na le khatha ya South Africa ya clinic ya South Africa ke nana re bonyana hona le ntho re sebeletsa ngodi mayona ba le khatheo ke tse dinga ditokomane tse batluang ha uletsetsa ngwana birth certificate la sa le mohono hore khathe ya clinic e ho kae mme ha hona le khatheo ke nana re bonyana hona le ntho re tshwereng ba ka gona ngore ba sebeletse ngodi mayona ba mothuse
0: e bile hona le thuso ke yena
3: mme ka ngwana ka ne ga ke se ngwana clinic ka khatheo le sotho ba ya tsenda ho saba ngwana di enta ba se a se ne seno aba ngwala zigo e kholo ka re tsama
0: Ka
3: tsamo go. A ngwala zego kgola ke tage mo kutisetse ha re go mohlaba o tlo mo kutisetse mo.
0: Mamela he moratu. Ke kopa ho fa dinomoro tsena tsa mohala o tshwanela go o diletsetse pele ho hora bohlano.
3: Okay.
2: Tsara pele
0: ka potla go ke o fetsone.
2: Tsara ka mpa di ya ngwana o itse o 12 sa le mo. O tsere pele le pampiri.
3: Eh go
2: nne.
0: Okay. Ke
3: 051
0: 0 3 0 9 2 0 3 0 9 2 0 3 0 9 2 0 3 0 9 2 0 3 0 9 2 0 3 0 9 2 0 3 0 9 2 0 3 0 9 2 0 3 0 9 2 0 3 0 9 2 0 3 0 9 2 0 3 0 9 2 0 3 0 9 2 0 3 0 9 2 0 3 0 9 2 0 3 0 9 2 0 3 0 9 2 0 3 0 9 2 0 3 0 9 2 0 3 0 9 2 0 3 0 9 2 0 3 0 9 2 0 3 0 9 2 0 3 0 9 2 0 3 0 9 2 0 3 0 9 2 0 3 0 9 2 0 3 0 9 2 0 3 0 9 2 0 3 0 9 2 0 3 0 9 2 0 3 0 9 2 0 3 0 9 2 0 3 0 9 2 0 3 0 9 2 0 3 0 9 2 0 3 0 9 2 0 3 0 9 2
4: Dingane Tshabalala.
5: Ke le bile holo bana be so mamedi ya re dikale ka tsa papadi ya tennis re le bise mahlo tlhulusano ya US Open ba sading Elena Rybakina e se le yena se papadi se maemong a pele ho ya ka dipalo palo tsa lefatshe ka mora ho hlola le ho ntsha Jiang Qinwen papadi ya di quarter final ka score sa 3-6 6-1 le 6-4. Ke le khatela pele ho ba le se papadi se tswalang mane Kazakhstan se dula maemong a pele ho di singles papadi ya tennis me Rybakina hem o tlhusitse jwalo se papadi se o ile mo re sedutse maemong a pele bakeng sa matsatsi a 90 le motsomong kaofela e leng Arena Sabalenka. Ho di semifinal Rybakina o tlobotsana dipotso le Coco Gauff mane Arthur Ashe Stadium ka mora hore Gauff a hlole le ho ntsha Mira Andreeva ka skoro sa 2-6, 7-6 le 6-2. Lehlakore la banna teng se bapadi se leng hore se fetetse mokgahlelong wa di semifinal se seng ke Alexandra Zverev ya hlotseng Botik van der Zandschulp ka skoro sa 6-2, 7-5, 6-1 no tlotlana le Karen Khachanov mokgahlelong o latelang. Ho tsa papadi ya cricket Jordan Herman o entse century ya pele papading ya pele fela shopping sa Proteas maobane ha ba ne ba hlola sehlopha sa naha ya Namibia ka di rane tse 90 le motsomong mo ho sebedisitsweng Dark Horse Lewis Stan Method. Papading ene e bula letoto la tse tharo dipakeng tsa dinaha tseo ka bobedi le bapalwa mane Van Hook hona naheng ya Namibia ka mora hore sehlopha sa Namibia se hapele ho tswa mme se kgethe wa kgela pele Herman o ile a itlhoma pele ka dirane tse lekgolo le 50 dibolong tse lekgolo 20 a na le metso tsheletseng e leng rekoto e lekanang hantle fela le e ileng ya etswa ke sebapadi sa monna dipapading tsa ODI ha e sale ebile e le papadi ya sona ya pele. Sebapadi se seng se sebeditseng hantle sehlopheng sa naha ya Afrika Borwa ke Tony Dzozi ya entseng dirane tse 70 a na le metso mmedi ho thusa hlopha sa Proteas ho fihlella dirane tse 300 40 a na le metso e robedi se lahletswe ke diwikete tse tsheletseng di-overeng tsa sona tse 50. Ruben Trampelman wa hlopha sa Namibia o ile a dia diwikete tse 4 diraneng tse 60 a na le metso e robedi. Innings ya hlopha sa Namibia ile ya sediswa ke pula me ile ya etsa sehlopha se iphumane se saleletse morao jwalo ka dirane tse 260 di-overeng tse 30 a motsomong. Sebapadi se sebeditseng hantle hlopheng seo sa Namibia ke Malan Kruger ya entseng dirane tse 30 a na le metsomele. Sebapadi sa Afrika Borwa Prinilan Subrian o di ile diwikete tse 4 diraneng tse 20 a na le metso e 9 tsa hlopha sa Namibia mme hlopha seo se feleletse diraneng tse lekgolo 60 a nang le metso e 8 se lahletswe ke diwikete tse 8. A ke sebe ngwana mme o na le ntho o batlang o e fetisa kapang kana ka tswela pele.
6: E ka ba ke nyeo ya CCMA ho thata le mekaniki ho blacklistwa lebitso ka phoso ka botlalo ntle le kgang. Client Legal e fana ka tshebeletso tse hlwahlwa tsa molao ho maAfrika Borwa ohle. Diplane tsa rona, ditheko e tlase. Re cover ditaba tsa setjhaba, botlokotsebe le tsa mosebetsi. Maqwetha a rona a naha ka bophara a emetse ho tshehetsa, hora tse 24 ka letsatsi. Ebile diplane tsohle di kenyeletsa thuso ya beili ya 5,000 rand. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
5: Bomamadi ha re di phethela ka tsa papadi ya bolo ke ile ka o neletsa hore UEFA Champions League e ntjha e fapaneng ebile e le monate ho feta pele e batlang e hlela le diphetoho tse pedi tse tharo e qadile hona be kenyena midi papadi di ya bapalwa le ka jane ke tla fa o sane re na be sepheto sa otlo ala bararo e be di bapetse jwang e ha re sheba he di hlopa ka ofapana e bi ha le antlo otlo ala bobedi jolo ka ha di bapetse matsatsi ya mararo ka jane ke le tsatsi la o qetela la mogahlelo wa pele wa di papadi tseo ha re sheba hore na be di tlankana jwang hlopa sa PSV Eindhoven Samuela sa Shakhtar Donetsk metsotsunye le shumele metsotso mihlano pele fihla o ring ya bo super sa Fenerbahce Samuela sa AS Roma hona na konye tsona nyametsotso le shumele metsotso mihlano pele ho ya bo super pirimana hore nya probombo siu Bayern Munich ya moela Budo Klimt Manchester United ya moela Saba e bapalwang ke Aiden McCarthy hona hore nya probong Slavia Praha yona e tla botsana diputso le so hlopa sa RC Lens como e ya moela jwalo RB Leipzig ke tla ofa se pheto jwalo ka se hlalositse hore na be di bapetse jwang tsa mogahlelo wa pele tse bapetse ho kwa busung ba la bobedi ke tsa UEFA Champions League ke di fellisa ha kana hetsena tseding hape tsa o qetela re tla tena le tsona metsotsong e mashumi a mararo ka mara hora ya bohlano ha jwale bana be se batswela pele ka le monate la Real Tella kitsiwe
0: hakule bo aholo bongzitse mo bedi metsotso ke le shumele metso ro bonga gali bile hore nyane ya bohlano meritso la pele heka puisano ya gona kwano ho se ikokotlelo re ntse re o mema re tswela pele ho bua le wena Muhammad mo ro butse mpotso jolo ka motswadi hore na wena o tiane le mathata afi ntlenya bo ingodiso ka ba bo buentseng marandrang kapa o ikisitse sekolo ha holo jwa baba na ba grade 1 mo ho jo le grade 8
2: o bona la go ntwe ya certificate na le mathata
0: ha holo ga itse demo tuma eng khotso le ka me o mo eng khotso hello
4: le la me
0: le ga me
4: re tsene ka lona
0: repete ma
4: ke na le mathata mwana ka ke mogolo
0: e tswaga fela jwalo ngkhono tswaga fela jwalo ngkhono ga o fitisa
2: a go re ke le
0: khono mo ka go tlang Omayeng khotso Hello
2: Hello Hello Tsimosa le mo yang wana tsimosa le mo
4: Re tende ka
0: Repeti ma
4: Eh ke nna me ba hedile ke na le botshata ntse ke utlwa le thusa batho ba ba sna ndi ID ke na le
2: me ba hedile
0: ha re thusi batho ba di ID mme
4: ba sna ndi
0: re bua ka re bua ka bana
2: registration ya school
4: ma ere ke tlhalose ya no ke ne ke batla go itse gore na ha bana bao bana le ba thagetse mo South Africa bana le birth certificate e teng ke bone e tswa ko pelenomi bana le di clinic card ba tsene sekolo mo go tloga ko kreshe go khutlela ko grade 12 bana ha ba tibi ko Lesotho bana ha ba tibi mo South Africa yana ha ke itse gore na re ka bathusa yang because mama bona o tloka fetse ntate wa bona o tloka fetse ntate wa bona go thinele ntate ona ithilela fela mo ona tla fela a ka mo kuri bana ba sa nyalana ntse mara ntate ke le South Africa
2: me ba hedi
4: ne ke wa Lesotho
2: me ba hedi
4: eh
2: re bua ka ho ngodisa bana sekolong ana jwale ba ntse ba ya grade 1 kapa grade 8 wa uka wena o se bua ka batho ba seng ba qetile le grade 12
4: nka ba krela thuso jwantet
0: re kopa o tshware jwalo mme ka re mohlaisutla
2: nka ka go tshwarela line number 2 go tshwarela line number 2
0: okay
2: line number 1 re ke mo loke ka mona le yo kha ke khautse lo wa bana bua pele le kagiso okay ar tsepe ka khaso no sonkile nomoro tsa mme wa pele no bua lena ba me re bua ka boingodiso ba bana
0: grade
2: 1 le grade 8 hore o sebeditse jwang boingodiso botsa maile jwang o ikutlwa jwang jwalo ka motswana
0: o la kopana le diphephetso
2: dife ha o no ngodisa ngwana sekolong ke topic re buang ka yona na jwa
0: moeng khotso ntate
7: le gaema
0: prepetse ntate wa ka
7: yo ke pego nne mari go tlhokomela ba ba di nne mo kanda ke mo tsao
0: a kutle le jwa tsa motswadi
7: ke le ba ba di nne mo kanda ke tsao
0: o ai mo le tsetse o sane ka half past 12 fa motswadi wa ka
7: ke ka number ya ke
0: mo le tsetse hona na mo go ntse na o sane ka half past 12
7: okay thank you
0: thank you ntate re se re go la tibla re nke ba ba di ba o qetela mo yeng khotso. Hello?
8: Hello, le ga.
0: Ke tle le ka ntate.
8: Re teng, me go pompe ga tshoko.
0: Ha re to gona motswa di tle hona le mo hlaisung tsa tshwere mong o sotlaletsa ka ga bohlano outlwa.
8: Okay, ne o lutse.
0: Thank you papa. O mo yeng khotso.
2: Se me tsaka ke se pele.
0: O mo yeng khotso.
2: Kagise mo dverk vandag.
0: Go ke tere no mo yeng khotso.
9: Hallo, hallo, hallo.
0: Re tle ka ntate.
9: Ha se la le bu mawela, o bua le ntate mo tudi mo la matapiele.
0: Eh, ntate
2: tle. Tudi.
0: Ai bile ha re la hlelwa ke ntate motudi jalo momedi re sentse re fetela jalo ka le fapela tuto province ya Gauteng mo re tlo buisana jalo le MEC maile re utlo ka bingwe re se bona ba grade 1 mo hole 8 o sentse le teng mo haleng kwano MEC khotso ntate maile

0: fela mana re ka tla mo hokela o tloa ka mana ka ka gauti
1: ka mo tshwara
0: go nna ya e tlo go sebelisa
1: ka re se tshwara ka thata ka
2: ha le tsa tsile rapama sa sanka le ri ya tella afternoon drive show go le sedi FM.

0: Confetti. Hodima mo, re gantsa ka botshaba ba rona le go bapatsa dibini tsa mefuta e fapaneng ya mmino. E kenyeletsang amapiano, hip-hop le mmino wa bodumedi. Mona, re o beha leseding le go thabisa ka dintlha tsa bohlokwa tsa dibini tsena.
1: Oh no, this is Drizzy. Drake, Kendrick Lamar.
0: Ke monyaka fela go ya go ile. Mamela re a tella, manta go isa ka labohlano, go renya boraro. O fihla ka hora ya botshelela, go lesedi FM. Ke molelo.
2: Ho jalo fela mo medi ke se go kotlelo go kwana ho le se di FM re sentse re na le MEC Maile ho tsa province ya Gauteng le fapela tuto MEC Khotso.
3: E tsone tsai.
2: Re phetse MEC. MEC being what is about grade 1 le 8 ka marandrang botsa maile jwang.
3: Botsa maile a di ha holo. Re le ra kwala ba o banyakang go ingwadisa ka Friday fitileng empa ka Sontaga re ne ra ba le monyetla wa re re bue le ba ditaba re na le conference ya rona ya ditaba go tlhalosa gore re santsane re tla fana ka monyetla oba oba so paneng ga ditokomane ga ofela tse re di nyakang gore ba re fe ditokomane ka usane pele le tsa tse di dikela gore re kgone gore re ka ba thusa go tsholla bana ba bona space.
2: Ke le boemi se bile o sa tswa bua taba ena ya ho isa ditokomane ba ke bone tlekele tsa sela o qetela la ho isa ditokomane ke ho sane le kwano ho ex re fumane jalo molaetsa o tso he mongwa batswa di bua ka taba ya proof of address mo fumana ngore e batla ile yona botlhata bo boholo bakeng la batswa di ka province ya Gauteng ibe se bakang hore re be le botlhata bona mo fumana ngore ha re le online ha bo dumelle bo lengolo la bo ingodiso fela o tshwanela go motswa di a itlise ke eng.
3: How ya mo system ya rona re a tlhalosa hore nna le ntho tse fapafapaneng tse batho ba ka di etsang go tshwana le gore ra tseba gore ba bangwe ba batho a bana dintlo tse leng tsa bona ba hirile empa ga o na le ntlo e leng ya gago tshwanetse le ene gore o kry-a lengolo kgwedi le kgwedi le tswang ko masepala la gore o patala bokae for motlakase or metsi or the rates and taxes empa ga o hirile ko ntlong ya motho tshwantse be e le gore le na le lease agreement and tshwantse bile go bonale gore wa patala ka kgwedi le kgwedi re tlhoka 3 months proof of payment gobane go na le batho ba ba botsamba ba re botsang maaka ba sa dule mo plekeng e ba nyakang bana ba bona ba kene go yona and-e batho ba ba dulang mo plekeng eo ba sa kry-e space for bana ba bona so re lakatsa gore bana ba kene gaufi le mo ba dulang teng gore ba kgone go bolokega ebile ba kgone gore ga ba ya sekolong ba seka sokola le batswadi ba bona ba kgone gore ba kaya ko dikolong tseo tsa bana ga ba bitsiwa so ke ka moo re lakatsa gore motho mongwe le mongwe o kenyang kopo ya gore ngwana ae a fiwe space ba re botse nnete ka gore ga ba sa re botse nnete ga e re thuse re a tseba gore ka di-15 tsa October re tlabe re thoma go fana ka ditulo di space ko dikolong so batho batswadi

o ka ba lehlasipa la bothata ba molao. Ho tsoro ka phoso, tlhekefetso, tlhalo ntle le kgang, dikabang ka rente, ditaba tsa tlhokomelo, kapa mathata mosebetsing. Clientele Legal e o fa maqwetha a hlwahlwa ka ditefello tse theko e tlase ka kgwedi. Maqwetha a rona a malala laotswe ho thusa. Hora tse 24 ka letsatsi. SMS ha lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefello tse tlwaelehileng.

0: betse re a tshella ho le sedi FM back ke le beke
1: Jumelanski mei khalegele hopotse maobane ni le bojutu fela throwback Thursday topi topi wa radio lo wena top la ma 7 bongzito Hashtag TLB. Kale dumedi sa pulenga mona ka welcome. Adiche 89.4.
2: Ila ila ila ila ila ila bana besu. Ke khatliso khatliso ka mona ka Forestburg mashaeng. Mosina goboto. A re ye mane sa bana ba ka ha di ha di 3 to 6.
3: Tabolilebo, tabolilebo. Ai ifihlile jwale nako yana, ifihlile nako yana. Ya hore re tlotsea jwale ke TLB ke thabolile bu le tsere buti gatebe ka mo di placing tsa 18 ville endo la pinke mane Pretoria il brune ke ha di je fatse bana biso tango se abo
4: ola ola ba fitse ola mo ipo tibla touch le mawela bonse wa radio bonse wa di papai ke na le lona ke na le lona monyifo le tshwere tekano KZN ke le tshwere ke le duty mo se ye fela all in order tanku

Mamedi ha re diphethele tsena tsa hora ya botselela ka tsa mananga le bo emobalo hodimo bo ka lebelwang ho sane ho botolo ha lena ha re qala jolo ka province ya Gauteng a moteng a le dumela tla kwela ka ho khatha dibaka mme o futhumale Mpumalanga o tla hlaka mme o phole fela o futhumale ka lo field ha ile province ya North West o tla hlaka mme o futhumale Free State o tla hlaka mme o phole o fihlela o futhumala tshela le kwaele ka o kgetha dibaka ka mafafatsane a itjadileng a di aduma ka bokwa a bohole province ya Northern Cape ho ntse o tshwana le province ya Free State mo teng o tla hlaka mme o futhumale ho fihlela o chesa fela o kwaele ka o kgetha dibaka ka bokwa ka mafafatsane a itjadileng a di aduma ka bokwa a bohole re lebe jola province ya Western Cape mo teng ho tla kwaela ka pula e bobebe ho yella ka lebopong le ka bogwa ntle le mona le dumela tla kwaela ka ho khatha dibaka mme o phole o fitela ho futhumala ka mafafatsane a itjadileng a dia duma province ya Eastern Cape re le kola ka go le ka botshabela yona ho tla kwaela mme o phole ka mafafatsane a itjadileng a dia duma re phethela jola ka province ya KwaZulu-Natal mo teng ho tla kwaela ka ho khatha dibaka o phole o fitela ho futhumala Mamedi di fela mona tsena tsa hora ya botselela ha re tiane o tse hlahlamanga e lengatsa hora ya bosupa ke go tla wena ga bosana madiehe ha mmoho le moifo.

0: try something amazing.
1: Ile shemele mo tsomong jalo mamedi metsotso ka morao ra ina ya botshelela ha re thakgola la phirimana ka jeno go fumana gore ba lelapa la moetapele wa mehleng wa BCM mofu Steve Biko ba nanetse qeto ya lekgotla le phahameng la dinyewe la Xebega ya go emisa nakwana mehato ya go fuputsa sesosa sa go tlhokala ga gae. Lelapa le ile la etsa kopo e potlakileng lekgotleng lena la dinyewe ya go emisa nakwana ka mehato ya go fuputsa sesosa sa go tlhokala ga Biko molemong wa fumana ditokomane tsa botlhokwa tsa go tlhokala gae e leng tsa go tloa selemong sa skete 1977 tse kenyeletsang tsa komišene ya nnete le poelano. Rapeo Mokoena o fetisa tlaleo ena e tlhophisitsweng ke Lubabalo Dada.
2: Nakong ya dingangisano tsa go kgotlisetswa morago fuputswa botšha sesosa sa go tlhokala ga Biko, Advocate Dalimpofu o tlhalositse gore go tlhokala ga Biko go amme lelapa la gae gagolo. E se e le dilemo tse e balwang go tse 50 lelapa la Biko le ntse le leka go fumana dikarabo o latela go tlhokala ga gae. Advocate Mpofu o re o potlakela diphuputso tsa sesosa sa go tlhokala ga Biko go keke ga tswela molemo lelapa la gae ka ga le lokela go itukisetsa diphuputso tsena ka botlalo.
3: The injustice is that it cannot be that for the conveniences of anyone, to be honest, the family must be denied its opportunity to an effective remedy. And the emphasis is on effective. So, of course, we can have an inquest, we can run, we can call witnesses, but are we going to get an effective outcome? If not, my Lord, then all we're doing is to inflict on this family the same pain that was inflicted on them in 1977, where, remember, it's common cause that this is not the first inquest, where an inquest which did not come up with any satisfactory results, in fact, one that has been roundly criticized internationally and locally, took place. Your Lordship, probably Your Lordship and I in this room are the only people who would be old enough.
2: Mwele walela pangkosinate Biko. Ore o kgotlisetswa morago ga diphuputso tsena tsa go tlhokala ga Biko go tla bela o fana ka nako e lekaneng go mofuputse le maqwetha a lelapa bakeng sa go itukisetsa tsona diphuputso tsena.
4: It's not a matter to be celebrated. This is not about win or lose. In fact, I have already directed the team at the Steve Biko Center to help develop a data center so that all of the material we have can again be revisited by the investigating officer to try and plug the gaping holes. We have already, based on the evidence we had at the inquest, approached institutions such as the SABC that have got deep archives on the TRC.
2: Ewe ke mmueli wa lelapa la Steve Biko, e leng Nkosinathi Biko, a phetela tlaleho ena e tlhophisitsweng ke Lubabalo Dada a le Xebega. Nna ke Rapeo Mokoena, SABC News, Bloemfontein.
1: Ke betse so e le shomele metsemene jwa mamedi ka morao ra ena ya botshelela ho ntsha mamedi le nana ola matsohlo tshebeletso ke a lesedi FM. Tse ding tsa ditaba tse ntseng di hlahela ke tse hlalosang ha babelellwa ba bahlano ba tshwereng polasing ya Musina profenseng ya Limpopo ka dithethefatsi tsa boleng bo balwang ka dimilione tsa diranta ba tlalewa ba nyahladitse kopo tsa bona tsa go lokololwa ka beili. Ba babedi ke baahi ba tswa naheng ya Mexico, mme ba bangwe ba babedi ba tswa naheng ya Zimbabwe, ha le mong a tswa naheng yane ya Malawi. Bona ba ile ba tshwarwa mme bana ba hlaleletse ka pele lekgotla la magistrata wa Musina ka diqoso tse kenyeletsang gara tse ding go hlahisa dithethefatsi tse seng molaong. Ke tse ding ya mamedi tsa ditaba tse ntseng di tlhaela. Athe tse ding ke tse tlhalosang ga nyewe ya sebini sa mmino wa Lekompo letlhogonolo Shebe Mabona Chauke o tlalewa gore e beiwe re tla qala ka la 17 kgweding ya Motsheanong selemong se e tlang lekgotleng le kapa lekgotleng la lebatowa la Polokwane. Mabona o tobane diqoso tse 21 tseke nye le tsoang haratse di teko ya polao hootle ka sinana le tsenyo ya tepa ke tsona mamedi tseding tsa ditaba tsentseng di hlahella e abella ho ba e le shobele metsotsheletseng jwale ka morao ra ena ya botshelela
0: ke kgathetse ho lekane utlwile bona highly di MTC a ke ba bua sekgo ba di MT promise ba se ba ithutile sona ba se yetse tsa rona MT promise yo ha ke se tswe letho ha ho thwe next ho rona ha re bitse tswe meeting ha ho thwe next ha sa lo ha wa di slaps ke tsa di fedile di slaps tseo di nkwe ke bomang bomang gona go dutsintse re leje nna ke ba Phoenix ha na lwetsa ar fete man ha lwetsa ar fete man ke a fa kwela ha fete man a bona hore he makwana ke ne ka metsi a re botle peleng ke kilo bona man a tla a fitla re tshepisa a re tshepisa a re tshepisa a re tshepisa ntho e nngwe ke le ka enyatsa ya ha ba bona itse ha bina ha yo mathata ke la ka nka qetwa ka fela ka re o fedile ke le hlono no wile wile mwana motho kwane dikobo tsa ha di fedile hana dikopo o hahile le botla monyao metsi ana ha tsokwana a kena ka tlu jwale o mpolelle hore na o tlo fuwa ke mang dikobo ba ha sebetse o tla nka ka dikopo di fedile ke ho bola ha metsi metsi a di body seats le finisher ha e fedile bile o e besi ha ke batle next next next next hore na batla ba tlo re thusa hore na ha batle ke reg bitlalaka le ka selaka le tla tswa mane haka ene ntate modimo wentse mo hawa bula space ba sa ho ba pay ba tla phela mo haka ha ke batle nix ya muso ona o ko re ha re re kwa ditlatlapo mare rona ba re pinyeditse le boteng jolo ka tsitsi ba re ppt ha re batle letho
1: ke metso tso e le shume le metso robe di jalo mamedi ka morara ena ya bo tshelela tse dinge mamedi ke tse hlalosang ha go bona la o tla ba le bonkgetheng ba babedi ba tlang qothisana le hlokwa ba keng sa bo president ba safa nakong eo safa e tlabeng e tshwara dikgetho tsa go kgetha boetapele bo botšha e leng seboka se e tlang go tshwarwa mafelongana ao re yang ka lebile a beke ka moqebelo mme ke seboka se tla tshwarelwa mane Midrand profenseng ya Gauteng moporesidente wa jale Denny Jordani o bonagala kapo o iketela gape go etelela pele mokgatlho ona wa bolo wa aforika borwa kgetlho la bone ga e sa le ba moporesidente go tloa ka kgwedi ya lwetse selemong sane sa 2013 mme o qothisana letlhokwa mmogo le rakgwebo ebile le monga setlhopha sa amazulu mme tse dingwe tsa ditaba ke tse tlhaelelang ke tse tlhalosang ga go bonagala e ka moporesidente wa jale Denny Jordani e bonagala e ka ke thatogatsi le go jaaka letlhakong le e leng a ntse a e na lenyewe yo a ntseng a tobane le yona e mabapi le ditlaleo tsa boqhekanyetsi lenyewe yeo ga jale e ntseng e dula magotleng a dinyewe ka letlhakong le e leng ba bangwe ba ba tshietsi kapo barati le bathaseng le ba papadi ya bolo ba bonagala ba tshietsa monga setlhopha sa amazulu mme ba tlhalosa gore ka motlhomong a ka tlisa phetoo ka gare go mokgatlho ona wa papadi ya bolo ya maoto wa naga e leng se bang seo se ka etsala he se ne e tlabele lekgetlho la pele se tlabe se etsala he sa lotlwa selemong sane sa 2013 seo mongadi Denny Jordani se leng a etelela pele safa ka sona mme safa e tla tshwara kopano ya komiti ya phethagatso ya yona ya naga pele go ka qalelelwa ka taba tsa dikgetho mme tsenage di tla e tsala mafelongana beke ka moqebelo go tloa goreng ya lesome o seng mane sebakeng sa Midrand re a dutse tsenage mamedi ga abelela e masome a mabedi ka morago ga ena ya botshelela ke isuthele mokete monyeo bo re fatsentseng di e tsala se dikadikweng sa matšhaba
5: wetso ke a leboa mo mamedi kgotso re thagola matšhaba Mozambique botsamaisi ba boemakepe Mozambique bore bo malala a laotswe bakeng sa diphephetso tse ntšha tsa kgwebisano dilemo tse mmalwa tse fitileng naga ena e tsetetse meralong ya motheo, tshebediso ya digital le kgolo ya kgwebo. Boemakepe bona bo amohela thepa e kenyeletsang dirapšwa tse botlhokwa tse kenyeletsang chrome, palladium le phosphate tseo boholo di tswang Afrika Borwa di leba Mozambique. Mohlanka e moholo bolaoding ba boemakepe Mozambique ke Osorio Lucas ya reng ba bona matsete mererong ya digital e le tharollo ntlafatsong ya tshebetso. Uganda. Hlogo ya sesole sa Uganda Muhoozi Kainerugaba o hutse setlhopha sa naga ena dipapading tsa Invictus Games tse tlhophisitsweng ke kgosana ya boreneng ba Britane e leng Harry. O re Uganda e kekebe ya e ba le kabelo meketeng e tlhokang tumelelo ya morena wa Britane. Phatlalatso ena e tla nakong ena eo ntlo ya borena e sa tswantshang lengolo gore kgosana Harry le mohatsae Meghan Markle mesebetsi ya bona ga e amane le lelapa la borena ba United Kingdom. USA. Moporesidente wa America Donald Trump o re o tla lefa motho e mong le e mong e moholo eo e leng moahi wa America didolara tse $5,000 e ba mokga wa hae wa Republican o hlola bobedi mekgatlhelo ya matlo a palamente dikgethong tsa pudungwana. Ga go se o tlhaa ke gore tšhelete ena e tla tswa go kae le gore tefo ya mofuta ona e tla be e le molaong na. Trump o bua sena sebokeng sa pele sa mokga wa Republican mo abatlang tshegetso pele go dikgetho.
6: So I'm asking you to pretend that I'm on the ballot. I'm on the ballot. Just one more time. Because if we lose, you're going to lose your border. You're going to lose your tax cuts. You're going to lose your safety and security. You're going to lose your wealth.
5: Re sa le America. Letona la America la ditaba tsa machabeng le thoholetsa maqhama a naha ena le Ecuador ka hore naha ya habo ena le motswalle wa sebele le batueng lena dintlhentse amanang le dintwa tse kgahlanong le seo a se bitsang dihlopha tsa baferekanyi. Marco Rubio o leetong Quito mokgahlelong wa bobedi wa naha e ikemiseditseng ho matlafatsa setswalle le dinaha tsa America borwa. O phatlalatsa hore America e tla kenyelletsa sehlopha sa maqulwana sa Ecuador se bitswang Los Tiburones lenaneng la mekgatlo ya boferekanyi le ho kenya tshebetsong letlole le letjha la tshehetso ya tjhelete twantshong ya kgwebo ya dithethefatsi. Re kena ditabeng tsa nalane. Ka la 10 Lwetse selemo ke 1960 tlhodisanong ya Summer Olympics e neng e tshwaretswe Roma, Abibi Bikila ke moAfrika wa pele ya tswang karolong e tlase ho lehwatata la Sahara naheng ya Ethiopia ya hapa medale wa Gauta ka ho itlhoma pele lebelong la mokoka a sa rwala dieta. Ke letsatsing lena kgweding ena selemo ke 1974 naha ya Guinea-Bissau e fumana boipuso ho tswa naheng ya Portugal. Momamedi tlhokomediswa ke hore ntlha e hlatlhamang e ka nna ya ho ama maikutlo. Ke ka la 10 Lwetse selemo ke 1977 Hamida Danjobi o ahlolelwa polao ka ho pongwa hlooho ho sebediswa mokgwa ona wa guillotine. Ke motho wa ho qetela fora ya fumanang kahlolo ya mofuta ona. Kahlolo ya mofuta ona e qadileng nakong ya matsholo a diphetoho fora e leng French Revolution dipakeng tsa selemo sa 1789 le 1799. E mong wa batho ba tsebahalang nalaneng ya bolailweng ka mokgwa ona ke Marie Antoinette eo e neng e le mofumahadi wa morena wa ho qetela wa fora e leng Louis wa bo 14. Morena Louis le yena o ile a bolawa pejana ka ona mokgwa ona. Ke mona moo hamorao mohatsae Marie Antoinette le yena a ileng a tobana le polao ya mofuta ona nakong eo ho ne ho e ba le diphetoho tse matla fora tseo setšhaba se neng se bonahala se le kgahlanong le borena haholo. Monna enwa eo re phetang tsa polao ya hae ha jwale e leng Hamida Danjobi ke letswallwa la Tunisia ya hlaloswang e ne e le motho ya nang le bokoa ka mora ho pongwa leoto ka lebaka la kotsi e mo hlahetseng a le mosebetsing selemong sa 1970, mme o ne a se a sebedisa leoto la maiketsetso. O ahloletswe lefu a le tjhankaneng ya bome Marseille fora. Dikoso kgahlanong le Danjobi ke ho kwetela tsotlo le polao ya Elizabeth Buse e le mosadi ya dilemo di mashoma bedi le motso e o hotlalehwang a moqobelletse ho ba seotswa dilemo ha morao e leng ka selemo sa sekete magolo a robo mashoma robedi le motso ka tlholo ya lefu ka kakaretso e a fediswa foga pele re phethela hona le dipuo tse fapaneng tse buang ke ditšhaba tse fapaneng tsa Afrika dibakeng tse fapaneng naga ka nngwe ya Afrika e na le puo e leng e buang sebakeng seo le ha o le jalo ka ha boholo ba tse ding tsa dinaga tsa Afrika di ne di buswa ke dinaga tsa bokolone tsa kontinente ya Europe boholo ma Afrika a tseba ho bua karolo ya dipuo tsena ho Senyesemane, Sepotoketsi le Sefora ha o leba Afrika le boya o fumana puo ya Arabic e le leleme la sehlooho athe ha o le Afrika botjhabela leleme le buang ke Swahili ho feta puo efeng kapa efeng jwalo ka ha o tla karolong e borwa ya Afrika le teng dipuo ke tse fapaneng tse ding di batla di tsamaelana di tla o tla utlwa le mantswe a batla nyalana mona le mane. Nka etsa mohlala ka Sesotho hobane re ntse re na le Sesotho kwano Afrika ena ya bo rona ya e ka borwa kapa yona Afrika borwa haholo le Lesotho ho boetse ho na le puo e ntseng e le puo e leng hore e na le setšhaba sa yona e bua ke setšhaba sa yona ka motlotlo e leng leleme la segolokwe Magolokwe le bona ke setšhaba se nang le borena ba sona mona Freistata ho etsa mohlala le ntlong ya marena ya Freistata ho fumana borena ba Magolokwe mme hangata ke ditšhaba tse batlang di fumane haholo ditoropong tsena tse kang bo Stanere, Standerton, Kampumalanga ebe ditoropong tse kang bo Vrede ebe ditoropong tse kang bo Wode ha ke re Wode ke bua ka Warden ebe bo Reitsi ebe bo Harrismith le hao ya boqwaqwa ka bolong ena ya Mmakwane ona le sebaka so thweng ke Mmakwane ya kgale o wa e fumana puo ena mme hangata o tla utlwa le ha ba bua mohlomong ka etsa mohlala fela ha ebe ba batla gore o tla e bua nnete ba tla be ba re o tla e tswisa o tla e tswisa nnete ha ebe ngwanana ya thabeng ya lorwalla mogolokwe kapa legolokwe le tla re yo ngwanenyana o sa ya thabeng o sa yo thetsa o lorwalla ke ka moo leleme lena le leng ka teng empa fela ke gola bangodi ba batla ba haella gore ba tle ba re fe puo ena ka kotloloho ba tle ba ngole haholo bangodi ba magolokwe ba tle ba etse dipatlisiso ba ngole le ha ebe diteng dibuka empa go bonagala di santsaneng di haella haholo ke phephetso e kgolo haholo go bona sena ke ntlheng e re buang ka yona ya dipuo gore maAforika a na le maleme a fapaneng go ya ka dibaka tseo ba phelang go tsona re a phethela Amerika e haellwa ke nama ka selemo sa 1910 mme e mongwa matona ya emetseng setereke sa Louisiana ka hare ho palamente e leng Robert F. Broussard o tsosakgang e kgolo gore nama ya hippo kapa yona kubu e ka tlisa tharollo kgaellong ya nama Amerika. O tshehetsa mabaka a hae ka gore sena e ka ba morero o tlang ho hloka tshehetso ya didolara tse dimilione di supa gore dihippo tsena tseo leng gore ke diphoofolo tse fumaneyang haholo kontinenteng ena ya Afrika di romelwe Amerika. Ha felle moo Broussard hobane mohopolong wa hae gore batho ba se ke ba tshaba ho ja nama ena ya kubu ha e se gabetswe le maqa e le selageng mane e tla batlelwa lebitso le monate e tla bitswa Lake Cow Bacon e leng bacon ya kgomo e fumanehang letseng le ha o le jalo leano lena la hae ha le ya ka la atleha ka ha boholo ba ditho tsa palamente di sa ka tsa letshehetsa le hona ho dumellana le yena le ile la nyopa le kadimo eo kapa yona tshehetse eo ya projeke ena ya tšhelete gore go latwe dihippo tse dikubu tsena di tlo jeswa batho America hohang ba bone ena e le mogopolo o ke kebeng wa basebeletsa matšhaba a felela mona mokgatlhele wa go qetela wa matshotlho o sa ntse o tswela pele
1: ke metsotso e mašome ya marago jalo mamedi ka morago rra ena ya botshelela, mme ga e dutsitsena ge mamedi re tlo tla go shebana jalo le ditaba tse amanang le dikgetho tse tlang tsa magotlametseng.

0: Moetapele wa mokga wa EFF Julius Malema o letsholong la go etela diporofense go phatlhalela le naga e le karolo ya mokga wa go ngoka bakgethi bakeng sa dikgetlho tse tlang tsa magotla metse tse tlang go tshwarwa ka kgwedi ya Pudungwane. Sena ka morago ba mokga o thakgole tokomane ya ona ya dikgetho tsa monongwaga mo o beileng ka setlhogong ntlha tse ya manang le phano ya ditshebeletso e ka setana le meralo ya motheo. Ntlha ya pepelo ya metsi ka senang le motlakase ke tse dintsi tsa dipepetso tseo baagi ba naga e na batho ba neng le tsona. Nakong eo a tshetlhela mpuo rali ya mokga ya porofense ya Mpumalanga e neng e tshwarwe Emalahleni mafelong a fitileng a beke, Malema o boletse gore go neelana ka metsi a tlhokileng baagi e lokela go ba tokelo ya mantlha. Re buisana ga jale le mongwadi wa mokga porofenseng ya Free State, yena ke ntate Bosanku Msimanga. Ntate Msimanga wa moetswe tshebeletsong ya lesedi FM.
1: Ntate Madiere, ke le dumedise, ke nno o dumedisa le bamamedi gae mo ba lesedi FM.
0: Re lebohile ntate. Ke mona he mafelong a na beke moetapele wa mokga Julius Malema o tla etela mangaung bakeng sa rali ya porofense eo e leng karolo ya go ngoka bakgethi. E be ke ntlha difeng tseo le tlang be le di tshwaretse ditho tsa mokga wa lona?
1: Ntate o tla utlwisisa, re tlo manolola manifesto wa rona. Manifesto wa rona o bua ka dintlha tse ngata, tse dingwe tsa teng ntate ke tabe sabe re bua ka yona porofenseng ya Free State. E re ketse motlhala fela ka Bloemfontein. Last time I checked, sekoloto sa Bloemfontein sa baagi ne se le mo 12 billion. And go ya ka di bitsang ka provincial treasury ne se re sekoloto se a ba bua ka sekwa ba se realistically unrecoverable, cannot be recovered, the sekoloto se sa 12 billion. So ne re advocate re le EFF re koloto tse jalo ga di tlhakolelwe baagi kgone go qala one clean slate. Dimasepala e tla fa dimasepala chance ya gore ba etse tšhelete ya o etsa gore ntho tse tsa mofuto jalo di etsiwe. Mme ntho ngwe re advocate-ang gape gore masepalang tse e leng ntle beketeletse pele ke EFF, ga re utlwisise gore o tla ga jwa motho a gole pensele gobane ga o gola pensele go bolela gore ga ona bokgoni, ga ona tšhelete, ga ona lekeno. Mmuso o identify jalo ka motho a futsaneileng, o ka se thole tšhelete. Ga o keta go thola tšhelete ya mmuso be re gotla re e lata ka di-rates and taxes, it means go wela batho ba e le goreng ba futsaneile. Tse dingwe tsa ditshebeletso re dilebo gore batho ba rona tlamehile ba di thole mahala gobane le batho ba borona ba tlamehile ba di thole teng. Ke ntse re buang ka tsona ntate, ke go president a buang ka tsona di public spaces. Re believe tlamehile o bane le di free Wi-Fi batho ba kgone go thola, especially batho ba kgone go thola di Wi-Fi, be easy for them gore ba kgone go apply-ela bo mesebetsi ntho tse jalo. Bana ba ba rwetsana jalo re bua ga ba le matsatsing e ba mathata ba sebedisa ntho tse sa lokang bo masela ntho tse jalo. Re believe gore sanitary pads tlamehile e be mahala, morwetsana e mong le mong tlamehile a thole di-sanitary pads the same way o kgonang go tholala di-condom everywhere, di tholagala di-taverneng, di tholagala strateng everywhere. Sanitary pads tlamehile di tholale everywhere e be for free. Di-municipalities tse lo tlele di eteletswe pele ke economic freedom fighters. Re ketse motlhala ka Bloemfontein. Before 1994 Bloemfontein e ne e le ntlante ona jwale gore wa tsamaya sureši matha strateng ke di-pothole ke ntho tse kaofela. Re believe ke ntho tse dingwe tse tlamehe diposo ntho tseno tsa mofutong mare di ka tloswa fela ga ebe re etsa bonnete ba gore re hire management ba nang le boiphitlhelo. And ga re understand gore why Bloemfontein e le ntse e ranwa ka mokgwa e ranwang ka teng, budget ya bona e le ya metro e ba alawa gore ba ka hire skill se sengwe se sengwe se e le goreng ba se tlhoka. Ntate ke tse dingwe tsa dintho tse e le goreng president will touch mo go tsona mare di ngata ntho tse re filang gore tlamedi etsiwe. Go na le nngwe ya go insource batho ba be e leng di-security guards, batho ba e le goreng ba sebeletsa di-private company o fumane gore ka nakong ba thutha matlakala ba patala ba ngwala di-meter-a e le gore ba sebeletsa di-private company. Re re batho ba tlamehe re cut-e middleman ba hirwe di-masepaleng permanently ba kgone go bana le di-benefits tse tshwanang le di-medical, tse tshwanang le di-provident fund ba kgone go phela ka jwalo ka batho ba bangwe. Ke ntho tse e le goreng president will touch on them ga a bua manifestong le tse dingwe tse ngata ntate tsa tla buang ka tsone. But in the main some of these things because le nngwe ya 24-hour clinic re believe gore tliniki tse ga di a tlameha gore di bule go tloa ka 7 o'clock go fitlhela ka 4 o'clock especially mo metro mo e le goreng e na le roule e bapalang go tswa go nthong tsa bophelo bo botle motho wa kula ntate le after 4 o'clock tlameile ba ne ba access clinic le ka yona nako mme ba thole ditshebeletso tse hantle e be tsa maemo a matle se ka re motho a kula tshwere ke lengwele ke phanado o tshwere ke loto ke phanado a thole ntho tse hantle ke ntho tse re tlo buang ka tsone mare president o tla mmanoloa because re na le manifesto tlebe re o tshwere manifesto manifesto ma tlebe re bua rona ke difento tse for di unpack tse ka thusang batho ka tsone
0: ntate Msimo o buile ntlha e nngwe ya gore le hopola kapo le regile gore bomasepala bo le tlang go ba etelela pele le tle le tlhakole o entse motlhala ka masepala a mangaung go tlhakolwe mekitlane e teng pakeng tsa masepala le baagi empa lena le EFF ke megopolo kapo ke maano a feng a o le gopolang le tlatla ka ona ba le gapile ba bang bo masepala gore le seke la tshepela fela tšheleteng e le fiwang ke baagi ya ditshebeletso ke maano a feng a o le tlang go etsa gore bomasepala bao le tlabeng le ba gapile ba iketsetse kuno ya tšhelete ntle fela le go tshepela tšheleteng e ya baagi
1: but di nga tantho tser ka rabuang ka zone tering tsa teng ke o fetsa mesebetsi di masipale tse re phelang zone ke tsa mhlala ka metsi maholo sa sofe it means our leader LED ntho tse tsa mofuto zwalo tlamile o bane di proposal tso khona di etsa jolo ka masipale o re sa sofe ga bona ba sana be tsuletsa plastic mpa plastic ye leng ka ile jwalo di sa kai di sa go China e khutle khutle le di thapa we e khutla le ntlo tsena tsa mofutena ka ofela o paneng ha le etsa jwalo ha le tsamaisi fela plastic empa le nka mesebetsi ya batho ba dulang metsi maolo e romela ka ele romela ko China mme e etsa mesebetsi ka e ko China so re tlameha re etse bonnete ba gore go bane le element ya beneficiation tse dingwe tsa mesebetsi re bue le tsona company tse di fetlhe mesebetsi mo re dulang teng gore mesebetsi a e etsagala mo re dulang teng go bolela gore o ka bana le keno le lengata le bileng le yakae le ya ko dimasepaleng ke nngwe ya ntho tse e le goreng tateng ka bua ka tsone banna kwa rone ba tla ba khutsane but di ngata ntate ntho tse ka ra buang ka tsone tse e leng gore bo masepala ba ka intervene o tsa bonete ba gore go fetlhwa mesebetsi go na le dimasepala tsa botshwana le bo Garipi le bo eng go na le Tlhapi e ngata le bo Valdam go na le mo le bo Mafube that's all thing ke namahadi ka lebaka la gore na le Tlhapi e ngata mme ga o ka thola wa checka ga o sa mafatshe a tshwanang le bo Asia ke bua ka China ke bua ka India jalo dilo tse ba di jang gagololo ba ja Tlhapi and-e Tlhapi e ba e jang ke Tlhapi e tholagalang matamong a na a rona ane go bolela gore we can export Tlhapi e reng ka re exportela ka ntle e bolela goreng o tla bana le batho ba ngata ba sebetsang go bana le batho ba ngata ba sebetsang go bolela go tla bana le lekeno le le ngata dimasepaleng mane batho ba ta starta ba kgona go patala dirente mo masepaleng mare e bolela gore masepala mas advocate ba ne le bidging e o etsa bonete ba gore ntho tse jalo di kgona go etsala dimasepaleng tsa rona go na le ntho tse ngata ntate ga re shebe ntho tse re di sebedisang ka matsatsi a on daily basis ga ona motse o sa sebediseng gaba empa re na company tse tsang gape ga ona keng motse o le goreng ga o sebedise vascomo kapa o sa sebedise plate ya plastic ntho tse tsa mofuto jalo on daily basis ke ntho tse ka ga fetlang mosebetsi ka tsone gona motse o le goreng ga o je goo mara o thola go sheba re export about billion chickens from outside gona re le South Africa kgona go creata tsela re kgona go etsa go tse ka etse 30 million
0: ntate mosimanga ntshwarele gannyane fela ke fetise mabenkele re tlotla re phetela le wena ka moramona
2: e ka ba ke nyeo ya CCMA bothata le mekaniki go blacklistwa lebitso ka phoso kapo tlhalo ntleng le kgang client legal e fana ka tshebeletso tse tlhwatlhwa tsa molao go maAforika Borwa otlhe dipolane tsa rona ditheko e tlase re cover ditaba tsa setšhaba botlhokotsebe le tsa mosebetsi maqwetha a rona a naga ka bophara a emetse go tshehetsa hora tse 24 ka letsatsi ebile diplane tsotlhe di kenyeletsa thuso ya beile ya 5000 rand SMS-a lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771 Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng
3: lokolla boqhetseke ba hao jolo ka mopheli spa fumana theolelo e fihlang ho 80% ho di sebediswa tsa ka kitchenin tsa Nutifresh ha o reka di hlahiswa tse jolo ka 2 kg Omo hand washing powder mefuta e fapaneng ka R59.99 ile nngwe ka rewards card kapa 700 grams spa vacuum pack cheese cheddar gouda kapa white cheddar ka R99.99 pakete ka nngwe ka rewards card ditheko tsena di qala ka la 8 ho fihlela ka la 21 September ha thepa e sale teng spa fela ho na le dipehelo.
0: Ele se mele mitse robong jalo mamedi mitse otso pele re fitla reng ya bosupa ntse go buisana jalo le mongodi wa moga wa EFF Province of Free State ntate Busanku Msimanga. Ntate Msimanga nalo na re phethela rally ya lona le tshwara ka la bokae le tshwarela go kae e qala nako mang
1: ntate ere ke lebowe monyetla ona o le fa ngona la rally ya rona re tshwara ka di 12 le Saturday Mangaung Outdoor Center Sports Center hana ko 11 o'clock president o tla ba tsala o address ka 11 o'clock as early as 9 o'clock ke le start da re fana le ka bo dikipa ntho tse jwalo so first come first serve as a fitle nna lato ka thwa dikipa tse di fedile ke re batla ba fitle ka ngata ba ka bongata ba bona nako sa ntse ne re dumela so ha ba fitle ka bongata ba bona batho ba Bloemfontein o bana ka nnete go thumo mfuga ha khona wa patwa ha bona ba tle le bona ba tlo bona mfuga patwa ha bona o na le mo khotla etse mo Bloemfontein go bona la o tla patelo ha bona ona ona mo na Bloemfontein ha re tle re tlo bona ntse bona ntse bona ke bohle
0: a ntate Msimanga re re le boe ha holo kana ko le motsotsotso re ka dimileng tsona phirimane nya ka jelo
1: ya khaula ya
0: modugo mo yo ema medike mongodi wa mogawa EFF Province of Free State and again that the Busanku Msimanga e le shemela mitsirobedi jola mamedi mitsotso pele re fitla reng ya busupa lena la masotlo re tla le beya gutlo tla ba lotla ba se ya karetsang tsa lefatshe ha mfela ka mratsona ke ile na ne ola di papadi utlwa gona ba mphato ba re tsogetse di film primane ya ka jeno ke sentse ke fetela ho sibidi mo le felava.
4: Hello ba e le di le tsena wa nna se di metse ba ke mo tsa wa tsela tsa se di ma di ke ba ka mo ga bo tsupa bo tsubo na hona na tsa di papadi ya go tso papadi ya chat ball e fitile ka ro province ya Freistata ka le go buisana le go tsama isi ke le mo go tsoga ba ja me le shogo le go tsoga ba ka tedi tsa di tseto tse tsa e tsimbe ke nna ka se bile di so fa pele go lo tsamba go tsi lo go na ebe ka mo tso go se ba hala joang e le se di ya tsam Facebook le exercise le kama i putso go tla ho fumana le sebaka se sengata sa go tsena ma medi tsubona ka se tsopa tsa hao ka ba fetwa ke ka go bona ka ngana go tsupa ke nyelo a le tsabiso a jo go tlo la ba ke le bile ga tsela mo tlhikipeng
0: re le bile ha holo la ba ke tsona ma medi tso ka tamela ngwe ma mela tsona la le ong la tsa di papari phirimaneng ena ya ga jeno o tla metsotsong ye mehlano ka mora hora ya bosupa o fitlhela ha e tlabe o tlile hora yane ya borobedi me re tlo boela gae mamedi re tswela pele ka tse ding tsa ditaba tse ntseng di amana le tsona ntlha tsena tse amanang le mekga e fapaneng ya dipolotiki mabapi le matsholo a yona a boiketo a dikgetho bakeng sa dikgetho tse tlang tsa magotla metse e leng dikgetho tse tlang go tshwarwa ka la nne kgweding ya Pudungwane monongwaga tla tla go buisana jalo le moetapele wa moga wa acte e leng Ace Magashule go utlwa gorena e be bona matsholo a bona a ntse a tsamaya jwang ka setana le tokomane ya bona gorena e itshetlegile go kae bakeng sa dikgetho tsena tse tlang tsa magotla a metse mamedi re pele here tota re kopana le moetapele wa moga wa acte re fetise mona.
5: Toilet di teng a di tsebetse jalo ge se ba ke mo tsotsa ka toilet ke nne mka ha o ira mo tsotsa ke ra toilet go 300 ha ke khola bokae
6: mo le khotla wa ka mori
5: mo le khotla go na ke mang ka bo a body le nyeo ha mo no body a ka na mo tsa pri ka mana i seng ka ke di body le ra ma ka go uta wa nkutswa ke bua e ke ntsa maikutlo
6: matlo a bua nene
5: jalo mputsa a ke mara ba mputsa katse e ke bua ga di yong mamelang le potlakere tso nga ela toilet pele ke a fa isontle o nka re tshogiti ka mona re ankgela o bone go otlela kana kana
7: metsi a mona tswa le fail up tuak ga go aga di emere tlase di ba brown chocolate re nwa chocolate mo ka se brown aba green tlase go fariki go pudi o kgomo go phela le tsona tuak metsi ona ha tlo tswa he ha go tla ka sorishung ga o ratla
8: ke re ba go thuse se ke ga go di vote e be le bona ba qalellang ba mathata dikolong
9: ke ke panela de tablan de te ri fuang o tlhare go batlwa ka gona go thusa ka gona le batho ba hole ba tla fuwa dikatana tsa tsa dikipate na ha ke di vote
10: if ba sa gone go haela ha ba tla ba ntse foundation ya bona mama ka tla dula ka mkhukhu
11: ha lona fela batho ba le sedi le tsaba gathatse ha ba atle mo
0: Nako nyena yo setseng nako e seng kae pele naga e kena dikgethong tsa magotlametse megadipolotiki e tswa matsholo e le o lekang o ka bagaetsi o tshietsa go ba tshietsa nakong ya dikgetho tseo tsa kgwedi ya Pudungwane moga wa ete le ona kapo go sa tswatswa letsholo dibakeng tse fapaneng ka gona go fetisa tokomane ya ona ya bagaetsi le o tshietsa moga maobane moetapele wa moga Ace Magashule o tlotsa etetse profensi ya Mpumalanga go utlwa golanyane O buisana le ena mo presidente wa moga wa ACT e le ntate Ace Magashule. Ntate Magashule wa moetswe tshebeletsong ya lesedi FM.
12: Ke re go dumedisa tate Rabotsane le ba mamedi ba lesedi FM ka khutlo tsenna tsa South Africa.
0: Ntate Magashule ke mona le matsholong a o itukisetsa dikgetho tse tlang tsa magotla a metsi. Dintlha tse ka setlhogong tse o moga o ipeetseng o di fitlhelela ke di feng?
12: Well, dintlha tse ka setlhogong ntate ke gore re tlise tshepo go batho re tlise ditshebeletso go batho ga re sa bua ka gore mang o lwanetse tokologo Mandela ga ayo Tambo ga ayo batho ba batla mesebetsi batho ba batla bana ba ye dikolong batho ba batla motlakase ba batla metsi a tlhwekileng batho ba batla mesebetsi batšha ba latletswe ke tshepo ba batla ya dikolong ba batla ya di-tivete rona re amoela botlhe o entse matriki a o etsa matriki re tlameile re fe batho tshepo jale ga o sa tlameane re tshepise batho wa mantla re tla etsa eng ka morago matsatsi a legolo re

0: tlase. Re cover ditaba tsa setjhaba, botlokotsebe le tsa mosebetsi. Maqwetha a rona a naha ka bophara a emetse ho tshehetsa hora tse 24 ka letsatsi. Ebile diplanete tsohle di kenyeletsa thuso ya beili ya 5,000 rand. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
1: Ele shemele motso mo njalo mamedi mitso pele re fihla re reng ya bosupa re re buisana jalo le moetapelo wa mogawa at Ace Magashule. Ntate Magashule, ka otloloa le iketa ho bo masipala ba fe Miss Pia Salona ka bona bo masipala bao e bang bakgethi ba lekgetha ke sefeng?
2: Well, re tika ho bo masipala bohle ba Freistata ntate le ka mane ka garipi la re sa itahlela ka setsotswana seno ka ofela mare Freistata mona go tloa ka kwana gare district o ya ka kwana Phumelela go ya ka mane ka lejwe leputswa Mofutsanyana Fezile Dadi Thabo Mofutsanyana re kene ka setso ntate re a kenelela bo Mafube re a kenelela North West ka mona ka Potch re a kenelela ka Matlhasana re a kenelela ntate Engobo re a kenelela ka mane ka eThekwini re a kena Port Elizabeth re a kena PE kwana re a kena ntate re a kena eThekwini re a kena ka eGrulweni ka mane re a kena ka Johannesburg re a kena ka Vale ka mane ka Fidibay e gotlhe ntate empa ka baka la gore rona ga re batho ba rekwang ke magoa ge na ditšhelete tsa go fitlhelela batho gotlhe ba re batla mare nako ga e sa le yone tšhelete ga eyo empa ntho ya rona tšhelete ga se letho ntho e leng teng ke batho ke bona ba re ba batlang
1: jale pejana ga re buisana le wena o tlhalose ntlha ya gore ke nako jale ya gore mekga ya dipolotiki e sebetse agologolo ntlheng tse kang mathata ao baai ba jamelaneng le ona taba tse kenyeletsang metsi le motlakase bofuma gaelelo ya mesebetsi gara tse dingwe tse le yona phepetso e golo ka go otlololwa ke maano a feng ao lona le lemoga le nang le ona gore e bang le fela letlola dikgetho tsena tse e tlang tsa kgwedi ya Pudungwane le tlo a kenye ya tshebetsong go lwantshana le tsona phepetso tse
2: ntate o tla gopola ga ntse re le teng mmuso mane re na le banna le basadi ba teng bo Dr Malakwane ka mona ba teng ba e leng ba ba ene le makhanselara a e leng gore a na ratwa ke sešhaba ANC ba beile ka thoko re ile ra kopana le bona ba teng di-listing tsa rona ntate batho ba tla ba bona ga re se re diraoa re tloetsa bonnete ba gore re a tseba re na le experience ya go tlhasela re tlo tlhasela batho ba ba seka ba re doubta le ka motlha o le mong ba tla e bona tlhasela gantle South Africa ka ofela e seng fela Freistata.
1: Taba nngwe ke emanang le taba ya kabo ya mobu e ka senang le ntlha tse emanang le temo mme re sheba gagolo Province ya Free State mo itseng le lo ikitela bo masepala ka ofela ka gare Province ya Free State temo ke nngwe ya tse tlhalosang e le mokokotlo o jereng Province ena ya Free State gagologolo ntlheng ya manang le kgolo ya moruo tokomane ya lona dikgetho e reng ka seng.
2: Tokomane ya rona ya dikgetho ntate ka di 3 tsa October mane Matšhabeng Welkom re tla manolla batho ba tsebe ba gopole fela o setse kgwedi gore mokgatlho ona wa ACT o batla eng mokgatlho ona o batla gore moruo o kwene moruo o be matsogong a batho ba batšha moruo o be bathong ba le bomme le bonkgono bontate batho ba batsho ka kakaretso re se ka ranatsa motho ka gobane ga ana matric ke ka o ekakeng ya ba le councilara ke ka o ekakeng ya ba mayara ga fela setšhaba se morata a sebetsa gobane thuto ga se setifikeite ntate thuto ke thuto ya batho ba tsebang le go ananela tshebetso ya setšhaba ya batho ba utlwisisang gore ga ba sebetse ba le bang ba sebetsa mmogo le setšhaba gobane basotho ba reng tša pedi ga e tlholo ke sebata jale re tla e manolola manifesto ya rona ka di-3 tsa October mane Welkom re tla tlhalosa sebaka ke sefeng mme re hweletsa setšhaba ka o fela sa Freistata sa South Africa ore ga re no lethetsa re tseba mmuso ke eng ga le re thetswa batho ba ntse ba re he masodukiana empa ma

0: ya tsebagala ke bomang re tla e bona taba eno ka morabisela.
1: Ntlhangwe ke mathata a tsamaelaneng le bommasepala, phepetse kgolo ya bona ke mathata a ditšhelete mo go bonalang bommasepala ba ena le mathata a ditšhelete, e leng seo ka nako ngwe bommasepala ba tlhalosang gore ke sona sesosa sa gore ba se kgone kapa ba se atlei go fana ka phano ya mantlha ya ditshebeletso go baagi. Sena ke ka lebaka la gobane bommasepala ba tshepela tšheleteng e tswang go baagi go lefelela ditshebeletso. Lona e bang le gapa ba bang bo bommasepala ke bana wa feng o le nang le ona, a o letlangwetsa bonnete ba go bommasepala bao le ba gapileng ba ba le kuno ya tšhelete go ikemela ntle le go fela ba tshepele tšheleteng e ya baagi ya ditshebeletso.
0: Batho ba tla lefelela ditshebeletso ga ba di bona di le teng. Batho ba tla ananela mosebetsi ofe kapa ofe o batla o fumana. Ga mmuso o ka busa ka batho wa ya go batho wa re ana le tla kgona go lefa bokae ka kgwedi, lona ba sebetsang le lona ba sa sebetseng, gobane mmuso o tla e kenya one ya indigent, ga se mmuso fela wa ANC. Batho ba tla ba mmuso jwale ka ga re tla ba mmuso ka mora dikgetho tsa di-4 November re le mokgatlho wa acting on a Free Start. Ke tla sebetsa le mekgatlho e e leng gore e rata setšhaba, mekgatlho ya batho ba batsho, re kopaneng re be ngatana e le nngwe, gobane motho e motsho South Africa re gutlela morago. Ga re tlo lwantsha mokgatlho ofe kapa ofe le ona o busang wa ANC. Ga re tlo bua ka bona, ga re tlo bua ka ona. Re tlamehile re tsepamise dikelello tsa rona le tsotlhe tse re di etsang ka go kopana le setšhaba, re buisane le bona, re sebetse mmogo le bona, re rarolole dintho kaofela, e seng rona re le mokgatlho, rona le setšhaba re tlamaganye re etse ntho e le nngwe le mekgatlho e leng gore e tla gata mmogo le rona, e leng gore ka nnete ba ikemiseditse go sebeletsa motho e motsho, e seng fela ka di-slogane ba ne ba re amantlanya wethu. Ka go ba fatshe setšhabeng, ka utlwisisa ditabatabelo tsa batho, ka go etsa bo batho ba le more than 35 years, 40 years, 45, 50 years, ba fumane mesebetsi. O se ka nna wathe mesebetsi ke ya 18 to 35 fela, go thwe ke ya 18 up to 65, because o fumana pensione ga o le 60. Jwale motho o ono wa 50, wa 59, wa 55, wa 40, wa 45, re reng ka bona? A batho ba rona ba utlwisise, ona mokgatlho a se wa magasune, e tlamehile be mokgatlho wa batho, batho ba Aforika Borwa, gagolo-golo ba ba sweno ba batsho, empa gagolo-golo batho ba batsho, o mZulu, o mXhosa, o mVenda, mShangaane, o mTswana, o fanela setlhangane, re be ngatana e le nngwe, e tlise phetogo maphelong a bana ba rona, bontate ba rona, bonkgono ba rona, batšha ba rona, re ba tlose di-drugs-eng, re ba tlose alcohol-ong, re ba rute ntate ba rate thuto. Ke yone ntho re tla etsa, mme re tlo sebetsa le setšhaba. Ke la hweletsa batho botlhe ba Freistata le South Africa gore a wele dintho di gutletse morago gagolo fela, re teng empa re tla ba teng ka lona.
1: A ntate Magashule, re re leboge gagolo ka nako le motsotsotso re kadimileng tsona phirimeleng ya kajeno.
0: Ke nna lebohileng lesedi kganya
1: dikgomo. Yo mamedi ke moetapele wa moga wa ACT, yena ke ntate Ace Magashule. Sena se re beya metsotsong e meraro le kapo e medi le sekoto pele re fitlha o reng ya bosupang.

0: Mabini motle, what's up, let's watch the FM. Dumela hle, ke la bone bekeng, me ke o dumedisa tsena ke re. Ke ba mwana ka go nna no la sadi papadi. Hotle mo metsong le teng busumbona. Ao mo meditse ba he we sori, o buletse sialemo ya sene pa etseng. Kana ko ene pa etseng weso. Na le bitso la ka ke CBD mo le fe. Ha ke tsamaya ke le mong ke tsamaya le mo hlofisi. Wa lena la sadi papadi e leng thabiso aizo motlong. Tsana di thapo re ding ka go gaitsedi ya ka hle mo siwa tsweu. E sa le gantse re ne letsana ena microphone ena tshepe mo medi 365. Mo pota wa tsiba he ke yona tsebetso yena ke yona tsela yena hore sealemo ya sa house se tholehle ha ke tsone hle sentse ke re ha re be move thela man ho reng ya borobedi go lena la ka jeno he mo medi ga fetola di gere a o metu wa gona moetu wa gona mamedi bona ne ga tlamele o tlo buisana le mong wa bahali di papadi mona e bile le mosadi ya itlommempele fela he bo phelo bontse bo sa dumela ga ga o lokile ga o le tsena mamedi ge bo le ge fetola di gere bona ke be ka bobedi ba itiba gona bo phelo bo se monate mpa motho ha tswe ka nnete utlwa gore suba se mohateletse ga leyo ka nnete ngwa medi utla etsebang ke gona gore o etse ditlhophiso tse dingwe ka lebaka le o hemamedi ela tlhokotlhe gore re bosimona re tlo kena ka mona ka profenseng ya Freistata catchball re utlwa golwanyane gore ba tlhophiseditse dife mafelong a na beke ebile re ntse re le kgweding ena ya go keteka botšhaba ke utlwile gore go tla sebetse ya mafelong a beke catchball ka mona ka profenseng ya Freistata ntle le mo mamedi moetu wa gona ke Benjamin Leshogo Benji re tlotla re buisana le yena he ka tseding tsa diphetho tseo re boneng di etsala go tseding tsa ditlhopha PSL selemong sana se odimo sa dipapadi nakong ena e o boneteng selemo se odimo sa dipapadi se so kang se ya le kae kapa kae kgona o ntse o bapalwa dipapadi tsa botshelela empa ke a o jwetsa gore ga jwale tsena ditlhopha e se le tsepedi bekeng e le nngwe tse lokolotseng bakwetlise mme re tlo sheba he le bokamoso ba ditlhopha tsena ebile a santse ke shojwa le mamedi tlhausena tsa dintlhakgolo tse tlaeletseng ka mahetla dipapading ke tlo o tsipetsipela he tlhokwana la ka la tsela se lile la nsebela gore hela weso siwelele sa masele se le gotha go lata mokwetlisi ya itse ke tlo tla ko fa yona mamedi ka morago mone ke a gotla
1: ka metlha ga o reka extra ha Shoprite o boloka extra ka boleng bo extra go di-combo deals tseo di tlhokang ka o fetisisa swaipa o boloke ga o reka 10kg ya Tastic Rice 10kg ya Snowflake Cake with Flour le 10kg ya Super White Super Maize Meal di fumane tsotlhe di le tharo ka theko e tlase ya 299 rand disolo di fumane o fitlhela ka di 20 tsa September 2026 Reka extra, o boloke extra. Ha Shoprite fela.
2: Bloemfontein motse wa di rosa.
3: Set away.
2: Berenye so singangata. Manga unge pilung ya Free State. Le sedi FM le fumane ha bonolo le khobumla 89.9. Kapa kenang ho SABC Plus F. Ke molelwa.
4: Adi papa di holi sedia fan.

Abre metsotso e mashoma mabedi le metsume raro hantle ka morao ho ra ya bosupa ke o tshepisitse mme ke o fehe mamedi le hlokwana la ka latsela mamedi le re ha jole tjena setlhopha sa Siwelele FC se hlile se beile lihlo nka hlaka re se dipuisanong tso bona la ngihle di ntho di le monwaneng wa botshelela ntleng ya o dumelana le mokwetlisi wa mehleng wa marumo Gallants Alexandra Lafitte wa opola mamedi e bile se bapadi se senyenyane ka o fitisa ka dilemo ana fitla stopeng sa marumo Gallants Alexandre Lafitte o na le modi mashoma mabedi le metso go bedi ona ba le tsena 2026 o 29 jole he ke yona tabe leng go hlokwana la ka latsela limphile yona la ge mabitso e tlile a mme a mabedi a le naneng la setlhopha sa Siwelele re shebile le mokwetlisi Denden Smalisela jole he mamedi ke yona mabitso o utlwalang e hlile ka odimo dimo ntleng ya gonahalo ya bokwetlisi bo latelang setlhopheng sa Siwelele FC ke o file ke o heta ba mo wa medi a wa ntse ba ke tla o seta Bloemfontein motse

0: Mamelege a o le tsena he re ke ene provinceng ya Freistata papadi ke ya catchball. Mohaleng kwano sentse ke na le CEO Mahlanka Phethahatso wa catchball of Free State e leng Jane Maluleka. Ao Jane, ke a dumedisa le mona tletse beletsong ya lesedi le kae ngwaneso?
1: Ke teng le kae ke dumedisa bohle le ba mamedi ba lesedi.
0: Hela weso ha ke so thabe jwalo ha ke utlwa gore catchball le Freistata di ntho di teng bona wa sebetseya ke ga ya ya o Jane utlo tla re fata batsena hantle ka ofela ha monate le mamedi wa tshebeletso wa le sedi ke go tlo utlwa holwana no re na tshebetso ena ya catchball le qadile neng selelo ka e bile le kgwedi ya botshaba tseno ena ngwana eso sentse kwa mo etse hle ke kopa fela o tsontso re o tshwere jwalo ke fita ka mabenkeleng ha ke gutla mona he weso re shape pere re tswele pele mamedi ke a gutla.
2: Sadi papadi, Holisedi FM.
3: Yipehe monyetleng wa o ikhapela lele la maeto ho a mabedi le le feletsweng tsohle la ho ya Abu Dhabi Grand Prix. Mole se abosa 1 million rand. Betja ka 10 rand ka pa ho feta ho jet eggs. Bakeng sa monyetla o tlang ha nngwe feela bophelong. Betja hona jwale. Kona le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betcha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betcha. Ba hlodi ba tsebana kwa ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
0: Le hoja nako ya papadi ya rugby e fete, nako ya bomampudi yona ha e fele. Tswela pele ho natefelwa ke Clip Drift. Legendary taste, legendary times. Ha e rekisetswa ba ka tlasa dilemo tse 18.
2: Sadi papadi. Holisedi FM.
0: Mabere metso tso idula hantle mashuma mararo ka mara horena ya bo super e ga ulitsena he re tswele pele catchball province ya Freistata. Aus Jane jolo ka se kwa mo se tsena no ngane swa ko go jwetse he o re lona e qadile neng catchball ne ke buisana le bona mawa mona so wetu tswe go le dipapadi tse kgolo Afrika bo wa mona ntse ba tsho ba gao e tla ke e lebe di province tse ding bo Limpopo jolo jolo a go re fefela ka bogotswanyana no ngane so lona catchball le qadile neng ka mona ka Freistata.
1: Ke dumedisa hantle ba mamedi. Catchball mo Freistata e qadile kgwedi tse pedi tse fetileng. Ka lebaka leo re etsang hore ho be le what we call clinics ka weekend ena mo mangaung. O re hona ba tsebisa le ba bontsha hore e bapala jwang. Le ba ne kona e qala kgwedi tse pedi mo Freistata. Catchball ke kgale e le teng. It's an international sport. And in South Africa, kona e qadileng ke ngwaga wa bobedi ona.
0: Ngwaneso ngwaneso. Ntlheng ya thasello ya catchball na ke hona hore le tsamaya di provinces e fapaneng le rute batho ka yona kapa mohlomong hlakoreng la lona Freistata itse ha ba utlwa kwano tshebeletsong ena le sedi ba ga nyolowang skebela yetsa phoso yeo re batla ka mona.
1: Ka nnete ba ithabetse ka bongata. Jaanong ka go bona gore ba ithabetse ra re a re itliseng ko o bona re ba mema ka o fela gore ga batle Saturday sona se sa di-12 ra itse gore ne ba ba beile stadiumong sa mangaung e fela venue ya bona e changile now e ko molemela stadium mara nako ya tshwana re re a batle ka o fela re kgone go ba bontsha papadi e monate ena e qadileng mo South Africa ene e busy e ya gola re spreadile o fitlha bo KZN bo Western Cape KP ke tshobo Mpumalanga Limpopo Free State ke ena le ona e kene hona ni.
0: Aus Jane, a ke re fe mo mamedi setshwantsho mohlomong ya qalang hutlwa ka catchball e bile o mohlalosetsa le hore ke yena jo lentse ya ta di province tse fapaneng. Ba palwa ke di bapadi tse tsheletseng, ba palwa le baleng lentseng le tshwana le la volleyball, hantle ntle ba tle tshwana le volleyball. O ka re mohlomong ha o fa mo mamedi setshwantsho se batsi e fapane ho kae le volleyball.
1: le tla ntshwarela le Sesotho sa ka ha se hantle hantle e fela ke tla leka.
0: Eh ya
1: kwa. Ke bona ke e batile o tshwana le yona volleyball. Ka hobane e dlalela mo netting ka bola. E fapana fela ka hore volleyball wa e shapa. E fela catch ball you catch the ball. Uno throw a ball over the net and the other opponent by itwana. Le teng e fapana ka hore catch ball e raloka ke batho by 12. That is 6 against 6.
0: Hey. Joale boholo ke ile ka e bona lantse ke sheba mona ke batlisisa ntle ke fumana hore batho ba bapalang haholo ke basadi lona ka Freistata ka mo le buletse botlo bana ke a tsiba le dilemo e bentse e sena dipehelo ntlenya hore ho bapale batho ba le mong tseitseng le sebetsa jwa ntlenya o ya dilemo lo re bapalwe ke banna ka papa sadi fela ka pali buletse botlo o sa gathalele dilemo.
1: Ke catch ball ke ya basadi ka ofela e thoma the young age of 12 le di seniors over 70 years and beyond ho ya le gore marapo ao a sebetsa jang ka it's part of mental well-being le physical health so ke ka mo basadi ba bagolo ba o fitla dilemo tse 70 ba gona go e bapala ka bana se papadi e boima ha kalo. Easy to bapala more because it's a non-contact team sport. Hence, it's easy to bapala.
0: How's Jane Udibele ka nnete wena ga tola ka ke kopa fela go potse mo wa medi hore le tlo sebedisa mabala afi me ho tla qalwa kana go mang ba hle ba fitle ka bongata ba tla batla lo go mohlomong e tlo ba karolo ba be le siabo papa dinyena ba ikopanya le wena joang pele tsatsi la moqebelo le fihla.
1: Di pamphlets tse ba di thoteng e tse mangaung e fela e changele ka re gona le se se etsa lang sa EFF ko mangaung ba e movete go Dr. Molemelo stadium nako ya o tsala ke 9 o fitla ka 5 so re bitsa bohle ba ba leng haufi le stadium seo di community hore abatle ba gone o ithuta this sport se thabisang ha kana lo gona o thola menyetla ya hore ba tsama ka rona di opportunities tsa gore ba tsamaye bo o dlala le di sport tse dingwe tsa re like e chile gore e startile it's an international sport ba na le menyetla ya gore ba ka ya ko le lefatsheng le di-provinceng tse dingwe and then hape le Africa re na le sport se sa catch ball.
0: Ne Jane re le buila ho lohle my missense re tshebetso ha e bentle mafelongana beke re a tsapa hore ba tla hle batle ka bongata ba tlo boha hore papa di ene ba palwa jwang bana te fela ba batlang hore le bona ba be le siabo ba hle ba ingodise mo ono di hlopha di bengata catch ball e hole ke le bolana kwa ha ho hlele tsana tso go fileng tsona busumbona le mamedi wa tshebeletso le sedi ufela re buisana wena hape na go ngetla hle me Jane ha e be khotso
1: ho le bo hana ka ofela lona le ba mamedi.
0: Thank you, Mewaka. Mamedi ke o ikutlwetse he o tlwa le montse le shumele metse medu fitlala le montse ma shume a supileng ka ofela ha o le mosadi yana le thasello e kgolo e batsi ho beng le siabo lo bapala catchball ikopanye le bona he ke tseo dinonyana di tla dula batho ka moqebelo Dr. Gantlae Molemela Stadium moqebelo ona o reyang re o lebile ga o le tsena mamedi re boele re etse tsene ya ntho sa ka di etse ba ke di batla ka mona re tlo tseba o kopana le Benjamin Leshuru ka mara ho mona mamedi ke a gutla
2: Johannesburg motse wa Gauta le ditabatabelo tsa batho ba bangata fumanang lesedi FM le khubumla 88.4 ka ba kenang ho SABC Plus app ke molelwa.
4: Hai sale, dilemong tse mashome a robong, ro fa ditaba tsa bohlokwa, ro fa ditaba tsa nnete. Dipale ha ke sa bua, ro fa lesedi, ro fa nnete e felletseng. Minona, mino wa maiku, kholo ya rona e ne ebile e re kopanya. Mantswe a teng moo ke mantswe ao kekeng wa lebala. Le hona jwale re ntse re tswela pele ka mantswe ao le paletseng. le motse mashema robonga tsa SABC re halala halala halala halala SABC
5: Bohloko ba ho lahlehelwa ke moratuwa ha se papa head. Clientele e kushisa hore ho boloka ba ho ba ratang ka seriti ho bohlokwa. Diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24. O fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim. Plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
6: Mogosi, tsala re tsa jang? Re di thabeng mawatleng bushing kapa kasi vibes. Ho lukile. Ha eng bush?
7: Kapa kasi hona le mino monate, hona le dijo. Ai wena ma hongko pa ya hlowa.
6: Okay, butle he. Butle. Ke khatse e feng jwa?
7: Ho bane ngo khetsa. Hona le mabaka mangata on ka short left. The Great South African Sale e fihlile. Ka thaulelo e fihla ho 50% beke nya leeto. Yala 7 ho ya 13 September. Etela shortleft.co.za ho buka ona jwale. Mme o kene leetong ha mma morao. After all, it's your country. Enjoy it. Cause nothing's more fun than a short left. Hashtag travelwise mzanzi. Hona le dipehelo.
2: Lesedi FM ke molelwa. Mona meloko e abelana thabo khompo le tshehetsano ba holo ba dataisa lo fa ba tsha bo hlale ka mmino le dipale tse a ha tsa bo tshaba
8: tsa di papadi ho le sedi FM
0: Mabedi metsotso e mashoma mabedi le mosolomong pele hora ya borobedi o polatlho reng ya borobedi ya re tswa ka notla bateng Soski ke dikele di magesene re tla o sia matsonga mofuthu wa hae mo mamedi ya re shebilense tswela pele US Open Alexander Zverev ya o tseleng ya o ka hapa Grand Slam ya bobedi fela he mamedi tla tla me ya lokopana le banna ba tshwana le bo Karen Khachanov re sentse re shebile papading tsena tse tla bapala di papading tsenne tsa o qetela di semi finaleng tsena tsa banna o basading mane re bone he Coco Gauff o lwa ya khumamela yena he o tla kopana le Rybakina di semi finaling e bi papa dinyeng hape hleng she bue Sabalenka o tla tiana le Jessica Pegula ke tsone mamedi tsentseng di pitsa ho tsena tsa Grand Slam ya US Open ga hole tsena kopana le khaitse ya ka Benjamin le show go hlere dikene mamedi papa dinya bolo fetola di gere jole ke amola Benji
2: Di papa.
0: Benjamin le shoro ke o dumisa la mala khaitse ya motho sebeletseng ya le sedi. Ngwaneso ngwaneso. Okay.
9: Ke a phela sibidi khaitse di tsho dumedi sala ba America ofela lapeng.
0: Abuti ke taba etswela mpile re sentse re shebile ho tsedintsa diphatlalotso tse ile ntse etswa bekeng yena ntse re bua ka enana ya ntate Godfrey Mosoetsa a lla ka taba hore e itlameile ke shebue papading ya bolo ntho hore home game itlameile be papadi ya lape re bone ka nete ka doso le ena ona lla ka o fetolwa ha stadium papading ya bona le Chipa United a go se le Chiefs le ona e fetotse mabala wena khaitse ya motho ho baneng ka nako tse ding a manga mabaka ke a qojwa re ne sentse re shebile nana ya PE hore ba falo go utlwile hore ba tena ba ya go yona Nelson Mandela itle haibwe mombobotle ho ya ka tshebo ya hao e ka gona hala hore e qojwe ka tsela efe ho bana re a tseba hore le ditedi ya motsa gona mona le mane ha di sebediswe fela papading ya bolo ho yo bile di konsagete ho be le bo rugby ho be le papadi tse ding tse weleng hore joang kapa joang re tla meile ho arolela tshebedisano ya ditedi ya mohlakong le leng motho e mong o tla re a tshe ntlenya ya siwelele bona ba tlameile ba bone le stopa go ba etsa joang hore ba se iphumane ba dula provinceng ya Gauteng empalapeng ha bo bona e le Freestata Bloemfontein ba nejele e tlameile a me di bapadi ka tsela yeo taba yeo o e bona joang khaitse ya ga ge ka lefela mo
9: sibidi mo leng hore re lakatsa re fitleteng re le batsetsi ba papadi ya bolo Afrika Borwa mosemong le bakwetlisi di bapadi re ne re ka lakatsa ga o ka etsala jwalo gore papadi ya lapeng e be ya lapeng empa go na le nthonyana tse dingwe tse kekeng tsa kgotsa jwalo ke ga o bua kwana Afrika Borwa ga o bapisa le ditlhopha tsa kwana moseo mawatle kontinente ya Europa kwana ditlhopha tse ngata ga o sheba di mabala a dipapadi ke a bona ka kotlologo ba hausha ba Chelsea Stamford Bridge ke le haela bona ka kotlologo ha hona hore ba hira ka pa ba etsa jwang Manchester United Old Trafford jwalo jwalo ke tsa fela mehlana kwa na Afrika borwa go batla ho fapane hobane mabala mangata a dipapadi a ke batho ba leng re ba ke bona ba le reng ba tshwere hangata ke bo masipala jwalo jwalo kapa di company tse ding tsa private nne jwale di sopa di a hira go tshwana le ba hirile gore Kaizer Chiefs ke te mohlala gape ka bona lebaka le ntseng ba seke ba kgona bapala papadi ya bona ha ne ba bapala le sona siwelele maloba mona e qetelle ile Dobsonville e le gore pele e ne batla ba ne ba re ba isa kwana Rustenburg e ne le gobane go na le papadi ya di-Springboks kwano FNB jwale batho ba e leng gore ke bona banga ba lebala leo la dipapadi ba shebile lekeno gore na ba bang ba patala go itseng ba bang ba patala go itseng a tshe ka nnete ke tla nka ona ya patalang tšhelete batlang e le ka godimo lona le tla bona gore letsa jwang bekeng ena tse dingwe gape ke tseno tsa bo gore mabala a be a sa lokela papadi ya bolo ga ona ntlhe ka etswa ka nnete le tlamaya le bona gore na letsa jwang
0: ga itse da motho di beile ke a utlwa ka nnete ke o hemo madu santse a e qadile Benji ke tsholo ka re he re tlotla re di shebasheba le ena mme ga mamogaonyana re tla o fa sebaka sa go le wena o kene ga itse da motho ke kopa o tshwaga jalo fela ke fete ka mona ka mabenkele mamedi ke a gotlha
2: dipapadi go lesedi FM
0: nna e ka ba o kgathetse ke o se thole di loan tla sa lebitso la hao na e ka ba le baka ke o rotla sa debt review debt clear sa e tla o thusa o nyolla credit score ya hao romela sms e reng thusa ho 33351 re tla o thusa o tlosa lebitso la hao tla sa di credit bureau romela sms e reng thusa ho 33351 debt clear sa ke kampani ya karolo ya consumer welfare e ka tlasa ncra dra 2 hona le melawana le dipehelo romela sms e reng thusa ho 33351
2: Johannesburg motse wa Gauta le ditabatabelo tsa batho ba bangata fumanang lesedi FM le khubung la 88.4 ka ba kenang ho SABC plus app ke molelwa
0: Kaspina zonke dry straw Kaspina zonke price drops ya Hollywood bets. O ka hapa siabong sa 2.5 million rands. Bet ha ka thuranta ka paofeta. Dipapadin tse kgethilweng tsa pragmatic play games. Manta ha o mong le o mong. Labobedi le labone. Ho tloha ka half past 12 ho fihlela ka half past 10. Bet ha hona jwale. Hollywood Sportsbook. Ke motsamaisi wa bet ha nang le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho bet ha. Bahlodi ba tsebana ko ya o emisa mohala wa mahala wa thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 ka pa romela help ka WhatsApp ho 0766750710
2: sa di papa di ho le sedi FM
0: Ho qotisana le hloko ha bo mampudi papading ya rugby ho hoeletsa tatso e tswile matsoho ya boranti ba bo mampudi ho sa gathale hore o e bohile ka kotloloho ka pa o tholetsa o ituletsela peng netefatsa hore o tshwere clips letsohong clip drift legendary taste legendary times ha re ke setso ba katla sa dilemo tse 18
2: tsa di tsa di papadi
0: Police CDFM. Hey, Benji, guys, I'm about to. Hey. Yado. Guys, raka. Ke o le bo ile tle ha ntse o se go jalo le mo mamedi ha tle re kena o yona ena ya ba kwetlisi ri le ga bona phatlalatso ya holokollwa ha mo kwetlisi siema go ana le stopa sa siwelele FC batho ba ngata e sale ba makaditswe go gao siema ha ile a lwana ha ka le papadi le tse hlano tse wa senga dibapetse a sa hlola le Kaizer Chiefs champa likile ka dinthlatse thago tse pedi a ile a lwana mohlomong le mo se fitileng ha ne a fitla super sport ka ta ho rekuwa e bile o fetola lebitso a thusa setlopha gore se sengwe ke selepe na ibe ka nnete ha ba ka ba a hwana le yena na ko e so ka ya ka e ka pakai maikutlo ha o ntlenye o bile sentse ke fa mo mamedu re hlokwana la kalatsela ka nnete le ntse bisoge mothating wa jwale ho ba kwetlisi bao siwelele e ba beile le ihlo bao ihle lebitso la hae le leng ka hodimo dimo ke Alexandra Lafitte yani ane nga kwetlisa marumo galantsi e o bile ngile se mo kwetlisi ya ile nga ba monyenyane ka ofitisa kana ko yo se bile hore o fitle marumo a le 28 le monsena o 29 e o makaditse ha ka eta ba ya siema le siwelele lo rena ka mo ga se petro sena sa mabane sa Mamelodi Sundowns wena maikutlo ha o ke afi ka siwelele se le monsena sa dipapadi
9: Sibili ke nana re mo kwetlisi le tsona no seema o bile marima bia holo ha hangata ha ba kwetlisi ba bantshwa e le ho ba petse papadi tse mothangwana fela sehla se qadile ho bontsha hore ba nga ba dihlopha ba na le

0: setšhaba sa basotho ba iketlile ka mmino ditaba le dipale tsa bophelo tse batsosang molota.
1: Now motjha wa Afrika Borwa ya batlang monyetla wa ho fumana boiphihlelo ba bohlokwa ba mosebetsi le ho qala mosebetsi wa hao ka matla. Ditaba tse bona tikitsena. SABC e na le menyetla e 120 ya ho ithuta mosebetsi e leng di-internship makaleng a fapaneng. Re fa batjha ba batlang monyetla wa ho fumana boiphihlelo ba sebele ba mosebetsi ka dikgwedi tse 12. Haeba o na le mangolo a hlokehang a thuto a kang NQF level 6 kapa 7, o ka ba monyetleng o motle wa ho fumantshwa thupello ya mosebetsi. E ba o na le thahasello ho tsa technology, kgaso, thekiso, ditaba, thelebishene le seyalemoya, kapa makaleng a mang a fapaneng, dula o mametse. Se ke wa fetwa ke monyetla ona, hobane dikopo di se di buletswe.
2: Freshstata Makufe e khutlile mo kitso mo holo o Makufe o tla etsa hala magong Bloemfontein ho ketika mino le botshaba ba Afrika ka mogwa o kekeng wa lebaleha o ho tlo mamela mino wa budumeng ama piano le hip hop mino wa dibini tsa basadi le metlae le dithotokiso ho tloa ka la tharo ho isa ka la tshilo metsimbedi lwetse 2026 ditikete ya fumane ya hona jwale mane computer ticket Makufe e khutlile
3: o bela ho le jwalo mo ketso mo holo wa Makufe o khutlile ho a phetisela ka re ho motse bo dirosa ke bua ka perengetso sengangata Bloemfontein mo kete sentse qaleletse hla mamedi motle hla hle fitle pheletsong ka sonta sena se re yang re selebile ka jeno ke mitlae le ho sane tla dense le mitlae re boetse hape re na le Divas a music festival ho sane ka labohlano mo ketso mo holo main festival wa Makufe o tla ba ka ka moqebelo ona re yang rolebile ka mane ka Loklogan Waterfront vela house we iphumanele ya how ticket weso a na go elekane mothinyane e tsamae meso se ke ma streame ma bidile meso se pileng a le sekoto re furaletse hora e bobedi tsebeletso ke ratswang a ya le sedi #remoho la ka lebiso ke dikeledi magesene e bangosatswa kena tumela weso.

Ena ke press tsebeletseng ra tsenga le sedi are e ka renka e mo di mathaba ka ma qhwe mane ka babulela ka moko ra tsanga ding ka mo ke getha ngwena ka ding pele bone ke la ka onkela morena swe are a she na ke hloka mothusi abedi shebe mesotsu ke e masume a mabedi le metsirobong pele re gitla go rayane ya borobong ke la bone be ke ngweso ka jeno go dina go di mo ya lwetse hlola matsatsi a le 10 se le mo sena sa 2026 na lona re meso le ofihlela ho renyane ya le shubele mesimedi la ka le biso ke dikeleti magaseni o hlotsi jwang mo hosi la ha o le satsi e bile le jwang ya ho beke e bile e jwang jalo ka ha e bile re kwala o tsane ke la bohlano ke mafelo a beke e bile jwang beke ya ha o ha ile o so hetla marao la ha o le satsi la ka jene e bile le jwang tsibela mo laetsa we so re tsentse go ka handongwa sa rona tsefa paneng tsa tsebelo tsena e le sedi re tsengwe x re tsengwe facebook go kretseng go Instagram o ka boela bo imamela ena kha soka go tlo go SABC Plus o imamela le manane o a fitileng ho tloa di tshwantsi song ho tloa manane a thuto ho tswa dikateng tsa manane a rona a fapaneng ho a motsheare a o seng le a busu jalo jalo fela he nka rata go tlo rona la ho letsa sibile le jwang ho bona le ka mogwa wa WhatsApp nomorong ya 0797585066 0797585066 tsubila we sokutlo rona wena o hlotsi jwa fela he dingata ho letso go tshwaretseng tsona ka jeno ha ga tsona re a tsema hore ho se se o kae pele re kena ditlhatlhobongo tsa magaola ga ha holo holo tsa barutwana ba se hlopha sa le 10 dikolo tse ding a di eketsa di horatsa di thuto tse ding di eketsa di hlopha tsa ho ithuta le di ka mpo tsa sekolo di ebe di beteng ne ho tloa e bile ha ile handle le di qale ho tloa sehleng sane sa Maria jole he maikemisetso le ho thusa barutwana hore ba itukise hantle ba tle ba atlehe empa tabena e boetse mamiri hle hle isa dipotso tsa bohlokwa mabapi le ho lekana ha menyetla re shebile ditshenyehelo kgetho ya morutwana mogathala le bophelo bo botle mme ha re shebe ka hlakore le leng ebe ngwana e o lelapa la hae le sa kgoneng ho lefella ka mpo ho thweng ka yena na ngwana ya ithutang hantle a le hae o lokela qobellwa ho ya ka mpong me qetellong na re lokela ho lekanya ka tlego ka di hora tse ngwana a diqetang a ithuta ka paka hore na o ithuta hantle ha kae jwale atamela hle engwe di ntoki hore na e bile na ho ithuta ho tloa manta ha o fitlela sonta ha ho bolela hore morutwana o tlatlea ka pa sena se ba bakela gatello ya maikutlo le mogathala o ba sitisang hwatle jwale bo simpona ga se bana le taba ena ka lehlo la thuto tsa selehae re botsa hore na ebe re ka tshehetsa jwang ba rutwana ba rona hore ba atlehe empa re ntse re hopola le ho hlompha ditlhoko tsa bona re hlompha maemo a malapa a bona le tlhoko ya bona ya ho phomola re bo simpona na nna la rona la re moho di thutong tsa selehae ka mogametsotso ka mora hora ya borobong tle ka metso tse mehlano re tlo ke na tabeng ena le moetsi wa rona e o leng a teacher ke mosuwe ga tabegetse go kolla tsena he atamela ge ke neilwe o tla tsa mahale mo hlophisi mono ke kananelo motlwe metso nge mehlano ka mora hora ya borobong re kena ho tsena ne ke o tsipetse pela fela hore na ke di fetse go tshwaretseng tsona ha lena ne ho le ntse le nama fela he ha jole ke se bile melaetse ya ho rona la ho le tsa se bile le jwang ya ho beke e bile e jwang.

0: Metso tso e sebedula hantle we le shebele betse robedi pele na lwana re kana horeng ya borobong onza ba metse tsebeletse re tswanga ya le sedi o dutsile ngwana ngwanana ke dikele tsi mageseni na lwana re metse walle o fitlela horeng ya le shebele metso e medi ke re kongetse pina bona te tlanka Brandon Price are love comes easy mela sense ke na ke ya bona feke o bona wa ha mo laitsa lava sengalo ka mane ka za strong matlakeng are dikele dikinse ke mametse le sedi FM khubunga 88.2 ara monate mo kalo la kaletsa tsibile le monate ha ke na ditletlebo o di figa ba di figa dada right o momolaetsa o hlaha ho gauta godla are hi lady soski kentse kujile ka sebe hle ke le ka monaka ga molotsi Phil Jones kuon ara ka mamete sebe le tswale sedi ho 90.3 megahertz ara ha reng ho reng ya o qetela ara monate o mamela sebe le tswale sedi busuje ara beke are hele ke la bula o le ga itse diaka dimela dikeledi la ka letsa tsibirele monnati ka neti re metse fela mafelo a beke re bone hore na a re tshwaretseng a re fela hekense go jile ka tsebe hle ke mo shasha ka mona ka pulasing tsa Witkrans a re ka bona di place tsena di pula Bethlehem seleng ena ya R26 ke mo ke mametse ngana tsebe letswa le sedi ke le hana mono he ke la bula ho le weso ba botse bile wa ha mo laetsa hle Facebook, Instagram, at Lady FM, at Lady Soski. O ka nqhwaya le nomorong ya mahala ya 086-3003-084. 086-3003-084. Ke mo ke leng teng. Lady FM,
1: dimela, hi. Hey, Sofie, ke moratang ho feta tjhelete.
0: Hey, ho ja moratuwa?
1: Jo, ho monate jwang ha ko mametse.
0: Ska tsho jwalo, tsa ke bonye ke ntse lino la o qetela.
1: Bona nna ke le ntse that mabete so so a ka bona so so tshwere mafafa kana ma di Frankfurt. Wa tsa ke mametse wena. To hle di lukile di mabete ya.
0: O hloka pilayelo.
1: Ha ke na di pilayelo, ha ke na bodutu ha ke mametse le sedi la ka.
0: Ah, monate mo kalo mafafa.
1: Na beke ya ka e bile monnati bile ka jeno ne ke tshakese ke ngwana ha eso o ma re dutse ha monnati re ja sopo
0: e butle le phoka le habula
1: wa tsa re habula ntse ke re ke mametse so se ke moratang a se hontsa ka kelelong ya ka
0: a ke le buila ho le moratu ya ke le buila ho le mafafa utlwa
1: ho rata jang so so
0: o ha tlo ke nna ka pele go bedu
1: a nna ka pele tso hle go bedu le etala le buso Thank you so waka.
0: Ke re le papa. Le se le FM dumela hi.
2: Dumela siski se ka siski.
0: Ke pedi ga itse ya go no fisan.
2: Ah no khumo na ke mala ke kula wa itse.
0: Ah o tsiba o fola ga itse ya go tlwa.
2: Eh no wa ke kuri sa ke siski.
0: O kuri sa ke mo.
2: Ke man.
0: Oh ba. Tu. A chulo se bidi. U chulo se bidi ga papa ya bolo. E tla o tsusetsa diletseng.
2: Soski siman ke se tshirone jo jo mo longwana u. Ga. Ke tla go nna.
0: Ah, ngwana ga uma ma.
2: Hi man. Hi, Soski.
0: O tla loka ga itsedi ya ka utlwa.
2: Hi, khale ke sa buile wena man.
0: Ke na go etelele ga itsedi ya ka
2: bana.
0: Ke le buile ho le weso. All right. Ke la. A tshulo se biri a ga papa ri a bolo. Ba tlo be se bidi. Le se le FM divela hi.
3: Hi, Soski.
0: Dumela weso. Ho ja.
3: Ante wa re ntate tso ute ka bona ka belt fountain kwa namme
0: ntate tso ute ku hlomphile
3: eh ante ke tho he ti mona ntse ke na le wena go mametse
0: a tsha le bo handa ntate tso ute hle fela o hlotse handle
3: a di hlotse handle re wa le ba ma no di mona le matla ka she go futumetse
0: ntotse ntle taba se monate ntate tso ute o le kwa le ha monate le tsatsi la ha wa kere
3: eh ha re le wena go re nya le tshume le motsimetse
0: a simo he Mabe dimetse tsikele shimele metsimi na pele re kana ho reng ya borbong sebeletso ke ratanga ya lesedi hey so la ka letsa tsibile le monate ha holo joang hle ntatwa bana ba ka ona ho la ka jeno o bua le mahopolanga phayane ka maneka botabothe a ona ke ka tsepa hore ntatwa ba wa lapa ka nete o hlotse hantle ga bo ga pa mahlono lo keno hla ho la monate manyeo le se re FM dibela hi
4: Hello, baby.
0: Hey, who's on?
4: Kita Emma, Rujuma Chava.
0: Hello, hi.
4: Thank you, baby.
0: All right.

Jolo ka ha ba rutwana ba setlhopha sa leshome le ba banka nete ba se batlangwe la ditlhatlhobo sa bona tsa magaolagang fela bosimo bona ga tsepamisa maikutlo ba rutwana ba setlhopha sa leshome re sebile ho ithuta ha bona ho tloha mantla ha ho filela ka sontsa ha re se ba rona e be se ha se ba bakile khatello ya maikutlo le mogathala o ba sitisang ho ka fitlhela ka tlo e o ba ile ba labelang hona le dikampo tsena tse re tloaetseng ho di bona a di le teng na jele ka re tseba hore ha re lekaneng re semeno re le malapa jele bana ba sebetsang hantle he ba ntseng ba fihlella mo ba lokelang hore ba tla ba fihlelle teng na ba qobelleha hore ba ne ba tswele pele ho ya kampong tsela ha ba sa khone e be se o se ba beha kae na se ntwe ba bakelang khatello atamela hle go tlo buisana le emenya mesuwe se go tlo nensa rona sa dithuto tsa sela haye kwa no tsebeletsong le sedi ne mono he ke motla tiena le kineilweng ka mane ba manolla ba tsenkolla tsa ba tsena ka botibo mme lona re sentse go mema hore e ba o karata ho ka ba karolo ya eka puisano atamela wena motswadi atamela le wena morutwana ena he e tobile wena.

0: Mamedi di fela mona di tabatsana tsa horra ya borobong a re di anetsa o qetela tsa letsatsi leng tsa horra ya le shome gaitse dia motho
1: go le buile ha bolo hle mo siwa tshweu ka re balla ditaba tsa horra ya borobong mamedi tlo boela hape ba teng horeng ya le shome a re balla tsa o qetela tsa letsatsi ke ya amohela ibile ke ya dumedisa ka jeno ke nna ke ne ilweng ka mane ke ni the girl ka nna no le monate la thuto civic education thuto tsa lehae ke le buile ha bolo hle ladies oski ka ka mohela ka jetla tse mofuthu le wena ngwaneso ke tlo ba le wena mamedi hle o fela metsotsunyane e mashome a mabedi le metsume hlano pele re fitla horeng ya le shome mme ka jeno ho civic education education re tlo bua ka sehloho se leng hore ka nnete mamedi se bohlokwa haholo dikampo tsa sekolo le boitukisetso ba dihlahlobo na ka nnete ba rutwana ba fumana nako e lekaneng ya boithuta le ho phomola re ya tseba hore ka nnete dihlahlobo tsa magaola gang di haufinyana sentse di le haufinyana jwale ke mane mo re bonang teng hore ba ya sekolong nako e gololenyane jwale re mona mamedi re shebile taba ena ya baithuti bane ba o leng hore ba sekolong sehlopheng sa leshome grade 12 ke mona mo ileng hore ma teacher le sekolo ba tla ba iketsa di hoga tsa thuto ho tla bo hona le nako ya ne o leng ruwa dikampong ka yona ho bana ka hlokometse bo holo ba dikolo nako e o leng o lwan lehlahlo botsena ba tla ba le dikampong jwale ke mana mo ileng hore mothe e mong wa botsa hore na e le hore nako e lekane ya hore motho a ka phomola lo hore a ye sekolo kana ko elongwe ditshenyehelo tsona ditsamajwang ghetho ya moithuti yona e reng mogathala re ya tseba grade 12 ya ghathatsa re ya tseba ya ghathatsa bophelo bo botle jole kana go tsedi mamedi ke mwana mo ileng hore ha re bui ka tsena fela hona le mane mo ileng malapa ha le kane re reng ka ngwana eno e leng hore lapeng la habo ha bana bonyane ba hore bontse chelete ya kampo go bana re ya bona marangre mona di donation di ya tsamaya dikolo ho batlwa chelete di 4500 di 5000 kana go tsedi mbatswa di habana le yona ya hore ho ka thwa etswa eng ka tlong jole mamedi ke mwana mo ileng hore ra ipotsa hore na ho ngwana ithutang e leng hore ka nete o tsepa misitse maikutlo a dithutong ha a kopana le bothata bo tje re mosebetsa jwang hobane e mong a ka tshwa re ke nete gele nna ke kgona ho balla lapeng heso empa ha ke qobellwa ho ya ka mpong jolo ka bana ba bang ke tlo bona ke ntse jwang hobane motswadi wa ka o hana chelete e mong wa tshwa ke nete gele le nako ke ifumanang ha ya di break tsa ka tsa hore ke dinke nako ke balang ha e tshwane la ke le ka mpong ke mane mo ileng ho lobatswa le bona ba bua go ke ni the girl nna ngwana ka ha kwa o hlokahalwa e kempong ha o hlokahala o ntse gona hore ka nete a sebetse hantle a ntse le mona lapeng labo jalo mami ha ke tsebe ke batla ke tlo qoqa ha ke tlo buisana le wena go tshwaele tabeng ena re utlwa hore na ebe wena jolo ka motswadi o reng mohlomong ngwana o bala grade 12 mohlomong ke bua le wena mogotsi wa ka mametse sia le moya hana vale tsena re bua ka ena taba ena ya di matric camp yo tswara jwang o ikutlwa jwang o so itukisitse chelete eteng chelete ha iyo ha re ke re tlo bua re bona gore na re sebetsa jwang taba ena fela he ha ke tsa maikele mo ke tsa male mo eti ka jeno le bitso la hae ke ntate Kgomotso Majara me yena ke teacher re ke re tlo utlwa gore na ebe yena o di bea jwang taba tsena ske wa lebala mame di hlelena lenane o le tlisetswa ka motlotlo ke SABC education ho le sedi FM kana ne le motlui ke yena mohlophisi.

0: Blacks attack away down the left again. Intercept!
1: E ba malalala so itukise the Rugby Greatest Rivalry Series. Mo le rato le kopana le matla. We khanso le sebedi. Itukise so bona nto ya boemo bo phaming. Ha bana ba ngisetsana mahafi ka di gane tsetso te hang. Ba ba ringeke kenya le balwa. Aupo peri sakeng ha botle ba batla ba bomampudi papadi engwe le engwe e tla ka segahla tackle engwe le engwe e bolala pale ha tshai engwe le engwe e ka fetola papadi goro morati a tswa wa rugby ka pa morati wa papadi sa boemo bo phaming ba matshaba tsena ke di papadi tsa rugby tsa o kekeng wa batla di o fete ena ke papadi ya di Springboks le di All Blacks how che se se tlo ke Rugby Greatest Rivalry Series ho SABC 2 le SABC Plus di ketsa halo ka fela o di tlisetswa ka motlotlo ke SABC Sports.
2: O ka ba lehlasipa la bothata ba molao, ho tshwarwa ka phoso, tlhekefetso, tlhalo ntle le kgang, diqabang ka rente, ditaba tsa tlhokomelo, kapa mathata mosebetsing. Clientele Legal e o fa maqwetha a hlwahlwa ka ditefello tse theko e tlase ka kgwedi. Maqwetha a rona a malala laotswe ho thusa, hora tse 24 ka letsatsi. SMS ha lesedi ho 39771, ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
3: And now le metse kotsing ya koloi o longwe ke nja ka pa bohlaso ba bongaka kotsi ya sithunya ka pa hona ho tshwara ho seng molaong kopana le Mphela and Associate bo ramolao ba phahameng o ka ba fumana khoneng ya Atterbury le 25th Street Menlo Park Pretoria o tla lefa hangwe fela haiba o hlotsenyeo ba letsetse ho 012-452-9260 ka pa SMS law le lebitso la hao ho 48390 Mphela and Associate setting the law in motion hona le melao le dipehelo.
4: Na o blacklistilwe kapo dikolotong. MCS ka o thusa ho hlakola lebitso la hao. Ba leletse kapo romele WhatsApp ho 083-244-0046. Ba thusa ka ho hlakola lebitso la hao tabeng tsa dikoloto. Mokitlane ha o na le di-arrears, dikoloto le ho hloleha ho patala mokitlane. Ba founele ho 083-244-0046. MCS ngwadisitswe jwalo ka mofani wa ditshebeletso ya molaong.
5: Wa ratwa wa le sedi FM.
6: Ke le tsama me di le sedi FM ke molelwa e le shumele metsemedi metsotso re fogaletse gore ena ya borobong ntshongwe ha mamedi ke batla ngwe hlalosa hle pele ke tlo buisana le ntate Majara ko re maikutlo a ntate Majara o mona jolo ka motswadi jolo ka teacher ha se maikutlo a sekolo seo a se sebeletsang ha se maikutlo a lefapha la thuto o tlile mona jolo ka motswadi o tlile jolo ka mona ka moahi jolo ka teacher jolo eng kapa eng a tlo e bua mamedi o tshwana le nna le wena ge tlo qoqang ka taba ena ke kopa le ha unthumela voice note o tshwaela ke kopa se ka ba botsa ntate puso ntate ha ona le thola tlo le botsa la tlo le araba kapa la tlo tseba o le araba ge tlile mona ge tlo shebisana ka taba ena ya matric camp rona re etsa jwang hore bana ka ofela e ba ananele le ha re na le botsata ba ditshelete ba gone ya ka ofela ka tlasa mathata afi kapa afi medi a o ile ngore ba kopana le wona jwa ha re fenda tema tsa ga sebaka re utlwa gona yana tabatsa ha e o di bea jwang mongaka ke o amohela tshebeletsong ya le sedi dumela
7: dumela me delika
6: o phetse handle ntate
7: ka mo ha o phila nga o tsa feeling ke phetse handle nga u ka wena
6: re phetse ntate Majara ke o amohela tshebeletsong ya le sedi ke ntse ke hlalosetsa mamedi ho re buisana le wena ka jeno jolo ka teacher jolo ka motswadi re shebile taba ena ya matric camp rona ka nnete bana ba fihlella jwang ka o fela mo
7: nka nete ke le wena simaka sa ba kwano jalo ka wa tsiba motswadi wa bana le mogudu wa bana sekolong mang jalo ka ntlo o ntlo le kone kwa ntlo tsena tsa bo camp o shebena e le go di challenge tse go kopang le bana ke tse feng le o re na di ba benefit ka zwa di camp tsena la ke le bona se ba ka sa ba kwano se di fela
6: e ya ntate re sanse re le tabeng yona yo re hlalosetsa motswadi leng gore ka nete ha se utlwisise re na camp tsena ho baneng di le teng motswadi mong utlwa sa utlwisise bohloko ba camp tsena le gore na di tlotswela ngwana ha e molemo ofe
7: ntate se yena go mna ka di camp tsena ha holo hantle ke tsama mona di kolo mona le hantle di tswa kae kae ho tlo shela ke ntse ke mo kola ke batla ho shebana ha e hantle molemo wa camp ofe ntate le ha ke shebile ntlo re kelo le yang mana re na re mana foka se jwa motho ba hagale mana teng re na le di challenge tsenga ke bana ba kopana le tso jwa le ka re ba
6: Re ya utlwa ntate jole ha re ke re shebe jole ka re tshwere malapa ha le ka nna ha ebe ngwana ke no hlalala pele leng gore ka nnete ha ba gone o finyella ditlokotsetsa kempe na ngwana tshe re mosia ka ntle ntate majara ka pa re sebetsa jwang re le sekolo re le tshaba
7: ke ha ona ngwana re mosia ka ntle mo tse ke tsama teng le mo ke sebetsa ndi ha tshwa ke bona ngwana o thi o fiwe ka ntle ntho fela gore batho ba bang a tlhomba le mo sekolo ba tshea sekolo e ba tsena le dingwe go dingwa go lwana ba tsadi ha ba khone service sekolo le ba tshea yo ka mo kwa o kona bona le mekgwa ya di fundraising activities bo di donation bo di eng ke ka fuwa ba ka me be mesebetsi ya bona dikerekeng ka bo di shopo jalo ngwana mo ke ke mo le ba kere wa tlo ba ho tshwere donation o tle ba tshea sekolo se tsena go tsona wa tlo ba be tshe o ba ne ya khompe tsa ka go motho ha o kopa thuso go yena ka tabe jwalo batho ba phalela bonnete dikerekeng ba phalela bana ke bone le di-businesseng ba phalela bana ke bone le mabenkeleng mona ba phalela bana le matitšhere dikolong ba phalela bana because bana ba nako nnete ke bana ba rona ke bana ba rutang banako ngwana o se nagana fela o spendile almost dilemo tse ka bang tse leshome ngwana tse leshome le metse mmedi o ntse o ruta ngwane kapa tse tlhano tse tsheletseng ga o ne go ga o mona ngwane o le wa go sia ya said ba leka fela go rotloetsa batswadi fela go ka nnete motho ya dikojwane magetleng ke a dumelang tsena gobane ditshedi teng ka ntle ka mona ntate modimo re file maatla gona re ka kopa jwang go te kopa tla fuwa go te kokota o tla bulega fale batswadi ba bang ba batla fela go dula fela ba tlhaetse lotho gore ntho iketse wa tseba ke ke bone batswadi ba bang ngwane ga o motho itsa gore motswadi ke o fa dimetšha e metlhano ga o tlhoke o ichurche kore ntho ape dike ga o tlhoke o ichurcha goba dikolo di jetsa batswadi ka nako go kala go emeng bo grade 11 mo high cofelele and then janawara ga e kala ba jetsa go kheke bokana go etsala ke ke boya ka mokgwa thiwa ke bankolo tse tse fapang disebetsa ka teng batswadi be ba kousiwa go tloga janawara feberware march o feleletseng dijommeng o feleletse mo october mane jale nako re tse itukisa ya campeng mene motswadi o beele nako go tloga third term fourth term ya grade 11 a be le first term le second term le third term koe mekgwa e be le mengata ene a ne motswadi a ka kgona go etsa difantse ka ona sekolong ka ntle go sekolo mosebetsing dikerekeng go kae a sebedisa ntho ena e powerful e bitswang logo ya sekolo le boima ba yona because setšhaba ka nnete se a tseba gore molemo wa sekolo ko feng jale ga o le jalo ga gona ngwana e kekedi ka bona a falela morago le nneng babotlo ke bona ko lefedi fm mo le nneng go thi bana ba thusa baphalele le dikerekeng jalo jale ga ke soka ke bona go thwe ngwana ntle le gore wa tseba re le batswadi jalo ka le nna ke le motswadi nka ba botlhaswa ko ditlheng ebe ke tlolelang ke gona go etelele ke batla go bua ka yone kgwedi bua champeng kgwedi e tlang ebe ke batla o maybe ke o founele jalo ka sebodi ke wa tseba sekolong sane ba re batla tšhelete ngata e tsang but motswadi one ga re ka bua nnete motswadi a bua nnete e sale go tlwa ka grade 11 e sale go tlwa ka first 10 ka second 10 ka third 10 ntse re kotla ntho ena le motswadi ga ba ya di-parent meeting jalo jalo re ba tlhaya leseding ya gore ba ka etsa jwang jale ka gore jalo ga gona lebaka mme la gore ngwana a ka sangwa
6: ke a utlwa ntate
7: na o fumana jwang
6: re a utlwa ntate
7: ya ke malapa ha tsane ja
6: eh
7: ha ebe ni malapa mang matsani ha ba se le le bong khono ja ba na ba bang ka le bong khono mare me kwa iteng ya re o ka re jo le fantse jo
6: Hey, re a utlwa ntate majara. Ho batabeng ena ya nako. Ke a utlwa wa hlalosa ho kana kotse dingwana lana kwa go batswa di baetse phoso ya hore e be tjona motswala potlakelang di campus o setse kgwedi kona se batla di donation kana go ile gale le mofile nako. Intlisa mane potso ngene ke tlo botsa hore na le fa batswa di nako e kae ya ho lukisetsa di kampo tsena. Na re ba fana go ele kaneng. Le fa pa ma tshere sekolo le fa batswadi nako e lekaneng mohlomolle motse peditse tharo gore batswadi hanyane hanyane hanyane hanyane ngwana a fitla matric e be ka neto so hafotse ditlhoko tsa matric ka pa e hlile ha ile je e batla fela go motswadi le yena a ipushe gore ka nnete ka pa a potlakelo gore a hlantse ka mogwa ka gona ka teng pele nako e fihla ntate
7: e ke le bona potso mme e jona ka ke hlamisitse batswadi ba bangata e ha ba ya go di parent meeting jwa ebe ba hopotsa ka tabena batswadi motswadi ha ngwana ba la grade 8 hobane ka kopano ya batswadi hona le bana ba grade 8 ka grade 12 e hlo wa ikwa tabena ya tempo sa o sa tsiba ona sekolo se na se betsa jwang e go itse le ka ofa pana fa ebe motswadi wa utlwa o ke ngwana ha fitla no ba la bo grade 10 ha fitla grade 12 man o tlame ha ba sa itse a botleletse o kana mo ke magetare go lukena ha fika grade 11 ka le tsena batswadi bana ba kopangwa ka thata e le ba go putswa ka thata e le go yentse go putswa di parents meeting tsa bana ba ka dikolo ka fa pa papa inga re kiso now ha fika grade 11 ba go putswa go ke le go pole go bana ba ya ke tsho le mong ke tla le tla mele tsela so le batswadi ba e ke ga a tshega a utlwa tabeno ha ke ga dire 12 ya le ga ba go tsaya ba tsaya ba go nna le mo sipitileng ka ke 11 go re go tla ba le champ ya kala he e be ba fa di e ba fa di strategy she go re ke ka mele go tswa ba fa di strategy ga bonyane be ya bokana ka fulu go tla le go sona le bokana go se seng se ke boneng le mo sipitileng se ne se file batswadi bo di donation le mo sa grade 11 ke sho go di nya training ya bo 4 go ba ne ba tsani se donation grade 11 ha so ntse ke tswa na ha so ntse ke tswa kona ka ntse tswa jwale a tsana ke donation to e festive season he and then e be tsana wa ke mo tsana wa ke he ba bo tswa ba tswa di ha ka na le di tsendi tsendi ka go so yo wa ngata bo nnete le nna ke ntse ke nwa wa le ka sa go tsendi tsa le tsho e be kene yo ya fit ere kene yo ya fit ya le ba botha la botha ka ma ba ka ka tlo na mangata ba tsadi ha ba tsene tsi ke jwa ba ba tsadi bo nne ding dipo tse ngata dipo ba tsadi nako
6: e ya ntate ntate majara ha ke re shebe ene ya bana ba o ileng hore ba gone ba lla dikampo ba motswadi mongwe tla hlalosa go ngwana ha yena o gone ba lla lapeng ene ngwana ha wa pasa ke ngwana tloetseng hore ha bala a be di body hitara a no botie a etseng tshe ya ke re kwa dikampong thotse ha di etsuwe lefua le tshwana ka ofela le bana ba sekolo jwale re batla utlwisa gona ho ngwana a sa gone ho balla kampong na re ya moqobella hore a ye kampong ka pa ga motlwella dule habo ha ke tsebe ka pa ga mokgetholla ha ke tsebe ku tlwa enqa ka e fihla mo ntate o re sebetse jwang
7: Me wa tsama ngwana ha hona ya ngwana e mong le mona le tokelo ya ho thusa ntho ena e batlang le motswadi empa batho ba dikolong re tsa jang re ba le mosa di benefits o ga ke ka di bona ntho e benefits le ya re ho ba mo o tlo o nya mo le mofe nka ho tsa mo hlala se ha ba le di kampo mo tsala ka bo se metsi jwa bana ba bana ba go tlotswa nna ntse ke tsang differentiate teaching ba a go lwa ka ka bo go ba bona la ba go ntpalla la ba go lwa tsang jang ba ha le bana ba go gong re di ntse re ba re ba ka ba tata isa go jwa jwale ha ga nna go fela o ga sa ya bo sa di advisor o motho a tlo ba motivate ba ba benefit from motivation yo ka go from information yo jwale wana ha ke se ya ha information nna ka e bo foka ya motlona ntse ntse ha le ha ifela ke o fumana space ha wa bana e fela mo jwale ntse di ngata tse tsone tshempo nga di motivation e o na le di di broadcast e o na le di class e o na le di study tips e o na le di ntse ngata tape ngwana ha le kampo kwana campaign ha o fiele ha o go ha o tlo batho bantse gore ba ntse ba etsa ntho tse di-indication mona go na le magata go na le jale ngwana ga a le jalo motswadi le ke re molemosere motswadi kgetho ke ya gago o ka nna ngwana a sa ye campaign ga se bothata le sekolo tse ke sebetsang o sona retse wa ga re komelele motswadi o feofe ka kgotsana but le molemosare um ntho dingata tse ngwana a tlo di losang ga a sa emong because ntho gape exam center ya rona ke re jalo ya bua from sekolong eya gana teng mo and then ngwana ke mena a travele go tloa mane o tla mone jale nenneng o fitlhela go na le setsibi se tlang go e lele past 5 to 6 mo ngwana o sa le hi e mena a sebi seo information eo ngwana e o lesitse but he ra ba lemosa ka nnete ga ona motho a gatelelwang ditokelo motswadi e mone o na le tolokelo ya gore yena ngwana e hi mo mare ngwana ga a lesitse etla mo jaaka mosinyana ga re rate bana ga ba senyeng le ngwana o ka foka tataiso ya teacher gore ga nagana go botlhale o tsala jwama gopola go na letse gopola go na letse ka na matitšhere a ke le bona matlwalela malapa a bone ba ya mono etlhile ba focus gagolo gore ngwane ngwana ga motseba oke ke thabo o botlhale re batla mo kosa level 6 ntse level 7 ga e strategy special thing is why you're not special. So I'm not sure how the high maybe I'm more funny practice to go up with all that. But in total, quality work. Why can't they hang on? Who will benefit her whole than how they have? But I recommend them to do I say one I'm
6: hey, and that. E ntate majaka ka bogotswanyane fela ke batla ya ho mmamedi ka bogotswanyane fela mongaka re a bona ba ya sekolo Monday of Hlela Sunday ke kopa fela re o tsebise mmamedi ha re gahlano le thuto re batla fela hore re motho mo le mong a fumane tharollo tabeng ena ba ya sekolo Monday of Hlela Sunday ntate ba etsa dithuto tsa bona nako ya ho phomola e be kae nako ya gore motho a ka be mong wa tseba dibuka le tsona ka nako tse dingwe ha o se o badile golo tšhe kelelo ya kgathala jale ga re ke re sheba rona re e sebetsa jwang taba ena gobane re tlhokometse gokolong tsa bana ba private nako ya bona ga e tshwane le bana ba public ga e bodula tlhokomelang tate empa go na le tlhakore la gore bana ba private ba sebetsa gantle le bona jale bana ba rona ka re jale re ba imetse ka mosebetsi ga ba fumane boroko mabaya exameng o tlamehile ba e kakelo tse tlhaphoetsweng ba kgathetse ba sentse ba kgathetse kore ke campe ga ke tsebeng tate re etsa jwang ga e le je
7: um ntho fela ke gore motswadi le ngwana tlene ba leke gona ba balancea nako ya bona jwang go antho etswang time management ngwana go tloga ga a tloa sekolong tsa fitlha ga ya motswadi nenneng kare ke ngwana ke batla a phepa ba itseng nka nka tseba ngwana o gathetse ka kgwetsa wa jwang mare ke batla tlang tlong kena eekopa re bua tsatsi yone bana ba dikolo tsa mago ba na le ntho tsela batho bana ba ditsang di-private tutors go na le ngwane mong o ke motsebang o na le private tutor ya mathematics ya life science ya physical science kore bana ba na le bone ba tloa sekolong tsa bo half past two but ga ba tloa moo ga ba e gane ba ya di programming tsa di-after school program di bitsa mabitso tse dingwe tsona ga di ba tsa mabitso mage bana bana ga o sheba o na le after school programming tseno ebile ga a fitlha gae go na le bathusi ba re ditsang di-private tutors ba yang baneng bana ba ba rutang ke re batswadi jale ba afforda so ga o sheba gona baneng ba location wena o motswadi wa ngwana o private tutor ya ngwana o ruta ngwana kore ngwana o tshepetse go wena ga e bene o sa mofe tsebo e fengbetse etlhile ngwana o dula leng gono o dula le o mang ga a kgone o tsaa jale nka etsa example fela ngwana ga a fitlha grateng ya 12 di-private school ba ruta grade 12 fela ba tswa gone jale gona ke tlaa ke mokotse grade 10 ke mokotse grade 11 ke mokotse grade 12 gobane motho yona ga ana motho gae ya tla mo gopotsang gopola gore grade 10 re lang grade 11 re lang grade 12 re linke information eo e batla eng ka nakonyana jale mmeleng ke ithuso tsa tlatsetso ga ba le afternoon kapa di-weekend ka gopola ka grade 10 re la etsa nthwane ba kana ba botsa grade 12 mona jale because ga ba le gae ba go jale ngwanana wa togopoi ga re na kgona mo compare because o ntse na le private tutor yena e mo gopotsang ntho tsena tsa rona re gopotsang ngwana jale ga re le mono tlenne re mo thimike ngwana ka tlenne re mo tsa ilemo tse fetileng le tsa selemo sona se gore re etse bosoba ka nnete gobane malapeng ba tshepetse ngwanena and ngwanana o bualeng gona ga ona motho a ka moetsang e jale re mokeng ya sekolo jalo mantaka obedi re nne re mo gopotse because nenneng ba bangwe ga bana mo ba ballang teng bonneteng kesetsa modimo ha hona mo babalang teng ha e ba ba le bangata ka tlhodi ba etsa eng ha fitlha ha e bometeng ha bale because o lwane malome mogolo le mang o e tsala eng ke thabene ka next door o e tsalang ke gore ke kopa tshwagelo kadima mantsena jale ha le hai bana ba bangata ba re etsa especially rona re utsa di-public school ngwaneng wa modimo ona ha bale ona ngwane mo chenge ke a bompitsa ka lebitso wa tseba ga re mo isa mo lemsi ga bona ke o shebang le thabeng sound e bitsa mmone wa tseba ne re ipile botlhoko dikgodisi tsa rona mo le batswadi ba bang gore ngwane o lwamowa leng mo lentse jale re le ka re etsewa re ba fe nako sekolong e sore nako e golleng re lantse bagotega bagota gore ne neng re ba fa nako ba ipalele ka bo bona sekolong moo e tlile sekolong ke le ga en moo gore ra gopotsa ebile re ba fa nako ya gore ba ipalele ka diphaposing e tlere ga ya gae le diphepetso tse tse botlhaela tse ntle le tse mpe tse phepe tsa dithuto e ngwana a ba le gantle
6: Ntate Majera ke lebohile haholo mongaka tshekanete re di beile mongaka ke thabetse buisana le wena jolo ka motswadi ke utlwisisa matshwenyeo a hao jolo ka tshere le wena hape ngwane molemong ka nete o loketswe ke thuto Afrika Borwa ke lebohile haholo Ntate Majera ke a tshepana go nyetlang ka boela re buisana hantle ke a dumela hle le tloba le matla o fumana mosebetsi ona le o wetse hantle bana bangwe le hlahlobo hantle ke re ntate
7: ke le bona sebaka sa se ntseng sona wa tswa ke re kopa bana le matitshere go hle ba sebaka ba tswa ba sebetsa ka thata nako
6: e haholo ntate
7: aba se matla ba le neng ba sebetsa ka thata le batswa di hle ba hula ka thata ba stress itse go di tsempe go tsala e mme ntwe ga e bua tsala tsho batswa di ha ba tshwetse dikolo tse ba ke bana ona ba kana fotso bana le di meeting tse ba tswang go tsona a tshwere ngwana o tla ba a tlogela go tsana thoka go tsana ba buisana on continuous basis ke go ba batswa di fela tsetse tshinetsang di principal le matitshere ba dikolo le matitshere ba dikolo ke go pala tshwane fela jalo le le tsang ka thata re tshetse ngwana mo phamotsa ke itobela
6: ha ebe khotso ntate majara ke a leboa mongaka 0797585066
8: ntwini ya camp nna ke le ntate potrikere mona Waterdala Valley mo ga ke tshetse wang ke bobodu fela ntlheno ke bana ba ratanaka kwana matitšherana ga ba kate bana ba wela metsing bana ba etse kare ba ba soroga ba fitlha kwana ke bobodu fela gale bana ba ka ba tsamaya di-camp ga ba passe nix ka baka la campaign ba passe ga ba le monae mo nna ke tshetse wang ke bobodung fela pakeng tsa matitšhere ano le bana bano kore matitšhere ano le go bona bana bao bana ba tshwanetse ba tlwele ba balele ona moae mo ba ba isa bobodung fela ba botswa o sebetsa mahabo bona mona ba ba ya di-camping kwana ba tlhokomele bana bano ka gotlhe-gotlhe ke na le famili ya titšhere ke ditseba ka go fela ntotseng
6: Ntate potrikere re lebohile haholo mongaka ka maikutlo a gago fela mongaka tlhe ga re se ke ra dumela go tapole bodise mokotla wa tseba ka tlhakoreng le leng diphosta batho ba bang di ka setse gore diphoso di wele ka o fela ee la ba ntho empe ileng ya etsagala empa ke dumela gore ka nnete matitšhere a etsa botsotlhe ba sia malapa a bona ntate ba sia bana ba bona motswadi e mongwe le e mongwe o tshwanetse a rute ngwana gae molao motswadi e mo pele re ka beya matitšhere molato motswadi e mo le mong a tseba go ngwana o tlo tsaba beke tse thago ya campong o tlamehile a be ngwana e fa sa mogalemele matitšhere mosebetsi o bona ko o ruta bana le o tlhokomela go ba gantle empa ngwana a sena megotlo ga bo ena ka nnete o setisa ditaba ga re se ke re ba beya molato ntate e le ba phoso e e tsagalang empa batswadi le bona ga ba galemele bana ba bona goba ngwana mo le mong ke seipone sa lelapa la gabo
9: dumelang kene ke mme molebo mohata ka mona ka zone 14 tlokolena ke na le ena ngwana eno a balang ke re 12 kene re ile ra felelwa ke mosebetsi le ntate wa gare le babedi o bala ke re 12 ane o ntse a ditsamaya tsona dikhempe tsenono maare ke kutlwe ka re ga a qhelelo ka thoko sekolong o bala ke re 12 jale ga re kgone gohang go patela dikhempe tsenono ga re tsena re ka thola thuso jwang le ya di-graduation tšhelete ka re ga re tloba le yone ke eng ka nnete ga sokola gagolo ane ngwana rona o ikemiseditse o ga ithute ikemiseditse o kena sekolo o bala ke re 12 le monsena ke a leboga
6: ke a leboga mme wa ka ke lebohile gagolo motswadi ke thabetse o buisana le wena ya utlwagala taba ya gago mme wa ka tšhelete ke bothata bo bogolo malapeng a rona fela tišhego la bua tabengwe mona ge batswadi le lona ga le kopa tlhe a ke go a tseba ngwana ga o bala grade 10 wa tseba go bona o le montse peditse tla ka na bala grade 12 ha ke u bona go le bobebe lena ke u di tsheke ngono re senang hae empa go bea chalete hanyane hanyane o ntse o ntse hanyane hanyane o iphokoletsa chalete eno e kana kana ba jwa le house e batla kana go ye se le 5000 o tlo ifumana go mang 5000 of mana wa isa sekolong di camping ha hona letho ka tlung ha hona motlakase ha hona dijo jole batswa le bona ba ke ba ithute hle go boloka chalete ka nako ngwana o ha qala fela motswadi a bala grade 8 bula bankanyana e itsenya 50 rand go di le kgwedi ha hona ntjotsa ngwana no grade 12 tla ba sna like ba ke itseng wa e bona mme ka pantato waka fela ha ke utlwa maikutlo a motswadi ha re tshepe dintho ditlaloka
10: hello kini ene ne ke re na ne ke rata go tlhagisa le bakho la gore a go consideriwe gender molone le baka leo la dikempe bana ba ba periwe ka gender le di teacher tsa bone le di educators tsa bone ba periwe ka gender and then jaka ga ba perilwe ka gender yalo the teacher in charge must be accountable for the student ba e leng gore ba wela under yena. Thank you ke bankutlwile mo kagiso. Thank you, bye.
6: Thank you ntate bankutlwile, ke lebohile haholo monga ka ke dumelana le wena ebile ke a tshepa le gore ntse etsa halo ba ke a tseba gore banana ba dula bananeng ebile kampong go tla tlhogo a golo to banana ka mona bashanyana ka mona ka mane ka banana go tla go bala matitshegana bomme ka bashanyaneng ka mona go bale bontate jwale checkena na mohlomi ba fa le diphosonyana tse etsa halang tsa bana ba stout tsa bana ba stoutu ba etsang gore ka nnete batswadi ba omanye batswadi batswadi ba omanye matitshere ka maitshwao a bona.
11: Hello ke nne dingwe le ka ntate mo a nna tabenya di kempo ara e se le sebaka ke class of 2019 mana kana bala ntho matric qala ba secondary school nna ka ngana ka se motho a khona bala hona le batho ke batho ba le ireng ha bala abantsa e ka rungwa bina a buela ho dimo ke ipotsa jwa ona bala jwang or na ba emela ba robale a tsama a e room a lo bala ho bani kana ko eo ne le first no sna go e khethela ngwana tlo bala ha e ka pa jwa na ba first two ka nnete ke nnete ke na ba first two a ke tsebe go nne ha jang ba o la khona o phasa mara maybe ka ba na ba la hai maybe ka ba phasitse hantle lo feta ka mogho ana phasitse ka teng ka selemo se sa 2019 ke le bo ke ne de gael le teacher mo are le bo ke tsala ni makhubo qala botsha. Thank you
6: mme ke le buile ho le ke thabetse ho buisana le wena ke nata ba mfuta wona e lokelo ge betabe e be buisana pakeng tsa teacher le motswadi wa ngwana le ngwana e hlehlake pele di camp go tlhodi bekeng etlang e hlehlake motswadi le ngwana hla ba bua ga nna ke ikgethela ho loballa hae le teng hae ba ngwaneo ke ngwana a sebetsang hantle thutong tsa hae go bana ka nna ba le ngwane mong a re nna ke batla loballa hae empa matshwao ya sa gahlisi ho hang o lo dia di percentage tsa sekolo ngwana jalo yena ile ngwe ka nnete ha a sebetse hantle yena ke setlamo ka nnete mamedi a e campong go bana ho ha bolela gona le ho ngwe mo sitisang mohlomo location ka patata iso ka pa a ke tsebe ke tla ke eng empa jwa le bothate ba mane cheleteng ke mane mo kitse motswa dikena tse ba mbo emo o tlamela etse bonnete ba hore wa bona gona tabena o ilukisa jwang.
8: Dumela kini si hlosa o se monate ka hohle wa tseba chehe se buise bitsweng se buile hotletse impaneng to you ne ke ratile hore ka ba a e buile ka hore nthwene ya di camp e tshwantse e be le ntho e entsweng after ho etswe action research e ile nya bona hore di camp di monate kae jwale ha na ka jole ka ha e le morutisi wa bana ha na ka a hlile a beile ntshatsa hae a itshetlehile ho diphuputsi tse kileng tsa etsiwa concerning ntho yena ka hara South Africa gona e ntsha dikateng dife ntho tse tsa di-camp gona ke dikateng dife tse di-research di dintshang
12: ne ke tlo itlwisisa hantle gobane ka ena nako ena ka ena ke maikutlo a gae ke maikutlo a gae a le mang a senang ntho yane ya gore re itise
6: re ya utlwang tate e re ke tle ka mona ka mabenkele mongaka re tla boela gape re ke re shebisane ka tabena mamedi metsotso nkisa mona mabenkeleng ke atla
2: e bang o nagana gore o ke ke wa kgona go lefelela leqwetha nagana gape Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya gago molekane bana le ba leloko diplane di cover ditaba tsa setšhaba botlhokotsebe le tsa mosebetsing e ka ba di-protection order tlhekefetso ya bong tlhalo ntle le kgang kapa ditshebeletso tse fokolang leqwetha la gago le tla o thusa phahamisa mogala o letsetse leqwetha la gago kapa romelela email re tla gotlela go wena diplane tsotlhe di kenyeletsa baile ya 5000 rand mme re tla ya sepoliseng o lefelela yona Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mogala hora tse 24 SMS-a lesedi go 39771 ke lesedi go 39771 Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo dipegelo di fumaneya online mmogo le tefelo tse tlwaelegileng
5: Tshebeletso e ratwang Lesedi FM
13: Skinny, dumela Shosa hore se mametse re le batswadi empa ka nako nngwe lona le di bua dintho radiong le bueletse ba gona letlhaa makešeneng a buang ka ga makešeneng le tlhang ona le kopana le diphepetso difeng tsa batswadi le kopana le batswadi ba mofuta ofeng gana fela le foster dicempe le foster di-medic dance le re batswadi ba tle bang ke boikarabelo ga ke kgona 375 ke isa gona ka sekolong ka 375 Hodima 375 lebeletse o kentse 50 ranta mo kebele ngwana ntho matric dance kebele ngwana camp empa ngwana ka ntsa kgona balla hae ke kopa jalo ka dibudi ka bolaa lebisa batho mona radiong ba bua a se ka bua go latela ka mokgwa ena a kgonang ka teng ke a leboa tlheng batswadi
6: ke leboile go le morena ke leboile go le monga kahle ke thabetse molaetsa wa gago a entate wa kahle ga ona motho e re mo qobellang ga ona re motho e re mo qobellang ka dikempe ke ka go rile ra re motswadi re mo dumelela gore atle a tlo fana ka maikutlo a gae ga e ba opola ntate ke tlhalositse ka re malapa ga a lekane go na le batswadi ba senang tšhelete go na le bana ba godisiwang ke bonkgono go na le bana ba godisiwang ke batswadi ba fumanang tsona 370 tsena ga re tsho jalo empa re tlhalosa taba ya gore ka o ba wa tseba gore motswadi ngwana o bala grade 10 selemong se sa 2026 ka mantswe mang 2028 o tla ba bala grade 12 ga e bo sena tšhelete le mong sona se di-donation jwalo tlho no qalelelo tswe letsholo o kope thuso gore o se ka iphumana ka nakwana grade 12 e be jalo se o tlameya jalo ntshe tšhelete ebe ga ona yona wa e ukwang data ga ona motho e re mo qobelelang ga re motlatlape se re sa se batleng ke sa gore bana e mong a sale e mong a tsamaye goba re re tšhelete ga eyo kapa e mong a tsamaye fela bana ba bangwe ga ba ja mane yena ga ona sa se jang ga ona motho e re mo qobelela mongaka re a tseba go tšhelete lapeng le leng ke bothata empa ka lebaka la bane re batla thuto ya bana go tshwanetse le motse pedi tsa pele bonnyane he mo batlele thuso ngwala mangolo mafapheng di NGO ho hlefela bo ga gwebo re ke tlo ba le ngwana tlo ba lang grade 10 12 le mo seitseng di results ngwana ka kitsena ngwana ka o pasa tjena ke kopa le nthuse mbo ntate le bo mme ha ke na chelete le mo tsepeditse ntate o tla bo fumane thuso hona lo re be jwale se re tsantwa le potla ho so setse gweditse pedi tshwantse ngwana tsa me camping o so hlalosa go lwana ha ona chelete o kopela bona bale re o kenya kwaneng jwale motswadi wa ka fela he ke ya utla ke le buile ha holo ke thabetse buisana le wena
14: ga e tiri ya ka gotso ngwaneso o bua le mohapi ka motseng wa Pheretown Heilbron ga e tiri ya ka ke a utlwela gore batswadi ba tlamehile gore bana ba kope dithuso jwalo ipotse ka batswadi ba babedi ba golang 370 gore na ba tla kopanya tšhelete jwang ga e tiri ya ka go na le go ba kopanya tšhelete ya dijo ka tlong gore ngwana a je a na matsatsing ya kajeko ke dikereke difeng tseng di thusa batho ke batho ba fiwa ntseng ba thusa batho matsatsing ana kajeko kgaitsedi yaka o thata o bima ga re keleng dieteng tsa batho ba batswadi ba sa sebetseng ba kopana le 370 fela kgaitsedi yaka ke a leboa
6: re lebuile ha holong tate re thabetse u buisana le wena mmamedi ntho engwe hape ke batlang re shebe ke ya hore matishere ha atle ka leano lena la dikampo tsa grade 12 ba le ka qoba ditshitiso tse ka banteng bakeng sa morutwana hopola ngwana o tshwanetse a pase ka dinaledi o tshwanetse jwale a lo fumana senotlolo sena sa matric jwale wa opola metseng ya re tsengwe yona makeisheneng a rona gena le megatlo ena bana ba stout tla bolwanwa gena le ditamene khwana le khwana le tamene ho leswa busuka o fela ngwana wa sekolo ha gone bala batswadi ba goma bana mahaeng ha re ba se ke ba gongwa empa sa ka hlalo sa fela go homoferefere bakeng sa ngwana grade 12 ga bale ke ka ho latlwa ka leano la hore huwe kempo mos nan le gata teng mo go lofa ngwane nwana go ya go a shamane le dibuka tsa hae fela empa he ha hona motho re mo qobellang re batla fela re shebe go na taba ena e ananela batho ka o fela jwang e re kenke mamedi e monhle e be ke e kwala taba ena
15: kempe dia thusa haholo di kempe dia thusa bana ba usaka ba pasite ke di kempe. Ya ka re ha ngwana o aya mole, ngwana o tshwere jwang. Ngwana a fitlha a ekeletsa ntho tsa hae. Which means le ko tlong ngwana o lantsa etsa the same thing. And o sa mmone a ipata. A ipata. Kempe di a thusa ntate tse. Di a thusa di kempe. Ha ngwana a ya a ikemiseditse. Tla go tla pasitse. Di a thusa di kempe. Nakere ke se tsa stop lo se dine mo Paris.
6: Ke le buile ha ho le mo ga ke thabetse buisana le wena. Ba tsodi ba ga ke kopa ho e kwa lataba ena ke kopa skela ntshapa hle ke utlwe hlile maikutlo a fapane ka tshena. Nana ke re fela re ikoqeleng ha ona le thole lengate. Ke o shebisana fela bothata ke bona re batla ho fumana thagollo. Thagollo ke efe hepa ke ntse ba tswa di le dikolo. Ke lo ke nahana re khutla tabenyana ya hore ha sekolo se etsa kopano ya batswadi. Batswadi e ya dikolong le dikopanong tsa bana. Ha sekolo se re kopa kopano e itseng ka labokana sekolong re tlo ba le meeting o itseng batswadi ha ba ipona hatse dipotso tse lena le ntsona le tlo kgona go di botsana le matitjhere le fapha le kene le kgone go fumana thagollo gona bana ba kgona go ya campaign jwang kaofela ba sa kgoneng go ya mabaka ke yana le lokiseng ntho e nngwe le e nngwe pele campe e fihla re bakela ngwana stress ha o tshwanetse di campe di qale kona re buang gore tshelete ha e so felle kona re buang gore eng ho hlantho tsengata re ferekanya motho ona longwalang exam o ya dihlahlobong ke license ferekane ke ntho tsengata tse tlabeng dihla jwale batswadi ke ya kopa hle ha re ithuteng gore ha re na le dipotso ha re ye dikolong tse bana ba rona ba kenang ho tsona ge lo botsa dipotso teng re etse dikopano le matitjhere le mesuwe hlogo le lefapha re batle dithuso batla thuso ha o sa batle thuso motswadi ha o no fumana thuso ke nnete ga tseba ha o sebetse ha o na tjhelete ya mohlomo e lekaneng batla thuso nako e sa le teng re kgone ho thusa ha o tla go nna ka nako eno setse beketse pedi ke ne bua le ntate thuso hle ngwana ka ya campaign ka nnete re tlo etsa jwa mmega ka nako e campaign le bekeng etlang ho bana mo sa bua le mo se fitile motswadi wa ikwe he fela he kana thagollo tla bateng bakeng sa rona ka ofela empa ha e bo soka ba le thagollo ke kopa hle matitjere e kopanyeng le batswadi le fumane thagollo nthleng ya barutwana bana lena lena ne o ne o le tliseditswe ka motlotlo ke SABC Education ho le sedi FM mamedi ho pola hle maikutlo ntate majara ha se a lefapha ha se a sekolo ke a haijolo ka motswadi ke a haijolo ka ditshere le nna mona ha ke fana ka maikutlo ke ne ke batla fela ho utlwa mahlakore hona enke eng ha hona motho ke mo emelang ha hona motho ke mo qobellang nna le mo hlophitse o skani o dikele dikena ka mano mametse le yena re batla fela ho re tle kae thagollong ya morutwana a balang grade 12 ke pheto ke tu lena lena ne o ne o le tliseditswe ka motlotlo ke SABC Education ho le sedi FM kana ne lo motlui ke yena re hlophiseditseng taba tsena ka ofela.

claim. Diplani di fana ka double accident cover, mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno, ho bobebe, ha ho tlhahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

0: FM ke molelwa le sedi le o gantsetsa ntsela ka sesotho se monate
1: ke mo tlotlo ka dilotho le dikomo paletse go godisitse
0: le ho fa maikutlo a o behang motjheng o nepahetseng wa puo ya sesotho
2: o mametse re mmoho.

Kobodi besotso ke emihlano re furaletse hora ya le shume tsebeletso ke ratwang ya le sedi dumela hle hohle mo mametseng le hona teng na ke dikeledi magesene ke motangwa ha molete ke motho a marifala na kwena ya tsholangu a ibehe mokekeng fole e se re bokone ba tlo isupa ka menana e metshunyana me ke riale ke se bile ko amohela hle mo gatlelong ona wa boraro wana ne ole na la re moho ka la bone be king me ke le buila ho lo gaitsedi ya hle wana mo siwa tsho yo ka taba tseno tsa o qetela tsa letsatsi tsa hora ya le shume o sa beditse weso tsa mo phumula hle o fitlela re tena ha fena go nyetlanga abedi o le seleng o le lapeng o le mosebetsing a sebeletswa le sedike mo tswalle wa hauhle dumela.

0: If tomorrow never comes, ke juice go ntse beletseng ga tsanga ya lesedi. Ene bina ha ile tsena ke a tsebong hore ho tla dibinise kang bo hone and kitting. Mo leng hore e mongwa ba motho a ka hlapanya hore ha e pine na dikile di ke a hone and kitting ile a qatswa ya ba ya bina ke na hone and kitting. Ne tla fela ke hore ena pina he monga yona ke Garth Brooks. Garth Brooks la ntsa pina na selemong sa ne sa 1989 1989. A ntsha ele albumo ya hae ya pele mme ebile a ntsha morethethong wa country. Morethethong o reng ke wa country ya ba he o ntsha pina eno selemong sa 1989 If Tomorrow Never Comes ya binwa ke yona Ronan Keating, Juice le bona ba fihla ba e wotla ba e mamiela mme ke engwe ya dipina tse ratwang haholo le ha e ne e qala ho tswa albumong eno ya pele ya Garth Brooks ile a sebetsa hantle di Billboard charting tsa ka mane ka America minong ona wa country. Hai la sebetsa hantle haholo mme ya badile montse dipalapala mana jwalo ka o fapafapana ya ba heke mona mo di bini tse ding direnga e butle mosebetsi o motle ka netwentseng ke Garth Brooks album yena ya hae eleng a tswa selebong sa 1989. Apele bona ke la ngwekela All For One ba re I Can Love You Like That. E se be metso tsuke masume a mabedi le metso robong pele re kana ho renga ya le shumelo motso le mong.
1: Lesedi FM ke molelwa. Lesedi le o gantsetsa ntsela. Ka sesotho se monate.
2: Ke motlotlo ka dilotho le dikomo pa letse mokgodisitsweng.
1: Le ho fa maikutlo a o behang motjheng o nepahetseng wa puo ya sesotho.
0: Mangamedi nae ka ba o kgathetse ke o se kgone ho fumana di-loans tlasa lebitso la hao. Nae ka ba lebaka ke hore o tlasa debt review. Debt Clear SA. Etla uthusa ho nyolla credit score ya hao. Romela SMS eren thusa ho 33351. Mere tla uthusa ho tlosa lebitso la hao tlasa di credit bureau. Romela SMS eren thusa ho 33351. Debt Clear SA. Ke company ya karolo ya consumer welfare e ka tlasa NCRA DRA2. Hopola he hore hona le melawana le dipehelo. Mme dipehelo di a sebetsa. SMS a thusa ho 33351.
1: Soweto. Mosi wana lane ya boitelo ba ho fumana tokolo ya setjhaba sa rona. Kaolang le ke tle le khumula 88.4. Kapa le download SABC Plus app. Ho mamela le SADFM.

0: setso le puo ya Sesotho.
1: Freistata, Makufe, e gotlile. Mokete o moholo wa Makufe o tla etsahala Mangong Bloemfontein. Ho keteka mmino le botjhaba ba Afrika ka mokgwa o kekeng wa lebaleha. O ho tlo mamela mmino wa bodumedi, amapiano le hip-hop. Mmino wa dibini tsa basadi le metlae le dithothokiso. O tloha ka la tharo ho isa ka la leshome le metso e mmedi Lwetse 2026. Ditikete di a fumaneha hona jwale mane Computicket. Makufe e kgutlile.
2: Etsa bonnete ba hore ha o fetuwe swe ke mekete ena e etsahalang ka hare ho perekeso o sengangatsa Bloemfontein. Makufe nnete fela ke hore a kgutlile lemong sena se hodimo sa 2026, mme a kgutlile a tuka malakabe. Ke bua tjena ebile hosane line up ya di-diva kore e tjhesa-tjhesang. Zonke o tlaba le teng, Lire o tlaba le teng, Brenda Mtambo le ena o tlaba le teng, Puleng Phoofolo o tlaba le teng, Snazo le ena o tlaba le teng, Ntabisins le ena o tlaba le teng, Siphokazi ke mongwe wa dibone tse tlaba teng he ka mono. Ba le batle ba kopane maledi, basadi ba tle ba tlapile ba le batle. Kore ntho e tlabele ka mono e tlabele ha e phethwe. Fela he sale le moketo wa matsatsi a leshome le moso o le mong kgweding ena ya Lwetse. Ka jeno lena ke mokete wa metlae, bora metlae ba kopane mono he ba tsikinyetsana ho monate, batho ba kikiteile. Fela he ho sane se ka fetwa he. Kuna wa Divas Music Festival. How to mokete wa basadi ha o bolele go tla basadi fela. A tsibona le batho ba bang ba tla tla le ba hlankana ba bona. Che bonta te ba lapeng ba bang ba itse ba le meswelle ya bona go tla tswa fela go rona wena o batla go tsama o le mang o gona lo itse mela o le mong fela ona di fela ontse o le mong a kere bele he o tla bo le monate ya go le mabedi hle ka monoka di diveng ontse o sa le ba le hore le ka mqebelo ho mokete kwa moholo bo leng hore tla bo kopane bo Zwinkele na o tla bantsa boisa le teng a vusi no ba le na o teng o ha ga di binetse tla thabisa le tshwele ka mono shandesh shandishi le na tla ba le teng ka mono hle ka mqibelo he main festival ina moketeng ona wa Makufe ha o se iphumanele ya how ticket leba hana ba le tsena mogotsi Computicket o iphumanele ya hao ke go ka tsipena bona tia Beyonce are at last e na pina he ile ya ngola ya hatiswa ke Etta James selemong sa 1960 making wa dipina tse ratang hore di ke di sebediswa ga holo di filmeng a se fapaneng jole ko ngetse na Beyonce are at last ele pina e buang ka motho areng wa tsela ke tlentse ke hula ka thata ba mpapala dikwaelana ba hlankana ka pa ba hoetsana tabentse na sala ga tofela he ke mona ke fumane ya nthata ntjwale ya ntlokomelang e bile yang tompak tika hona le mantsona a reng at last ke fumane motho eo ke moratang ya nthatang kankela John B as a baby face someone to love tsabeletso ke ratswang ya lesedi shebe metso tsukele shumele metso e supileng pele re kana ho renga ya lesumele motso le mo

0: fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
1: Hala hala pitiki mona ke bua ka le konotu le khotse ya basadi. Mamedi kufa yo tlisetsa pitiki ka la masube a mabedi le metse tseletseng. Go di yona ena ya loetse se le bong se o di mosa 2026. Ndwa letse na tso hle di tla qala ho tlwa ho reng ya le shumelo mo tso le mo ho seng. Ho fitla ha shola ne tswaga ngwana tshaba. Tsela di etsa hala ka mane ka Old Grace Convention Center perenyetso singangata Bloemfontein. Me re tla thabiswa ke dikhalalatsa orange re thabiswe ke mahlapane ipupeng bomme le bona batenga malefa Dr. Madikwena motsenga ntswaki o ikantse le ena o tla ba le teng pitiki mono go tsonya basadi re a kufasela le pitiki
2: lesedi FM ke molelwa lesedi le o gantsetsa ntsela ka sesotho se monate
3: ke motlotlo ka dilotho le
2: Le ho fa maikutlo a o beha mmotjeng o nepahetseng wa puo ya Sesotho.
4: Mohammed Zee, re mmoho.

So sick and I can neo se bele seng a gatseng a le sedi fa re hantle botse keng ho ra kya le shumelo motso o le monga me tsena se bolela hore he nna re kena ho renga ya ye bone bile le ya o qetela ena no le na la re mo ho gala bone be keng e bang sa tsa kena weswa a lwana ga o amohela hle kwa no tsebeletsong ya gatswang ya le sedi na la ka le biso ke dikele di magazine re kha ho ngwa ke ho ra ya le shumele metso e meji ke tsa go sidile Misifena ka mmino wa tsima a ke ku o tse ma ikutlo mo na le khelelong abele bo ka onkela leso are maobane ba dikile bo etse melaetsa enseng ke na di go ka hanong tsa X Facebook le Instagram at Lady of Film at Lady Soski ke se bile ka mokgwa wa WhatsApp melaetsa ke na e sa tswa ke na a ke se bile ka nete tsebeletswa le sedi mametsi ka bona ka dikagatsing mo tshelwa mafura tsebeletswa le sedi mametsi lo ho batho ba tsileng ka sena se baka lo batho ba di bakeng tse fa paneng ka bona ka dipetlele cliniking tsebeletswa le sedi mametsi ka nete ke le buila ho le weso Maite mabedi bangwe le tseleng hletsa bonete ba hore o ganna hantle ka kelohloko ke se bile ka bona ka N1 southbound ka bona ka Prof Plus interchange mo lokale hlakurang le letshadi o kwetse ka lebaka la ditukiso sentseng a ditswela pele ka mono jwale jole ka ile bisutse na ebile o ya o lebile ka mo ganna hantle o fadimehile ka bona ka N14 hona le vene e qhadileng dithoto diqhalletse ka haratsela N14 southbound Brakfontein interchange mela emmeje ka letla goreng le letse hadi e kwetse fadime ha weso ha ya ka mono a ke di shebile ke tsena ka nete dithoto di ka haratsela jwale etsa bona tiba ho go ganna hantle ka kelohloko ka mono ka N14 southbound matenong ano a Brakfontein mela emmedi ka le tlhokorele le tshehadi e kwetso he mela ha o hla ha o sa le ho lenyana o tla hlo bona fela he ganna hantle weso ditukisa ditse ditsona pele ka mona ka 24 westbound Gilelese interchange khana hantle weso le ka mono hle o bele pelo o ye phele mamello jole he sa tsotele ho rena o khana mebileng ofe o phatlalala le Afrika Borwa fa di me ha weso o boloke

mabedi hona le taba e nngwe leng ya ntshosa ha ke utlwa ka jeno he he o tsama go bona ke ne ke bala kae kae tshe a ke go ba tsiba ditaba di a gatwa e bile ha di go baletse jele hona le mo ne ke bala teng e bile e sentse le kagolo ya puisano e sengetswela pele ya hona le OCM mong kae kae eo a neng a utlwana le motlhankana ha e tsheka nnete bana le nako batlang le telelenyana ba se ba utlwana ba le dikamanong ga ba senyalane fela ba ntse ba le dikamanong jale motlhankana wa hae a ba re ho yena a ebo ke na le tabatabelo ya ho ka bula kgwebo e itseng a go yemane mo ka dimongwantshelete tengwe so o go raise pokola mono he e tla re he ha ntho tsa ka diloka kgwebo mona a e bile re tla bentse re tswela pele ka bophelo a ke bane ra tshehetsana re le batho motho ya o sieno o la ya mono a loka dimatshelete ka loka 200,000 ai ka dimamo hlankana ya reng o batla go bula kgwebo go betsa gore a sa mo file tshelete eno valo la peng kwa monneno dula mahaeng a ke re bona ba mo dropong monneno dula mahaeng kwa na go batla go bula kgwebo mahaeng kwa na lapeng jwale ha sa fitla mono o ile lape mono o sa bua pakelwa ke ditshwantsho fela gore butle motho na ha ile hantle tshelete ena o na e batlela ho ya ntsha dikgomo bakeng sa kgarebe ya hae lape nkwana ha habo a sebedisa tshelete ena yena ya itseng kgarebe ya hae mona metse setoropong a tla mo raisetse yona pokola mona mo raiswang pokola he tshelete e kalo ka 200,000 ka ha ke re ya se ho monna o re ya se rete hey se metse se se kale fela e se hanzi ke batho ba ntse ba tsela pele bua ka tabena se o thuntwana ha e kale e bentsetsa hala tshe ka nete ke mokokosa tumang ha ka lo fela e bentsetsa hala e sa la go na e tlile ba usi melong hore mohlankana o tla ba tshwara dikeledi a ko nka dime mono hlo ngwanana a ke go bona gore ke motho a tlileng a batla go leka go fetola bophelo ja leka motho wa ka e bo ga a le nako sebile mane kwena yono so ya lo kadimang tšhelete bankeng mane ke mo fe e be he o ya gagabo o lo ntsha dikgomo wa ntshetsa garebe e nngwe kore ke ipotsa ke gore ke iketsa dieteng tsa mosadi eno gana voletsena gore na ke gola ka bo o e salang ke lelong ena yaka Hey le folo holo ke ditseo. Go ke ipusa mona mo ke dutse nteng hore na e beng ka be ke le kae. Flash Cortez so sa Malaysia shi obuntu band skon pamphi ba ke ya nyala. O na tsho tsena le yena. A lo ntsha dikgomo ka tšhelete e ka dingwe ke kgarebe e ka di membankeng 200,000.

0: tso di buang sosoki thotso di etsa mosibuji we sa ma mwana ngwanana thotso di buang ye e buhloko taba yeo ai taba ne buhloko sosoki yo nga ka lefatshe petso wa ke kene sefapano mpeki ya baholong baka yo sosoki bosibuke o re etsa jwang thotso di etsang yo happiness masaleng ka matsikeng kwakwa yo sosoki ahle yo thotso di etsang aa
1: lady sosoki nna ke ile ka tlontlolla motho ha bohloko ka motlontlolla ka ga mmolo wa ga Stenberg a ditse a kadima koloi ya ka beke le beke o tla go ya ha bona ka ke sena tapa mohlanne motho a mpolela go motho o hahlaula le motho itse selwang ka ntse hahlaula le motho ka ke fitla ke nka dinotlo ga ke a gasa ga ka etsa lerata ga ka etsa nix ke itse fela mphe dinotlo tsa ka motlontlolola moo ba le bararo e leng tate le mme le ngwana ya ba ke motlontlollotse motho o motlontlolole o seka gasa ga o tlontlolola motho ga o gase o fitlha o nka seding sa gago o tswa o tsamaya bye.
2: Lesedi FM ke molelwa gaso e tlokobisang tjantjello gara basotho e thobe dipelo gore ba keteke diphitlhelelo tsa bophelo go ya go ile
3: nakong tsa tatlhegelwa bophelong mohau e ka ba matshediso a magolo go wena ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega dipolane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke polane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim dipolane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
4: Re a khufasela ka pitiki mora ke bua ka lekunutu le kgotso ya basadi. Khufa e utlisetsa pitiki ka la masome a mabedi le metse tsheletseng a September 2026. Mme e tsena sotlhe diqala go renya lesome le o motso o le mongwe seng o fitlhela ka sholane ga ngwana a tshaba. Di etsagala ka mane ka Old Grace Convention Center Bloemfontein mo re tla thabiswa he ke dikgalala tsa orange re thabiswe ke matlapane ipopeng bomme malefa Dr. Madikwena motseng ntswaki go ikate re a khufasela ka pitiki.

0: mapolisa a letho mo no a skimi a ona mapolisa a letho a ga tsan le thomo ditoto ke le fala ba bo hlale batho ba ba gata bo hlale a holo ntone ya o gahlwa ke none e feta ka tsela o tlo fa motho tjelete ka lokalo molemong wa ga ona le letho la ka ba ga lwala le qeka ko go fela o jue o jue
1: Lady Soski, ach, si thotho stalibizwa go kwa botlhoko o kile a bona ka neo tšhelete e ngata ka ndakalo e kadingwana ka nnete e kadingwana la o ka batho motho wa morata nkebe ka o kadima tšhelete e ngata jalo o ntsa mo entse hantle wa motlalebisa. Wa motlalefisa Soski. Ke khonti ka mo ka Bloemfontein ka Lisha.
2: A se skile ga ya mona ntle ke tshelte ya ntate. Ona tsa I senda. A mo fa yona tsa nka ba nke mana tsa senda senda. A fumana mino ga nete. Tshete na e go tlisi bene selenga da ho hloko hampe and tswele pele ha iyo. Are medali nka dime. Ka nnete tšhelete monno le ena o na le bopaki ba gae gore ga a letse ke mofa tšhelete na ke na ee so e godise na le rente ya teng e na le tswalo tanki mme ke lebile ke nna David Masonja ka mona ka Blom monna ga lape bye
3: David motho eno ga nka tšhelete ya ntseng a e beile bankeng ga se tšhelete a ntsebe o tswa e kadima bankeng ha se tšhelete monneno wa mo fileng yona a sala mofa yona ka dibikibiki ya ntsebe ee ke tšhelete ya tswang go e kadima a mo kadimela yona lebitsong la gae le leng gore ana bole tsena se le le ka tlasa sekoloto e ne monneno a isitseng kwana lapeng a yona la mosadi e mong
4: Lady Soski motho a madifala nako ena a ngwaneso ga gona motho ya ka bang a o rata o etsa dintho tseno tse botlhoko ga gona lerato mono kgaitsedi tsa gona tlhe ga di ke dipapame ga di ke dipapame ba ke ba tshowe etlhile gona banna ga maqheka ga maqheka re reela batho ka diphalana go bo sena lerato next mono empa ka metlhamo mosotho ya re lerato le sefofu empa ke taba e botlhoko ka go fetisisa gore motho a nna o ela ka dipalana go a o rata fela o etse dintho tse botlhoko e le kore ke lefatshe go ka wela fatshe ke pelo ka ntho eno nagana fela dikete tse makgolo a mabedi o e kadima motho a go tla e patala o tlo e patala ka ha keta o nyamela mo ko go lefulu ya pelo ke ntho e ka bolayang motho ga itsedia ke a leboa ntate thabothaba mmaikele ke mabitso a ka ke ka moo ka stokistry gaufinyana le kopana mmae le mone ke theoela ka kwala ka moo a bokgotsong ngwaneso ke a itebela
5: Johannesburg motse wa Gauta le ditabatabelo tsa batho ba bangata fumanang lesedi FM le qhubung la 88.4 kapa kenang ho SABC Plus app ke molelwa
6: hey hold up a minute. Let me stop up here and just pay phone real quick.

0: Hello, Lady Susie. Hello. Ach, laka chula gato le akeko. Ausiolo na sal strande tiso. Mucho kahala ona akademi chituno ulo nyale mumpil. O ka thola yena le yena sala a utlwana le yena ga se kwa ba a ja tšhelete enwe kalo ya monna kore tšhelete a e ka amokadimetseng yona yena e le mosadi ga se kwa ba a eja e tswang go monna ong jo ae ba re beya fatshe bomme ba bantse ba besa banna baye ba ncenga marato ai ke mereng kwa mo ka moka jimisitsene
1: Mai yo meri ka mono ka James Tene kitseno he msadi. Hele. Tsamela ze ke ratse nga le sedi mabedi shebe metso tsuke e le shibele metso e mihlano. Ke le ke na horenga ya le shibele metso e meri ke ne kunke tse nthonipo a tsama le e be crazy ba re intletio. Ka ngela Tony Braxton just be a man about it. Kore ke go le pokelle tso di pina tsa busumbo na di tsama isana le taba tsana tsa re buisana ka tsona mo mabedi ha o ka hlamela hantle ka tsebe se le thwetwe. Phil Collins against all odds ka ngela mawelele a tsama le Questa bare ngiyazi fela hopola hore ho renge le shebele betse mere re tla tela le gaetse di aka ke tshola loka oke ga tlo qhoba busule na he ho tla hore nyeno ya le shebele mosimedi ho fitlela hore nga ya bobetse bana ha jalo ntse o di tsile ngwana ngwana na ke dikeledi magesene ke motangwa ha molete.

morao ha re ha ne tshe re di na kontsane tsa hore bona ka basadi ba hatetseng pele ba tswetseng pele ba bona di ntoka tsela e batlang e fapane me leng hore ha motho wa ka a re ke mo fela ha ka ba ke 50 tower le ena mpa 50 tower ke ntho e tlwaelehileng fela he hona le me leng hore lo ka la hore re se mo editeng ka le khale le khale le khale basadi we ha ye tsintweni kuri le wena abuti na hana nthuna ha se itsaletse ga itse di hao wena ntate o na le mogadi ya senga le moholo ya senga sebetsa na hana se itse halletse mogadi wa ha utlwa ke yana o setse ka sekoloto ha di se skana kana sa chelete ya e feeling mohlankanae mohlankane yono ya bakiano lo ntsha dikgomo ka nqane gore ha re se re se ba ka le hlakore le yono wena abuti ye o tsahletse gaitse di ya hao nda de ye tsahletse magadi wa hao ka pa motho ofe ka ba ofe ya hao fuya na lo wena re se re sa itobise go rona fela ba sadi he o tla thoga ipuella e se bise go wena hana ba le tsena wa nenu ke yono fane ka tshelete kana. Bale ke leno le sapo ha nne go kokone mono re ne re phuphureng he basadi mabedi ke le ba gore nyana le shumele meso emedi tsebeletso ke ra tswenga le sedi

nazo tshebeletso ya lesedi wena fela metsotso ke robedi e kamera hora ya le shume le metso emedi ele la bohlano ele la bohlano bo mamedi ntonse di etsala na nya Africa borwa ntonse di etsala bo moseho mabatle ntwe ba tlange sa ema batho hantle ke tsa batlana tsa bo di petrol ba nna bo di oli le ho bo ya holo nthodi ya nyoloa mebuso ka mehla ntle ka mona mabedi motle ya lwana ya lwana bo Iraq ba etsa dintho tjena USA le yona etsa dintho tjena re tla re jwala ntho tsena di fitla di shapa tlase mona di fitla di rota tlase mona mabedi ba neng ba ne tsedintsa di rough shot tsedintsa di ntho ya ga di tho a ga di fumane na nyena ya Africa borwa e ka mona re tla otla ka bo chrome ntate re otla ka bo diamond re otle ka bo mashala rena mathata ka tla o masula ka nthotse jwalo ke o mule ka bo manganese ke sa rona tsene ke di tshwere ka mona o mamedi fela ona tse dingtse o re sna ntsona re tla me re ke shebena ha tse dingwe di tla di re thusa na tsena di a thusana ka ofela di na di a thusana ka ofela fumana hore na ye nngwe na le ntho itseng engwe ha ena yona e nngwe na le petrol ka mane ene ha ena diesel ka mane ene na le diesel ka mane ena na le fish oil ka mane yana ha ena yona ka mane e fumana hore mana mana le poni ka mane poni ha iyo ye si no le ba tlang ka poni kae kae ba ingena hentse dinge tlole jwale tswe e tlole medie ka mane ba ba malo suthu ba na ingona jwale e ha wala metsi ya ga le sotho ka mona e ba ga fa metsi metsi ke ara feta mona ndate a feta a josi mabone a nyolo ga le sotho ka mona na di a thusana di tshwara fela le di thotsa mmeletse e thusana mwa bana bo pilo nga re ka ra thusana re qetile ditaba ha go tlokile go bene re kopa go kopela re ne re re kopiwa go kopana go tlo ba le nye o le putse ya ke re dule fa se ke re bua thusana ntho o thusa mo thae tlo ke kopana e tlo ke miti ha e tlo ke fer khadere go hang e wa thusana felo wa bona mona tlhoko e teng re ke kene mona tlhoko e teng re ke kene e bona le batho ba na di dikolo na batho ba sna dikolo ba ba mana di television ba ba ga bana tsona hey ba ba mana di radio di ka kolo eng ka ntlo ga bona radio ha yone ntse le teng go beile ke mo nantsa na le television ya lobo pelo ba batla bo ba ka mogwanyana mo ga ba tempele ke ntse television ena ke ntse ka ke tsile sele magolo ba bedi botata boteng ke batla lo lokolla fela report ya ngwana sekolong mosebetsi ka rotla o fumana kae ka ba re bela ke ka fumana mosebetsi lo report ha ye o fitla o nke ntho o irekise ntate ya ka tlu o irekise mme na ba thoi le ba rekisa di sofa ke mo ngwa bona mo ba di ka ntsha di sofa ka di rekisa tseding ke tla uetsa na ne ke tseng ka tsona hana kwa teng fihla o tata fumana go na le koloi tse tharo wa tseba keng go se o le boima e re ke rekise nngwe ke sala ka tse pedi kapa ke na le tse pedi ke rekise nngwe ke sala ka e le nngwe ke kwale mabaka a mabedi a mararo o gobe mo mamedi o bona motho ya mane di-pawn shopong mane a re bona bana beso ke tshwere ke tlele mona ke tshwere ntho e itseng mo mamedi go le boima se ka ba nana gore motho a ya mono o ya mono gobane a etsa jang go thata ngwaneso e se kare ha ho benya ha ha ho bonana go benya ho hle mona se ka jwa la ho so le hudimo kwana bo so tla majwe o batho ba fatse mano re le ikentse ku wena kgetile go be mofutsana e teng to jwa la go motho kgetha go be mofutsana wa ikgethela go be mofutsana ta re motho a go kgetile ngono go be jwalo tsa ngono e mona tle mona ka le mo se se ha le kwala nge khola le montse ba shume ba bidia metso e medi tse fitile a fitla mona le labaga go mona tlo mpatla ngono ho thi ngono e nong kile na go etelele ho tla tlas mono taxi mo theo tse tlas mano ya lo nyolonyolela kwa ano mona ga so ka nga di mitara tse ka bantse le kholo isa 150 meters ba ngono kile na go etelele ho tla mano ho tla ya lo tlo a gate mano ho tlo kana mona mo ahong ho mo ipanyana tshe ba tlameha go bana ba tshireletso bana beso ba re thusa mona ba tata iseng kgono go theng kgono o ne o sa nane go o dule ona mo emeleng tate sola ga ke mmatla ka dikantorong ka kwa ka fitlhang kgono ka nnete ka tla ka dula le ena mo re ka qoqa e ya ntho etsa ntho tse ding kgono bana kgono ga ke molebaleng kgono eno fela ka ithuta ntho tse ngata bophelo mone a re ngwana ka ke a ikgethela gore ke dule mokhukhu ga ke a ikgethela go ga
ke utlwisitse bohloko ke mang mang o ne a re tjena ho tšha wa tima ke re butlenkgono butlenkgono butlenkgono o tla ka dithapelo fela nkgono o tla thapelo tshepa thapelo nkgono ga ko e le kurutung o bue o le mongwe kose o ko je masapo a tlho o le mongwe o thotse fela o ikwaleletse ka kamogeng ka moo banana o betse a the le letho o ntse o kopakopanya ka bokong ka moo Malena.

ena pina ke a male ho le se dia fema di tapelo metso se ke le sheme le metso supile nga ka mara ho ra ye le sheme le metso e medi re ntse re khoba busimo ma medi ho le monate fela le la hlano bekeng e la monate radio e iketlile monate o makalo hle shebile di pina tse di mane ihle ke tla hle go tla ntho tse monate ya ho le ke di shebile ke tsa a e tlas mane di tla le nna hantle ke nne ke ba tla pina ena ke ena ya le ba ikentse bana lavas. Thank you, Manaka, man. Thank you, man. Thank you. Yeah. Kopanze handle at the HJ Lovers. Shume le mitsu robedi mabedi kimetsu tsu. Wakamara ho raina yale shume le mitsu emedi. Le seri FM ki mulelwa. Mabedi ki eki bone haba tu barobala bani libu fi. Le lili fifi. Empa ntwe giratango ghanya yata. Mi hapu le kayana haba lili fifi lele hu. O luka ntle ka mona bona o ba hotsho e hona le ntwe tla tla nge tlosa maruya ne bitswang ka hore ke mokodi mokodi ona watla e ha ri le ga kena ga tlotswa e langa ba langa ha ile wa kena ka tlunzo tlotswa mo mamedi pele ne ke batla o hlalosetsa fela hore ka nna etsa le benthontse di utswe rona jwa le batla ehle e di sa di u hlokisa botsitso mm go tsitsa u funyana le bo ntate ba dintorontoro ba ntse mapalame go na le ya motheo ngwana jwa le tsamaya fela kolo ene ebile bo tlileng ee ba e bitsang ntho e bane wa cruisa e ha change le o change empa o tla fitlha moepe mane go be thatanyana a tlameo re change utlwe le ona le a le automatic utlwe bale ga e kgona jwale ke a changea mane ee mona mo ke leng teng go tlhokala gore ke changee dintho e le wena bophelong go tlhokala gore kaekae ko change dintho ko change dikege e ya utlwa ya kaga o tlile wa imelwa Teo la lebelo ngwaneso teo la lebelo e fela o ska ya mo tsela pele ka bophelo go fita o tla be ile o fihla jwang ka pa ba ha o ntse o na le mo e pa bophelo go tsiwa go jwala bophelo bone pa itse bophelo bo jwa ya uetsa hona le ana le poloko hona le mogena wa poloko ya uetsa ke go utwa peini bo sa tlo fumana letho a tsamo botsamme ya moelang le sia le fatse ka morape ini ho tla thabo yes ke mang ya itseng o tlodula lo jwalo o go mo jwetse go modima mo ferile mo tsetelele o tla o shebela o dimo jola ka television ya tabeni se ke tshulo ye hona le se bang ho boloka ke le jwetse ole o bi ole thata o sitse ele marumo ka hohle ele tlala le nthotsena ka ofela bana le bona ka mona ke ga wa batswala ba utswetse mana empa wa poloko yena o di ha o fitla mosebetsi mana ba o nyonye mo tshana ntsa o rata ibile o muthusitse bophelo nga o nyonye ye mrena wa poloko o di o batlele motho mosebetsi ya o rahe a fihla. Hey!

0: Hey lebo. Ai, e modimo be ile nthotsanga ta o lebo mona ke le jwetse. Moruti skete o re ke le jwetse hle ba mamedi ba ena tshebeletso ya lesedi. Hore helicopter e ngwana bo se rwalang kgwana. Hai theoha. Hey. Hai theoha ke go pa rutu ya hle yo re o re hai theoha. Hai theoha lo dula fatse mane lo tsorama. O re helicopter rena ha e bolele dipampiri o re di fefowe. Ya. O go gele jwetse o re hai theoha helicopter rena. Ha e bolele dipampiri o re di fefowe. Tsona di a itlosa ha e fihla. Mfundisi. Tsona go tsona ke tsona tse tsona di ga e khona boema bona ntwe tlo tlang dilula mona e batle bendegele haufinyana bona mama di ntso tlo lenda me a o lenda ho tlo hlekea ho hle bona ho hloke o lende o dule mona o le mong ntho tsa o ditle ho wena o le mong ntso tlo lenda e ke gutlwe bana ba ga ba ha se ba fumane dintho ka motho a ga di popile ngwana ka ke lendile. Lo ana ntse di tlo popa ntso tlo lenda. Ntso tlo lenda jwang kapa jwa. Ba lekile go ba thibe. Mohlao theo wa mono ba tloa ba rae khona ntho e sentse ntho e tlang ka mona e kotsi ya go ntho e tlo lenda mo. Lenda ntho e sa batle go re mona re emelle thoko kwana. Buile mantswe a maatla moruti skete ka nnete gore helicopter ha e theo ha e bolele dipampiri. Ore di fefowe tsona ka botsona di a itlosa ha e fihla e ga kwala nana o ga ikela lapeng kwana ka nnete bo mamiti ntso tlo lenda mme a o lenda go na le ntho tse tlatlame ya go tle di suthe o lende o le mong o hlake o totobale ya o re le karabo e jwalo. Ore karabo e jwalo moruti skile le yona e jwalo karabo ya gago motlha e fitlang e tlosa ntho tse ding di emelele kwana mabedi metsotso ke ne masome a mabedi a metse robong botsekeng ka moraora ya lesome le metsomedi ka nako ngwe a re kebi ene ba tla fela ke re sothe fela re e shebise kwa batlang ke kokele ninisa ka nako ngwe re sothe fela ke re e ke re tloelle go bua ntho tse re ileng ka ditlhophisa ka beke ke re mamele fela gore na mopu ya tsotlhe gore na re shebise dintho kae re ya kae ese o e kare nka qoqa fela ke tloelele ntho tse dinga jeno ke iqoqele le wena kore re qoqa fela ya o na le gore o bone ka re ntho dinyametse ngwaneso empa re kojetse go na le mo monwana wa modimo tlo dula odima gago. Wana ona le pene tse dintjene ga bo tshwere pene o fumana gore e nyameditse motsu. Gore motsu o hlae hloka gore re itobetse ka godimo ka mo. E hloka monwana. Gona le mo monwana wa modimo tlo pepeta go a tseba ke ngwana ka gale. O ntse o nyametse ka mona banana gore ga gore re nke ke pepete fela ke o pepete o tswele ka ntle ba o bone gore o ntse o le teng. Mme ga o tswa mono ga o tswe fela o sena le thotso o tshwere ditaba. Ya. Modimo ntse a tlo go beya monwana mme ga monwana wa modimo o supile o supile a re kobe mosiu he bamamedi ba gasena le ntshwarele ntate dumelatle
1: retele
0: kae mo gafeme ntate ne ke tlame beke mpharane mono bekeng e fetileng ka
1: mokobeenehlile
0: ke ya mona ntateng eo mono mana a ntateng
1: thomafela
0: ke utlwilene mo bolokile gantle ke ne ntse ke bua le bana bagae
1: kaee
0: ya tle ntate o tla loka
1: ga o boko ntle loka o ka kwena dikwena ke ya lebowa
0: ntate
1: How bogo makhala mo sinyo umphakana hona matatira mo wa anda ke matshelano wa
0: ke amona ne ke mitsa stop in the rivsana stop la stop
1: mo tsatsi maliwa ntate khalo mo rampaga
0: handle ntate ke a le bo hlemogana ka
1: o ntse ka khotsa ha bogwe
0: ke a le bo ntate
1: ha bogo makhala mo sinye
0: ke le bile hlema khaola mabe di tumela hle
2: mina ntate tsho
0: le ga mme wa ka
2: ka mahu le tente twaka
0: re teng me ke a le botsa la pele
2: ntate tshola ke ha ke khobe bo sibu le ntate tshola fela di dikelo ka man ka motse thabong del komo ke khobe bo sibu le ngwana ka eleng lebu maloka se ka man ka mafikeng ke khobe bo sibu le ntate morena wa makwete ka man ka taung bana ka ofela ba khobe bo sibu le nama morena maloka se mona zwe ntse se thabang tata ntate tshola ke o rata hle
0: me ke le bile a holo hle mabedi khotso
3: nga go fo khotso
0: Mme waka.
3: O mametse ka lekhubula 88.9 ke le ka itsageng. Ona ke na le wena go la RTV. Ke rata go thoba bosigo le bana ba latelang. Bona ke ntate Mahlatsi ka Mazolo. Ke mamarena Malukase. Ke tekele ka nkgono Mamthenkulu. Boraro bona ke re morena a tlabe le bona. Tata mong a phofotlhe.
0: Mme wa Mahlatsi ke lebohile. Le sedi kgotso.
4: Kgotso ntate Tsholo.
0: Motlhomphi waka.
4: Rete, ke tsholo felo se dikelo mona motse thabong le lokoma.
0: Mm.
4: Ke ba busiwe le mme mamorena maloka se u dula zone 5 Thabantsho. Ke re ntate nka e kae? Ke qetelle ka ntate Simon Khwaise ntate tsholo, morena nna o woloke. Semate ha ya batho. Khotso.
0: Ke le bile mhlomphe, dumela hle.
5: Khotso mo ka phofu.
0: Ntate we.
5: Ee ye ke go tsholo wa la wa la go bara ba la tsela
0: ndate
5: e go tsholo le ka hle me tswalang e mema tabang ja feta ke go tsholo wa la mo le tsa ja feta ke go tsholo wa la le le go jala pe mo no me sa tsa ja feta tsene go bona a ke na le bona kena da de saba da de sabi e ka mo la san ro ina ga mo se di mo la e mo sa ke
0: inda de ja fita ene ven ne se ona ja fita be se le ke ja fita di go la ke ja fita
5: da de wa ke se vale ke me vale da de sabi ja fita
0: ke tshwalo da de ke tshwalo mo ganaka
5: haleluya
0: ke le bile nda de ja fita dumela hle
6: Eh la ntate tsholo.
0: Ntate?
6: Ah ke bona mrena tsholo. Ya ke nna
0: ke mamela he. Se a lomo ya ke se o ka nqa.
6: Ah ke se kwetsa ntate tsholo.
0: Tsitsi e ke anjwa.
6: Eh ke ntse ke le tsileng ja khang nna ntate tsholo.
0: Ntate kwa.
6: Eh ha ke re ke sa go pa tso sa bana ba latelang ke tso nne wa ka ile mo hanu wa shabalala ka tsala botshavila se ke tsela wa fana ba ka jardin tsa ntsa le se se shabalala. Ba tso sagene le tsheng shala la ga mona he nna ntse ke ntorontoro mona da tsheng
0: ntate ke le buile hle morena ka tsebele tsheke le se di dumela
2: mina ntse re tsholo
0: mme re phetse motswali le ga
2: ka mo ha o ntse tsholo
0: mme
2: ke kuba tsholo mo ga di ka ntse tsheng mutija le mo ra hai ho tsi mutija mo ra di wa ke masikho mutija e bile wa holanda ntse tsholo ke re tswa tsibile bona ke re gape gape ya mashonelo ma se go mthijwa ke kgono a dine te tshebatsane ka mona ka maokeng ke a le bua monga phofu
0: nkgono wa ka ke le bile a holo hle re ke re utlwa ka nqena
7: khotso monga phofu
0: mme
7: ha ke tso se mabinda le poka constata ke re tswa meskati ke la bohlano ke re mamogena maloka se ka thabantsho ke re Susan Majwang ka botshabelo ke ga batswe ke la bohlano a putsholo te ke nang ke hlometi ka for western go monga phofu
0: ke le bile a holo hle mme wa ka hela dumela hle ka mono mme magaba o dula ka giane le ausi men jabulo ka motaung street ba kopela ke mampopi mokwena o ka loso ka mona ka mogele street ke betleme o re batho bana ba hola le holeng hantle hle bana ba ntate ha re utlwe ka mona
8: Ira monga bogo mera ndate zwolo bophele.
0: Mogena makwedi.
8: Mogena makwedi ndabi.
0: E ndade.
8: Ye ye ga ba ga go ikhobele bo. that it is so take a day. I have given my wounding. Then that it is so to one of my wounding, Lamuramiat. If that the legacy that is your summer had a new ruling for the king. Ya go bela ndate zwo ro ka tabamiswa yo mupi
0: ndate ke le bile a holo se
9: khotson tate tsholo ke tsholo felo se dikelo mona matse thabong welcome
0: eh
9: ke qoba bosiu le mema marena maloka so dula zone 5 tabancho
0: la mophika
9: ke qoba bosiu le ndate ngai kai ke peteleka mamintishi ke a leboa ndate tsholo Hotso
0: mohlomphe waka
10: mme ndate tsholo
0: mme
10: qoba bosiu le ntabise mutijwa le khosi mutijwa ke mara hai le masego mutijwa bile masego mutijwa wa hola ke gapu gapu ya mahlonolo ke khona bona mme wa bona jinete sa batana ka mona ka Kronstadt qoba bosiu le bona ke re masego a hola ndate tsholo ke a le bona ndate tsholo bai
0: mme ke le wila holo hle
11: fola at QB ke rata go qoba bosiu le bana ba latelang go tshwere ka le khubula 88.9 ke le ka ikageng bona ke mema
0: me o kopile ka ikageng ka mana o kopile ka ikageng
12: go tso na desolo
0: ndate
12: kopa go bosiu le me Maria Majwang ka mana ka Rispaka be ke re me malibitse ka mana ka Western area ka tele ka me ma morana ma lokasi ka zone 5 Tabancho bona ba kwa bosiu le ntate rampa e zone simile kwa ma fitting ha patsa le sotho la di bolela la fanro
0: le ba phetha o re batho ba
13: manga pufu
0: ndume
13: abtsulo
0: hello
13: ntate ya udume isa hle
0: eh ya hle
13: me swa ke temba wa ntaka ka mana ka Central University of Technology Free State kopa ke nale batho na ba bararo ke moramola o motsamae ka mana ka mofula tshepe ke le ponisa le ka kiso le bopo le eno ka le ka mofula tshepe mang ke le ponisa ke qatelle ka mongezi ntaka yena ka mane ka debene bona ba qhuba bsibule Themba wa ntaka ka Central University of Technology abtsulo hey bsibu haibe bsibu
0: Hi baby siu hle ke qhoba bosiu le hlengwe emzimela fana bel park matsleng emele lie u ka snake park sasolbeka mkhadim bele fa val mohlomphe malindi sasolo ke na mga ditaba tseno hle e ha re bone ka kwano ka mona hle dumela ntate tsholo hle mantsu ya hao a fetwa setlhare mo yengwaka ke a utlwa jwale ke fodile ke mamsi moleleko ka velkoma ke a le wa hlengwane iso ke a le wa re kutle mona ka pelenyana pele ke a papa
14: tsa ke ntso ke ke jamile
0: ke mona tsholo
15: o khotsa ndo tsholo ndo tsholo e ke tso se bana ba latela ke ka mang ka fusion stone ke mema simema ka mohatswe a pastime ke re mema fraka ka mang ka so tsholene ha tso a pastime ke katele ka morosi ka cross
16: Ibangu nana uru kekwa khona le fella lekweta nana hape Clientele Legal yenze tshebeletso tsa molao tse theko e tlase di plani tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le baleloko di plani di cover ditaba tsa setjhaba bohlokotsebe le tsa mosebetsi e ka ba di protection order tlhekefetso ya bong tlhalo ntle le kgang kapa di tshebeletso tse fokolang lekweta la hao le tla o thusa phamisa mohala o letsetse lekweta la hao kapa romela email re tla khutlela ho wena di plani tsohle di kenyeletsa bail ya 5000 rand mme re tla se police engwe le fella yona Clientele Legal e o fakeletse ya molao ka mohala ho ratse 24 SMS sa lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771 Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo dipehelo di fumaneha online moho le tefelo tse tlwaelehileng
0: pele erenge ke phete voice note yena me
15: o khotsa ndite tsholo ndite tsholo e ke tso se bana ba latela ke ka mang ka fusion stone ke mema simema ka mohatswe a pastime ke re mema fraka ka mang ka so tsholene ha tso a pastime ke katele ka morosi ka cross ta ke tsidi ka weekend thank you ndite tsholo
0: ke le bile tsidi ka sbuke Ena ke Faith Evans, Holy City FM, Tears of Joy.

0: FM ke molelwa gaso e tlisang pososelo difatlhegong tsa basotho ba ikutlwe ba le motlotlo go tsietsana leetong la bona la bophelo ba katlego
1: ke tseo ditaba mabedi metsotso ke leshomele metsome ene pele re fihla horeng ya pele o ntse mametse lesedi FM ene le pina ya Faith Evans Tears of Joy o na le ntho mona e ke e shebileng he mo mabedeng botlhe yeah. Ke batla o tlo bua mantsho yana hampe fela. Wena o tla lukisa ba ke a fositse. Ka nnete. Fela motho yona o na sa bui ka taba ya sephetho fela kapa taba ya ho hlola. O na sa bui ka taba ya sephetho fela kapa taba ya ho hlola. Empa o na hlalosa hore tlholo. O na hlalosa fela hore tlholo mo mamedi e hlalo e matla matla matla ku ona ya o na hlalosa matla o motho anang le ona tshebetsong ya hae o re kana kong o ka nna ba le matla empa o bo sa hape o bo sa hlole empa matla le teng o bo fumana empa ena o nka hore tlholo ha motho a ile a hlola o re tlholo eo e etsa gore motho eo a be matla ka mantswe a bang motho ena o bona matla a motho ka mora gore a tla hlole motho enwa e ko tlotlang ke bua ka ena o re o bona matla a motho ka mora gore a tle a hlole o re ga o bolele gore ga o le matla o tlo hlola empa o qeta go tlhola re tlo o tsiba gore ka nnete motho ena o na le maatla enwa ke a gola ke ebe o a utlwisisa ke ebe ya jalo he mo mamedi wa ena tshebeletso ya lesedi FM mme kaekae mantswe yana a tlhalosa gore go tsitlalela ntho ke dumela gore motho ena o ne a tlhalosa gore go tsitlalela go etsa ntho jwang kapa jwang o ntse o tlo o hlola go dula o tsepamisitse maikutlo torong ya gago nthong eo e batlang kae kae jwang kapa jwang o ntse o tlo fihlelela tlholo ke taba tse e tsalang gaholo dipapading tseo he momamedi dula o etsa ntho eo e sebetse e betle o fihlelela o bo o hlola dane he re tlo gore motho ena o na le maatla ena maatla motho ena obane re bona ditholwana tsa tshebetso ya gae a jwale ke iqedileng ka ya mane he ke bua gore na history e re fa ditaba difeng he momamedi a ne tlile ke batla go tlhalosa mantswe ano bane monna ena o ile a qotsa mantswe ana ke ile ka rata gagolo a ntse ke tsa boitlhophisetso mane ba ke tlhophisa lenaneo lena kry motho ena o ntse a reng jale gabe ya ditaba tšhene ka go batla le kgokgaya o batla le tshopodi jale he modimo o nthusitse gore ke kgone go rarolola gore na gantlentle motho ena o ne a tlhalosa eng bomamedi ka jeno tjena ka la lesome le motseng kgweding ya September ke loetse ya go ile wa hlaka kapa e ne le selemong sa 1949 di-11 tsa September ka mona ka Munich ka mona ka Germany ka Germany ke a go hlaka kapena monna enwa o bapetse papadi ya bolo o ne a tsebagala e le e mongwe wa dibapadi tse hlwahlwa gagolo e mongwe wa sebapadi se hlwahlwa gagolo he bomamedi ka hara naga monna ena o la ba hapa mogopo lefatshe ka makgetlho mabedi kgetlho la pele o hapile le sebapadi kgetlho la bobedi a o hapa e le mokwetlisi wa naga o ile a sebetsa mane go FIFA go bana ba tshwereng ka setlhogong go FIFA ba neng ba tlhophisetsa dipapadi tsa mogopo lefatshe jale ba ile ba mmitsa le ena ba mokenya mone go executive committee go tloa ka 2007 go fitlhela ka di-1 tsa June 2011 jale monna ena momamedi kaekae e ga ba keta go mohira mono bana ba FIFA ba mokenya ka fifeng ka mona komiting eno ya FIFA e neng e etsa diqeto tse dintse itseng gagolo dipapading tsa mogopo lefatshe ya ba ba mmelela ka thoko ka 2014 monna ena ba ile ba mmelela ka thoko baneng gobane o ile a seke a bontsha nka e beya jwang ga ka mamela ha ka etsa ka mogho mola o le mo kopa ka teng le melawana ya FIFA hore e be ye mong o ile a etsa ba ile o ile a fuputswa monneno he mo mamedi ka mora hore atle a ske a mamela melao ya FIFA hore na e tsamatsa majwang ba o teng ba ileng ka 2018 ba ileng ka 2018 le ka 2022 ba ileng ba re Russia ka 2018 e tla tshwara dipapadi tsa mohopalo fatshe ate Qatar e tla tshwara dipapadi tsa mohopalo fatshe ka 2022 hona le mo monena a sa ka ngaba mamela teng bana ba FIFA ya ba he ba mmella ka thoko hore mona o tlotse melao e tsamaisong ena ya rona ya FIFA le hore dipapadi tsa mohopalo fatshe tsa Russia 2018 le papadi

sala o hlaile ka di 30 ka di 11 tsa September 1945 hlaela ka mola ka Munich Germany France a Pakenboa e o hloka itse la hloka la ka 20 mamanna ana o hloka itse ni monne wa na France Pakenboa sa re ka 2024 ka pa ke 2023 ba na France Pakenboa e ha sa phela ka neta France e re nge ke shebe mona ka pelinyana mona e o hloka itse ka the 7th of January 2024. Mona ke mafikizo. Bana le San El musician.

Fortunate Maxwell ho le Sedi FM mabidi mitso sukile shemele mitso robong botsekeng ka mora hora ya pele se hlo sa rona mabidi kgwedi ena ke ya botshaba ina ya ke re tlo buang ka dijo ka jene ke re bue ka dijo hle koso ke re tshware koso ke dijo di feng ngwaneso ke dijo di feng tsa botshaba tse tsa ngoro go hopole hae kwana o magwe mona o kae kae e kana go ngo ha o he no kwa tsiba di jotse bana ke hopotse me ha ga na mphela ntwe itseng le itseng bana e ga re nga ya hae ka ba di ng hopotsa hae di jotse na tsa botshaba ke re bua ka di jo fela e ke re tlo bua bana ba ga tani jo jo lo ka tsholo tsena gona ha ke o ma e fela ga go bitse nete nna ke ja ha nngwe ka letsatsi go mona mo gireng ke plate le teng a se full plate ke ja ha nngwe ka letsatsi e breakfast ke a buja tsheo a tsa re go bitse nna ke ja jwang he e ke na le big tse kae bana tse pedi wa na le big tse pedi e se mona ke tlo ga tsa botshaba ke bika tsena tsentse ke re ke a di ja tsena e breakfast ba ga ke buja ka 12 ya motshehare ja breakfast ka 3 ya snack mphenye nyala nyala tshe be ke tlo ja ka 8 ya bosiu ga ke je full plate wana bela ke batla e fetola hanyane ke je breakfast ka 11 ya hoseng ebe ka 2 ya snack ka 7 ke je plate lebaka la ka kilera hangata o thao gata o ja o go walk o go tsamaya bjale ha ke watla ka 11 tloko be ke tsamaya ke walka he e tla nthusa gore ke gutle ka 12 bjale ha ke ja ka 7 ke a walka mane bo 20 minutes o gutle e ba ndi bolo di teng ka 7:30 se ke le ntlong ke mnate e ntse go tla ke tshutshisa ka mane go tla di shaba ga sentse ke theiletsebe ka nqane you see o thao gata o ja walk le u go tsamatsamae ntwe ga tsa metsotswe ba shume mabedi fela re bua ga tsena tsa botshaba ke di finish yo tse reng wa tswa ha ke di ja tsela bana ke go tlo ke hopola high school ma plasing ka pa go hopola high school bana wo ne re me ga di ntse jena ga ne ta re kopantse mara go le monate ya holo ge ja tsena tsa botshaba tsena di jo koso ye re bua ga di jo ga jene ke di feng di jo tse reng ka nete tsena bana e ma ba mona ga la ka tla le ntho mona ga bana ba e fofela la pe mari re ipa no o ratwa nthwena e ke batla tsena tsa botshaba tsena tsa o hopotsang ha ile so thukwana re bana nga beke le kwana nyeng e di seme mangkwane ngwana ka pa mhlomo nga beke le kwana e nyeng ngwana ha thetsane kwana ka pa nga beke le hlabeng sa thu ha te ka pa nga beke le e nyeng ka ka u di mga mona ana le ke ha mang ka u di mga malawane nga sitsa bangudwa ke ntetsetse ke bona ho 086 000 3084 086 000 3084 tsapo ke 079 758 5066 079 758 5066 kamra pinena rekena so ke mahulele ona le na lady apiwe

0: Yes, mawele lele na lady api we le bitso la pina ke na lady nkanyesi. Ke dula hantle metso tsenye mashume ya mabedi a metse mehlano ka mara ho raya pele tsebele tsentse le lesedi. Ha ke rutwe di jo tsena, ke rutwe ya koso. Dumela hle.
1: Ntate tsholo ka.
0: Ke phetse mhlomphe wena.
1: Kamahau ntate tsholo.
0: Ntate.
1: Eh ya bua ke mo rutile ka te ka maokeng ka mona.
0: Amfundisi.
1: Ke sa phetse ntate tsholo mo nga phofo.
0: E bitswa ke ga ke ha ntate.
1: E bitswa Spirit Led Church of Praise and Worship.
0: Spirit Led
1: Church of Praise and Worship.
0: Ntate wa ka.
1: Eh mo nga phofo nna ke rata di jo tsena tse bitswa mfela hore ke stampo le bala mogodu.
0: Eh.
1: E stampo le mala mogodi ke utlwa di otla hantle a ke di tshwere di ntsamaela hantle ka nnete ke utlwa ke jele hantle dijo tsa botšhaba
0: eanta
1: ee di monate ke a tefela ke tsona ntate tsholo
0: koganka ka pheka o bitsa ke tlabe ke o tlhatswe pelo
1: ntate tsholo ebile nka thaba ebile ke lakatsa go kopana le wena
0: dademrut use nna ke motho a ratang go etela batho e
1: nka thaba haholo ntate tsholo taba tse monate ga o katla
0: ee yatlhe ntatemrut
1: ke thabile ntate tsholo ke dijo tse monate tseo he
0: malamogodu le stamp
1: le stampo monga phofo
0: ntate tle
1: ke a o leboa ke a ikokobetsa
0: ke lebile ntatemrut
1: thank you ntate tsholo
0: ntatemrut ke yena he ke motho a stampo la malamogodu go wa bona ga ke fumane tseno he ya
2: melang abtutsholo na go pula di babi
0: mo tla di babi
2: mo le boeng ka mona ka tlokole
0: e batla di babi ya go tla go tla di babi mana bo re metsi mpa ena etletse tsi
3: hello mntane nkosi mna ukutya endingazivi ka manti kanti ngakutyanga umngqusho nesonka sisintu ei kanti ngakutyanga mntane nkosi andixoli amen
0: le na ntsa le ga stampo nga
4: dimela ntate tsholo
0: ntate
4: kwali please ntate tsholo
0: kwali pe
4: please ntate tsholo ga mahau ntate tsholo la ke rata bo hobe ke rata le mohodu ka bitswe ka sekere
0: e ke o tswe
4: di jo tiki di rata nga ho ntate tsholo tse di
0: ke tse o hopo zang hai
4: ke me ka le bona tsholo ke me ke di kwale pe
0: ke tse di jo tse o hopo zang ha go wala go hopo ze hai mana ga tsa hang ne ke le hai mana ha ne ba ne ke tse ba ba phele ntho itse letse ke a tse o rata di jo ne ke batla fela tsela tse o hopo zang hai ke di feng tsa botšhaba di jo tse
5: ntate ro ga o ji ke mera go phela mo ga yena
0: ntate
5: ma go di a ga nete o nna ye o tsena ga setso tsena ga nete ke ithabela la go bella ntate a di le ga epete tsa ga se qhaqhabola a di buile mo ga yena
0: go bella ke fina
5: e be di ngile plastiki ke qhatile di pa di mo ntse ke ga kwaqa a ke tla qetela ka manya bolo ntate zwo ya go go bela ndati go
0: ndati ga le wa fela go bela ke fe mana tsholo
6: dumela ndati tsholo
0: mogana
6: phetse a e ha o phetse le nna ke phetse motswadi o bua le happiness masaleng ka mona ka matsiki kwaqwa thaba di mahlwa e thaba di muhudi
0: ke tsela kwa la ga di jwa le tsa voice note
6: ke tsinkane e jwa lo ka nna tshinana e a na ke le magoweng ke le metsing e pele ya jina ke nje ke mothagatang shopo ina ke ja dinawa ke rata dinawa ntate tsholo wale ha ke le ke wana magoeng kwanana atshe ke hopola ke sa phela ka mane ka kapa ka mane dilemontse shwele ene ke hopola dinawa ene ke lakatsa dinawa ntate tsholo ene ga ke fihla hae mona a e khona e ni ke hana bona podwa dina wa ndate tsholo sopho motswadi sopho
0: ndate go utlwile hle nyaka fu e motho ena re ngopotsa ngono bana ke motshabi ka matati ke e fimbe le ke na ke di fimba na nyaka fu bana ke e fimba na e motshabi nena ke tsebe ina ke to mogaolo o bile nako etelele re gutlwe
7: gotso gotso go senda tetsholo
0: go
7: handle ntate tsholo
0: shap shap
7: a tshena ke handle mo lwaka ga tsanda tetsholo nna e ke thathela ntlo elongwe bohobe bohobe bohobe ntate tsholo nka buja ka dinawa nka buja ka mala mohodu
0: bohobe bohobe e ba ke dambli ke le bile ntate o entse telele motsotso le motsotswana mona iko
8: ke me la pende le tsholo
0: mme waka
8: a ke rata di khobe ntate tsholo jo ka letswai
0: e
8: qeta be ke nwa metsi jo thank you ntate tsholo ke dinete tsaba tsane ka moke thank you ntate
0: motho a di khobe le tswa
9: la zo ai khona
0: ai khona
9: ma puf e a zwa ka ne tena ga iphela na
0: e
9: e papa kana ma yangu
0: bana ke tsona tsana
9: ka ne di na me mona ka ne di ka a mpa iphela na o sa ba na wa tsara spice mo
0: we o tlele jwa
9: go ne le ka ipetleletse ntate ye mafufa ka ne di iphela na na ma papa kana ma ngu fela ke petle ke tu
0: e ga e betle di ma fu ga e tle betle da de
10: eh na de tsolo di bela la kae
0: tele ga mrena
10: Eh ho be ba matebekwane matebekwane na tetsulu matebekwane
0: maqebekwane
10: ho golo
0: eh
10: a di ho golo ka di ho golo
0: mala mhuru
10: na u be go bona bo kenya ka piteng ka mona bo kenya ka u di ho golo ka mona corona no ke na mona nda o u be tsebe tsene ka ga di a bule ya ka ka re ka mo
0: o re nwa
10: ke na mo Tangi na tetsulo ke bonke ga mona ga khali sha bonke
0: na le me mo ya phe mala mo ho dumo la bolam fandile ba na ke medi makatso go na na wi modimo hai
11: ela ela butsulo ei
0: ela
11: a kwala ditlhakwana butsulo ditlhakwana
0: e ba
11: ai ai ditlhakwana ka bohobe
0: ei
11: ai ai a ke tsona tse tso ke tratantse tsa botshaba tseng go potsa lapetse re bona ka shapa di khakwana
0: mm
11: o bo re bohobe
0: tsena
11: ai khona botshulo qetile bole qetile tu ta ke botshulo
0: mara ga
11: nna ranthe ba ka mona ka kimbala
0: motho a ditlhakwana yo betsa ga o ga tao yo u go mena ne ne se mana mane o hana o manolo ha o tswe wele no ja tlhakwana he ka mogala ga nthe ha
12: Ndatetsolo le ka
0: tele ga ndade
12: ndatetsolo bua le tatolo ga ngwe na captain park nna di vetse ke di segire ga tantsa setso ke di khobe ndatetsolo di khobe tse kopantsi 20 bone ko pantsi 20 di nawa ke khobe ndatetsolo eish di tsamaela mo nati man ke tsona tse ne ke atisa wa ke le ha e kona ebe mosadi mo lo wa di phela ndatetsolo
0: be ya
12: tangi ndatetsolo
0: e bile ke le khosi mo nena ke bona bo ile nepe sa Kaiser Chiefs mo
13: nena ai nna tate tsholo wa nne ke le wa bona ha nka thola dombolo dombolo le go ho ntate tsholo a ke tsona hetse ntsamela ntseng ke tsona tseng go potsang ha ntate tsholo ke a le bona tate tsholo
0: ke a le wa mofihli se ne me aka ke le uka le uka e bona lo sfate sa luka sfate sa le uka wa zbona ke e fane ya ka e qala jwalo le hoka o bo kenya number plate ya ne ya gale ya belkomo e ne bitswa OKE e go le hoka o bo kenya OKE ka qetellong ke le hoka hoke motho ke yona hle hore nna ke molahlei le thole o re o rata dikgobe tsa mabele dikopane le dinawa go jwala a mono ntate ke a tsamaya ko jwetsa nnete nna
14: Khotso abtsolo.
0: Nadi.
14: Ka da gitethela papa le phuthu. Ka meleke.
0: A bona.
14: Le phuthu ka meleke abtsolo. O bua le fusi. Mongoka ka mo sa sobeka.
0: Le phuthu ka meleke.
15: Ntate tsolo dumela.
0: Mme.
15: A nna ke rata bohobe ba maqebekwane. Ka nama ya gogo e mathileng.
0: O ke ba ipitsa ha
15: go o nyana ke kopetse.
0: Mm.
15: Ke be ke re moto o mono ke qetelle ka ona.
0: Eh.
15: Me mamu lui ka mona ka place nya medal cup tanki ntate tso.
0: Ke le bile me ga u demba ke nye ba ke hardball ka le sotho ba ke le ka kagane.
16: Ntate Tsholo, gotso, gotso ntate Tsholo.
0: Dade.
16: O bua le Mohapi ka Peritona Hebron.
0: Eh.
16: Ntate Tsholo, nna Swapa. Swapa, ntate wa ka le Mokumane. Ya, tsona ntho tse ke di ratang haholo tsele ntate wa ka. Thank you.
0: Ntate wa ka, dumela hle.
17: Yebo.
0: Ntate.
17: Ke fikile Dube mona ka Pretoria.
0: Ya fiki.
17: Nna ke rata dipabi ntate.
0: Dipabi.
17: Se kopantsweng le motoho.
0: Dipabi ka motoho. Ha o ka tla re dipabi ka motoho.
17: Ha ntate e re ke ke re kacha. E le hore na ho fedile. Ha re mo tshware mo le he. Ha nka thola diwapanyana fela. Yeah. Le cold drink le tanke.
0: Abu. Ka di bitsa ka mabitso.
17: Ke ska di bitsa ka mabitso. Ah, bona o seng ke kala ka tsona ntate ke iketsetsa tsona dipabi ka motoho.
0: Morenaka.
17: Ya, motshwere mona ntate ke tla safathela. Ke tla bona mara ke thotsi di wapanyana.
0: Ke utlwile ntate. Ke a leboha, ke a leboha. Ke
17: sentse ke bua ka yona. Thank you morenaka.
0: Ke a leboha ntate. Mama di khotso. Ntate.
17: A ke le buenda le tsho.
0: Ke o henya ga. Khotso. Dumela hle.
18: Mo ngabuvu.
0: Ndade we.
18: Ke ga mo ngabuvu.
0: Ke denda delega, ke spo.
18: Mina ndi mo ngabuvu,
0: ke spo.
18: Ke ndi mo ngabuvu. Wa tswa ke ka tapotile le mo ngabuvu. A ndi ke le ha kwa na le ke ka tengela potile ke ye le tsikile le mo ngabuvu.
0: Motho a lla wa thudisa bana beso.